0: medyo ma-prevent mo ang mga gitawag painful menstruation.
1: TTX 500!
2: Katalina Habagat.
3: Anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Kanaminamik na gitsa akong nga mata.
1: TTX 500!
0: Mm-hmm. Sir Boy?
4: Mm-hmm. May nalang kay lalaki, tiya si Aduk GP. Sam?
5: Oo. May nalang kay lalaki, tiya. So,
4: pero bilang tatay, kag ba na dumaluoy ka nalang makita mo ang bata mo nga babae kag imo nga asawa no nagaantos no, no? Mm. Isa tub-tub tatlo ka adlaw kada bulan gid amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye no maganami na ang tulog mo maayo pa ang imo nga mood no hindi sila buringot kag mainito ng ulo no. Luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babae, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag Mighty C gid kada adlaw.
5: Mm, sir Boy,
6: importante gid Doc Sam mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga blood clots na no, na madlag mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, mm-hmm. and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa klinik. Kadto kamo sa amon klinik.
0: Kaya ba no? Secondary, ano na, dysmenorrhea.
6: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation pain. Painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan git. Mm-hmm. Doc?
0: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kaguba ina sa kidney niyo ya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw. No? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
1: DTX 500!
7: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
3: Karong pila na may mo sugar?
7: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa kasahi ga brain food. Kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigit ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: pwede, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka one round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
24: Drink responsibly.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go!
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy,
21: let's go with the flow.
27: Man, kita mo bang nakikita ko?
28: Oo nga, kitang kita.
29: Ganado kaya malusog.
28: Kitang kita.
29: Timbang ay mabigat.
28: Kitang-kita.
30: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
31: May kontrabaho formula pa.
32: Walang amoy.
28: Kitang-kita.
29: Ang pangarap ng pamilya.
30: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
33: Traffic. Sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras. Para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salon pass. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol. Acetate. Camphor. Is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
34: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
0: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
34: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabang.
1: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
4: Pinakabarato nga data
5: sa Shopee.
6: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: It's the best part of the day.

0: Start up mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: K5.
2: News FM.
3: 101.5.
4: K5 News. K5 News. Oras sa K5 News FM Philippines na social 12 naman sa aga. Pamatang ka K5 sa inyo nga panatuntunan.
5: By the way, final stretch.
4: Grabe na sa buong mga istoryahan. Is politika sa maglibot ka. Standby Red Salgado. Ang galupok ka mga pangalan, Congressman Sir Di Marajon,
5: okay.
4: Congressman Jeffrey Ferrer,
5: okay.
4: Mayor Balig Escalante,
5: okay.
4: Javi Benitez, Congressman Javi Benitez ng 3rd District.
5: Okay.
4: Ang daugad lupok ng ngalan, madlagang Governor, Congressman Sir Di Marajon, and ang makontra daw gagawa is Congressman Javi Benitez.
5: Ito may survey-survey na ganit kita.
4: Oo. Pero daw gagawa sa information, daw ay gana yan si Congressman Chideng Alvarez, madlagang Vice Governor.
5: Okay.
4: Pero ang tayada, pwede man niya ginapilian, Vice Governor, Mayor Balig Escalante, or galupok bang ganingalan ni Raymond Tungson.
5: Ha?
4: Ha?
5: Sino?
4: Oh, ara ka naman.
5: Hindi ko bla-
4: hindi pagkalipat ni mga hindi bla pagkalipat ni mga amigo tanan nalipat sa imo. Bisa nalipat na siya sang kisa kabalo ka sa kadamo ng mga amigo mo, nalipat ka na galing may obligasyon ka pa sa spiya. Pero madyagan siya kuno kwan.
5: Okay, dumduman ko na.
4: Dumduman mo?
5: Dumduman ko na.
4: Pila 350?
5: Tama to ah. Tumbla. Dumduman ko naman.
4: Dumduman mo naman. Kabudlagli ko ba yung mga na, no? Kisang malipat. Pero amo ni mga pangalan nga nagato. Ikaw blang ipamirin. Pero mga blang ko nag-istorya, tabla tarong.
5: Tingin na lipat ko mo.
4: Ha? Why na lipat ko? Mind na kagani, pero hindi ka malipat.
5: Okay na ko, ano, natitribayo ko.
4: Okay. So, madlagan abi
5: okay.
4: Governor Tardy Marañón.
5: Tardy. Vice.
4: Vice niya, Rene Gustilo. Ang galupok.
5: Bakod man.
4: So matabo mo ni nga si Rene Gustilo ang support 1st District, 2nd District, sarado. Question. Ang 3rd District, hindi mo na makakuha kung maglagan ginman si Congressman Javi.
5: Okay.
4: Ang sunog na question, ang 4th District ba po na yan sa grupo ni Congressman Tardy Marañón, tag ni Gustilo?
5: Tiko nara si Congressman Jeffrey Ferrer, amay-amay siyang...
4: Yan pa bang kung sila makumit sila kay Governor Tardy, kay Congressman Tardy Marañón?
5: Ti uniga sila kung ni-commit sila.
4: Ang 5th District, Dino Yolo.
5: Dino Yolo.
4: Congressman Dino Yolo. 6th District, Congresswoman Chideng Alvarez.
5: Ti ba malapit niya sa kay Kwan?
4: Tiyaring isa kabagay. Ang lain kay si Congressman Javi, hindi man siya uniga, hindi man sa labre gros mo.
5: Ano ni siya?
4: Ti independent ka maglagan, Abi.
5: Okay.
4: Ti ko maglagan siya, ginatanaw ka mga younger generation, ang new breed sa mga butante, daw huyog, Abi, kabalo ka naman sa mga kabataan, subong. Kagti si Congressman Javi, kabalo ka naman, magtindog na stubangan mo. Dumangihi man sila, duway sila daya. Pero bok, mo na, hindi mo na pwede agawin niya, tiyan mo niya ang tao mo.
5: Oh. No?
4: Ti, it's all about resources. Ti, may kwarta man, Abi, ang mga Marañón. May kwarta man ang mga Gustilo, mabinuligay, Abing Yunega. Versus ang kwarta, Abi, ni... Ti, kung ikaw, Abis, Congressman Alvis Makulon, bayan mo bata mo madlagan gobernur kung gusto niya?
5: Hindi, kabuli ka ganis barangay kapitan.
4: Bata mo pa gobernur?
5: Bata mo pa, unano na.
4: Ti, ang ato niya, gina-raise ta ining awareness. Pero ay pabansang finality, kay man ti masugilan nun, pabaliguro sila, istoryahan, kay ginadususubong ni Governor Bong Lacson, ang ginatawag Unified Slate for Labdagros. Ang pabangkot galing
5: unified
4: sa Unified Team Sino ang mapaumod gobernur? Mm. Sino mapaumod yung mga vice gobernur na lang kaki 5 ba, Eric? Mapasugot ayan si Congressman Terdi nga mag-vice na lang. Mapasugot ayan si Abby Benitez nga vice gobernur na lang siya.
5: Nga unified daw kay Dida, dapat yan na niya sa buong sang Uniga.
4: Kay Love Negros. Anong butpang balon niya yan na sang Uniga? Paano mo nambal? Because of the gentleman's agreement?
5: May gentleman's agreement. It's an open secret nga nag-isnusuhanay sila nga ipatapos na lang sa Love Negros ang term ni Lacson. After that, iyan naman sang Uniga.
4: Kaya pabangkot diin niya masuporta si Governor Lacson. As of now, ay pa siya sa ginendorso mo?
5: Di kung gentleman's agreement na sa good gentleman, kung disuportahan niya si Uniga, kaya higyan mo man ang istoryanay si Uniga.
4: Tiwaita kamalo kay Love Negros niya si Governor Bong Marañon.
5: Ay, bagay, no? Masi may tal-ital siya, no?
4: Di wala kita kabalok. Ang ato lang inistoryahan ta. Pero what is clear, na daw nagagawa niya subong Congressman Ferdy Marañon for governor versus Congressman Javi Benitez sa 3rd District. Puro mga anak sa mga kilala ng mga politisyan sa aton sa Negros.
5: Nga daw ginatanaw, kung nga daw ang haligi siyang Negros, doon ang repermiga hamboy sa Norte, oh.
4: Haligi sa Negros?
5: Okay, ang inistoryahan dira si Congressman Terdi, si Mayor Bading, si Mayor Gustilo, si Javi Benitez, Congressman. Nga nga doon taga-Norte.
4: Hindi naman laga niya si, ano, si Vice Governor Juven Alonso?
5: Di ko pa nagaanon si Juven, siguro maglagan mo na niya Juven.
4: Galing kay basi, ginatanaon nila, winability.
5: Galing kay problema ni Congressman, ani si Juven Alonso, kung mag-inengkwentrohan na, medyo mahina-hina.
4: Ang iya persa.
5: Ang persa.
4: Let's admit it. Ang question, sino ang suportara ni Congressman Jules Desma sa 1st District?
5: Tinadako na iya kay kumagambal si Jules.
4: Tigalikod si
5: Gustilo.
4: Mayor Gustilo ang vice governor ni Terdi. Tisigurado, guru, basi da man sila maupod.
5: Naturality, si Terdi Maran. Yung mga...
4: Pero hindi mo mabal kay ang 3rd District, si Romayla Nicor. Dumayo man sila ni Congressman Javi Benitez.
5: Oh, para si Romayla Nicor, yeah, well, okay sila ni Javi, pero mas lapit ni siya kay Kwan, kay Congressman
4: Javi. Kaya dumadlagan, guru, si...
5: Pirer na siya.
4: Do, basi madlagan, si Romayla, may term pa si Congressman Dino Yoloaw. Do last term na?
5: Do bata eh, guru. Last term, bata yan.
4: Okay, do nagpalipod man to si Mayor Maymay, nga madlagan Congressman sa distrito nila eh.
5: Si Mayor Maymay is very close to Dino Yulo.
4: Tingin ko na mo si, paano matabo kay Congressman Dino, mabalik sa mayor?
5: Mado, maswap sila sa bata yan.
4: Mamayor siya sa Isabela.
5: Mado mo nang tayada.
4: Kang bata yan, makongressman. Yulo. Okay.
5: Yulo ho.
4: Yuluho.
5: Yuluho.
4: Ang matabo sini, at least kung sila, why na sang tuwang-tuwangan nga pong makantos dalom.
5: Istoryahan talaga na kayo, mambal man to, Pastor. Nga muna, amun lang to ya.
4: Hindi. Kasi ni Congressman Yulo, pagpapriskos ka, hindi na ya, why man sa nag-instruct sa ila to.
5: No? Sinukutok-utok-utok. Tugtuwa kay Puntoy.
4: Yaya lang, gay.
5: Tubla.
4: Okay, this time, si Kipebre, naka-standby. Sa mga polista, let us be very careful. The three separate incidents, Thailand, Tacloban and Zamboanga, duwadri ang nagagawa ng mga armas iya sa mga polis. Custom ang pinakalatest ng isa polis sa Tacloban. Gapanawagan subong si Colonel Ribadomia, our city director, dapat halungan sang aton kapulisan ang ila armas ng ini-access sa mga kabataan. Yaring report ni K5 Red, di barangay captain sang Stepania Barangay, no? Ano na, BS, Barangay Stepania?
5: BS, Barangay Stepania.
4: SG dyan, no?
5: Oh, SG na Stepania.
4: Sa line number 1, mag-a-serve sa niya sa ni expanded term sa 2028.
5: Ang kontra na galing.
4: Kapitan Red, ba yung aga?
5: Itagob, anay noy, itagob.
3: Good morning, Jackie Famiel, Johnny, kay Eric, dumadunlan mo
5: ito. Itagob, gitan.
4: Dumadunlan ko no, si
5: Kapitan,
4: nakadalin na sa kakon bibig. Pero sige yun, tanya nga ito, ano nga ba ni Sir Ribado Bunya, Kap?
3: Yes, good morning, Jackie Famiel, Johnny, kay Eric, actually, kaya nga po nagpatagayon sa press ko na si Police Colonel Eugene Ribadomia, kamatik kasunod ini sa naguntad, ga shooting incident, pero iya sa may Zamboanga. Well, sunong si Iyaki Kim El Jari Gimberig, ilig ka pulisan na itong sa Bacolod, ang ginbatuan niya ginga dapat pag-responsable sini sa mga armas lutang, hindi gindi as much as possible, ganit Kim El Jari, pakita iya sa mga kabataan eh. Kung paano, balangati, magtinlo sini kisa, magkita sa kabataan na paano ginabutang ang bala, paano ginabutang ang magazine, and then upon paano, ini sa palukpon, balangati Kim El Jari Gimberig, kibanti isang madugduman natin, ini mga shooting incident, gra iya sa may Tacloban, kaya diri sa may Zamboanga, kalabanan, dari nga ti service, firearm, KKPML dyan, KKPM Eric, ti iyaman sinigin na magdo sa mga kapulisan, balik-balik, kaya hindi nga gina pahanungdong sa KKPML dyan, KKPM Eric, kaya dapat taguon gid sa mga lugar, malangay di makita sa kamataan, kaya dapat ikipensindi man sa mga ginikanan, nga ining paggamit sa ang armas lutang ang ibigin makatag sa maayong epekto iya sa ilan sa kaugalingon na KKM Aljan, KKM Eric. So, ay pamatian tagbayad sa payag ni Police Colonel Yudzid Ribadomia, yari KKM Aljan.
6: The same is at the same ang mga government pa nato, mga employee nato. So, ato ulit ang panawagan no, sa ato niya kasimanwa fellow men in uniform, not only the PNP uniform personnel, to include the non-uniform other law enforcement unit. Yeah, and then the other law enforcement unit to include the ang residente sa Bacolod, yung mga responsible gun owners. Mabata sa responsible gun owners because there may mga armas ang atong dari mga kasimbanwa. Always check kung nakasikip pala sang tama ang ato niya mga armas. Harap na permis sa inyong posisyon or base may access ang ato niya kabataan. Base na may matapot sa school nila, init ang ulo na accessible lang imong armas dan ulit sa school. So, amo na ginapanawagan na ito, no? Ulitun ko sa men in uniform, the Philippine National Police here in Bacolod, the uniform and the uniform to include the other law enforcement agencies and to include the responsible gun owners. Nga i-check permit kung nakabond lang inyo armas o kung na-safe keep nyo nga hindi siya accessible sa ato ng mga probably mga kabataan para hindi siya maging magamit o mausal sa ano man niya krimen o kung may kontra na base would be mabit-bit accessible ang ato ng armas. So muna ato mapanawagan o i-check na ito permit. It's the very reason why ang sa ato direso mo sa Bacolod City based instruction sa ato regional director ga-check kita sa firearms kung bit-bit yung permit. Isa na. So then, nagbalik naman ang ato niya upland na to. So we try to monitor all the firearms, mga unrenewed na mga firearms na to. And we'll be conducting a series of activities for this one so that we can educate the public. I-educate na to natin kasi manwa kung ano ang mga safety measures na dapat natin tumulong.
5: Okay, that's good. Puno namin yung reminder, ha? Red namin yung reminder.
4: Hindi lang ni para sa mga pulis, ha? Pati sa mga tatay, nga may mga gun holders, ba? Mga gun holders, ta? Try naman ni sila. Ang ibang taguro dito na pagpasayang sa yamang armas, da? Kahit iwag takbalo kung nagsunod sa pabisaron sa kabataan, eh. Basta may kontras lang, hindi lang makontrol emotion lang, ikuha na to sa aparador, bla?
5: Kagang first and foremost, ang armas, ginasecure gina na mo.
4: Correct.
5: Taguon mo gina, hindi na iya ginapasayang-sayang, mas hindi lang ibutang.
3: Yes, correct. Kaya ginsay-say, man sa ato ni Sir, Ribadomia, KKM Aljan, yung mga polis nato, di ara lang man niya sa palibot sa tagsaka mga barangay diri sa ato niya ka syudad. Biskan patuod nga ti ang ratio sinisubong sa kapulisan naton kulang yun eh. Kaga pro galing kaman ti ang aton silingan na 911 ara man dira na ka-standby yun. Kaga ang aton silingan mga police visibility ang rubing ti hugot yung ginapatuman sa aton silingan BCPO KKM Aljan apo na po ni kaso gibad nga may ara sa presidente, gila yun nga baka responder ang aton sila niya kapulisan ni KKM Aljan. So sa 911, gali ang pinakadamo karon nga ginatawag nila sa aton sa Bacolod, according sa kay Sir Ribadomia, kalamanan sumong mga traffic accident si KKM Aljan eh. But regarding sila sa mga pagpabahog, do laka amol pagligad di kin Miguel Balangati dito sa may barangay paano ko eh but ini gilayon ang respondihan kag karon ni mga kaso nga pagpamahog di online ang napasaka na sarako kay ginahulat pa nila ining desisyon para matubod kung sino gina mga tag-iya sini sa mga dummy account nga nagapamahog sa mga eskwelahan naton diri kay KKM Aljan kay K5 Eric kag regarding naman
5: dito na kay Pebred kay not only in Bacolod da kahapon ato naman to sa isa ka barangay sa Sur di ko paghambal ang lugar di ari lang sa Sur lang dire sa area ko dira dapit sa mga kabanuhanan kay Kasudaranda may nag ato naman sa isa ka National High School nagpagwa naman sang yapa ni Rohon tak mo na karon
4: so may ara nga eskwelahan nga nagkaladakpan may armas ang mga bata nagsulod
5: oh na may mga kabataan may mga armas sila ya so I think this is high time nga siguro ang responsible gun ownership kag ang mga nagatag-iya sa mga paltik pagid nga mga pusel itaguan nyo na na hindi nami
4: hindi nami nga reminder ni Sir Ribadomia kag sa tanan nga mga gun holders ha taguan yung mga armas, yung si kuwaon sa kabataan, kamagamit nila sa hindi mayo.
3: Mm.
4: No?
3: Mm. Mm. Yes, correct. Taga, hindi mga kabataan, bala natin makuwaan sa mga Indian target, mga kutsilyo, ni Blackie Femi Aljan, tingin ni sila ang pagpasyakaan, ginsang kaso sa oras, gati matakpan ni sila, nga ari ini sa ila, sining mga bag, Blackie Femi Aljan, nagod mga tagan sa leksyon. Tingin nga, tundin ni LGU, ti magluwas sila sa mga handheld natin, nga mga metal detector, ginatuyo man sa Bacolod LGU.
4: Actually, yung pinakimportante, Guru Kaki, 5 Red, ang focus na magluwas security sa eskwilahan is ang focus na paano ma-revive ang strong foundation sa kabataan sa ilang panimalay. Mabalik ang good manners and right conduct. Kinanglan taguro ng istoryahan gid, kay bisanan, no pala to nakabutang sa mga security, kay tipo hindi mas taklas to sa likod kung gusto nila kay Paiba, Eric mo.
5: Pero yun din talagang yes, City High de. Istriktohol mo niyang City High School, tanawad ng kilid pa kanto na kay Pebred sa
4: may alagyan mo ng Japon mo.
5: May alagyan
4: mo. Ang sila kay Pebred, isa na ka-preemptive measure ang pagbutang security, mga metal scanner, mga metal detector. Pero ang pinaka-importante is to address the root cause.
5: Correct.
4: Mental health, strong foundation sang kabataan, kag maayong values. Amo na gurong kinanglantang nga ibalik sa kabataan. Sabong?
5: Ihaboy mo lang sa pader ang bag na may pusel to, pawala ka lang. Pagsulod mo, kundi negative ka. Pag-abot mo, kwao mo to sa higay, kag mag... Akuan ka naman to, mag-randali
4: ka naman to. Hindi ka naman to. Damo naman karong ilog.
5: Ay, na siya.
4: Ginatudloan tas lang karon. No, kay Paberic, no?
5: Kasi yung unang alagyan siya, sa kapalagyom na ka mag-iskapo, ka mag-date mo.
4: Pero na-notice mo, kalabanan sa nag-ahaboy sa bagpagwa.
5: Oo.
4: Pag nagko, nila gaboy sila, lublaks to pakatos piyak.
5: Munang laingin.
4: Kay Timbis ka graduate. Construction worker.
5: Kaya nagsagad ka, ang guha mo construction worker.
4: Kaya nagsagad ka na haboy-haboy mo.
5: Nga pwede ka lang maka-eskwila.
4: Tanawa ba na si Red ka mag-inagaboy bag?
5: Lining iya-iya?
4: Oo. Ang iya-iya permi, ang bagya ginauyatan niya na mo.
5: Oo.
4: Kita mas na sabong ka bag gina siya permi.
5: Kami ginauyatan man siya.
4: Oo, kaya ginauyatan niya dati. Aradang iya ang mga paborito tala ni.
5: Antay iya siyang bag. Antay iya siyang bag. Ang bag.
4: Ang bag iya sa sulod. Kompleto na. May balon da, may biskit na, may tubig na. May...
5: May perfume ko no, may perfume.
4: May extend.
5: May tissue paper.
4: Oh, tapos may kwan eh. May arap pa sa nga... Basta, tanaw na.
5: May perfume siya, may perfume. Nasa nangyayas ang perfume, isang bayeng baho. Pamangkutun niya, red ang baho mo, isang bayeng. Nga, akong gilang ni ako. Nga, muna yung nabiyak ko. Mga veterans mo, bulaw. Ah. Hindi
3: mo naman na pagbubo sa ulan na luna sa naga mo.
4: Tapos tudloan, blaw, tudloan. Nga mo ni, pamanyos ka niya mo ni dayo. Hindi ka maligo. Kaya nga, kung maligo ka, mabot ka. Bilib lagi ko sa inyo mo. Sabi mo, Blocky, sabi ko, anay, wala, we are the, ano na, pag-abot gali sa inyo, yan, wala mo. Wala, ang guay, sinisaway niya pa yung mo, yan, wala ka na yan, pag maupon niya, ato ni. Ang guay, USB, gali, uyab sa banwa. O, sige,
5: ha?
4: USB.
5: Sino, may maglaay naman bukod sinak sa mga USB. USB
4: na, ko na istorya niya, direct. Ang USB is uyab sa banwa, Red. Okay. Red, thank you, gano'n lang.
5: Napag-una, mag-upumati sila. USB.
4: Kita mo USB?
5: Red!
4: Bisa di mo lang daso ka port, igo.
5: Galing may virus.
4: Oo, delikato. Pero bagay pa mo na scanner. Oh, sige. Red, tumayo gina. Naming advice ni Saribadom yan.
3: Kaya siya pati ginapanawagan, masang depend dato. Dapat hindi lang niya kay amang

0: pagpalagi kong KTM Eljan, KTM Eric. Sa mga kasi nga balita ka mo dulong sa programa ng Foro de los Pueblos, sila dulong sa ato sa Power Trio, ang atong sila nga DTX 500 by TC, ka Klinika D3 Bio, atong sila nga DTX Beauty Soap, pag DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patron K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapitan ng balita, servisyo publiko, kung kalingamon sa Negros, K5 News FM.
1: Kalamag okay. K5 Red Salgado, kanaming reminder. May mga suggestions sila din nga dapat kuno pasudlan sa religious sa una di ba may religion nga subject sa eskwelahan.
2: Oh, meron. Oh.
1: Dapat kuno pa si kinanglan tani. Kag mismo sa balay.
3: Dali lang kay Febred diyan. Tolyo ko ni patay kay Febred ni kisulod ya po nang iyang audio.
1: Oo. Basi karon lang niya balik kay Febred delikado. Basi lipat sa blas. Basi abi abla off na siya gambal siya ati ilis na kata.
3: Ang bata, ikalik kita rin sa eskwela. Oh, ilis na da, kaya malakat na dulog.
1: Kinabalang malakat ka, alaunas, alas dos, alaunas ka gawin.
3: Oh, may baha.
1: Pugtaw ka, pag gandunsyo po, dritsyo ka lang niya office, di ka pa malate. Si Chuli Culado, sa Vito Saison National High School, ga-campus ministry to sila, no? Okay. Si Ma'am Chuli.
3: Doon namin na.
1: Very critical and problematic na. We only act when things are going worse. Yeah. But ganun sinabi, Sir Kenneth, kuya, I'm a believer. Hindi mo pwede itugyan ang pagdisiplina o pagtudlo mayo nga value sa bata mo sa eskwelahan. Dra mo gidya sugdan sa inyo balay. Kay you cannot blame the teachers. Kay ikaw gani mismo nga ginikanan, you failed to do your part.
3: Strong foundation starts at home.
1: Sa balay gini dapat. Ako gapati gusto. Kay bisano ka tuntos ang bata kung sa balay nagsugod ang nami nga parimuot?
3: Hindi na siya mag
1: mabalik na saya, mabalik kag mabalik niya. Pero kung dito nga daan na ito, naan niya ng tigang at tigipuson, may ginaya.
3: Kaya kung sa balay nyo makita, yung gagatuon, gabuligay, hindi man to doon yung planggaan, but ang pag-cooperate, kag ang relasyon nga mayo, ginapangibabaw, hasta magdako siya madalayan na. Kita mo ni mga kabataan, kay Pebel dyan, nga naanal siyang gagmay sila, ginadadala mo magkamping-kamping. Igo sila magdalalag.
1: Makamping man na?
3: Makamping-kamping man sila.
1: Kagkadasan, di ba ba? Ding man na sila?
3: O, masimba man na sila.
1: Siling ka, isang isa ka taga Bukid, no? Sa taga Manila, no? Yeah. Singa, we don't need a perfect family. All we need is a family that forgives. No, inablang willing mamati. Kabalo magatag second chance.
3: Because in
1: kabalo magpasinsya. No?
3: First and foremost, there is such thing as perfect. Correct man na.
1: Hindi may mga makita.
3: May mga tawag na to, may mga infirmities. Sir, diyan dahil lang tirahon, ito na nagkadali lang gidho.
1: Hey, by the way, ano na?
3: Si Maitor Binaplor, ito siya sa Dubai.
1: Oo, taga San Dionisio na,
3: pero
1: Granada.
3: Pero taga San Dionisio, si tatay niya kunulo.
1: Gapamati,
3: Loreto. Kapamati, gitsubong.
1: Good morning.
3: Kilala mo ni siya?
1: Hindi ko siya kilala, pero taga sa Dionisio, Granada.
3: May no? Torbi na flora.
1: Morning sa tatay niya.
3: Tatay no? Loreto, kapamati, gitsalamat.
1: Ang K-Pub News FM, Negros Island Region, broadcasting competition. Salamat sa office ni Mayor Baring Escalante of Cady City.
3: Okay.
1: Kay Congressman Thirdy Marañon.
3: Okay.
1: SM City. Okay. Amo ng mga nagabulig sa aton, no?
3: Dayo
1: na gid, no? Salamat
3: gid. Hindi matabo, sir, kita sunan ng adlaw ang audition.
1: May audition sila sa gym daw.
3: Oo, tapos...
1: Ama, kung magitanaw ko, pulok eskwilaan, i-check tani karo ko na ng eskwilaan, lawagon tala K5 Amerika.
3: I-check
1: tanay si K5...
3: Lore Explorer.
1: Lore Explorer, Nalipatan tanay si Lore. Ari na ta! Sa ato naman, Lore the Explorer para sa ato nga 403 via Dulong San Clinica D3 Bio.
4: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia! Foro Trivia!
5: Maayong buntag, mga K-5! Ini ang Foro Trivia kung atin hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atin sa alam! Ang mga lobster, amo ang mayara pulo kabilog ng mga tiil. Ini ang ginatawag na decapod. Halin sa Greek na deka, nga buot sa limon pulo, kag pos, nga buot sa limon foot. Ang una nga duha ka tiil sang lobster amo ang ginatawag na chelipads. Kung sa diin, mas dako ini kumpara sa iban nila nga tiil. Kung sa diin, ginagamit man nila ini agud nga makakuha pagkaon kag para pang depensa. Ang walo ka nabilin nga tiil amo naman ang ginagamit sa mga lobster sa paggiyo kag paglakat sa salugsang dagat. Wala nagadunot sa pagkaon ng mga lobster paagi sa ilababa. Bangod, mayara sila sa gastric meal sa sulod sa ilatsyan. Nga amo ang nagagaling kag nagadunot sa pagkaon na ila ginakaon. Pareho sang octopus na ang dugo sa lobster amo ang nagaduag glue bangod sa hemoxynin na dalasini. Ini ang copper-rich protein na nagabit-bit sa oxygen.

0: sa ilang lawas. Sunod sa pagtuon, ang mga lobster amo ang omnivore kag scavenger. Nagakaon sila sa isda, worms, algae, kag iban pa nga mga organic matter na makita nila sa salubsang dagat. Ines is a K5 Lori Gamboa para sa Horror Trivia!
1: Grabe, ha? Horror Trivia! Aling kay Lori the Explorer.
2: Pulo ko nung kabilog ang tiil sang lobster.
1: Galing ka?
2: So panawag na dikapad.
1: Dikapad?
2: Eh, pulo, deka.
1: Pulo, deka.
2: Di ang dika homes, pulo balay?
1: Di ha? Pulo ka pilo. Pulo mo na. Pulo ka pilo.
2: Dika homes. Pulo na ka balay?
1: Pulo ka pilo. Tawa mo na. Pumera man na. O madagdag bla. Di ka pulot ka pa.
2: Na.
1: Isa pa na. Yeah, mabalang di ka patula. Ibigaw mo ito sa lila. Ayaw. So, di alamang manuaw. Well, this time sa ito naman yung pagpakalagan. I-check na naman si Wilson, kinigilapit ng Mascara Festival. Subo ka mo nagadala sa Gugma Foundation.
2: Gugma
1: so,
2: Foundation.
1: Una to, ganing, ano to?
2: Love Heart something to. No, smile, smile bla.
1: Pero subong Gugma Foundation Gugma, naman, no? Check tala inya sa Negros dumiyara sila Panaad Foundation, no? Nga mo niya goyat sa ilang panaad, no? I-check ko si Wilson, abis sa line number one. Kag daw si Mr. Rodney Iskaluna, gapo ng head sa Gugma Foundation.
2: Okay. Nami niya, preparasyon?
1: So, una, balang dumdumant yung kipaberik, no? Kasi, ilo ka, kung may maglagko ang event, gatagin na iya coverage pa budget ang mga LGU mo.
2: As no? Subong.
1: Gatagin man sila subong.
2: Gatag na siya.
1: Saan pa? As subong ang gatag, ha? Nagligad si, dumdumang ko gali si Mayor Albie, nagligad. Nagatag sa saton, dumatag sa saton 70 to 80,000, no?
2: 80,000.
1: For the coverage ng maskara.
2: Siya na, mayara kang lagko sa pangatag.
1: Isubong, it's because, nga ginarecognize man lang rules ng local media. No,
2: nabuti ko sina. Kahit siyempre ka cover, tama gas to metas tao sa reporter.
1: Kag ang pag-cover abi is one way of promoting also.
2: Oh,
1: kay in, para at least mas lapad ang imong balabutan. Mayor Greg is tiprano pang preparasyon.
2: Sana ko kita mag-coverage bla, mapadala ta sang aton nga field studio. Pila ka bilog tao, technician, tatlo
1: may bilog. Production team ta.
2: May production team ka nga apat ka bilog. Mm. Digital na sila.
1: Mm.
2: Pito na nga daan. Mm. Butangan mo sang duha mo ka angkor man.
1: Correct.
2: Oh. Ti ano na lang ala karon kapag kadto to is paglaom ni hindi di may uwi extra bayo. May bayad gina extra station sa ton?
1: Hindi po namin ko na. Damo na ginatawag na ton nga engagement, no? Kag collaboration na.
2: Collaboration. Kay, so,
1: ti isa na kabagay.
2: Kay expense man mo.
1: Ti si Mayor Greg is a media man. Kay hindi ginaton plangga mayors bakuton.
2: Gamo no si Mayor Greg niya. Budgetin lang to sila. Kay isip na si Eric.
1: Hindi. O, okay, ikaw gina. Ikaw gina.
2: Problemin
1: ko bila. Ti natural man lang na.
2: Natural kay, na, ya.
1: Masa mga kasyo ka na, may budget man na para
2: budget
1: sa talent.
2: May alam.
1: Kami na pasalamat, Tante Subong ang mayor is a former member of the 40th state.
2: Kabalo sa isang pakabuhay.
1: Kasi hindi na si Mayor Greg. Kag namin, kiti prano pa Subong may MOA na. Sa ano ganun, October na nga ito, di ba?
2: October na.
1: Oo. I-check ta si K5 Wilson na Bilyana sa line number one. Ah, kung bala, ano yung matabo? Ano ang mga aktibidades? Tag sa pagpirma sa MOA, halin sa una, mga issue per may liquidation, no? Dumluman mo na, no? Mga muna, no?
2: Isipo mo pala kung tapos na.
1: I-check ta sa line number one, subong si K5 Wilson. Kanami, kitiprano, pampreparasyon sa ato planga amayor sa Bacolod. Kay, nanotis mong maskara sa nagligad, simply, pero sa dyan, no? Nanotis mo. Kag, doon nabuhi ang mga lugar sa una, nga daw ay nabla mabuhi, K5 Eric, like plaza.
2: Plaza.
1: Oh. Kay bangod nga nami manang ginimo nga pag-spread sa activities sang mayor sa Bacolod nga si Mayor Greg Gazataya.
2: Mga check, hotel eh, mga hotel.
1: Doon ako, mga ginansya nila, no?
2: Nami.
1: I-check tabi sila number one, son. Good morning, kamusta? Sino naman mo uyat? Gugma Foundation, son.
2: Mati kita.
3: Good morning, kaysa Bob John, kaysa Veris, sa no? So, kakapon, ang dito sa Bacolod City Government Center, formal na nga nagpirmahanay sa memorandum of agreement sa tunga sa Bacolod Gugma Foundation Incorporated. Kumuini sila sa Gapon na foundation nga pagauyat sa nga pupos nga Mascara Festival 2026 sa tunga sa nga Bacolod the local government unit kaysa Aljani kaysa Merik. So kagapon, Mr. Papano, doon na may ara na kita sa kamay nga hip kaysa Aljani kaysa Merik kung ano itala ang posibleng matapo sa Mascara Festival 2026.
1: Wow, doon ka dami, tanawag niya timprano pa, no? Nga preparado ng syudad ta?
3: Preparado kiti sa iyo. Actually, ang launching sa mascara will happen on the first week of September.
2: Uy, lapit so, na lang?
3: first week of September, may taluan ta na ang ano pa ni mga aktibidad, yung mga nakalatag na blanket ni Kefere. Pero, may mga changes lang yun niya, mga tapo, especially no, sa street dance and arena dance na competition, Kefere Elgin and Kefere. So, sa Atos Ning Arena, I mean sa street dance, Atos Ning na sa Japon, dira lang na siya sa Japon, matapo sa arena sa street, mapatulong sa kundiin man ining venue. Kasi ang arena dance competition, Kefere Elgin, Kefere, wala pa ma-announce.
2: Nagligad sa paglaom eh.
3: Hindi na sa pagliwaton kay Sir Eric sa paglaom liwat. Kay delikado na para sa numero sa audience na magpatulong dito.
2: Masi marusdak.
3: Masi marusdak kay Sir Eric. So that's why.
2: Tidiin subong ibutang ang plano, Wells. Didi butang.
1: Ingagawin nilang maskara kolesiyom.
2: Sa kolesiyom ta? Layo ba?
3: Kay Sir Eric, kay Sir Eric, po ay din mabalaan, no? Kay first week of September, na pa man ang kahibaluan sa launch. Hindi pati kayo, no? At arena dance competition. Kaya hindi man inis siya, pagpatigayo noon, tira sa may plaza. Kaya nagkakahangawa, man si Pakulo City Mayor, dwede sa taya, kaya basi kung ano, hindi na nadaan makakover sa numero, sa volume, sa audience na magatanaw.
2: Hindi na bibutang ini? Hindi inibutang?
3: Wala pag-inabalaan. Kaya very kagamit.
2: Oh, Ari Wilson, hindi pwede sa paglaom. Okay.
3: Hindi pwede.
2: Hindi man pwede sa Maskara Coliseum kay daw pamantum tapos.
1: Kasi sa BG, basi sa Bacolod City Government Center.
2: Kung sa government center, waay siya sang open space.
1: Hindi kaya.
2: Kung sa plaza, maskin mahuman pa, hindi pwede kay gamay na kag magkalaguba naman ng mga tanong kag suga.
3: Oh, mga gintang pangkari o dablang kita sa JCC.
2: Kung sa NGC, hindi man pwede. Kaya ang fountain da, basi kung maguba naman ng mga suga, nga wala pa masuga. Diin ay Han Wilson.
1: Oh, grabe nga pala makutano, no?
2: Oo, diin ay Han, no? Hindi man pwede sa reclamation.
1: Titinuan lang eh, sa Cebu, ganin sa reclamation lang.
2: At hindi dito tasakuan. Lapit sa MBIS, no?
1: Ha? Mapa-emission. Hindi, sigurado ko may lugar ganyan na piliyon.
2: Di iniman.
1: Ang ulo mo?
2: Hindi man pwede sa Ayala. Hindi man pwede sa SM. Gutokman. Di inay Han Wilson.
3: Amo na pala makutan.
2: Panugid ba lason?
3: Ang tatlo lang kabilog na sigurado ang mga event na lugar na saldyan, area, standard, naging pani. Bacolod City Government Center,
2: okay.
3: Bacolod City Plaza, saka ang Lacson Street, normal na lang iniyang amo ni mga festival sa saldyan.
2: Di ang arena, din mo ibutang?
3: Ang arena, amo na ang palamangkutan, hindi ako na hindi sa pagkipasapat at least ma-launch na ang Maskara Festival sa first week of September.
2: Hindi man ni pwede kay Five Belgian, kay Five Wilson, ngang arena festival, ibutang ta sa tungod sa tunga sa Araneta Street.
3: Oh, hindi man sa arena pwede.
2: Di ini Wilson man.
3: Pero ang tema, subong nga to, ito sa share the smile, celebrate gugma. So, ang share the smile.
2: Ano to?
3: Share the smile, celebrate the gugma.
2: Celebrate the smile, celebrate the gugma. Ba?
3: Celebrate gugma.
1: Grabe ah.
2: Hindi do USB man Japon ba?
1: Ha?
2: Do USB man Japon ang puntaya.
1: Ano meaning?
2: We have some manual.
1: Damo mo ligat na nabo sa di akong maskara.
2: USB na.
1: Sa East, hindi nila pagbutang to? Upper East ba sa hindi man?
3: Lang man sa Upper East, kaya pa dyan po, malang tagit na amo ginaang patayan.
1: Sige pa ba, Tibi?
3: Kung di patagay yun, ang arena dance competition, pero sa pre-maskara celebration kesa Galdan, kesa Eric, matapo ini siya sa October 1 to October 10. So, din ini matapo mga pre-pageant, sporting events, iban pa kesa Galdan, kesa Eric. And then, may highlights pa siya, may highlight event, ampong highlights sa pulo, katlaw kesa Galdan. So, amo to pre-maskara celebration aton 1 to 10, tapos ang highlights na niya matapo naman sa October 9 to October
2: 15. Ewata, ang highlight is?
3: October 9 to October 18.
2: 9 to 18.
3: So, diri ni matabo ang nanasari ng mga concerts kita sa dyan, mga iba pa mga tatlo, mga activity sectoral events, diri ni matabo. So sa BCGC, so far sa aton, sa nga nakuha ng informasyon, may tatlo na ka mga branch ang nagpasiguro na mamamitayon sa concert sa Subang sa Bacolod City Government Center. Siyempre may mga dalain na ng mga artist man, and there is a yung sa Lacson Street, dumihara man sa tatlo, tutup apat man sa mga brands nga nagpakita naman sa ila sa ding suporta no sa pagpatigayon man sa concert dira sa Lacson Street kay Pearl Jam in January. So one thing lang na yeah, I mean, sa renta naman sa mga kiosko, kaysa sa Zan, kaysa sa Eric, nag-raise mas sa Japon sa 20,000 to 25,000, especially at PCGC, nag-raise may Bacolod City Plaza. Ang kinalain na lang niya so far, kiosko, it-raise sa may Lacson Street, kaya tiginto nga naman nila into two. So may blue zone, may red zone. So ining red zone, among ini siya, kumbaga, nagpaligya ka lang niya, pancake niya, mas pancake, kaya paligya mo, pero kaya kapakas.
2: Tinga pancake, kaya hao?
3: Hindi, ay sample lang.
2: Kaya, ganyan.
3: Doon ka dasig pala magpaklan na ito sa Jose and Erica. So, dira sa red zone, medyo mahal-mahal na siya.
2: Oh.
3: Ang nabasuhan na isang renta ng Diyos ko.
2: Diin, inadapit ang red zone na siya, Son?
3: Ang red zone, kasi sa atong experience ng, ano, diri na sa mahal yung takuan sa may seda, papanaog sa...
2: Okay. So, mga, buting anon, mga kwan, daw mga prime zone amo na sila, yeah.
3: Yes, prime zone sakto abo na sa
2: kinatan. Ang daw indi tanto kabakal, anong panawag sto?
3: Blue zone.
2: Tidra ka lang abi medyo may tawo man galabay pro jutay, so laban-laban sa panguyab kag panabog lang aw kada.
3: Mama mo na sa kaya sa
2: tipo mayo man, I think it's good nga lain tong rate kay kun ipalariuon mo. Unfair man na iya sa iban, ngang ikaw yan dito kagid sa bansada, printira, ang isa nga sa likod, pari hulak mo bayad, daw nami nga ideya, Son, no nanamian kos na.
3: Takto na kayo, Brother, kaya sa Amerika, ang renta sa mga putyos, 25,000 to 20,000, na sige ato, kaya sa dyan.
1: Pero mapatindog sa merkado sa mga vendors kung na sa BGC?
3: Ang para sa merkado na kaysa sa Eric, so may private company sa Italong sa mga kutsaga na muna sila ma-initiate.
1: So, isure mo kaya nga ito pala matiga pa bangkot? Sige, hindi pwede pakot-pakot ang binyo ah.
2: Oo. Sure mo kaya
1: yung Wilson niya.
2: Kundiin kay malagaw kami mo.
3: Well, mabalata kina kaysa sa Eric sa first week of December. So, dira kinayin.
2: Sano? First week of December? September.
1: Andali na lang ah.
2: Sabi ko first week of December. Kaya kuha pa na, Son.
1: Dugalang-alang. Sige pa matita, Bison.
3: May ara kita dira sa interview, no? Sa nga to, sila nga festival director. Director Rodney Ascalon. Damay lang
1: ang ati, karoon na lang ko sa hapon na. Kay Sir mo, ano? Kay Sir mo, Rods, kay karoon sa unto ah. Dugalang-alang, natabi chimpo.
2: Sige. But it's good, ah. Amogli ng opisina ni Mayor Grego.
1: Taom no?
2: Ikubla kasulod da.
1: Taom no?
2: Mayor Grego, ikubla kasulod sa opisina mo. Kaya sila ko permisa sa gwa.
1: Ito nga yan, si Mayor, kung nag-t-shirt lang siya, no?
2: Oh, tinami yan.
1: Daw kahubin lang yan, no?
2: Ha? Sanong preskonda, kwan? Sanong preskonda, Winston? Matanawag ko abe, masulod ko abe.
3: Wala pa sa schedule ng preskon at pabalot.
2: Pabala ako, Bik. Kaya masiding lang ko pala ka lang, ano? May pamahaw.
1: Saki, kundi may red zone sila, ya? Aton sa kipag, kundi may will zone man tayo.
2: Wala, pero ang kalalaman ako.
1: Son, thank you, kid Son.
3: Kaya sa dyan, kaya Eric, isa lang ang sigurado, maaktifay mga sa bahay no, sa Masterat Festival 2023.
1: Very good, very good.
2: Damayo. Damayo yung tirada mo sa mga niya.
3: Pati pagi dyan sa Bacolod City Government Center, yung nagulo sa inyo sa Kangwan, sa 5G, D3 Bio, kaya TDX, Government Supportato, sa K5 Vincent Coralde, yun naman sa K5 Wilson Villena para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, Kalingawa sa Negros, K5 News.
1: Thank you so much sa report. Gika naman kay K5. Wilson Villena, the Will Zone sa K5.
2: Ayaw, liberal ka lang, no?
1: Ay, by the way, good morning. Inhappy lang sa ding lang K5, Eric. Ito mga suki. Si Luz Biminda Pustol,
2: okay.
1: Chuli Culado, siya itong taong sa office ni Mayor. Pero sa kagwapo si Mayor, eh.
2: Isa pa na.
1: Muli kina, kay istorya kay Romero Duranto, parti sa Kwanta. maistorya mo to nga ba sinungi sila ni Romar Dula sika Moiset tambal sa sungi ko
2: si Herr Chili alaman ha
1: alam ba si Herr Chili ko
2: alam siya Herr Chili
1: si Kulas Cleo kapamati sa ton Kulas Santos Eldes good morning
2: may isa takali si Nero si mong kapirte kinipamati yan yung tala naman labo kamot niya
1: sino
2: malo ka sino
1: no?
2: Mitong Mitsyap
1: ati yung mga baboy naman to yung galimay na tachempos program ta anyway paliwag ko spread the word ang aton live para sa K5 News FM Negros Island no? So ang iban abi hindi pa na nila matultulan kay Ipabiyari kay tibag-o kita eh no? So imasib na to ni spread the word ara ta sa K5 News FM Negros Island ha?
2: Si Migo mo yaga kay na pang pamati ko ay kikoy mabligdan ba
1: sino ni
2: Toto Chito magalaw na
1: ay si kaga pamati man sa to pero si Sir Tata Lo
2: ay si Tata may komentar di di
1: ano ang baliya may so, pag-inabasa
2: Tata komentar ariyo
1: oh.
2: Nga morning K5 before we play sa tong sang una sang piko to biganay ang paborito kaya sing una aswang-aswang panaguay
1: ati
2: yan tatalo ko na so, panaguay gid
1: abi K5 ba yogi sir tata abi pa batibi ani nga tunding K5 nga maskara nga music be abi abi abi tan pwede na
2: sampol abi tan hindi makami pagbitin natan ay
1: pwede pa na tan
2: abi

0: Wow! Pasal tanda ni guru ay.
1: Mascara ng kapito guy.
0: Hanot.
1: Guna buhay ang kalandok.
0: Nami, nami, nami.
1: Uli na kamo niya mga mascara to.
0: Yeba.
1: Hi, Ethan. Ikaw ba yung trakan yun ha?

0: sa out lang hindi mo gamon yun, oh.
1: Ayaw, ayaw.
0: Ang important test na gurubang closing, kamo niya atong tira, pati sa pagtaya nila ni.
1: Namin ni Miguel saot-saot.
0: Si Colin na bala sa kuryo.
1: Colin, ikaw na bala si Day.
0: Mas ko ganyan.
1: May parak pa. Pinanakaulot, pinanakaulot.
0: Dali lang, itan! Pero saot ka pa yung hinapo ka, oh!
1: Agal ko. Ha? Huh? Agal ko.
0: Yeah, amo na, ang K5 Tiprano, pag-enjoy sa mascara sa Bacolod, pero yes. Greg, ha? Amo na ang part niya. Ang kita ya, part sa mascara, pero always
1: ang,
0: mo.
1: Ang music na medyo paburot porsyon. Kay, ay, naka-MITC kita.
0: Kag yeah. Naka-DTX 500. Ano pinag-importante, no? Amo na ginambal, tiya, totoo composition ni Toto Kevin Bigay, ha?
1: Ito? Kaya may na pa sa utad ta. Ita na bigay na TikTok kamo da ni Bomber. May amo ni Bing Music na gamito
0: niyo. Namo na. No? Uh-huh. Si Ma'am Chuna, agapamati sila sa ato, no? Uh-huh. Ah, nagbalik tab na ng pa-music. Tabi siya pa paano sa kasaka. Ay, perfect sa Bluetooth speaker. Ano? Si Romar Duras, perfect kid sa Bluetooth speaker ko.
1: Ay, isa pa na.
0: Why na tagaling chimpos program ta. Thank you for being with us today. Aton nga laygay, amo ni. Hindi na pagtugutan ng aton kabataan, pero mila nagamokmok sa sulod sa kwarto. Nakafocus lang sa ilang gadget. Kag wala nang sa panahon, makihalubilo sa pamilya, kag sa ilang mga amigo. Because kung hindi mabantayan, basi sila mabiktima sa mga online cult nga hindi maayo ang ila katuyuan. So let us be very aware sang aton kabataan. Dapat bantayan kagiyahan. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan sa amon sa mga technical partners, Rainiel Alcantara, kaupo naman kay K58 at James Sarmiento. With our CEO and President Dr. Emil Uy, amon mga station managers, si Colin Cubia, Jean Chatita, and Rods Palma. Ako si K5, Elgin Castani.
1: Ako naman si K5, Eric Tenerife.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
2: Mighty C. Mabakang ang butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag, naghamis ka na puti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masamina budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever, aray gyapon
17: ang
16: pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang gid carots.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
15: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Isaling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
15: Ano na yung interval?
14: Maedukar ka pa.
15: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
20: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
16: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
20: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelles sang cellula.
16: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
20: Ang sabat, Sir GP, free radicals. during ATP synthesis or paghimos ang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria. Free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria, ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa Mighty C kag Pure Sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
16: Ano ang mga symptoms, doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
20: Usually pagpangluya, kisa problema sa mata,
16: ay damo na,
20: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa, Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
16: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow.
20: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag naga-damage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
16: Lawas.
20: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichins oil. Ang muna himon mo, Sir GP, permichins oil. Ginataguhan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginataguhan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
16: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
20: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni gan, piston, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP mo.
16: Daw mintinado nga sa lakya, no?
20: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalatian nun ka. Adlaw-adlaw agin inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
19: My family history ba na kamuusang diabetes?
21: Mag-DTX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-DTX 500 ka na!
19: DTX 500!
21: May powerful compound!
19: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
21: DTX 500!
19: Garantisado!
21: Epektibo!
19: Aramis
21: mo! DTX 500!
19: DTX 500!
22: Sa barangay
23: ano kinabatsag mo sa ko?
22: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
23: Tumang kong DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
22: 3 times.
23: Kamusta ang alay sa kamot?
22: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
19: DTX 500.
24: Informasyon sa ikayong lawan.
16: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kad adlaw.
20: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang simptomas. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawag sang babay, Sir GP. tingala kang gasakit kung magkontak kamo ni mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma.
0: Mm.
20: Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusa ng itwag mga significant health issues, kaangay sa itwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh.
0: Mm.
20: Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung ibanda yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura nato nga damo lang mga ginakaon.
0: Mm.
20: Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita dito X500, inom tamay ti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
0: baklan
20: sa imo nga baklan mo ya dito X. Maamang,
0: hindi chocolate.
20: Misis, inom ka dito X500 kag may tisi. Para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX500 kag Mighty C.
1: So isa sa mga problema sa chan Sir JP ngayon, wala nagaresulta sang operasyon. Amo ang appendicitis, so kung paghubag sang appendix bala.
20: Biktima mo
1: na. So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ni kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
3: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation, kahit it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung why nagamasakit ang appendicitis mo.
20: Naglupok na.
3: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
20: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty si Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tangke or armored car.
3: O kampiyon.
20: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag Mighty si, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kag tsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka, ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
0: Correct.
20: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
4: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
25: Imo nga blood sugar test,
5: ilatong
25: score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
25: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven.
4: DTX 500, Mighty C.
0: C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko, tumarkos ang Medici alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Medici.
2: Medici!
7: Mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
27: Iloilo City.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Roa City.
27: Atubang sa PLDT McKinley Street.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
9: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
9: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
28: Informasyon sa ikayong lawas.
29: Sir Boy, anong may sa mga mabaho ng alawas kag ilok?
30: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
31: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
32: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
29: Gini-emphasize ka dyang beauty, do ka?
31: Oo.
29: Beauty?
31: Mampabeauty. Gindugangan ang ingredients.
29: Oh. Iba ingredients. Nga beauty. Kaya kakulang, abig kung santo lang. No?
30: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo
31: imo skin, hindi na beauty yan.
30: Beauty.
31: DTX 500 Beauty Soap, ako na natong bago nga gamiton, in-upgrade ang nanligan nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, firme na to na ginabalik-balik, nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
29: Clinica Diofresh.
31: Clinica Diofresh.
29: Para habon.
31: Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
29: Oh, ha? Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya MBCO, kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang Clinica Diofresh.
31: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
29: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
31: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin ni sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
29: Stevia sweetener.
31: Oh, the healthiest coffee in the world.
29: Oh, ang bagay. Oo nga, kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
31: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
29: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duha ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duha nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
31: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio umbutang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX Premium.
29: Butang.
31: Okay. Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
29: Kung may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil,
31: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
29: Pagkakada ka.
31: Amo na to isla na ang amon isa ka Blood News kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
32: Bantayan nyo ha kay upgrade nga liniment.
31: So sa mga soki naton, bailo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Mm. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
0: Iba ang ligaya kung naka-extend ka.
31: Mm-hmm.
0: Oh. Yan, healthy kalabaw. Circulation.
30: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maka, kagkrabuwas ka, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
31: Mm. Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
0: Ginakadlokan na.
31: Ha?
0: Ginakadlokan o ginapangita.
30: Kasabat na.
31: Ginapangita ka. Ginapangita na.
0: Ginapangita.
31: Budlay ng ginakadlokan.
30: Extend Food Supplement. O, kampiyon.
0: No? Monster manoy. Monster manoy.
30: Feeling young. Performing young, kasi extend.
31: Ayan, feeling young, performing young.
0: Alright.
31: Wow, grabe.
7: Informasyon sa ikaayong...
0: Amo ka na gali, engineer.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Sige, let's talk about D3 Bayou with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
7: Talk ni Doc.
30: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kaya wala na subong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Mm. Subong nga adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gid ni D3 Bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
31: Mm. Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo.
30: Mm-hmm.
31: Nga kung palainom ka D3 Bayo tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes.
30: Mm-hmm.
31: Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bayo will turn to monolaurin. Once nga ma-change na siya monolaurin ang D3 Bayo, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imong cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
30: Hindi siya kapadamo.
31: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bayo, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
30: Kung makasulod
31: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
30: Kaya gyapon.
31: Halimbawa na ulahis monolaurin.
30: Oh, okay, why ka na tumbar D3
31: Bayo? O kayo nalipatan mo yo tumbar D3 Bayo. Ti nakasulod gid siya no si virus, pagguwa ni virus, patay man.
30: Patay gyapon.
31: So amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gid ka D3 Bayo. Kag ang nakanami sa D3 Bayo, hindi lang ya virus ha. Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy.
30: Mm-hmm.
31: Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imulawas.
30: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pag ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bayo. Ang namigid sa klinika D3 Bayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
31: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
30: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobra sini 250 half of that kaya yo obrahon dungan-dungan amo na ka stress ang imo atay ang ditribayo ginapanami ang imo atay by way because ginakwa niya mga extra fats no mga adipose fats nang gapatambok si imo atay ginapagwa ya ginaturn niya energy para mapuslan sang lawas wala lang ginabasura ginaimo niya pa enerhiya So kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas ang imo mga pinalangga ang mga pamilya kontra tangkaso ubos ipon kagilanat ga klinika ditribayo ka pero inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair ginapabakod sang klinika ditribayo ang imo lawas from head to foot even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
10: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang NCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3. May Visio, Visio, Visio, Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
12: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
10: Mighty C, mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Ruas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
14: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
14: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
31: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masilingan ni ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
0: Gusto.
31: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase ang ito ang metabolismo. Kag ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinang adlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
30: Kamuna ka kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Ang example lang, kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
32: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang mga timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio ka kadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sining ginatawag appetite controlling hormones kag isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, mo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busok na o nagakontrol.
31: Dugduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. ano, butangan mo sa ano, sang
0: binder.
31: Binder mo dyan.
1: Ha? Oo, tungkol na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
31: Oo.
1: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Mm. Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na ito.
31: Oo. Sa mga gusto nga, gamay, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
32: Oh, pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-clinical detribayo ka, tumagin binderan, na pa damo niyang liptin.
31: Ay, mo dyan?
0: Hindi ah, para dasig man mabusog, di mong tulok sa iban.
32: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ini hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan natin ina, kung naka-klinika D3Bio ka kadadlaw.
0: Ang ginastoryahan naman di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amula na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mala D3Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
1: Champion Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangi sang Clinica D3Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag pa ni ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3Bio ka.
3: D3Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3Bio, D3Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio, ang D3 yung may Physio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga isa

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ate, wala na tatasang may mahibo.
2: Pero boss, kung ikaw ya boss ang mag-promissory note, mapati na sila ya si imo ya.
1: Hindi gani sila magpati sa imo. Nga dugay ka na di, kag nakilala kag nakaupod kanila. Kita ba ya nga sa sanulan tayo nagkilala ay?
2: Ti boss, paano na lang ko diya gali ya?
1: Ah, bahala ka na diya. Salbaranay na lang tiniyasang kaugalingon ta.
2: Hala.
1: Nasalbar ko na ang kaugalingon ko. Salbara naman ang kaugalingon mo.
2: Sadya-sadya eh, no?
1: Wow.

0: Boss Rocket.
1: Yes, Boy Ramon.
0: Speaking of Attorney Quinientoson, boss.
1: Ano man, Boy Ramon?
0: Kay tiyan mo ng abilidad niya, Attorney Quinientoson, sa diin niyang iyang law office.
1: Sa idalong puno sang akasya.
0: Animal, dumalaing kanto, boss ba?
1: Ano nga daw malaman? Inkanto gito saya.
0: Nga aman, boss?
1: Kay ti kon makabaton sa Quinientos, gulpi lang to siya gakadula. Daw mo amo man blasi mo ah.
0: Ay kukon boss ah. Pabayaan na blasi attorney Quinientoson ah.
1: Ati dipindi si mo ah. Abi ko payagani kay sige ka man pamangkot o interesado ka pa parte sa iya eh.
0: Ay wala man boss ah. Hindi lang kuya gusto nga tawgon mo kuya si attorney Quinientoson.
1: Pero change topic ta Boy Ramon.
0: Okay boss.
1: Ano ang imo observation subong sa lakat sang politika sa ato nasyon?
0: So far, so good. So good, so far.
1: Ano ang bot mo, Silingon? Pabor ka sa nagakatabo, subong?
0: Yes, 100% I am in favor.
1: Ano?
0: Pabor na pabor di kuya, boss. Nanamian ako subong sang nagakatabo.
1: Nanamian ka pa sang iniptanay sa politika, subong?
0: Aho, sala na sang ibanda nga wala sila nagupod kay BBM. Maan mga tiga sila bagol. Kag wala sila kapanilag sang nagakatabo eh.
1: Tigali, okay lang gali sa imo nga. Bisan hindi naman nami ang ginahimo sang presidente mo, pod ka lang.
0: Aho, sang sama priso ako. Boss, dapat sabay ka lang niya sa Agos para safety ka.
1: Ati sadya-sadya, inaw.

0: Abi ko mula Magdalena, nga hindi ka na makahambal pa mong.
1: Ikaw imo ya burog. To gusto mo kay kuya guro kay hindi na lang ko makahambal no.
0: Hindi man sa amo sina pero daw umo amo na na. Ay ang buot ko silingon. Ngayon hindi eh. Natural kita lang di ang gayon danay. Dapat kita man ang magunong ngayon, you know, di ba?
1: Hala.
0: Ang akon man ang ginapinsar, basi kon dala na tubla sa mga gaba-gaba bala sa ginapanghimo tadi.
1: Wala gani si Kapitan huga akong ginggabaan sa ginhimo. Yeah, kita pa?
0: Aya ba?
1: Dapat, kung may mag-abot gid man niya nga gaba, ang manahon niya si Kapitan eh.
0: Hmm. Nag-abok na naligad ang itlog ya ha. Abi ko gani kung gaba na to.
1: Ay, masakit na ihalin pa yasang bata saya. Nan, amo na gani nga ang ngala niya na si huga akong. Kaya lang sa bata sa magsakit na ako noya. Ay, ginahuga akong yan na.
0: Oo ah. Abi ko gani kung gaba na to. Pero ti sobra pagli sa gaba eh kay lawig-lawig niya nga antos niya no. Basi bala alin pa sang una, alin pa sang bata ya. Kawata na ina siya kag manong palapaw.
1: Hala, sadya-sadya ino.
0: Wah!

0: Mami, kayo?
1: Ano man, Venus?
0: Nasugat ako naman to si Chimarites. Nagaduho nga naman to siya.
1: Ah, ginbira ko naman sa storya mo.
0: Ay, kaluluoy man, Mami.
1: Sos, dugay naman na ang pagkaluoy ko sa iya. Siya, wala na luoy sa akon. Man, kung ipairal ko lang perming kaluoy ko, daw wala gid gihapon hangpon.
0: Pero Mami, basi wala to siya tuod kalanon balaw.
1: Kabalo na siya mangita ah. Tigulang na ina.
0: Basi wala to siya pangitaan.
1: Mangita sa Japon para kakaon eh. Ay ah, hindi pa mana siya bedridden. Kaya ya pa mana mga budlay ah.
0: Mami, nga mo na lang ginayang kainit mo sa iyaw.
1: Ay nga, Abi, hindi ako mainit. Kay halinsad to siya ang karibal ko sa mga nobyo ko.
0: Ay, hala. Amo na gali, Mami?
1: Oo. Asta subong nga nagtigulang na kami, pati kay Norbeng Di Malunhaw, karibalay kami gihapon.
0: Kabalok ka, Mami. Amo ginayang mahambal nila yung love your enemy dapa.
1: Ha? Love your enemy. Hey, bahala na siya. Kay siya man ang rason nga ana ospital si Norbing.
0: Hala?
1: Kay gintago-tago iya. Kagin-lagas-lagas pa.
0: Ay, te. Hindi na gina magbago paglantaw mo siya, Mami.
1: Ay, hindi na gina. I hate her very, very, very much.
0: Yay! Sadya-sadya, no?

0: 3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapaba

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Daddy, ano nang ginabasa mo sa cellphone mo?
1: Parte sa barangay kag SK eleksyon ah.
0: O, tiyan na ako. Madayo na gidan.
1: Ambot ni sa mag-amay nga congressman ah.
0: Ah, yeah.
1: Kaya daw ginapalibog nilang ulo sa mga tao eh.
0: Kag nga aman, Dad.
1: Kaya ang amay nga congressman, gambal nga madayon ang eleksyon sa November 2026. Samtang ang bata nga congressman, gahambal nga madayon ang eleksyon, pero sa 2028.
0: Daw palingin, how?
1: Ah, palingin, gini. Bisan gani ako daw galingin, ginang ulo ko sila eh.
0: Pero anay ka, Dad?
1: Hmm.
0: Sino nang mag-amay nga congressman, man?
1: Eh, mga pamilya o baldes, bala.
0: Ay, gali ka, Dad.
1: Hinablang amaya, daw ginakutso-kutso nga may karelasyon bala nga gwapang artista na vlogger pa.
0: Oh.
1: Ang ngalan bala sang uyab si Ubana bala. Tapos, ang anak yan na may uyab man sang una nga artista man. Pero nagbulagay sila.
0: Damo kayo dyan na balaan sa mga chismis, Dad, no?
1: Ati, oo, ah. Sila gani kapalingin sang ulo sa mga tao. Muna gani sila gini nga mag-amay nga congressman ang kapalingin sang ulo sa mga tao mo. Sino gudblang aton patihon? Ang amay nga congressman o kunang bata nga congressman?
0: Sadya-sadya eh, no?

0: May coconut toy? Mayo lang kay nakalusot ang butaw, taba?
1: Gani man, Meg. Kung wala nakalusot, pusoy kita.
0: Hindi lang pusoy, Meg. Tiwas pa kita.
1: So sabi ko, gid bala, Meg. Babae na patay. Ano pa nag-ngaw, gid kuya nga. Chay!
0: Lalaki, gid lang napatay, Meg. Migo, kada kadto tabla sa patyo, Migo, kula to'y parot, ganyan pirming lakata.
1: Abi ko man gani, Meg, sigurado na ganyan. Hindi kita yung maparot mo.
0: Next time, Meg, siguraduhon, tagit Meg pa rin, dito mauyan, ah.
1: Bala na mauyan, Meg. Basta ang importante nga nakuha tato pang balon-balon ta sa Sunday school nga, Lunes ang klase, ah.
0: Oh, man, Migo. Pero sa Sunday school, tangalones ang klase, may snacks man siguro si Ma'am Brockday.
1: Ah, wala ka man to siguro, Meg. Kay base na perdito ya si Ma'am Brockday si Madjong. Wala kita siya pambakal. Amunay nga mas mayo magbinta, Meg, nga may balon taya para hindi tagutumon. Agod nga magtaas pagit ng aton IQ ta sa mtangga klase.
0: Okay, kikomiga. Para sa sadya tayo, no?

0: Toto dako.
1: Ano man, dyan laba-laba.
0: May bulok na ising chef ka guro ay, no?
1: Nga man, dyan now.
0: Kay kadamos ang balon mong hangin. Kargado, kaya sa hangin, katutod ako.
1: Pero kung huyapan ta ka guro, mabalan mo ay.
0: Nge, nginet?
1: Ikaw yung nanginet? Kay hindi ka makasarang sa istorya, manuya kay Muya.
0: Kay imo istorya, totod ako, sobra-sobra man bi.
1: Imo man gani, kisa gani ka palang lapaw man. Wala man ko gani ka reklamo. Naton, hindi ka gidya kasarang sa sugiraita. Next time bala, namion mo imo istorya para ikaw naman ang hawod kagbakod.
0: Sige ah, mabalos ko istorya.
1: Amo na iya. Dapat, hindi ka giman niya magbinengit ya. Mag-ammo ka pa na sa dason. Uyapan ta na lang ka.
0: Eh sige ah, may istorya na ko ah.
1: Parte sa ano now?
0: Sa mga damgo ah.
1: Na naman? Sulit-sulit. Wala ka natakaan? Kung amo nang istorya, mas mayo pa nga mangita na lang to sang damang. Makakita pataguro, tigrihan kag hindi na tagabalay.
0: Hala? Sadya-sadya, ino?

0: sundan pa ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pagibig. I'm Chill because Virtual Pagibig is here. Download the Virtual Pagibig online app today. K5 News.
1: K3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio DTX 500. Nagatamo na bala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamini ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agbut maging mas hubit sa itsura. At ang itsura DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
2: Sa una yan iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lanan, insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times. After 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat get DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ang Stone Disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Baledulid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, kiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang nga kon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga kon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh. fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
12: OT!
18: Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy!
21: Charmy, let's go with the flow.
22: Man, kita mo bang nakikita ko?
23: Oo nga, kitang

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News D3 Bio.
1: O si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Subong nga adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? Sa pag-inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man. Mm-hmm. Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
3: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na. Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tubtub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
2: Tatlo, apat na dahin ako, niya kita ko, duga karat kalahat na. Tatlo, apat na ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tlangkaso.
3: Okay, ang... siyempre, adamo, apektado mo. Apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod. Kaya siyempre, nahilanat ka na.
4: Correct. Nan mo pa pamilya mo.
2: Pamilya mo. So, sa baba pa lang, go obra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usasa ang D3 Bio, no?
0: D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko. Naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
2: Pagkadto sa Chando Camille, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
3: Pagkadto sa Chan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
2: Wow!
3: Ti, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kaya mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
2: Wow!
3: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
2: Wow!
3: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagid, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
2: Wow!
3: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
2: Ketones.
3: No, para duga nga energy. Kag, nakanami siya ni sir boy, once nga nakainom ka D3 Bio, ga-increase ang gituag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
0: D3 Bio!
6: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio! Health News!

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang oras sa K5 News FM Bacolod, alas 11 sa aga.
2: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

Kaayong aga, mga suki naton, ngitig palamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong Adlaw, Pizza 20 na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan sang tuig 2026. And it's a Thursday. Wibis karon nga adlaw, di man ka mo lugar sa Pilipinas, di man ka mga bahin sang kalibutan. Inyo kami makita live.

0: Samon bag-o nga Facebook page nga ginalayban ining K5 News FM Negros Island. O dira kamo subong pangita sa mga wala pa katultol, open nyo ang inyo nga Facebook. And then pangita ang K5 News FM Negros Island. Amo na para nga maka-live kamo diri sa aton kay ginpahuwayan na may anay na mun subong ang K5 News FM Bacolod 101.5 nga page. So sa pangalan nga matuusang matod nga serbisyo publiko, ako si ka-K5 nyo Jean Paul Kanyeting Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa kulang, tatanggapin sa mga

0: Los Micos, no! Mga insan!
1: Sinunto ito?
0: Leonardo Sevilla, ML Balasa, Jonaline Rondes Galila, Merlita Malba, Leonardo Rilos, Busjo, Jean Montesino Arroyo, Leonardo Sevilla, ML Balasa, Gina Purano, Junimay Retita, Manong Joel at Manang Marilo Subirano, Sang Joel Carten, upod naman si Michael kag si Paul nga mga pugi, guwapohon. Iamon niya na miyan ko sa Joel Carten kay after yan nila sang imong pag-tent sang salakyan. Ang salakyan mo daw pariyo na sa ila, kagwapo.
1: Grabe po.
0: Bisan lauay lang yung kahasang salakyan mo kung gwapo yung tent.
1: Grabe po.
0: Dibla? Joel Carten. Tiga yum-yuhum na si Manong Jewel samtang katakod subong sang tin kaslakyan. Din sila makita. Ah, ara lang ta sa may kuan, lapit sa ETCS. Oo. Amo na yung pinakauna nga karten di sa Bakulod. Damo-damo na yung nagapa-karten sila. Yung din na kinanglan. Yung ini-promote, ginahambal ko. Hindi kiti, customer ko na. Ah, customer ko nila, I mean.
1: Grabe po.
0: Janet Yongko, ara na, Rusi Magbanwa, Busjo, John Paul Lacaron, Alma Imbang, Sang Sears, Alejandro Taray, sirado na subong ang Sears ng ng Gemma, sirado ng Sears, sirado, anay kay mamati, anay, karon lang na mga customer. Sa Mabinay Public Market, gapaminaw subong ang mga taga Mabinay, Baya, Radyo Mascubado, CPSU 100.5. Aka nami, sa tanan ng mga Bisaya da. Mga Bisaya. Bisaya, mga Bisaya mo niya ako. Bisaya, no? Bisaya. O diya, sa Mabinay Public Market, mayong buntag kaninyong tanan. Ya, unsa man, magbinisaya na lang ko?
1: Yeah, grabe po.
0: May dagay, alminsyon, mayong aga. Sige. Sa mga balita ng aton paghihisgutan, subong adlaw. Pero probersi na, remind ta ka mo, anay, kati mag-inom na sa inyong daily supplementation sang DTX 500. Ang aton nga permi inumon, bangod ang DTX 500 makabuligid amlig sa inyong ikayong lawas. Importante nga healthy ka permi. DTX 500 plus Mighty C, garantisado. Wala ang diabetes mo. Makainom kaya sang soft drinks. Makakaong kaya kanon nga way ka na hadlok. Nabasi! Magtaas ang sugar mo.
1: Grabe po.
0: Prevention. Pero hindi grabe, gidya nga kaon, gidya ha. Kaya minano nga, inom mo sang DTX, kung perti ka man mo yung pakaunon, tamis. Di ba la? Likawan ang tamis. Mag DTX 500. Kaya inano na yan, karoon pala kaon ka na gadaan tamis, pala inom ka na gadaan soft drinks, wala ka magiga-inom DTX 500. Di ano na lang na?
1: Grabe po.
0: No wonder mataas sugar mo.
1: Ito.
0: DTX 500 gag Mighty C, take it every day. Aba, may tricycle driver nga nanapungol to traffic enforcer. Aha! Di karon ay kay gin papanaugan siya sang show cause order sang LTO na isog nga tricycle driver ha. Sumbag mo ang traffic enforcer sa imamailan ha.
1: Grabe po.
0: Hala mo. Ay, railings, gintaban. Mga railings sa tubang sa Negros Occidental High School, pinangawat sang kawatan.
1: Sino
2: ito?
1: Tatay
2: niyo, no,
0: Simsitir.
2: Manahumhang kayo.
0: Istoryahan, takaroon, ining. Pag-propose, may mga nagsuhistyon abing ang mga maalam Nga ako nung nga hindi na lang himuon nga transparent ang bag sa mga estudyante. Iniangot bala sa ining asod-asod nga pagpaniro sa eskwelahan sa Tacloban at now Zamboanga. May mga proposal nga why not kuno nga ang bag sang estudyante himuon transparent. Ara na naman kamo. Ari na naman ang mga imbinto sang Pinoy. Nagligad to sang nag-uso ang COVID. Bao amay ara gid nga mga Pinoy nga daw nag-inugag kahuluya. Nagilo imbinto sila sang padir sa nagaangkas sa motor. Man kaalam nga para kuno nga makasave nga ang kasanay, mabutang sang daw barrier sa likod. Ay, kainugag gidya. Gainit ang ulo ko nga. Kag ang tuyo pa to nila, ibaligya! Ipa-implement para ibaligya makamani-mani. Baka mga gunggong gidya. Hamakon mo gamotor, kabutangan kay mo yasang shield sa tubang. Tikakadlaw gani ko nga, ano pagidya nga, naga-face mask ka na, naga-helmet ka na nga full face. Ang angkas mo amuman, may face mask, may helmet nga full face. Hindi na nagani kitaon ang hangin, hindi na kasulod sa kalimutaw mo da. Butangan mo pa yasang shield sa tunga, kagibaligya nga isulob sa driver. Nga, sinong ga-drive di nga galalaway, how? May kakatalalsik sa ga-angkas, why man? Nga, kung ga-drive, gadiwal gid ang ba-ba mo? Gadiwal gid ang dila mo nga matalsik itong laway mo sa ga-angkas, eh mo? O, dito na sang una, sang uso pa, ang COVID. Na, namod ko sa kay Antonio Dominic. Oh, ate, subong, ari naman, oh. Ari naman, oh. Himuon na naman transparent ang bag. Di kung si Antonio Dominic pa, kung si Vilos pa. Ang namiguro nga himuon niyo yung transparent, ang malita. Ang himuan niyo transparent. Ang malita sang politiko. Ang malita sang DPWH. Amun yang imuan yung transparent. Hindi kaya ang transparent. Yung yung imuan yung transparent. Ang bagya sang pubring estudyante. Amun ako rin atong diskusyonan. Inibala ang may maayong igadulot. Nakamaayo bala ini nga ang aton nga bag himuon transparent. Dapat malitas ang politiko ang imo ayo transparent. Ang iya lang daya bala bag ka politiko blang imo ayo transparent bala. Iya kay iya kay estudyante, kaway mo naga pinangawat. Namin ay istoryahan pero probersi na unahon tanay ang mga lokal nga balita. Presensya sang kapulisan sa tagsa ka mga barangay sa Bacolod daw ginpadamo angot ini karon sining Tacloban shooting dito sa eskwelahan. Mayara sang isa ka chief engineer sa isa ka tanker ship nga nabiktima sang gintarget sang missile ang isa ka barko, isa ka tanker sa Strait of Hormuz ba taga Victorias gali. Ari si Ding Taladico karon kay iya nga na istorya ang pamilya. Benitez kag Marañón, duwa ka mga apelyido kag mga pangalan nga ginakuno-kuno magapadalagan gobernador sa 2028. Si Gobernador Lacson may pananawan na kuno sa masunod nga magapungko sa nasambit nga pwesto. Anong pananawan mo, Gob? Klaro man. Estudyante nga nanapungol pulis sa Bacolod ginpasakaan na kaso. Nagbukol ang mata sang pulis. Napatay nga bata sa tubuso bangod sa pagpati nga ginhiluan, posible kun tani nga masalbar kun wala lang nagpauli, ginpapauli sa iya lola halin sa sintro. Prime Water sa Cadiz wala na. Hiraya Water Corporation nagbulas. Bacolod Gugma Foundation kag Bacolod LGU nagpirmahanay na sang MOA para sa Maskara Festival
1: 2026.
0: Clearing operation sa Cali River sa Banwasang Ilog ginpatigayon. Mga nipa kag mga naga mga saging o nagasagang sa suba ginpangkakas. Medical mission sa Banwasang Isabela naging madilagon. Duwa ka persona dakop sa drug bypass operation sa Kabangkalan. High value individual na sikop sa bypass operation sa Sagay City. Ina nga mga balita aton pagistoryahan sa aton padayon nga pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps nga naga-live kita karon sa Facebook nga K5 News FM Negros Island.
1: Grabe boy.
0: Paki-like, paki-share, paki-follow sining bag-o namon nga Facebook nga ginalayban sang program ang K5 News FM Negros Island. Na unahon taring drive tricycle driver nga nanapungol traffic enforcer oh. Ginpanaogan na karon sang show cause order sang Land Transportation Office o kun LTO ining tricycle driver nga nagpanakit sang traffic enforcer dito sa siyudad sa Imamaylan kahapon nga adlaw Agosto 19. Napilas ang baba sang enforcer sang ginsumbag ini sang tricycle driver matapos ginsaway niya nga hindi pwede magpark sa no parking sa bahin sang likod sang bulutuan sa siyudad. Timinan nun ayang kwan ngalalisana nyo way lang blasa kitanay. Kitanay gaubram lang niyang pubrisang iyad ang ginapatrabaho siya nga bantayan nga way sang may magpar. Tibaw na nung nga manumbag kagigay mo yung enforcer patihan na lang bala kundi ka napaparking on hindi eh. Kay may order na sila, way mas laga matumato da. Ginsugo na yas ang LGU nga hindi na tapagpaparkingan. Di karon niya ma-ngakig mo yas enforcer. Bisan sinong enforcer ang ibutang mo da, sa wayon ka man da yagyapon. Kay hindi gani, pwede parkingan. Mga kigid! Oh, tiyari pa. Sa mga enforcer, ayuhon nyo man bala magsaway? Ining saway bala nga hindi man mahuyan ang tabo? Kasi bala kung magsaway ka mo, dalaman niya pang insulto. Ang tanan-tanan madala sa istoryahan ay istoryahan sang tsakto, agod hindi maginawa.

0: lang kagistoryahan sang tadlong ang problema.
1: Grabe po, right?
0: Kay hindi na maayong asagay ka mo, inaway.

Okay? Aripagin ba ang mga kawatan, no? Gimpangkawat na Manila man ang mga gimpangbutang na mga barrier sa kilid. Balas ang ano ni NOHS? Ay, gimpanglukit sa mga kawatan to. Ambot na lang ni Ethan sa ilan.

0: year sa eskwilahan ginkuha nyo.
1: Grabe po.
0: Mga tatay ninyo si Lucifer.

0: May ginapropose bong nga ang mga bags ng estudyante himoon transparent. Ting pamangkot nga dako. Ini bala makabulig. Ah, makabulig. Istoryanta. Mandatory transparent bag policy. Ini bala ang pwede? Ini bala ang pwede? Siling sang Article 3, Section 2 of the Philippine Constitution, ini ang nagaprotehir, ang nagaprotekta sa tawo, balay, papeles, kagun ano pa, against unreasonable searches and seizures. Ang wordery is unreasonable. Pwede makasearch? Yes. Pwede makaabukay? Yes. Pwede makalili kag makalantaw sa imo dala? Yes. Pero dapat reasonable. Hindi lang yakay basta-basta kalanday mang abukay sang bag sang iban nga wala man sang why man sang insakto balido nga rason. Ipakita bala ang ginatuyo nila nga manginbag sang estudyante tan. Arata no? Araw na. Nga mangin amo na bala ang bag sang estudyante oh, nga kitaon ang sulod, kitaon dang imo make up, kitaon imo notebook, kitaon imo kung ano-ano nga mga karagalan gipang butang mo da. Ti siguro para nga hindi nabudlayan ang security guard nga maglantaw kag mag-usisa kung anong ulod sang bag sa mga estudyante. Tinami lang na kung ang bata mo high school na or college na kay gagmay ang mga dala. Tiprosamon nga ang bag sang akon nga estudyante ang note ang iyang libro sang kadamakmak nga bisan sako na gani nga pangbugas magisi kay sa pagkadamo gani nga dabo nga libro. Di mo na matabo. Ay, magalawasak na klaseng bag nga muna. Oo. Bagya nga, transparent, para makita na tanan ang mga unod. Now, di rin na kita mag-diskusyon. Ang eskwilahan, magasiling nga, gusto lang namon i-prevent nga makasulod sa eskwilahan ang pusil, ang pitsikorno, ang tsako, ang kutsilyo, drugs, marijuana, kag-iban pa, pati rugby. Di pwede nakahambal ang eskwilahan. Good morning, ma'am, na nilindisinal shiflet. Kasi atong to kilala, nga daw na stress na. Doon na pressure sa perfume ka, Grillo.
1: Tinunto ito.
0: Ang kalo ni Kunga Puti, remember mo ni Ma'am Nanilin? Hay, anon, nabla ini ka tuig. Why pagyapon mo islan? Kay bag-o pa, kay bag-o pa.
1: Tinunto ito.
0: Now, ang eskwilahan, pwede maka-justify. Ngati, maoy mo kaming ang mga kabataan, ang mga estudyante, dapat transparent ang bag. Kay gusto lang namo niya binga ma-prevent nga magdala sang pusil, magdala kutsilyo, magdala tsako, pitsikorno, Indian target, pana, sulpak, syabo, marijuana ang mga estudyante. That's why mas nami kon transparent na lang. It's valid. Yes, it's valid. Pero sa mga estudyante naman, pwede man karason ang estudyante nga akon ay personal belongings ang ara sa bag. Kagway na yalabot sa security sang eskwilahan. Kay tandaan naton, kung transparent ang bag sang estudyante, hindi lamang kay security sang eskwilahan ang makakita sina. Pati ang mga kawatan sa sagwa sang eskwilahan, makita yaman unod sang bag mo. Magka-interes na sa karon nga kawaton ang imo sundon-sundon kakagawaton kay kitaon sa bag mo nga may nami kada nga cellphone. Te, amo na. Okay, ang transparent nga bag kung security sa eskwelahan ang aton istoryahan. Kay para kitaon ang tsako, pitsikorno, tanan. Pero ang pamangkot amoni. Sino ang makakita sa transparent, sang unod, sang transparent nga bag? Hindi lamang security. Pagwa mo to sa eskwelahan, may mga tambay to nga kawatan. Gasakay ka sa jeep, may mga kawatan. Makita nila ya nga ang unod sang bag mo may cellphone. Nga pwede katunya do ka paldo, kido ka dako sang bag, do ka mga nami sang unod. Ya may dumay ara pa sa cellphone, ya may kamera pa sa bag. Abi ka waton tani. Da amo na da. Ari pa. Ari pa gid. Ang transparent nga bag will allow everyone nga may mata na makita nila nga ang bag mo may unod nga importante nga bagay nga kalawaton. Lain ang security inspection sang sa permanent respan permanent visibility. Tandaan to na.
1: Grabe po.
0: Ang security inspection will only happen sa gate. Ang ginapangayo nyo ya, permanent visibility. Kikitaon niya, bisan din ka makadto, hindi ka man magkadto sa eskwelahan, kitaon niyang unod sang bag mo. Di karon, mayutani kung paghalin mo sa balay mo, eskwelahan mo na. What if nagasakay ka papila ka jeep sa Ilocailo kag kalambot sa eskwelahan? So tanan nga mga tawo makita ang imo bag, that's a permanent visibility. Lain ang security protocol nga ara lang sa gate sa eskwelahan kag makita sang teacher o sang security kag permanent visibility. What you are asking is permanent visibility. Wala pa man so far order nga amo ning himuon, pero may man nga suggest. Advance lang ko mag-isip, ginunahan ta na lang kamo. Nga amo ning mangin problema sa ulihi kung ang inyo kun ipursugid nga visible kag transparent ang bag sang estudyante. Diba? Ang Supreme Court may mga ruling ini no. May mga previous decisions ang Supreme Court that suggests about principles in searches. Siling sang Supreme Court ang pag search hindi kuno dapat masyado ka intrusive. Oo. Agud ina nga protektahan ang dignidad sang tawo kag unnecessary embarrassment or pakahoyanan. Di ba la? Because kun natawon mo ang bag sang babayi, pwede na nga may unod napkin, sanitary napkin kera ang tiyan niya. May period siya. Tiko nang bagsang babae karon may sanitary napkin, mahuya na da saya. Mahuya na siya. May mga makeup kit kada iabi. Kag may mga bagay kada iabi nga hindi gusto makita sang publiko. Di paano na? Kag ari pa. Nga akon may kun transparent ang bag mo, pwede mo mla na masudlan gapon sang bayo towel nga iputos mo da ang pusil. Di bla? Ari pa, butang ta transparent ang bag. Di nga, pwede mo ito gyapon madaho sa kudal. Ang pusil, kung gusto, ginpasudlo ng pusil. Nga aton mga eskwelahan, di sigurado kita ang integrity sa aton kudal. May mga buslot, blakis ang mga gate, ang mga padir. Na, di bala? Ari gurong nami nga mga alternative. Okay? Gamit lang kamo gyapon sang bag lay nga hindi transparent plus visual inspection lang ya upon entry sa mga ginadudahan. And then nami pagid guro kun may random inspection sang bag unannounced. Nami gid na ang metal detector. Ang paglabay mo, may metal detector lang pero sa mall, okay man na. Or ining ginasuggest ang bakulod, nga butangan sang walkthrough metal detectors ang mga dalagko nga mga eskwilahan. Kay man kakapoy na ga maginutok na da karon sa entrance kung tanan nga mga bagda pang usisaon mo. O, nang walkthrough na paglabay mo mahuni lang sa para sa airport, bala ah. Nami pagid kon ang mga eskwilahan mapataasan nyo ang pader kag ang tanan nga mga alagyan dapat may gwardiya. Ang ginatawag tayo controlled entry and exit. Huh? Kag nami man nga ang mga bisita usisaon man. Kag nami man nga ang mga guards triningon nyo gid. Triningon sa ano? Triningon sa hindi hinaras-haras nga pamaagi sa pag-check. Dapat courteous. Hindi komong estudyante na sila da kag mga gwardiya ka mo mapinagusto na lang ka mo di abukay sa bag nila. Yan. Dapat babayi nga guard ang ma-check sa bag sang babayi. Lalaki nga guard ang ma-check sa bag sang lalaki. Di ba lang? Amo na ang pinaka-importante da nga mga himuon. Kay budlay na iyang ito transparent ka bagabot sino naman na nagpadayaw nga nag nga magkuana nga mag ito nakita ko do amo na subong ang trending online pero tandaan ta ha, there was no order pa from now for now there was no order from DepEd.

0: na may dapat may random bag inspection sa mga estudyante. Nan! Kag may ara man July 6 memorandum, even ang Schools Division of Zamboanga del Norte na monthly dapat may ara sang routine random bag inspection across all grade levels. Amo na da. Tinami pagibutangan pagidya CCTV kag ti gusto na. Hindi man bi pwede nga butangan mo daya pulis sa sulod sang eskwelahan. Kay ang educational institution must remain an institution nga dapat ya hindi ni sila ya expose sa kung ano da nga mga mga do kagamu gibla kun lang tawon mo. Oo. Kay ti place of learning ya. Place of learning. Nami subong kito miara ang siyudad sang Bacolod do nagapagwa sila sang resolution, no? Ang LGU sang Bacolod do na aprubaran na to ang resolution nga strengthen ang measure nga dapat sa eskwelahan bawal gidya ang guns. Oo. No guns sa schools. Damo na ang naaprubahan subong nga resolution sang Bacolod LGU. Sige, let's help each other. Ang LGU, ang DepEd, ang mga tag-iya or administration sa mga private schools, okay? Plus ang ginikanan, plus ang simbahan, let's work together. Nga ma-address ining nagataas nga problema about school violence. Number one, sa mga ginikanan, gid, hindi tanan nga oras ang mga kabataan mabantayan sang teachers. Ang may number one nga obligation sa kabataan are their parents and their guardians kung wala parents. Amo niya dapat ang importante. Nga ining aton kabataan, paintindihon naton nga hindi pwede mang bully. Kag kung ginabully ka man, hindi niya solusyon nga pamatyon mo ang gabully sa imo. Hindi. Hindi pwede nga bangod ginbully ka to sa eskwelahan. Ang imo solusyon, makuha ka pusil ni papa mo kag paniruhon mo tong gabuli sa imo. Hindi na iya mo. Paintindihon tang kabataan nga kung ginabuli sila, ipanugid sa inyo para ma-stop ang bullying. Kag dapat sa eskwelahan, makakita ang mga teacher any form of bullying, dapat ginapastop gid. Gina-address gid na iya. Seriously. Kag dapat sa mga ginikanan, ang firearm, nga registered, may lisensya, or what, be responsible for gun safekeeping. Hindi ginipagpalabot or makuha sang kabataan. In my case, may vault kuya sa balay, firearm vault, na da niya ginabutang ang armas nga hindi niya makuha sa mga bata. Oo, kigadalag ko na blang kabataan ta. Na, ha, so muna, pulis, makabulig man sang dako, mga schools, no? And even simbahan. And we'll pray, nga mo na itong pinakalast nga school violence nga natabo sa Pilipinas. Let us all, okay, think of mga pamaagi paano na ito ma-prevent ini. Kagay do hope ang mga kabataan hindi na mag-resort sa violence. Eh, why na pulos? Ano makuha mo sa... Ay, maniro kay mo yung tao nga way mangabato sa imo. Unfair na iya. Niro kaya imo. Kuwantang pinakauna nga balita. Kuwantang pinakauna nga balita, ining... ining solusyon. Solusyon nga nakita sang BCPO. Angot sining pagpaniro to sa... Zamboanga. Ang gusto sang BCPO subong Bacolod City Police Office nga ang mga eskwelahan or mga barangays nga may eskwelahan padamuon ang police presence. Let's check ano ang botsilingon sini with the K5 Red Salgado, our Chief of Reporters. Ready, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red.
2: Yes, Captain JP, maayong aga. Kung siya ito sini mga tagpalapati sa programa ng 11 MBPS. It is the K5 JP. Angot, it is sige pagwa a statement kagapon ganda o di Police Colonel Eugene Ribadobia. Angot, iya sa pagpadamo sa katon sa niga kapulisan sa tagsa ka mga barangay in Dries Bacolod. Agod to ti K5 JP, may ara tayo sa mga responder in kaso na may magluntad iya nga prevent

0: 55 GP ang formula karon sa katong sining nga kapulisan. Ang tawag diri kay 55 GP 8416.
1: Ano but silingon sang 8416? 84 sila ka oras? Aw ano man?
0: Bale, kwan kay 5GP ng 84% sa kapulisan sa tag sa kapulis station aragid sa area.
1: Ay, kanami, actually nami, napapang nami na. Kun 84% sang pulis ara sa area, nami. Di ang 16% yes, ara na lang niya sa headquarters, sa mga station.
0: Oh,
1: yes,
2: grabe po.
1: But silingon, amo na ning time nga after 1 month, damo na pulis nga itom. Oo, mainitan sila, mainitan. Damo na, subong di kita ka pulis, lalaban sa pulis, subong puti ang panit. Kaya tulang ka pa aircon sa police station. Tinami ni kay, mabalaan ta ni kon nagagwagin man sila. Kay after 1 month, ang panit nila maililitom ni sang tagiti, sang init. Oo, oo. Ti meaning kanami no 84% ara sila ya sa sagwa. Okay, ti mano sila sa sagwa mga pingapi.
0: Ako ay gini kay MJP, magkapatigayon sila sa monitoring. Ang gunto ti kay MJP, may manuan gin. Ang kwan ba na, ang mga ginahimo sa mga sudyante, kagkod may ara, giman kay MJP, siya ang ti makaduluda, malang maktibidag, galayon sila ang makaresponder. Kaya gini kay MJP, ginapayag ba ni Police Colonel Ribanomia, na may ara, ni galiya siya ang kumagapan daw reporting, malang mga polis naton. Ano ang ginang sinigin na notice, dira sa nasabit yung barangay, i-report nila sa ilang sining station commander, and then ang station commander naman, ang muna mag-report naman sa DCPO, KPMJP. Okay. Doon ka progress reporting.
1: Doon ka nami, doon ka, daw ang muna gali ang pamatuon, kami inistoryahan na, inagid sila. Constant communication, oo. Kanami. Di may mabulig na?
0: Oo.
1: Ara, dako.
0: Dako, hindi mabulig.
1: Oo.
0: Kaya rin kay FNGP, ang mga sudyante, gano'n ko makakita sa mga polis, niya katahap din sila eh.
1: Natural. Dahil hindi lang estudyante ang nagkatahap kung may polis, pati na adik.
0: Oo.
1: Matap na. Oo, kanami. Tika nami, amugin mo na dapat ang polis pang. Ara, ya dapat sa sagwa, wala sa kundiin. Tika na address ni Colonel Ribadomia, gin-remind niya mga polis niya nga dapat ang mga armas niyo i-safe. Keep niyo gin sa balay, kaya ba si pangwao naman ang sanginablos niyo kaya dalon sa eskwilahan?
0: Oh yes, actually kina JP kapila ginagin remind ni Colonel Ribadomia sa mga biyapros ang kapulisan nato ang Dariis Bukolon nga dapat maging responsable kaya hindi pwede nga imutang ang mga issued firearms miskan diin lang ang parte sa balay kina JP kaya kung isa wala lamay manuan basi mila katikwa o dira sa mata kagdalon niya sa eskwilahan kaga maging dako hindi ka problema kaya kina JP nga maging reminder ni Sir Ribadomia. So Warik kita JP ang bayan sa payan ni Colonel Ribadomia angot iya sining operasyon diri sa Bacolod yare.
3: Same yes at the same ang pan ang apan dari ang mga government pa nato mga employee nato so ato ko di nga panawagan no sa ato niya kasimanwa fellow men in uniform nato ni tapin pi uniform personnel to include the non-uniform other law enforcement unit nga hindi na nila other law enforcement unit to include the ang residente sa Bacolod yung mga responsible gun owners
1: kapatid
3: sa responsible gun owners because there may mga armas ang atong dari mga kasimbanawa always check
1: yes
3: kung nakasave kayo
1: wow. Balang
3: sa tabang atong yung mga
1: armas. Sige Red, thank you Red, katakampyon oo.
0: Yes, kay MJP, iduga ko talaga kay MJP, i-raise ang ikatuan at ginasang aga, ginlaga. Gabi na nung tandaring shooting incident, dari yes, may purok active, barangay madalaga, dalagin mga pasyado, last dosis na kagahon. I-raise kay MJP, isa ka lupok na batian, dara sa mga pumuluyo, inang biktima din kilala nga si alias Javen, 23 anyos, kumadumdumante kay MJP, may nung tandaring shooting incident lang sa purok active last year, sa anghepe, dari sa police station 3, si police major,
1: Tapang
0: Rondel Tapang.
1: Oo.
0: Oh, ini kay JP iring biktima witness sa nagluntad iya ka shooting incident but sinigong witness ni siya ginpatay kay KFJP isang kalupok sa informasyon na nakuha nato na sa hepe sa police station 3 kay KFJP may pilas ini siya sa ulo isagi ni KFMJP, wala lang yung batumot, hindi siya nagkatalikot, sige, hindi siya ginota nga. Pero, abong gina, ang informasyon na nakuha na ito, ginipot, kaya ulo, iya siya nga pila si KFMJP eh.
1: Mm-hmm.
0: Kag, dire, idaling-idaling ini siya gindala sa ospital, o galing kaman titukod sa, pila sa iya siya nga ulo ka KFMJP, ini siya gila yun, ang ginbawian, iya siya nga kabuhi. Karoon KFMJP, padayon pang backtracking, isa katon siya nga kapulisan, agud matumod ang suspitsado sinisa naglungtad ng insidente apang tugtog sa mong wala pangin sa witness ang from JP.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung kita JP kung pwede man ang gamay man ang ari dari ang lulo sinisang biktima at pakala mo ganit tay si Sir Noel o tay ng anong ang pagkakilala mo ni sa imo sininga apo mo na ni
2: Oo, hindi ka muli mo siya? Bueno, kung kami nabalaan nga diya, ikaw, ano man.
0: Huwag mo nga pulit niya siya?
2: Huwag, salag talaga. Huwag pa masyal mo lang na sila. Huwag
0: mo nga sugit siya?
2: Wala, wala man.
0: Huwag
2: mo siya?
0: Wala pa ka man doon. Huwag mo nga siya sa anay na siya na ito ko man.
2: Huwag mo
0: nga siya? Huwag mo nga siya? Huwag mo nga siya? May
2: live-in
0: partner? May
2: asawa?
0: May asawa siya.
2: May asawa siya. Pa.
0: Ano po yung kinagawa?
2: Ano po yung
0: siya
2: pumubuot? Ano po yung siya? Talaga may batasa na sa mga...
1: Sige, Red?
0: Yes, kasi JP.
1: Sige, Red. Di patay gid ni, no?
0: Oo, patay gid ni kasi JP. Ara sa picture niya, padala natin. Ulo gid ang igo
1: ulo. Nabala ng suspect wala pa.
0: Wala pa gid kay okay.
1: So isa sang mga angulo ginlantaw sang pulis ubang basi may kaangtanan siya pag witness ni sa natabo nga shooting incident.
0: Yes, among ginaginatanaw kan lang si MJP, gati naging motibo sa pagpatay si Risa, diba? Mm-hmm. Apang timalo na ito ng karadugang informasyon kay MJP, kung malabot na ito sini ang iya sini nga live-in partner, kaya mo ganyan kumupod niya kada adlaw ko si MJP.
1: Sige.
0: Okay, abon ato sa balita kung madulong sa programa ng 11 Mbps, kinadulong sa ato sa Power Trio, gatong sinigang DTX 500 Mighty C at D3 Bio, ang ato man sinigang DTX Beauty Soap sa tingko na nakapanit may aras sa kalapap, muni po tiga-aktiba gamit lang DTX Beauty Soap, blasting na resulta maging kutish artista ka pa. Ang DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol 85 Vincent Curralde, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kapiyon ka balita, servisyo publiko, magkaligapon sa Rangros, K5 News FM.
1: Salamat gid Red. Maliso ko kay ding sa kadali nga panahon. I-check ta sa Abiwik igo pa maning oras ta mga kwanti nga mga 9 minutes ding nga. Mayo lang ang pagpamati kay Marlon si Kenya Kanyete. Si former K5 Marlon. Ati sa subong. Kuha ni kita ka kulo camping camping lo no. Ang balita ni Red Gindulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang manami nga kapi inumon, especially subong nga nagaulan-ulan. Nagakapi ka nga detox kapag enjoy ka sang nami nga sabor, nami nga hamot, nami nga kakape, kag makagalanyat gidya kay bagina pulo pangita, pangita gidya ang DTX Coffee Mix. Maya Isaka Siman, taga Victorias na dalahig to sa ginpalukan missile. Sa State of Hormuz, ang ila tanker. Deng taladiko, K5 News mo.
4: K5 News FM Police Report.
1: Deng?
5: Mayroon nga nga sa GP, at Ignacio. Kaya mga pinalas niya sa lumati, no? Sa programa nga, number one sa Diapo.
1: Abawa!
5: K5 News FM. K5 GP, sa kabiktima sa pag-atake, blast sa straight to sa independence, no?
1: Kaya okay.
5: Particularmente, taga Victoria City niya sa K5 GP, no?
1: Mm-hmm.
5: Nagahinganan, ini kay Alexander Ludisma, 70 years old ang panigaram, ini kaya tumandok, ini
1: sang?
5: Dari sa may barangay sa Victoria, wala ko
1: at ano, kahit sa GP, hindi ang
5: bate
1: isi
5: mo.
1: Ara, subong
5: di ka
1: bate? Okay na, okay. Uh-huh. Nang ano, so, ano na tabo siya ding dito sa ila tanker? Nalokpan missile?
5: Yes, KT5GT, actually, ining tumandok sa Victorias nga si Mr. Alexander Ledesma sa Pizza 17 lang ini nagbalik trabaho bilang si Manda kasi chief engineer, no?
1: Oo. Ti sa dalom na sila sa makina na ti di way gid sa ka-surviving?
5: Wala gid kasi apang before sini nga nakabo
1: iya
5: pasaka ang iyang mga crew bala ang mga Pinoy si Ferrer man kag iba ng mga farmer sa ibabaw nga portion sa barko kay nagambal siya nga siya lang kuno bahala iya sa nga makina
1: kay
5: chief engineer mo.
1: Oh, liya kadto na kamo sa babaw, ako lang di bahala.
5: Oo, oh, after a few minutes, kasi ginabira ko na sa missile, dito diyan nag-igo sa may lower portion. Bila akong sabihin, ara gida ang makina sa barko. Kasi ara gida siya ay nahamtang kasi by the GP after nang nag-huka ng pag-atake sa missile sa ilang barko. Di pa na, ogto sa sang-iyang mga kwan, mga crew. No? Kagilantaw, pinakita nila ang sunog na bahin sa lawas ni engineer Alex Ledesma kakipay by GP. So wala lang ipakita ang portion sa iyang ibabaw na bahin kung nanano ato apang nasiguro sa mga kulong upo dyan na sunugid ang lawas ni
1: sunugid tinadala na din Ding, wala pa ginaproseso pa ang pagpauli sang bangkay niya Ding.
5: Actually kakipay by GP ang iya ko na subong bangkay yara sa Uman, no, kaya gina freeze ini ko, no, no? So parang i-process nga mabalik niya siya kaya siya subong niya nag-reside na niya sa may Las Piñas sa Metro Manila kaya dito na siya.
1: Ah, dito na siya. Yes. Abi mo, Blading, isa ni Ding sa pagpamatuod nga abita hapos lang ang ubra sa isa kasiman, hindi biya Ding kay nga at tanan nga delikado ara, malupok ang barko, malunod ang barko, tirohon ang barko, may mga pirates padaan subong to sa Africa, sa Cape Horn, no? Kagati, maksidinti kapag ito sa barko, ma... kagkalayo si mo sa pamilya mo ya Ding, ikaw lang isaya sa barko Ding, tagbinulan ka black isang hindi ka puli tapos ara pag hindi Ding mahidlaw ka sa pamilya mo nan amo na gani sa mga may bana nga siman papang dapat hindi magsagiwaldas no, supot-supot man kag kun tama na nga dako ng kwarta hindi na pagbabalik ka ang mister sa sakay di Blading papawayan ha paway na.
5: Gani, kapag GT ang istorya sini nga before siya magbalik ka sakay, nakachat pa siya sa iyaman ng utod.
1: Nga?
5: Ginpakita yun pa ni ang picture sa isa mang kakapitan sa barko nga naigo man ng ilang barko sa missile na konsidiin na patayigid, no? Pinagamban ang utod niya nga niya kabudlay na kadelikado, hindi na magkwan, hindi na magpasimpalad. Wala niya kasi sa slip of hormones na daan ng inyong ginagyan. Kasi last time na lang kaya ginahagat ini siya sa isa maniya ka best friend na foreigner man na bisan last na lang ko no, no kay katako siya ko pero sa iya kakipa GP mo kaya nga ganyat duro ini si chief engineer.
1: Tiya mo na nagmahal na subong ang sweldo sang seaman especially kung ang biyahe nyo straight to Burmos. Ah, kay bangod sang kaakibat na ding risgo.
5: Oh. Pero may ara kita dira nga voice clip if you allow us.
1: Sige, i-play tabitan ang voice clip tan.
5: Oh, ara da o. Kang yang utod nga interview din na naton sinindi lang ang mga aga kasi pa gay.
1: Sige tan.
6: 15 million. Oh, reply oh. Si Kuana iya si hindi, si nung Alex na nag-chat sa'yo mo.
7: Oo.
6: Why pa natabo nga ginbumbahan
7: sila? Wala pa ni, hara pa siya sa Manila. Hara pa siya sa Manila, mga panugit siya nga malakas sa ano, si Ching, amuni. Mano, patilipato, mga amun ko na. Amuni dyan si Ching, amun ko luoy man.
1: Sige, Deng, hindi ko kapalawig. Hindi ko kapalawig, kay bangon nga ma-commercial na ta, kag ma-tisid network news.
5: Yes, kung mayroon demand niya mga development, kayo yung subong may panawig baluan, kung baladro yung palubong ang ilang auto, dito yung sa pamilya, yung sa Las Piñas, so kung ano mo update, dalo na ito, hindi yung sa ibang programa.
1: Sige.
5: D5 News FM. So, muna nga ba kita ginadulo sa ito sa kanya, D3 Bio, subong bansa niya, MyPC, kasiya, ang Klinika DTX 500 na magpagdira sa may Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa likod lamang sa Victoria's Commercial Center. Report, nagikan din si Chudal sa Victoria sa kanaman si Kaki 5D Paladico para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern o kung sa Negros Island Region. K5 News FM.
1: Labatian si Sir Ding Taladico. Amon OIC sa K5 Victorias. Sir Ding, salamat sa report, ah. Tika subo, no? Bago lang nagbalik. Bago lang nagbalik, umbra. Dako ang offer. Dako ang offer. Although delikado, pretty dako ang offer. Amon, subo nga gaminahal ang aton nga mga gasolina. Kay kapataas man presyo ang mga kumpanya sang nagahakot sang fuels. Di ama, kung mudagko ang sweldo, subong. Kay ang mga seaman, subong kung nakabalo sila nga ang biyahe nyo straight to Burmos. Ay hindi, kapag may repeat, lang hindi lang kami nangyong sakaya. Te, wala himo, mahimo ang kumpanya, nagapadako sweldo. Kaya sakay ka mo diyo, kay ang sweldo nyo nga 500,000, imunta 1 million na. Oo, te, mula nagaling, may delikado lang nga, basi mapatay ka. O, te, ini siya, isa sa mga nag matinding pangangailangan, guro. Yeah. Batunon ta, mapray lang tayo dito mano ha. At ikaroon kayo ang missile dito ginagtupa. Oh, dito ginagtupa ang missile. Ginpasaka, yapaning iyang mga upod ko noon. Yasaka na kung mas baba ako dibala sa engine. Nagsinaka ang mga, kaya ginatira na sila sa missile. Sinaka na mga upod sa baba, siya nabilin sa dalawa. Dito ginagtupa ang missile sa iya. Ay patay, gidbla ko no. Dosunog, ginagya siningalawas. Ay, ambot na lang oo. Halong ha, halong. Ang oras na alas 11:54, time to say bye-bye na kadali. Kay may mighty si Network News ang DTX 500 Health Alert. Magkabalik pa ang 11 Mbps.
4: Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. DTX 500.
10: Para sa dugang pa nga mga benepisyo. Isa sa mga makabulig sa dako sa DTX 500 kag Mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson nga ginatugas ang pag-cramp sang uterus kag usually ini ang nagaradjate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nagakramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
11: Ang prostaglandins, Sir GP, amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ag uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advice sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis na, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Tantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pursic ad adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation.
4: DTX 500!
12: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua-dua ka kapsul, inang pagkaubos ko sir, may alibyo. Okay, namin nagit sa akong nga mata.
4: DTX 500!
11: Sir Boy?
13: May na lang kay lalaki, tiyas si
11: Aduk Sam?
13: Oh, pero bilang tatay kag bana dumaluoy kanalang nga makita mo ang bata mo nga babae kag imo nga asawa no nagaantos no isa tubtub tatlo ka adlaw kada bulan gid amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan, no, sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye, no, maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood, no, hindi sila buringot kag mainito ng ulo, no, luwas ka pa sa breast lumps, no, sa mga babaye, cyst kag cancers, no, gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag Mighty C gigad adlaw.
10: Mm-hmm. Sir Boy,
14: importante gid doc sa mag DTX 500 kag Mighty C. Usually doc sa may mga painful menstruation, may mga blood clots na, no, ng mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, mm-hmm, and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa klinik. Kadto kamo sa amon klinik.
11: Kaya basin secondary, ano na, dysmenorrhea.
14: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan git. Doc?
11: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pin relievers. Kaguba ina sa kidney niyo ya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala na ka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw. No? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
15: DTX 500!
16: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
17: Karong pila na may mo sugar?
16: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
15: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5. News FM.
18: DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga, pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
15: DTX 500, mabibili sa mga butika.
19: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
15: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
19: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 6 na mga bayan sa lalawigan ng Iloilo nakaranas ng pluvial flooding kasunod ng malakas na ulan. Congressman Rodriguez kinu-question ang mababang allocation sa Mindanao sa national budget. At mahipita patakaran sa seguridad na ipinatupad ng Negros Oriental High School dahil sa mga banta online.
15: YTC Network News. YTC Network News.
19: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavam sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, 6 bayan sa lalawigan ng Iloilo nakaranas ng pluvial flooding kasunod ng malakas na ulan. Detalya ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
20: Nakaranas ng pluvial flooding ang 6 na mga bayan sa lalawigan ng Iloilo Agosto 19. Kabilang dito ang bayan ng Leon, Alimujan, San Miguel, Pototan, Saraga at New Lucena. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, nangyayari ang pluvial flooding kung ang volume ng tubig baha ay hindi na makakakaya o sobra na sa capacity ng mga drainage at sumobra na sa mga ilog o creeks. Dagdag pa nito na ang isa sa mga dahilan ng pluvial flooding ay wala nang maraanan ang tubig baha. Gayon din sa kabukiran dahil wala nang makaka-absorb ng tubig gaya na lamang ng mga puno. Ayon pa sa PDRRMO, panahon na upang i-upgrade ang mga drainages at muling magtanim ng mga puno sa bukid. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
19: Samantala, Congressman Rodriguez kinuwe-question ang mababang allocation sa Mindanao sa national budget. Balita hatid sa ate, Nega K5K, Buscaino.
17: Kinistyon ni Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, 2nd District, ang mababang bahagi ng Mindanao sa pambansang budget. Sa pagbukas ng deliberasyon para sa fiscal year 2027, nanawagan si Congressman Rufus ng 20% allocation para sa rehiyon. Sa kasalukuyan, 15.1% lang ang nakalaan sa Mindanao na may 23 million na population na kabilang sa mga pinakamahirap na lugar sa bansa. Samantala, mas mataas umano ang pondo ng NCR na mas maunlad na. Umaasa si Rodriguez na madadagdagan ang budget ng Mindanao, pati na rin ang Visayas na mababa rin ang alokasyon. Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
19: Gayun din mahigpit na patakaran sa seguridad, ipinatutupad ng Negros Oriental High School dahil sa mga banta online. Kabuuan detalya ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
21: Inaktibo na ng Negros Oriental High School ang crisis management team nito at nakikipag-unayan na sa pulisya kasunod ng paglitaw ng isang banta sa seguridad online. Isagawa ang hakbang na ito bilang pag-iingat upang matiyag ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aaral, guro at kawani sa loob ng campus. Hinimok din ng administrasyon ng para na lahat na manatiling kalmado at mapagmatsyag habang hinihiling sa kanila na huwag magpabahagi ng hindi beripikado impormasyon upang maiwasan ang panik. Binigyan din ng direksyon ang mga magulang na magdesisyon kung papasukin ba o hindi ang kanilang mga anak sa paaralan ngayon batay sa kanilang sariling paghatol. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros at K5 News FM.
19: At tatlong anti-mining advocates arestado sa pagharang sa isang truck ng crudo sa Nueva Vizcaya. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
22: Inaresto ng Cebu PNP ang dalawang lalaki at isang babae matapos harangan ng isang truck na maghahatid ng 7 drum ng crudo sa barangay Pau, Cebu, Nueva Vizcaya. Naharap ang tatlo na pawang mga anti-mining advocates sa kasong grave coercion at resistance and disobedience to a person in authority dahil sa pagharang sa krudong gagamitin di umano sa pagsasaayos ng kalsada sa lugar. Ayon sa pamunuan ng pulisya, napilitan silang hulihin ang tatlo dahil wala namang batas na nagbabawal sa pagpasok ng mga kagamitan para sa proyekto ng pamahalaan. Todo depensa naman ang mga nagbabarikada at iginiit na nais lamang nilang siguraduhin para sa gobyerno talaga ang mga gamit at hindi para sa operasyon ng isang kumpanya ng minahan. Giit naman ang defense lawyer na si Attorney Fidel Santos, walang naganap na krimen o paglabag sa batas kaya hiling nilang iurong na ang kaso. Samantala, habang nakakulong ang tatlo at naghahanda sa pagpiansa, patuloy namang naghihintay ang publiko sa opisyal na pahayag ng lokal na pamahalaan ukol sa tunay na layunin at nagmamay-ari sa naturang proyekto.
23: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez sa gulat para sa impilang kampyon, K5 News FM.
19: Tulong tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. 14 na mga hindi lisensyadong armas sa Barbasa Antique itinurn over ng mga punong barangay sa Antique PPO. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Jojan Morillo.
24: May kabuang 14 na baril na walang kaukulang lisensya at 2 bala ng shotgun ang itinurn over sa Antique Police Provincial Office matapos bumisita si Police Colonel Ryan Divarasa, ang Provincial Director ng Antique Police Provincial Office sa Barangay Poblasyon Barbasa kahapon. Po nag Agosto 19 para sa programang Talk to PD. Sa tulong ng 14 na punong barangay ng Barbasa sa pangunguna ni Mayor Roberto Nicora, isinuko ng ilang residente ng lugar ang mga armas sa pulisya. Kabilang sa mga isinuko ay ang caliber .38 revolvers, 9 units, homemade long barrel shotguns, bolt action type 3 units, homemade break type shotguns, 2 units, 12-gauge live ammunition, 2 rounds. Matatandaang 20 hindi restradong baril din ang isinuko ng bayan ng Valderrama noong nakaraang linggo. Para sa MyTC Network News, KK5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
19: Samantala, 40 years old na rescue mula sa isang nasusunog na bahay sa Bacolod City. Dalawang bahay totally burned. Balita hatid sa ate, Diga K5 Sunshine Lacson.
0: Na-rescue ng mga otoridad ang isang 40-anyos na lalaki mula sa nasusunog na bahay sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon kay City Fire Marshal Fire Superintendent Jenny May Masip, biglang lumabas ang lalaki mula sa nasusunog na bahay na may hawak na basag na bote at binalaan ng mga bumbero na huwag lumapit sa lugar. Agad na pinakalma ng mga bumbero ang lalaki at isinugod sa ospital. Ayon kay Masip, nagtamo ng paso sa kanyang braso ang lalaki at may sugat din sa leeg. Naganap ang insidente noong Agosto 19, Miyerkules sa Purok Tunay sa Barangay Bata. Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection o BFP na dalawang bahay ang nilamo ng apoy sa insidente at pawang totally burned ang dalawang struktura. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa trahedya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
19: Gandin bangkay ng 44 years old na laborer na tagpuan sa bayan ng Corona kasama sa inuman na arestado. Balita hatid sa ate, Diga K5 Grace Balustrino.
6: Natagpuan ang bangkay ng isang 44-anyos na laborer sa Barangay Guadalupe, Coron, Palawan pasado alas 9 ng umaga nitong August 18. Kinilala ang biktima sa alias na Mar, residente ng Barangay Maruyog-Ruyog, Linapakan, Palawan. Ayon sa Palawan Police Provincial Office, nakatanggap ng tawag ang Linapakan Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang bangkay na nakita sa lupa sa Barangay Guadalupe. Agad na rumisponde ang Coron Municipal Police Station para kumpirmahin ang ulat at isailalim ang lugar sa crime scene processing. Dinala naman ang 16 biktima sa punerarya habang hinihintay ang post-mortem examination. Samantala, inatasan ni Palawan Police Provincial Director Police Colonel Joel Kasupanan ang Coron MPS na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang pangyayari na humantong sa pagkamatay ng biktima. Nananawagan naman ang pulisya sa sinumang nakasaksi o may impormasyon kaugnay ng insidente na makipag-ugnayan sa Coron on MPS. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
19: Gayun din, polis patay sa aksidente sa Capiz. Balita hatid sa ate, Nega K5 Roldan Villarreal.
7: Patay ang isang polis matapos madisgrasya habang sakay sa kanyang motorsiklo alas 9 ng gabi, Agosto 18. Sa Barangay Poblacion Ilea, Dao, Capiz.
25: Kinilalang nasaway bilang si Police Staff Sergeant Francis Dordas, 40 taong gulang at naka-assign sa Dao Municipal Police Station. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Ray Dordas, officer in charge ng Dao Police, nagpaalam di umano si Staff Sergeant Dordas na magsasagawa ng monitoring. Laking gulat na lang ng mga ito na makaabot sa kanilang impormasyon na nadisgrasya na sa motorsiklo ang biktima. Sa inisyal na imbestigasyon, pinaniniwalaan na nawala ng kontrol sa kanyang motorsiklo ang naturang polis, rason na bumangga ito sa gutter at humampas ang ulo sa angle bar sa pader na sakop ng isang paaralan. Dahil sa sugat sa ulo, binawian ng buhay ang naturang biktima. Sa ngayon, patuloy pang imbestigasyon ng mga polis sa insidente.
7: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
19: Samantala, mahigit 80,000 na bakasyonista dumagsa sa loob ng 15 araw sa Boracay. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
1: Umabot sa 80,940 ang kabuuang bilang ng mga turistang bumisita sa isla ng Boracay mula Agosto 1 hanggang 15 ngayong taon. Ayon sa pinakahuling ulat ng Malay Municipal Tourism Office o ang MTO, pinatunayan ng sikat na destinasyon ang lakas ng turismo nito sa bansa sa unang kalahati ng buwan sa kabila ng maulan na panahon. Nananatiling ang mga lokal na bakasyonista ang pangunahing nagpapasigla sa ekonomiya ng isla. Base sa datos, pumalo sa 68,413 ang domestic tourist, 11,250 naman ang foreign tourist at 1,312 ang mga overseas Filipinos. Samantala, inaasahan ng LGU Malay na patuloy pang tataas ang bilang ng mga bisita sa mga susunod na linggo dahil sa mga nakahanay na aktibidad at maayos na panahon sa isla ng Boracay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
19: At grade 9 students arestado matapos makuhanan ng shabu sa loob ng paaralan sa Palompon, Leyte. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
3: Arestado ang isang 14 anyos na grade 9 student matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa loob ng paaralan sa barangay San Miguel sa bayan ng Palompon, Leyte nitong nakaraang araw. Kinilala ang suspect sa alias na GVO, residente at estudyante ng Alfredo Parilla National High School. Matay sa ulat ng Palompon Municipal Police Station, hinarang at sinita ng naka-duty na security guard ang estudyante matapos mag-signal ang metal detector habang isinasa ilalim ito sa routine security inspection sa tatlong dalang bangga. Agad na humingi ng tulong ang pamunuan ng paaralan sa mga otoridad upang siyasatin ang nilalaman ng bangga kung saan nadiskubre ang isang green pouch na naglalaman ng hinihinalang shabu. Tinatayang aabot sa 0.70 gramo ang bigat ng nakumpiskang illegal na droga na may tinatayang halagang 4,760 pesos. Matapos ang insidente, dinala muna ang minor de edad sa Palompon MPS bago ito tuluyang ipinasa sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa kaukulang dokumentasyon, intervention at disposisyon alinsunod sa mga alituntunin para sa Children in Conflict with the Law o CICL. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung saan nakuha ng binatilyo ang nasabing illegal na droga. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Pilipinas, K5 News FM.
19: K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, mahigit 100 katao ang naiulat na nasawi matapos gumuho ang isang artisanal gold mine sa Western Central African Republic. Naganap ang insidente habang maraming minero ang nasa lugar at nagtatrabaho. Ayon sa mga lokal na opisyal, nagpapatuloy ang search and rescue operations para matukoy ang mga nawawala na posible natabunan ng gumuhong minahana. Ilang nakaligtas naman ang nagtamo ng malubhang pinsala. Hindi patukoy ang kabuuang bilang ng mga nasawi dahil nagpapatuloy pa ang rescue at recovery operations.
5: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
19: Mga K5, sumayin niyo ang MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa matagasubaybay ng K5 News of Am Dumaguete at Cagayan de Oro, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Rex Santos Candos at K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of Am Philippines.
5: 101.5 K5 News FM.
8: News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food. Gagantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makapulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Happy! Everybody's happy!
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy.
17: Charmy, let's go with the flow.
23: Man, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga, kitang-kita.
25: Ganado kaya malusog.
24: Kitang-kita.
25: Timbang ay mabigat.
26: Mula batok hanggang tingke.
24: Kitang-kita.
27: Bimig free.
1: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
20: Traffic. Sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka-oras para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salunpas. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol acetate. Camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salunpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
27: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
27: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Online.
30: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
32: Pag-ibig fund, solid kabon.
30: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
33: Pinakabarato nga data
34: sa Shopee.
35: Off pa para sa
36: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
37: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
38: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
39: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
38: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
40: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
41: Drink responsibly.
42: 11 Mbps. Balita kag public service.
43: Balik na kita sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, ang inyong anchorman. Oras alas 12:24 na sang udto. Nag-remind lang ako nga mag-inom sang Klinika D3 Bio. Sa tion nga galain ang pamatsyag. Gindapuan kasang blatian binga katarro, trangkaso, hilanat, ubo, sipon, pneumonia. O, amo nang uso subong respiratory disease, upper respiratory tract or lower respiratory infection. Namigid blaga D3 Bio ka. Makagaw, ano man klase kagaw na virus man, bacterial infection. Ay kaya, D3 Bio. Saligin nyo kay epektibo. Klinika D3 Bio. Tiparisan gid permisang Mighty C para kumpletos ricados. E check ko si Michelle. May mga duwa kuno ka pangalan subong nga matunom nga ginakuno-kuno magapadalagan. Tikon ang mapadlagan gobernador. Tikon ang subong paya nga gobernador nga si Governor Lacson. May ara na sa sangpananawan. Sa masunod nga magapungko sa nasambit nga pwesto. Ano nimbot silingon nga pananawan? Nag-daydreaming siya? Nag-daydreaming? O ano man? Nagdamgo? Na alimpungatan? Naka, namurag-muraga? Nakakita? Ano na? May ano man may ara sang amo hindi ko kain chindi ah. Si Michelle pa, imbis pa, explicaron ba? Michelle, K5 News mo.
44: K5 News FM Live Report.
43: Michelle?
45: Sa K5 JP, ang pananawan sa aton gobernador.
43: Ang pananawan, pang-amunisa nga daw nasupay ka sa gutom, nga daw ganakita ka kung mga ano-ano nga espirito. Ay, hindi namon. Ah, lay, hallucination. Nagali, ano? Hallucination. Na, yeah. Iniya daw vision. So, meaning si Gob Daglisubong visionary.
45: Yes, yes.
43: Okay, okay. Anong iya vision, mang?
45: Vision sa aton gobernador kay K5JP nga ti ang masunod nga magapungko sa pwesto coming 2028 nga tani kuno mag-unite na ang every nga kandidato.
43: Dapir ni man nag-unite sang una mang that's why nga why na ganito why na ganiya eleksyon kito murumuro na lang.
45: Correct. O galing kay K5JP kay ang nagtuhaw nga duha ka mga pangalan is coming from different
43: abi mo yan Michelle. Ako bala Michelle, hindi ko yakong purmi nga itong ginaduway niya eleksyon. Duway niya demokrasiya. Ako ya ha. Mas gusto ko ya nga may kontrahan na igid Michelle.
45: Yes.
43: Hindi niya nami nga itong ginailustoryahan yun na lang. Nano na yako no? Pwede na bala nga wala kontra? Hindi ko na wala kontra, Michelle. But silingon, dumurumuro. Hindi, hindi, hindi. Ako ya mismo ya, Shell. Disadvantageous niya sa tao.
45: Correct.
43: Nga, ah. Paano, abi na mangin, paano magka, importante sa democracy, Shell, may choice kung sinong ibutang leader. Tibangon nga nag-isa ka mo da, inistoryahan nyo na lang tanan, siya lang madlagan, why na iban, anong choice ang tao?
45: Wala.
43: Timambal, kaya karon nga, nga sige, siya ni ang aton, himuon nga gobernador. Tika, hindi ka mo magsugot madlagan ng iban? Di anong choice ang tao? Meaning, ang nagdaog ng gobernador, hindi choice ang tao, choice ang political party nyo.
45: Correct.
43: Hindi niya nami. Oo.
45: Ang nagtuhaw ng pangalan is coming from the two alliances from UNEGA, Castillo of Negros, which is the 2nd District Representative Alfredo Marañón III, kasi si 3rd District Representative Javier.
43: Di amuning nami, Michelle. Amuning nami. Amun na tani. Butangan nyo choice ang tao.
45: Correct.
43: Hindi bala, Michelle? Yes. Kaya karon murumuro na. Yeah, yeah. Op, ikaw? Maambalbi karon si Terding, ikaw, Jabi, hindi ka na magpadlagan. Maambal ba karon si Jabi, ikaw, Terding, hindi ka magpadlagan. Tingkunting wala choice ang tao. Kaya why naman iban magpadlagan?
45: Mm-hmm.
43: Amuning nami, kung may duwa ka interesado, at least ang tao may choice. Hindi bala pang? Lantawa bala subong? Oh, sa panahon ni Eugenio Lacson, ni Gov, may kontra siya, wala?
45: Wala.
43: O te? Te! Makambal ka lang gusto sa isang tao kay way sa kontra? Hindi kaya kambal nga gusto sa isang... Daw pareho na bla, Michelle, amon niho? Sige, may boxing para mabalan ta ang pinaka-champion. Pinaka-sagad-sagad mag-boxing. Sige, Marquez versus Pacquiao. Tapos pag-aboto nga, pag-aboto before sa ngampang, ya, Marquez, palupot-lupot ka para hindi ka kaabot. Ako madaog. Ya, default ka. Nang kunabigin lupot ka, way ka kaugpot. So, perdi ka, ako madaog. Timambal mo si Pacquiao nga siya ang pinaka-the best siyang champion kay way sa kontra?
45: Hindi, kay may suryahan na, yung nasa likod.
43: Amo na damang! Ang gwa na yamang, ibutang mo bala sa arranged marriage. Paano kakambal nga ang lalaki, plangga yagit ang babae, kung na-arranged marriage? Ngaliyahoy, ikaw ang isya ning manginbana mo, ang maldita ka, ha? Hoy, malapit na! Ang balumang bata, mga babae, hoy, maldita ka! Siya ning bata ang pamanahon mo, magdako ka, ha? Hindi kayo mangita iban! Siya nagid lang! Di karoon ang bata, why na niya freedom, mang? Why sa choice siya nagito pamanahon mo?
45: Correct,
43: kasi happy ka? Happy ka, Michelle? What if, Michelle? Hubin ka pa, kagdalaga ka. What if mambal ka? Nga ang imo pamanahon si Joseph Ged. Why nasang iban? Titani, kundi why mo napilian ng imo waswit subong nga drummer? Di ba? Ti, ang question, ma-happy ka ayan kung si Joseph?
45: Matagalog ito, guro. Eh.
43: Alam mo na da, yun nga eh. Yun lang. Ti, ang balik tagani sa pamangkot ko. Balik ta sa pamangkot ko. Ang nagapungko sa mga gobernador, may kontra, wala.
45: Asang nagligad ni eleksyon daw, wala.
43: Kaya nga eh! Ayan nga. Amo nang dapat, yes. Michelle,
45: correct.
43: Ang mga nami gidya nga may duwa ka kontrahanay. Para nga mabalaan gidya sinong gusto sang tao.
45: Correct. Tapos ano lang ha, force lang bala ka kay FMC, wala lang personal anay.
43: Amo na ya, amo na. Now, are o si Saon? Okay. Okay, are na. Kay may duwa nga pangalan. Abi si Saon, tani, sin o si ang una nga pangalan?
45: Ang una nga pangalan mo ang sa second district na si 3D Marañón kay KFMG.
0: Te! Kampiyon man pong! Ang mga Marañón may track record man sa Mayo nga pagserbisyo?
45: Correct.
0: Dibla? Te, porsigido gid. Agin ako gidyan ni 3D Maram, ni Kong 3D Marañón nga mapadlagan gisaya gusto ya gid. Huwag saya napilitan.
45: Ang grupo, actually siya ang napilian.
0: Okay, very good. O tiyara na, may ara na kita, credible, popular, and, responsible. Oo, nga mangin kandidato sa pagka-gobernor this 2028. Now, sinong kontra?
45: Si Javi Benitez, sang third district.
0: Okay, accept yaman nga madlaga.

0: Kuda daw manigulang kuda sang problema hanay.
1: wala actually ho, wala man hindi.
0: Kasi so check lang anay.
1: Check lang anay.
0: Wala siya, wala pa siya. Linga.
1: Wala pa decision.
0: Ya kuno abi, hindi ko anay. Da mo na?
1: Correct. Wala pa anay do kapuan lang.
0: Pero kung ako pa man kuton mo mang, okay man si Jabi ah.
1: Yes.
0: Nga ah.
1: Matry ka man bala ka kita.
0: Nga ah.
1: Bata-bata.
0: Yes, nga. Hindi bata-bata, isip ha. Bata.
1: Oo. Bataon.
0: Bataon. Aryo, nga ah. Nga si Jabi. May kwarta. Oo, si papa niya. May kwarta. Oo, ano pa? May popularidad.
1: Correct.
0: Si papa niya. Ano pa? May kakayahan. May kakayahan. Nga ah, nakita mo bisan hubin siya, maayo man siya magdala. Sang Victorias lang galing. Oh. May ah, okay, May K. Kagwapuhan. Kagwapuhan. Gwapo. Mang. Mang, excuse me, pareho kami tsura. Ah, okay. Pareho kami tsura. And, kahit ko siya. Kag-idol ya ko na.
1: Oh,
0: sila niya, how to be you po. Kag pareho kami. Ha?
1: Kung wala sila nagbulag, gaya mo amo manawong.
0: Ang uyabi sa nguna?
1: Oh, kagang imo Miss Joanne.
0: Hindi, no? Hindi. Ang uyabi sa nguna kagang ex ko bra kadahay. Si Ellen Adarna. Ang ex ko bla, Ellen Adarna.
1: Oh.
0: Ellen, mga... Ellen Adarna Ibulhano.
1: Si Joseph, galing na pamaan.
0: Hindi, pakaisa ni Joseph. Ang uyab ko. Nga si Ellen Adarna Ibulhano. Di, actually, kun ako kay Jabi, kay total siling sa mga tao, siya ang paborito. Dayunon ko niya, mang. Dayunon. Nga masetol ka sa pagka-congressman kung pwede lang makiya ka-gobernur.
1: Correct.
0: Ikaw yung hari isang probinsya, kasi ikaw ang hari isang isa lang yung ka-distrito. Namin kaya ikaw yung hari isang bilog ka-probinsya,
1: Correct.
0: Kag daw sa ano, bala na, siya niya ang pinakahubin na gobernador, guru.
1: Yes, in
0: the... Ina! Ina, kung maperde si Terde. Ah, yun lang.
1: Basti ang ending sin eh, mayaras ang pag-istoryahan na yung gawa ka partido, kagang magwa, isa lang ang...
0: Ay, ayoko niyan! Ayoko. Ayoko na merong istoryahanay. Dapat talaga may bakbakanay. Oo. Kikalaw ay nang muro-muro. Again, why tayo choice?
1: Correct. Ah, nagagawa naman niya nga pangalan, abay kay Kaysar JP, sa BC gobernador, daw ginisa na lang ginyang sa Yonega, kag-love, but hindi pa man...
0: Bay, ina na yung BC, ah, kay BC lang man, ah. Bay, nang BC, kay mingin BC, lang na siya sa kung ano-ano. Ang gobernador, gidya, ah.
1: Yes, di ba lang tayo, ni, sa Kaysar JP.
0: Importante yan, balong mo sila nga duwa. Ining si Kong Terde, kag si Kong Javi, ha, balong mo sila nga duwa. Basta during campaign period, bawal ka mo magpromisa ng imoon biting bugas.
2: Ah, grabe po.
0: Bawal.
1: Pinti ang bugas kay KFMJP. Kagabi, I don't know na nagsulot sa ulo sa bana. Kung matulog na malang kami tani.
0: Nag-practice sa drums. Nag-practice sa drums. Abi ko na yung matulog na kami. Nag-practice pa sa drums.
1: Kagabi, pinti ang bugas. Ako talang sulot sa ulo.
0: Isa lang ang butsilingon man. Isa lang po sa lingon? Hindi! Isa lang po sa lingon?
1: Ano, sir?
0: Iya to ka magbakal bugas buwas.
1: Correct.
0: Kaya kung imo to ka, why man sa pakialam? Oo. Oh.
1: Correct. Iya, Gib.
0: Oh.
1: Kaya pagbukas niya ko na sa bulugasan, dato sa duma niya, 60 plus. Ang
0: hambala sa bala nga para may bulugasan siya, tunuad niya ko drums.
1: Alam, aray, sino ba matene? Tunuad ko na Sir JP, drums.
0: Ang bala sa balamang, gusto ko makatuon paano mag-drums lak-lak na kanta.
1: O, lak-lak ko na
0: makanta. Tuon mo lamang, seryoso ko mo lamang.
1: Oo,
0: oh, mabayad ko

0: Ah, mabayad ko lang. Oh. Eh, bayad ko lang.
1: Para may nung bakal sa bugas. Ang pamangkot akong kabalo sa magtudlo.
2: Oo.
1: Oo, amo na ah. Oo, sige, sige, i-set na. Ba't din naway baligtad to sa sparring ni Kwan ah? Ni Jabby, kag ni Terdi. Tito ka official na ni Mang, sila lagi nga duwang magbakanay.
2: Ano
1: ba 'yung gigi ng tatlo ni sila Mommy
2: or Bading? No, may pagitan ni tatlo pagiti. Oo, ang sa mga ini na mga binulan, nagduwa-duha na lang kapangalan kay Kaiser JP, si Kong Ferdi kay si Kong Javi. Duwa na lang ang low grabe type ang ano,
1: Ferdi Anay. Diba, si Bala Ministro yan, ay naman no? Yapang. Yeah, ikaw lang anay mag-gobernur. Oo. Ay ka subo man na yaman. Matukod daton nga party mga.
3: Ah, grabe po.
1: Ha?
2: Ano
1: sa
2: tong party?
1: Party boys.
2: One team, one goal.
1: Hoy, hindi ko pa ipa-mention. Adi, karama, suspended naman ko.
2: Meaning mo na iyak.
1: Te, bisan pa! Bisan pa! Anong meaning ako?
2: Amo ganigin din loob ko.
1: Oh, sige be, isog kagit. Anong meaning ako? Sige be.
2: One team. One.
1: Oh, hindi na lang. Shh! Shiel ka ka, po, ibla sila masuspended, Shiel. Hindi na ah! Why na na ah!
2: Basta one team, one goal ah!
3: Ah! Grabe po!
1: Sige ah! Nang tisubong, gapa kuno abi, way pa gana si Jabby ah, no? Daso na, may gana na na siya. Kabay pa maganahan siya mga.
2: Yes. Nawig pa man to kuno, base sa iya ka kay SLJP nga statement, sa karon duha sila actually ni Kong 3D ang nag-focus sa problema. Sang tagsatag-
1: wow, kanami, kanami. Kay ko na kuya pambalon, mang, duha sila capable ah. Capable ah. Isa ka medyo may edad-edad, isa ka hubin. Isa ka guwapuhon, isa ka guwapo gid ya. Ay, isa guwapuhon lang, isa ya guwapo gid. Isa ka uyaban, ang isa way na.
2: Why na, why na.
1: Sige ah, kung sino man sa ila ang magkabay pa mula na ako niya. Gusto ko lang niya may kontra, blamang kay kalawain niyang ginamuro-muro, mga. Dapat niya, yes, kuhan gidya ng kada partido may kandidato gidya.
2: Yes, kay para natin.
1: Oo, basta bisan sino magdaog, buligay lang. Buligay lang.
2: Correct.
1: May the best one win. Basta nga, kung nga pangabay sila mo niho. Ang tanan nga maleta, dapat transparent.
2: Correct.
1: Makita ang sulod.
3: Tinan to, ito.
2: Kuntunseliyohon kon bilog.
1: Sige man nga. Okay ah.
2: Kagay pa na aton madulong nga balita para sa programang 11 MDTS nga ginadulong man sa aton sa kaluwan sa DTX 500 MyPC kag D3 Bio. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News Japan.
1: Okay, okay. Shell, thank you Shell. May na nga may ara kwa na. May kontrahan na ya. Basta sport lang, sport lang. Galing kayo daw, way pamanggana si Jabby. Ampot kong che-che ilang na, oh. Kaya may arak isa gambal, hindi mapadagan, tapos kibuton lang mapadagan. Kung abi, hindi lang magdagan para wala gamo. But later on, kung napit na eleksyon, yung padagan ko. Diba? Pero mas namian ang Negrosanon kung may arak, gidya duwa ka kandidato. Para hindi kita masalan, nga ginamuro-muro talang. Makon mo ya, wala kaya kontra. Yan na ya ko, no? Ano magbutong tao kung way bulutuhon? Hindi nami. That's why dapat duwa gid yung mapadlagan. Duwa or more ah.
3: Grabe po.
1: I-check ko this time si Birto. Kay may estudyante nga na napungol pulis sa Bakulod. Ara na, Birto, K5 News mo.
4: K5 News FM Police Report.
1: Bert?
5: KGP, breaking news lang kita.
1: Okay.
5: Ay kinasubong sa may active, isa ka pagbalusay o kong paglinokpanay, iniruhay, at nagluntad subong lamang nga uto diri sa may purok active. Ang in-report ka ina ni Sir Red Salgado sa sining lalaki nga kinakabig witness kakibayb JP, kaina, napatay ini, pero diri sa gym kita mismo sang puro active. Nagasinala na ang mga tao diri, pangod pagwalang din, siguro mga ara sa 10 minutos bago kita nag-upload diri, pila kalupok ang ilang napatian sa palipot sang palay ni ini. Kag ang nag-abot ang aton sini nga mga kapulisan dito na nga din pang I don't know kung nagbinalusay ang mga ini kag i-five JP no pero napatian diri nila una ang duha ka bilog ka lupok ay dito sa piyak kasang sa kilid ng gym top 3 sa likod may mga linok pa na ito balusay ko no kag i-five JP
1: di dapat ang area ay paidalom na sa police control pang oo dapat damo na mga SWAT makinadtoda. Kay di na pwede yan ngayon mo nila yan daw war zone niya ang dira nga lugar. May mai, may kalaigo na karon nga mga bystanders na.
5: Okay. Bari mo ba natin si mama? Ma'am, ano man? Ano oras po na...
1: Yeah, tag siya, Berto. Ako pa interview ha?
6: 12 siguro. Kay pag-check ko ka sa phone po, 12:13.
1: Bert! Ako pa interview ha, bala, Bert?
5: Okay, ari.
1: Oo. Madam! Madam, mayong ugto sa imo. Anong oras naglinok panay?
6: Nang mga 12 in punto, giguro. Kaya pag-check ko ka sa phone ko, 12:13 na.
1: Okay.
6: Sir, how good? Pila ang naglupok?
1: Pila kalupok ang imo nabatian?
6: Ha?
1: Pila nga pila kalupok?
6: Pero ang ako, hindi na nabatian ng lupok. Apat, gidya.
1: Apat? Sa isa lang nakalugar o nagba- may ilupok man sa pihak?
6: Hindi ko maano kay basta sa likod balay namon.
1: Oy, di may nakita ka nga nagdinalagan?
6: Wala, mga pulis na lang.
1: Oh, sino nang sinong sa likod mo balay? May balay man da sa likod nyo?
6: Oo.
1: Anong balay na da kay sinong tag-iya? Abay lang ah. Kay basi karon maano ka pa da karon. Pero dirahalin ang lupok sa balay sa likod sang balay nyo?
6: Oo.
1: Oy, sinong kontra?
6: Wala ko bala kabalo, sir.
1: Why na mga singgita, naglupok lang?
6: Oo.
1: Kusog gid ka lupok?
6: Kusog gid. Pero nasalaan ko pa to gani, nga kurente lang nga naglupok mo.
1: Ano ang kinalain sang kurente nga lupok, ang pusil nga lupok?
6: Ay, kapila naman kami tibi malukpan ka kuryente, beti.
1: Tapos, pila nang imo nga edad?
5: Secret ka, no? Pero paglantaw ko kay JP, doon ka dalaga, pamanit si mama.
1: Abi, bila edad niya, magkuta. Abi, magkuta na rin. Kay sultiro, nga pamangkot. Magkuta siya, bila edad niya.
5: Secret ka lang, mga pinabulubanta ko, mga 24.
1: Guwapa na? Himala. Guwapa siya, hindi.
5: Hindi eh.
1: At hindi na mag-secret-secret, ha? Hindi ka magaling guwapa. Oy, joke lang ha, joke lang. Tiyala, inang tinadakpan sang pulis da. Ay, makutsukutsu, tabla anay, bala. Gapang laba ka pa da?
6: Wala.
1: Why na? Ikaw, kutsukutsu, tanay ha. Kutsukutsu, tanay, chika, tanay, chismis. Tinang why nadakpan sang pulis?
6: Wala ko kabalo, kay labot sila sa punta, gito.
1: Nga linok panay, ang nga pinangitaay.
5: Lola utay ang
1: natakpan. Oh, pirmi na gali na utay sa inyo? Ay na, no. Ano gingalan sang lugar niyo da?
5: Puro active ni Kakiba JP ang diri sa gym na tabo ang mga may mga tao di kag mga kabataan.
1: Tingay ikaw na yang gambal ya kay gina-interview ko to sa. Pati ka na Berta. ikaw na lang. Hoy, may mga changes na tabo sa kabuhi mo, Berto. Berto. May mga na-notice ko nga changes sa kabuhi mo.
5: Ano.
1: For the first time, babae ang kinpili mo interviewon, hindi gwapo ng lalaki.
5: Ikay diri man sila yabi, wala na choice, di kayo wala, di mga lalaki.
1: Why, gida? Ay, pura out, galida. Di ano, subong pang damo na polis, subong, Bert?
5: Nagkahalin na ang aton sining ka mga kapulisan, bago lang gid, kaki-5-kipi. Ang problema, alam man diri ko nila, kay damo, di mga kabataan, nabi, kay dumiari ni sila programa, sublong,
1: kaya makon mo, may mga bata sa palibot na nagpanilupok pa iya? Oo. Ay, Birto, Batibla! Ari Subong ang aton nga Assistant Vice President for Operations. Kilala mo?
5: Oo, si Sir Ray Umalay.
1: Na, i-greet sabihan ay si Sir Ray Umalay, bi.
7: Hello sir, welcome diri sa Kipay Bacolod.
1: Okay, okay. Halong ka ba ito?
7: Updated.
1: Oh, ara si Sir Morey, ay Sir Morey. Anyway, Bert, inang tutok ka lang da Bert, no? Pang uluusisa ka da nay, okay?
7: Oo, mga sisa, kita diri ano, for at least bala kay ti posible wala sa kabalo ha, basi posible konektado
1: man. Oh. Pero ang report mo to nga police gin tapungol, why na to?
7: Ati lain.
1: Tinasigan na da kay 2 minutes na lang bilin ho.
7: Ati sige. Kagi 5 Jean Paul, pasakaan na sang kaso sang direct assault on an agent of a person in authority resulting to physical injuries, no? Ang this is a SA News nga minor de edad, matapos nga tinanumbag ni, no, sa nagligad nga adlaw sang isa ka pulis dira sa may barangay Granada Bacolod City. Bukarong dito ang mata sang pulis nga to kagati sunod diri sa ato niya wan sila manhunt to sang sa suspect nga estudyante para lang kay ti nakachat-chat sa akon ang suspect o sa aton nga masurrender sila, so ginsugat na to sali sa K5
1: kag very good
7: na surrender gid dito mismo sa ato nagtubangay gid mga ang pulis.
1: Di nga ginsumbagya ko nung pulisaw. Di sigon ta kay why na time kay ginsumbagya ko nung pulisaw.
7: Di ginsumbagya kay ginsaway malang sa kang pulis nga hindi ka mag-skate na subang sang
1: di ba nung bagit sa dayon pulis pa naka-uniform ang pulis?
7: Wala
1: kaya biyaguro ko ngayon sinulang nga civilian dahil sinumbagya di why naka downward black o naka inside black o outside black ang pulis?
7: Wala man naka di may pagilalaman pulis
1: di dapat maka inside black or outside black. Oh, galing kay wala guru is DT, self-defense tactics nga subject. Oo.
7: Wala kataglaom yung pulis nga mamon.
1: Sumbagon. Sige pa nga, importante na file lang kaso. Bye-bye, Bert.
7: Oo, bye-bye man. Sige, ako si Berto Gagdit, K-File News.

0: Salamat, Gid. Kita sa buwas. Same time, same station. Ako si Jean Pauline Rosso. God bless everyone. Bye-bye.
1: News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio. Nga isa ka sahi, ga brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Happy! Everybody is happy!
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
13: Charmy, let's go with the flow.
16: Man, kita mo bang nakikita ko?
19: Oo nga, kitang-kita.
20: Ganado kaya malusog.
19: Kitang-kita.
20: Timbang ay mabigat.
21: Mula batok hanggang tingke.
19: Kitang-kita.
22: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
21: May kontrabaho formula pa.
23: Walang amoy.
19: Kitang-kita.
20: Ang pangarap ng pamilya.
22: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
24: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, welcome sa Webes ng edisyon sa ngatong program, It's Our Time to Shine. Today is August 20, 2026 mga ka-K5. Kumusta mga taga-Mansalanaw dira sa Banwasang La Castellana? Kaina mga alas 5:24, nag-aso na naman ang bulkan kanaon. Thank you, Ged. Kay kadamo sa mga nagapamati sa aton dara sa Banwasang La Castellana, good afternoon sa inyo tanan. Nag-welcome sa program, It's Your Time to Shine. Abi ninyo sa Luzon, nagasigi-sigi man ang pagbubo sang ulan. May mga pagbaha, pagidya sa pila ka mga lugar dito sa Luzon area. Kag may mga lugar pa nga apektado sa gihapon sang habagan. Dugin report ko na ni kahapon sa inyo, no? 220 na ang patay sa leptospirosis sa bilog nga Pilipinas, suno sa Department of Health. From January to August 8, mga kagayfay, dito sa Maguindanao del Sur, baw may nasunog pagin nga merkado. Dito sa Banwasang Sharif Agwa, patay ang mag-asawa na nagabaligya sang LPG. Tapos ang asawa nagabusong pa. Grabe, no? Kung adlaw-adlaw, amo lang ning ubra mo, nagakadepress ka man. So every day makita mo ang nagakatabo sa bilog nga kalibutan. Dito sa isa ka nasyon sa Africa, bo ang bukid dito nga ginakutkot sa mga pumuluyo para magmina sa mga bulawan na tiphag na naman. Masobra isa kagatos ang napatay mga kagayfay. I-check ninyo ang aton nga mga Facebook pages para makita ninyo ang mga balita. Balita lokal, balita national, balita international. Kitaya pasalamat kita kay ari kita dere nagapungko, makarelax pa, kag makapamati sa aton nga mga radio sets. God is good, mga ka-K5. 1:13 p.m. ang aton oras.

Gina-welcome ko man dali sa ito nga program, It's Your Time to Shine, ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Mayong hapon gid sa inyo, kag syempre ginapasalamatan ko man ang tanan-tanan ng mga KSS members nga nagamonitor right now sa bilog nga Bacolod, sa bilog nga Negros Occidental. Good afternoon sa mga taga-Himamaylan City. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Halungin nyo gid ang inyo nga mga atay against infection. Magtumaro sa Klinika D3 Bio nga may virgin coconut oil. Mga ka-K5, ang VCO or ang virgin coconut oil may antimicrobial properties. Amo ni siyang nagatap na sa pagdamo sang kagaw sa aton nga atay. Mabakal ini sa mga KSS resellers dira sa inyo nga barangay, mabakal man sa Maze Wellness Product Center sa Plaza Mart, kag sa tanan-tanan nga mga klinika branches sa Bilogan Negros Occidental. Mabakal man ang D3 Bio sa Shopee, mabakal man sa butika. 1:17 PM mga ton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

May bad news si Tita Shine sa inyong tanan. Pagkatapos ni Bagyo Neneng, may isa na naman kabagyo nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang ngalan niya ni daw si Bagyo Obet kung magsulod na siya sa teritoryo sa Pilipinas. Pero ang iyang international name is Saudel. Ang forecast sang pag-asa kung magsulod na ni siya sa teritoryo sang Pilipinas, pabaskogon niya na naman ang habagat or ang southwest monsoon. Kung magbaskog ang habagat ay abaw maigo na naman sa mga pag-ulan ang Luzon area and ang western Visayas area. That is according to Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Siyempre, basta pag-asa na gani ang maghambay, mangaman na naiya si Tita Shine Budlay na. Ito hindi ko na bala maisip ang... Ito hindi ko na maisip kung kapilan ako kabeses na apektuhan sang baha diri sa Bacolod. My goodness. Kaina, alas 4 sang aga, nakitaan ining bagyo sa kalayoon nga 2,960 kilometros. Gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao. Padulong, padayo nini nga nagagiyo padulong sa northwest nga direksyon sa kadasigon nga 20 kilometros per ora. And as I've said, kaina, ang iya sining nga international name is Saudel. And once magsulod na ini siya sa teritoryo sang Pilipinas, pagatawgon ini siya bilang si Bagyo Obet. Ang forecast sang pag-asa daw Lunes, Domingo or Lunes, dira na naton ma-experiensyahan ang mga mabasko nga pagbubos ang ulan. Kay pabaskogon ni Obet ang kuan ang habagat as I've said kaina. Bao ambot na lang. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy, happy, happy birthday sa inyo. Kabay pa nga hatagan kamo sang Ginoo sang malawig pagid nga kabuhi, maayong alawas, madamo pagid nga mga blessings mga kakaypay.

sa mga nagasaulog sa ilang kadlawan, today, August 20, 2026, happy, happy, happy birthday sa inyo. Sa mga wala ko matamyaw kahapon, nga nag-celebrate sa ila birthday, belated happy birthday sa inyo, especially ha, sa kay Sir Emmanuel Buenafe. Kahapon si Sir Eman nag-celebrate sa iyang birthday August 19, 2026, Wednesday. Sir Emmanuel Buenafe. Sir, belated happy birthday sa imo na ngayon ko ganis ang pasensya sa iya. Kay siling ko wala ko gidya mabukaran kahapon ang iyang mensahe. Siya na lang gidya nagtamyaw sa iya kaugalingon. Sir, belated happy birthday to you. Ang pagpanamyaw halin sa amon diri man sa K5 News FM.

Salamat gid sa aton nga mga suki dira sa Banwasang Ilog. Good afternoon sa inyo. Nagamonitor sila subong. Ma'am Veronica Delgado Recto.

Thank you very much to all the members of Family Gregas na nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon man sa Diaces family and Canaya family. At sa miyembros ang Juanillo family dala sa Sitio Bukalan sa La Carlota City. Sa ila ni Don Don, Janessa, Jaira, Cute, Jaren, Julie, and Cherry. Thank you very much, Gid. Sa inyo, padayon nga pag-monitor, padayon nga pag-suporta sa It's Your Time to Shine program. Ang nag-chat sa akon si Ma'am Linlin.

Halimbawa, tapos gid ko ni kay Ma'am Yasha Milan, nagkuan siya gali, nagchat siya sa akon sang August 14, no? Hindi ko sigurado kung natamyaw ko ni bunso niya ni ang iya kamanghuran nga, I think anak niya, 28 years old, si Leonessa Uhayan. Nag-celebrate sang iya birthday last August 14. A belated happy birthday to you from Manang Jing Uhaylan of Barangay Mansilingan, dala sa Puro Kabugwason. Mukabay pa nagapamati sila. Ma'am Yasha, Yasha Milan, salamat.

sigurado na ni nga kung matamyaw ko siya this afternoon, hindi na ko malipa. I mean, hindi na ko maakigan. No, kung hindi ko siya matamyaw sa birthday niya, kay advance na niya ang akong birthday greetings. Actually, sa August 25 pa,

0: Kabugwason, Barangay Mansilingan, August 25 ang birthday niya. Greetings halin sa iya anak Jing Jing Uhoylan, Purok Leonville, Barangay or Lionville, Barangay Mansilingan. In Bulgar pagid ka di Ma'am Luisa ni Jing Jing. Oh, 57 years old na kuno ikaw. So advance happy birthday to you. Once again, sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, happy, happy, happy birthday. 1:34 p.m. mga aton oras, mga kagay 5. Salamat, ge. Jing Jing. Uhoy lan. Thank you very much. Gid sa imo langga. Magabalik kang it's your time to shine pagkatapos sini.
1: 101.5 News. D3 Bio.
2: Problema sa pangkaso,
1: hilana,
2: sipon, kagubo,
1: tugasong virus,
2: kagbiklobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid,
2: na ginahimo
1: monolaurine sang atong lawas,
2: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio,
2: adlaw-adlaw.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Senior citizen ka na bala,
2: kag medyo
1: lipato na,
2: ibalik
1: kag protektahan ang memorya.
2: Mag
1: D3 Bio ka na.
2: Sarang makuha ang ketones
1: sa D3 Bio,
2: nga isa ka sahi nga brain food,
1: kag gantinlo man
2: sang aton uto,
1: rason
2: nga gandami ang memorya.
1: Mag D3 Bio
2: adlaw-adlaw.
1: DGX 500.
2: Di na problema mo bala
1: ang mataas nga blood sugar level?
2: Mag DGX 500 na.
1: May ampalaya extract
2: nga bugana sa quarantine,
1: nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
2: Likawan
1: ang komplikasyon dala sa diabetes.
2: Mag DGX 500 na.
1: DGX 500,
2: ang free radical neutralizing supplement.
1: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan
2: sang antioxidant.
1: Likawan
2: ang komplikasyon
1: kag balatia.
2: Mag DGX 500,
1: ang pinakakampiyon
2: ng antioxidant.
1: DGX 500,
2: may DC,
1: ang alkaline
2: ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
2: May DC.
1: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C,
1: babaka
2: sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka, nagputi gid akong nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men.
12: Extend food supplement for men.
11: May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya.
12: Kag stamina sang lawas.
11: Para sa mas astig na performance.
12: Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift. OT.
20: Breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K5 News.

1:46 ang aton oras, mga ka-K-5. Kaupon sa gihapon, Sunshine Lacson. Tapat pagid ko kay Sir Alan Takapan kay naulihi pagid. May isa pagid ka mensahe nga wala mabukad kay ina si Tita Shine. Happy birthday sa kay Dane Raver Takapan. Ang reliever tech dira sa kaban ka lang. Kagsahinigaran. Oh, good afternoon, Ged. Happy birthday to you. 18 years old na siya, gali isubong. Ano mo ni Sir Alan? Anak mo ni Sir Alan? Anak or manghod, sir? Manghod, no? Happy birthday once again, Dane Raver Dakaban. So sa mga nagapamati sa aton dara sa syudad sang Kabankalan, good afternoon. Can do so. Kinahanglan man ang suplemento para malikawan ang depresyon, mga ka-gayfan. So hatagigin ninyo ang inyong kabataan sang My DC Syrup kag Memory Plus. Ay bata gid jagali ni Sir Alan. Thank you, Sir Alan. Abi ko ganing bata mo, isa lang kabilo. Sa mga mama nga nagapamati din sa Barangay Felisa. Kada hapon ko no, basta may klase, gamonitor na sila. Sila ni Ma'am Ruana Villaran Erbito. Damo-damo na sila dara na gamonitor malapit sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Thank you very much, Gid, sa inyo. Ang inyo nga mga kabataan, hatagin nyo, Gid, ha, sang Mighty Sea Syrup kag Memory Plus. Para, syempre, mas mag-active kag mas mangin, maalam pagid sila. Mas magnami ang ilang performance sa klase. 1:48 p.m. mga ton oras, mga ka-K5.

0: Mayong hapon sa kay Sir Samuel Uyad, ang guard nga nagapamati right now dira sa Goldcrest. Thank you very much, good kag happy birthday to you. Birthday niya gali isubong, halin sa kay Sir Rolando Balayo. Thank you gid sa inyo, sir.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Mga ka-K5, gin-aprobahan na sa Senado sa third kag-final reading. Ining hagna, ining bill, ining proposal, nga nagahatag sang proteksyon sa mga pasyente kag mga caretakers sa mga pasyente nga hindi na makasara nga magbayad sang mga bills nila sa hospital. Ining mga balayran nyo ba na sa hospital nga bawambot na lang. Magwa na kamugani sa hospital pagkakita nyo nga kadamu-damu kag kadako-dako sang inyo nga balayran. Diri na kamo nagalalain. Ako nakasaad sa Senate Bill Number 1511 or 1511 nga dapat pahanugutan ang pasyente nga makapauli kung nakarecover na siya sa balatian. Pero again, isa pa lamang ini ka proposal mga ka-K-5. Nakasaad man sa hagna nga hindi mapreso sa ospital ang pasyente. Kung hindi siya makabayad sa iyang balayran, sa ina nga hospital or sa medical clinic nga ginalakipan sa mga professional fees, medisina kag iban pa. Wala man ginapahanugutan sa proposed bill ang pagpreso sa mga caretakers, representatives kalakip na sa mga bag-ubunag nga lapsang bangod sang wala mabayaran nga hospital bills. May nabalaan gid ko ni masiling sila hindi ni anay pag-i-release ang bata. Ma'am, ibilin lang ni sa nursery kay wala pa makabayad sang ilang hospital bills ang mga ginikanan sila. Ahay kaluoy man sang lapsang. Pero syempre nakasaad man sa hagna nga dapat maghatag sang promissory note ang pasyente sa ospital para sa mga balanse nga wala mabayaran. Hindi pwede nga magtalikod lang kita. Mapurdoy naman ang hospital. Pero bisan paano, ining proposed bill nagahatag gid sang proteksyon sa mga pasyente ka-recover na sa ospital. Kakinahanglan na gid nga magwa kag hindi sila dapat kapati ni Rondera or else magmasaka pagin nga masaka ang ila balayran. Mga ka-K5 diri sa aton sa Pilipinas, pila lang ka mga pamilya, pila lang ka mga individual ang may savings o kung may budget para sa ila hospitalization. Kalabanan sa aton nga mga trabahador kada sweldo, ginauna naton ang bugas ang inugbayad sa tubig. No fear. Kay siling mo, wala pa man ko nagmasakit, tita Shine, tiunahon ko ni anay ang bugas. Ibakal ko ni anay bugas, ibayad ko ni anay sa amon balayran sa tubig. Kung kaisa, unahon pa na ang inugbayad sa kuryente, sang sa magbakal sang sudaan, hindi ba na mo na ginahimo nato? Hindi man pwede nga unahon mo pa ang maninda para sa imo inugsudaan sa bilog nga simana, kay ulotdan ka na sang kuryente. Amo niya ang realidad diri sa aton sa Pilipinas. Ang iban sa aton, kung may ginabatsag, ginadaladala lang na wala man nagapatsag up. Kay siling mo, okay pa man ko tita Shine, kaya ko pa man. Kaya ang pwede nga ibayad sa check-up, ihatag anay sa kabataan, balon sa eskwelahan, tuition fees, arkilang sa balay, kay budlay man nga pahalinun kay kunju mo na sa imo monthly nga balayran sa arkilang sa balay kag kun hindi ka makabayad diin ka abi maistar. Most of the time or sa masami ginauna mo ginaiya ang iban kesa sa imo kaugalingon. Ilabi na gid kun ikaw isa ka ginikanan. Ilabi na gid kun ikaw ang breadwinner sa imo nga pamilya. No, amo ni ang realidad. Ilabi na kun ikaw ang amay, kun ikaw ang iloy nga nagasagod sa imo kabataan, sa imo nga family. Pero kung maglala na, amuna na ang pagkarankaran, pagpa-check up, mahambal ang doktor nga baulala na manititasay ng imo nga balatian. Kinahanglan mo na nga i-confine sa ospital. Iti pagka-confine sa ospital, dira na nag-aumpisa ang problema mga kagayfile. Ang iba hindi na makapacheck up, gulpi na lang matumba, pagdala sa ospital, hindi na makagwa, kay ti lala na mo ang kondisyon, mapilitan ka na nga ma-admit ang pasyente. Ang iba ginadala sa private hospital, bisan wala sang kwarta para lang nga mahingagaw ang ila kabuhi, kay gulpi lang nga naglain ang kondisyon sang lawas. Ipadayon ko lang ni Karon. Stay close everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
2: K5 News.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sa ang gitawag D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kaunon ha, kagtod. Meaning pa, ang mantika lang imo ipasulod sa imo. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Ang suno sa pagtuon, Sir Boy, ti nabalaan na ito na perminato, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo nang main constituent sa MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka D3 Bio, tingala ka, normal imo pupo.
6: Na, may ang pupo mo.
5: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, gina taki gigoya Sir Boy sang ano sang kagaw ko lantaw na to kung di inhasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours 14 hours. Untat ka man gali.
6: Nalumbos.
5: Lumbos ang kagaw sa Sir Boy. Patay ang kamloa Sir Boy before I take. Gin kuan ako antigen test. It was positive. Imna na ko 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan Sir Boy.
6: Negative. Kung sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct capsules. Pasulot ka sa ospital. Kasing kumil mo na yun, apoy mo na to.
5: Di pa sa chika pa lang, ya, 700 na bayad mo. Chika pa lang.
6: Chika pa lang. Na yung 700, nag-ayo ka.
5: That's how effective is D3 Bio.
3: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio, 3 ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.
8: Yes, kag ang kanami pagod Sir Boss ang D3 Bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, Sir Boy. Kaya ang D3 Bio, no, nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation. Basta inflammation, Sir Boy, ang imo nga digestion, absorption, pigaw good, Sir Boy. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga chan, makure ang imo nga problema sa imo nga chan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, Sir Boy. Kaya nga man, gahatag sang satiety hormone sang ginatuwag magnormal ba, Sir Boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, Sir Boy. No?
6: Sakto
8: mag-
6: na, Doksan.
8: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka magtulog, Sir Boy. Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
9: Ang D3 Bio, permita ni mahibaluan o ginadiscuss na nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imo nga cellula, ang cell membrane ginaputos yun. Agad hindi makasulod ang mga carcinogen. Mm-hmm. Kapanigarilyo ba na mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo cellula. Kaya ginatabunan ina sang MCT, sang D3 Bio. Now kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa. Kung gaga D3 Bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 Bio.
6: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga, paduway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 Bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium-chain triglycerides. Once ini, nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 Bio adlaw.
5: Hindi pagulata, Sir Boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulser ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 Bio.
3: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilara, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Visio.
10: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: D3 Bio.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you,
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Han. Ano? Excited ka na pala sa new home ta?
1: Siyempre, Han, no. Daw sa ano bala? Pila ka years natin gintipunan. So, ari na. This is it.
0: Sa katapusan, natuman gid man ang handom tanga duhan.
1: Yes, Han.
0: Natuman gid man.

0: Hon.
1: Yes, hon.
2: Gusto na
3: Kapuyon, kagin sinak karon.
1: Ay, wala sang kaso, han, ah. Inspired lang ko, Abby.
3: Mm.
1: Kaya daw sa ano pala, ato nagid man ang balay ang ginatinloan ta. Sa nagligad, sa boarding house lang ko kapaninlo. Pero subong, sa ato nagid balay.
3: Ikaw lang gidhan, ho. Mm. Han, anong mayo sineman? May pagro makuha kita timbang, no?
1: Timbang? Ay, no need na, han. Ay, kaya ko nga ako lang. Wala man ako sang ulubrahon. Di ba la?
3: Ate, sige, han. Bahala ka. Basta, ang ako man lang, ha. Hindi kuya gusto nga mabudlayan ka.
1: Okay lang ko, han. Promise.

0: Han, malakat na ko, Han.
1: Wait, again, Han. Masuksok lang ko sa t-shirt.
0: Ay, no need na, Han. Ako na lang. Nag-book na ko sa app eh. Baka doon naman din car.
1: Ano? Kanugon, Han. Kuntani ako na lang madulong sa imo.
0: Okay lang. Ako lang, Han. 9 a.m. pa man ang duty ko eh. Kwan, ginhungod ko gid-abi nga magpabook eh. Kay gusto ko nga makapahuway ka gid sa balay. Pila na lang daan ka bulan, mabalik ka naman sa barko.
1: Bisan pa, Han. Nagkakabala ka lang ako sa imo.
0: Nan, ote. Ari na galihan. Ah, sige na. Malakat na gid ko, ha? Bye!
1: Ato ng asawa ko. Thank you, good Lord, nga ginhatag mo sa ako ng mabahing handom ko. Kag na pangasawa ko pa. Ba? May ido nga kasulod sa amon? Ala? Basi naglumpat siya sa pader, kahit kanubo ba lang sa pader namon eh. Basi balay yan, asan tupad balay namon, balaho. Goon ko, balak. Uy, atong ido, dumay rasa nga ido ah. Kay sino ini man?
2: Hello, sir. Hi. Sir, pwede ka sulod? Akon ina ang ido nga nagsulod sa inyo eh.
1: Pwede gid miss. Imo ni gali ido?

0: Dok ka namin istoryon sa tupad balay namon ba? Kabuot sa iya. Doon nalinga ako sa istorya sa iya. Mahilig alis sa ido. Oh, ba? Ay, si Don ang nagatawag. Sabdon ko. Hello?
1: Ay,
0: Han?
1: Hello, Han! Kuan, Han. Basi mga 8 PM pa ako makapauli. May monthly meeting kami, Abi. Alang-alang, gid ka tama.
0: Amo bala, Han? O ti ano, sugato ta kala karon?
1: Ay, hindi lang, Han. Kay idulong ko karon sang service ang company.
0: Amo bala?
1: Mm.
0: O ti ano, may musa lang ko sang panyapunon ta?
1: Ay, hindi na, Han. Ay, ma-drive-thru lang ko karon sa McRonald, ah.
0: At isigyan, pwede gid.
1: Ay, oo, dali, Han. Sige na, ha. Babay na. Masugod na kami meeting. I love you.
0: I love you too, Han. Along ka na, ha? Bye. Psst. Ba? Dumina ko pa ni Chita, ho? Ba? Si Marie? Nagatamwa siya sa pader namon?
2: Ronel! May ginluto ko din nga sudan. Gusto mo? Namit me! Tilawi pala!
0: Marie?

0: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kagmedyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
7: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Happy! Everybody is happy!
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: night shift,
17: OT,
18: breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy.
22: Let's go with the flow.
23: Man, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga, kitang-kita.
25: Ganado kaya malusog.
24: Kitang-kita.
25: Timbang ay mabigat.
26: Mula batok hanggang tigke.
24: Kitang-kita.
27: Bim-
1: Remig Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
19: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Remig Premium, kitang-kita ang galing.
22: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salon Pass. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol. Acetate. Camphor. Is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
27: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
27: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
30: Pag-ibig fund, solid kabon.
26: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
31: Pinakabarato nga data
32: sa Shopee.
33: Off pa para sa tanan.
32: Data
34: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
35: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
36: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
37: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
36: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
38: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
36: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
39: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Han? So, diyan ka rin nagkuha sang afritada?
1: Ah, kuhan, Han. Dira sa guwaan kayo na, ah. Nagbakal ko sang soft drinks. Nakita ko daw kanamit malaho. Kabalo ko naman nga, paborito ko ng afritada, eh. Labi na gid ko nagapula-pula, bala. Bawa kanamit ka, no?
0: Okay. Pero in fairness, namituod. By the way, Kalihan, next week, mapadumagati kami. Siguro mga 2 days man lang.
1: Galian? Nga man, Han, ano ka mo dito?
0: Ay, ma-site visit kami ni boss. Bago naman nga project, Han.
1: Ano bala? Ati, maayog yun, Han, ah.
0: Maayog ka tama, Han. Ay, grabe. Grabe nga blessings ang naabot sa aton, Han. Kuan, kung matigayo ni Han, nakapamensar ko nga, hindi ka nalang magbalik sa barko. Ma-business na lang kita, Drihan.
1: Oh. Kukuan, paminsaron ko, Anay, Han.
0: Okay, no pressure, Han. Basta, i-explain ko sa imo kung ano nga klase ini-business, Han. Nasiguro ko nga masyaka sa income mo, Drihan.

0: Isa pa lang kagabi nga wala ding asawa ko. Pero nahidlaw na ako sa iyo. Wala sang kaso ah. Kaya sunod lang mapauli naman siya. Ay, namaguhan na ako siguro ah. Oh. Karami sa mga bituon kagbula, no? Timing gid ang tambay ko di salon. Hmm? Kikasanag sa bulan kag kadami sa tiyempo. Ay, kadami.
1: Ron! Gid-
0: oh. Ba? Si Marie? Nagtamwa siya sa pader, oh?
1: Hello! Good evening, Ron! Birthday ko, Abby Subong, eh. Pasi kung available ka. So, hindi mo lang sa balay, kaya may food ko din i-prepare. Alam ko, subo mo lang kay ako lang di isa nag-celebrate.
0: ha?

0: Kung mo rin, si Asman mo nag-inter-island?
1: Yes. Bago lang kami nagtawganay sa Batangas daw sila subong. Ikaw, mayo kaya kay international?
0: Ginkalo yan. Ikaw, nag-aplano ganit si Mrs. nga paunta to niya ko kay manegosyo na lang ko nako. Pero ginapaminsan ko pa sang maayo kiti na may punto man siya eh.
1: Ati nami man gani eh. Anyway, ay, lainan ta ba lang istorya?
0: Ha?
1: Dugay na ka man ni Mrs. mo?
0: Dugay naman pero bago lang kami nakasal.
1: Okay. Kami sang partner ko bago pa lang eh. Wala pa kami nakasal. Katalaka gani eh. Kaya kung hidlawon ko sa iya, wala siya sa tupad ko.
0: Marie?
1: Ronel?
0: Ha?
1: I know daw, kahuluya man nga ako pang first move. Pero at least prank ako. Kwan, I like you.
0: Oh my.
1: And nakuon ko nga, nahidlaw man ako sa muni, oh.
0: Marie!

0: Anong buhatan ko siniman? Nagbungagin ang inhimo na mo ni Marie. Nagabusok siya. Kag nakulbaan ako basikon mabalahuba ang tanan. Kag ipabalo niya sa partner niya. Kag amaman sa kay Don nga ako ang amay sa ginadala niya. Oh, ay. Anong buhaton ko? Tuparay pa man kami nga daan balay.
1: Han? Oh, naano ka? Okay ka lang?
0: Han?
1: Han? Ginakos mo ako sa hugot? Ay, ano? May problema ba lang?
0: Han? Palanggatagid ka.
1: Palangga taman ka, Han. Ay, anay ka? Naano ka? Anong natabo sa bana ko man? Hmm? Ano?
0: Kunabihan eh. Buwas, mapamanila na ako. Mabalik na ako sa kaysabar ko.
1: Ano? Abi ko na eh. Hindi ka na magbalik. Kay iti masugod na kita negosyo?
0: Kunabihan eh. Daw hindi ko gidinyada siguro ang business. Dako man ang sweldo ko sa barkohan.
1: Pero Han, mas dako pag hindi ang kitaon ta. Tungod kita ang masupply sang construction materials.
0: Kakuan Han. Basta daw hindi ko feel eh.
1: Han, please. Abi, hindi na lang magbalik kay. Wala pa taga ni baby. Kag okay naman. Oh. Hitso na ang tanang sa negosyo ta. Please. Ano? May rason ba lang ah? Nga nagbago naman ang desisyon mo? Han? Ihambal sa akon, Han. Ihambal sa akon. Kay mamati ako. Please, Han.

ang problema ko subong. Mod ginatago lang gihapon ni Mari ang ginabusong niya. Kag nangako siya sa akon nga isekreto niya ang natabo. Pero wala sang assurance kung amog sina ang buhato niya. Sa bahay naman namo ni Don, natingala siya nga mabalik ako sakay. Kag naayawan ako pangita sang irason ko sa iya. Sa subong, nagaproblema gihapon ako kung paano ko sulbaron ang problema nga ginsudlan ko. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ronel.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Sa mga senior citizens, para maligawan ang pneumonia, magtumaro sa Klinika D3 Bio, adlaw-adlaw, nanay, kagtatay. Amuni ang nagahatag sa inyo sang proteksyon batok sa mga viruses, sa bakterya, kag fungi. Pon sa kay Inday Zilia Velchez Escamos, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa family Escamos dira sa Mulukabok sa Sagay City. Good afternoon. Thank you very much. Sa mga suki ko nga mga senior citizens dira sa Barangay Mandalagan, good afternoon sa inyo. Kay Ma'am Eva Padasay, sa kay Ma'am Lida Liamera, Ma'am Elizabeth Padasay, and also Ma'am Lucia Liamera, and sa kay Ma'am Flor Puyagao, and Ma'am Nelia Artelado. Every afternoon, nagapamati na sila. Ma'am Cecilia Banzuan, salamat gid sa inyo. Ma'am Yuli Orgea, kumusta ikaw dara? Kanami sang mag-asawa, no? Kung ang ilang mga handong matuman gid, inabla mga handong nga makabakal sang ila kaugalingon nga balay, ang handong nga makabakal sang ila kaugalingon nga salakyan, samta nagabako-bako sa mister sa barko, no? Do ka perfect na balas ang ilang nga pagpangabuhi. Siyempre, basta nagatrabaho ka sa barko, especially kung international ang biyahe mo, medyo dako-dako ang imo nga sweldo kada bulan, especially kung may ranggo ka na, no? Hapos lang na yan sa ila, basta seaman, OFW, hapos lang actually mag-utang balay, utang salakyan, approve na yan dayon. Damo-damo pa na ma-offer sa imo. Doka easy lang bala, no? Tihandom nyo na yung munti. Karon may balay na, may salakyan, no? Perfect na ang pangabuhi. Hindi pa man perfect kung wala pa maimpas, pero makasiling ka bala nga. Bisan pa ano, nakapundar na, no? Tapos ikaw nga misis, naka-incendi ka, nga makapoy ang magtrabaho sa barko, siyempre kung magpanaog na si mister, ginahatagan mo man siya sa kahigayunan nga makapahuway, hindi man manami nga ang bana mo, nagapangabudlay na sa barko pagkapanaog, himuon mo pagin nga yayo mo, security guard mo, manugsugat sa imo sa opisina, manugluto sa pagkaon ninyo, no? Ikaw yung nga asawa, ikaw ang klase sang asawa nga ang gusto mo, makapahuway siya. And kung si mister nagatrabaho, syempre ikaw man, nagatrabaho ka man diri sa duta, kay naka-intindi ka nga dapat may kontribusyon ka man sa inyo nga pagpangabuhi bilang asawa. Naka-intindi ka nga hindi tanan, isalig mo kay mister, kay wala kita makahibalo. Ang ginatawag nga disgrasya, pwede ginaya matabo, no? Samta nagatrabaho siya sa barko. So ikaw nga asawa, nag-ubra ka man o nag-contribute ka man sa inyo nga pagpangabuhi. Ang imo nga pagsalig sa iya, wala sang kapin kagkulang. Pero ang pinakamasakit, gininto yaka sa sulod lang sang pila ka oras, kag wala gid siya makapaminsar, bisan isa lang ka minuto antes siya nagluib sa imo sa babayi nga nagapanitsit sa pihak sang balay. Wala man kamo sang problema, hindi ka man irresponsible nga asawa, pero nahimo niya ang pagluib sa imo. Kung kaisa makapamangkot ka sa imo kaugalingon, Tita Shine, diin ako nagkulang. Mag-isahanon ka, nagapamangkot ka sa imo kaugalingon, nagadalom ang pinsar mo, diin ko nagkulang man. Wala mang kamisang ginawayan, antes niya ko ginluiban. Amo na wala, no? Wala ka man nagasugal, wala ka na, way ka man nagapangutang, ayawan sa pamayad. Hindi ka man waldas nga asawa, pero nga agin luiban niya ikaw. Sang amulang sinakasimple, ang pinakamasakit

0: Alas 2.45 ang aton oras, mga ka-K-5. Salamat sa mga suki nato nila sa Sipalay City nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon sa kay Ma'am Zinaida Magbanwa.
1: Here we go again, hurting each other for no reason, wondering why.
0: Kung nagapanahi si Ma'am Zinaida Magbanwa, amuning iya ginapamatian, It's Your Time to Shine program sa K5 News FM. Kakadula ko nung kapoy niya. Isan ano ko nung obra, basta naka K5, basta nagapamati sa radyo, nagakadula lang ang iya nga kakapoy.
1: Why do we always hurt?
0: Mga ka-K5, magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall para sa mga alternative products. Kung gusto ninyo healthy snacks para sa inyong kabataan, may kangkong chips available man sa Maze Wellness. And para sa libre nga pagpakonsulta, wala bayad, magbisita sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Atubang Sangate, sa Paglaom Sports Complex sa Hernay Street sa siyudad sa Bacolod.

Thank you very much sa kay Pastor Joven De Locano. Ayong hapon man sa anak niya. Hello langga. Good afternoon sa imo. Sa kay misis mo, Pastor, mayong hapon dira sa inyo. Salamat po. Sa mga amigo naton nga mga drivers, security guards, construction workers, good afternoon gid sa inyo. Salamat gid. Alas 2:47 ang aton oras, mga ka-K5.

0: Good afternoon sa kay Sir Leonard Villoso Mones.
1: Sometimes goodbyes are not forever.
0: Salamat gid sa mga nagapamati sa aton sa Bulubituon sa Banwa Sanghinig.

Nagapamati ka mo sa gihapon sa It's Your Time to Shine program dari sa K5 News FM. Gusto ko lang pasalamatan si Ma'am Nelene Biantan Villarna. Nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program sa kay Mama Elizabeth Biantan. Happy, happy birthday in advance. Buwas ni siya masalabrate sa iyang birthday, no? Advance happy birthday once again sa kay Mama Elizabeth Biantan. And this is from Langging. Advance na ningadaan kay Basi Buwas. Hindi ma-greet ni Tita Shine. At sa mga masalabrate sa ila birthday tomorrow, advance happy birthday sa inyo. Especially sa kay Mama Elizabeth Biantan once again. Thank you and good afternoon sa kay Ma'am Nelia Yanes Sibunga. Nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program every afternoon. Thank you very much gid. Bauti wala na gid. Why na ta oras no? Gin check ko do hindi na takabasa na naman sang aton nga horoscope sini. Ang kape paborito ginaiya sa mga Filipino. Hindi lang kita nga mga Filipino. Bisan diin ka magkadto. Ang coffee ya ara ginaiya. Exciting and new. Pero ti siyempre ang gusto nato niya ang brands ang coffee nga nagahatag sa aton sang energy. We're expecting ang coffee nga may health benefits nga nagahatag sang nutrition. Ang coffee nga nagabulig sa aton sa nga makarecover from inflammation. Ang kape nga nagabulig sa aton nga makarecover sa mga pagpalang hubag sa aton nga lawas.

Ako, yeah, gusto ko ang coffee nga bisan tatlo pa ka beses ko inumon, hindi magsaka ang akon nga blood sugar level.

smile. Ang gusto ko pagin ng coffee ang very very safe sa mga nagapulaw. And very very safe sa mga senior citizens. Isa lang gina DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, mga kagayfans. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, mabakal sa mga klinika branches, sa mga KSS resellers. I think mabakal nyo man siya sa Shopee. Salamat gid ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: K5 News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
0: Wow. DTX 500.
3: Para sa dugang pa nga mga benepisyo. Isa sa mga makabulig sa dako sa DTX 500 kag Mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually ini ang nagaradjate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nagakramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
4: Ang prostaglandins, Sir GP, amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakosang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis na, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C ka adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation.
0: DTX 500!
5: Katalina Habagat,
6: anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay namin nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500!
4: Sir Boy?
7: May na lang kay lalaki, tiyas si
4: Adok Sam?
7: Oh, pero bilang tatay kag bana dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imo nga asawa no nagaantos no, isa tubtub tatlo ka adlaw kada bulan gid amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye no, maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood no, hindi sila buringot kag mainito ng ulo no, luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no, gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag Mighty C gigad adlaw.
3: Sir Boy,
8: importante gid Doc Sam mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga blood clots na no, na madlag mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa klinik. Kadto kamo sa among klinik, no?
4: Kasi basin secondary, dysmenorrhea.
8: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan gid. Doc?
4: Naman gani. Hambal ko hindi sagay inom pin relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Ya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala na ka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw. No? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
0: DTX 500.
1: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
2: Parang pila na may mong sugar?
1: 136 na lang. Naaminid yung kaya akong tulog sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5 K

Alas 3, oras na ho para mag-teko ng ating mga suplemento ang ating Super Trio DTX 500, Mighty C, ang ating Alkaline na Base Vitamin C at D3 Bio. Yun. Kapag ka-ubo naman ay ubo-ubo, nagdatrakaso, always mag-teko tayo ng ating D3 Bio. Sa mga sulky natin ng butika, mabibili ko yan nationwide. At kung harap nyo ay libreng check-up naman, diretso ho kayo sa aming klinika The Alternative Medicine and Wellness Center, sa pinakamalapit na klinika ho dyan sa lugar ho ninyo, para maka-avail ho kayo ng libreng check-up at para ma-avail ho ninyo lahat ng aming mga produkto. Magandang hapon! Ngayon dyan, kasakasama naman po ninyo hanggang alas 4 ng hapon para sa tingin ng Big Mix.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
1: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
0: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
2: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
2: Sport Biotics! Makabulik sa pag-

0: tugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs4Biotics! Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sportbiotics!
3: Gah! Mag-joyride man tabi, gah!
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, kidya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
10: Nagaburo na ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: night shift, OT, breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga.

0: KK5 News FM News FM D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. D3.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapos.

0: katugas ang mga kagaw. Clinicas Probiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabati ako for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
18: Pag naasiman ka, akin ka.
17: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
22: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati padayunong naton subong sa pagsipan-sipan ang matahong makasugpon sa aton drama sa kahanginan ngayong ginmakuhaan sang leksyon yung ginating uluhan
1: rehas sa kasaysayan
2: kay tatay ko na

0: Mga bags, dugang talim, no, no? Ala?
1: Oo nga, mga pamani, Migs. Siguro man kami bla, Migs, ang imong discard, bla, para nga makaigo, tadako-dako, bla.
0: Now, masabay ka sa akon, Migao?
2: Ipong good, ya. Basta makwartaan, Miga. Masabay din kami, ya. May iligoo naman daw.
0: Ni tatay.
1: Ah, Mix. Mix. Si Miko mo.
0: Bah. Gatods. Hindi ko na Miko ya.
2: Hindi ka mo Miko ay? Nausood man ng bata mo kagang bata nila?
0: Tigalon mo. Matsaga niya kay damo siya kasapatan kag lapad niya ba? Kung daw si Inuna siya nga kwartahan, daw si Atsog ang tuntoy, ha? Oh. Bah. Ah. Mga Megs.
2: Megs?
0: May napinsaran ko.
1: Oh.
0: Di pungkol, ya. Tiba-tiba kita sinikon matabo.
1: Bah. Ano na? Amigo?
2: Basta, kuya. Look out lang, kuya. Kay hinay, kuya, nga daan niya nga mag-iho mo.
0: Kagang mata mo yung nga daan niya, harapon. Basi kung madisgrasya ta siya, ha?
2: Ay, hindi, ah. Ang ginapasalig ko ka mo. Ako yung pinaka-anting durunggan kag pinakasipat mata yung nga look out. O, di, sinong target tao?
1: Oh, man, sinong target tao?

0: Migduter, dasiga na. Hubarang higot sang karabaw. Dasiga.
1: Aranamig.
0: Sige, hanutang buli sang karabaw para magdalakan.
1: Dasiga. Ate, are.

0: tay.
1: À.
0: Mày aga tay à?
1: Aga cái bàn aga bụng tao hảo.
0: Ô tay. Cái này bắt tiền con mga mandok nga. Gà putak putak na. Gin. Buburan ko dayo na.
1: Ati ang ang karabaw ya. Diin mo ginlawig.
0: Ginlawig tay? O, wala pa kuya kalawig sang karabaw ta tay
1: Ano? Tidiyan ang karabaw ta? Oh. Eh, wala na dira sa ginalawigan niya, haw? Nakabuhi guro ay. Sadyagin ni. Nadula ang karabaw ta.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Sinuang nagguha sang karabaw? Sino?
1: Eh, pa, base kung nakabuhi lang.
0: Ah, hindi ato iya makabuhi. Kaya siguro ko ang paghigot sa do. Imposible yang makabuhi ato. May nagkawat ni sa karabaw ta. May aragid!
1: Ay pa, eh ano abi kung kadtuan ta sa Magallanes? Eh sa ginabaligyan bala sa mga livestock? Eh, tinda dito subong ikay Martis?
0: Ah, sige ba? Kaya kawat ato. Sigurado dito ginila to ibagsak. Dasig ama, kadto ta to.
1: Ay, oo pa. Eh, mamotor lang kita para dasig ang biyahita.

0: makakayo emo paligya 65k. Ako layo 50 may naglalaka na layo paklong ko.
1: Oh. Ha? Ati sige na lang Mr. Chung. Okay. 50 mil na na. Kanyang lanong kita, bisang kwarta eh.
0: Ore, sige kay gamito nila sa akong tao rito sa akong oma na bakal, ha? 50 mil, ere, ale, kwarta. Ese pa.
1: Okay.
0: Okay. Ese pa, 50 mil, era, ha?
1: Salamat kay Mr. Chung, ha? Bebe, bebe. Isa, dua, tatlo, apat. Uy, 50 mil?
2: Kwarta na!

0: Kabaan! Ngagi na sumbag mo ang dingding ta!
1: Kung sino man nula sa guya ka nagkawat sa karbaw ta, kamay pa ka gabaan siya! Kamay pa! Kamay pa!
0: Sige lang pa! May gabag nga maabot sa kawatan niya to. May arakit! Iampu na sa mahal ka Diyos nga matumod kung sino ang wala sa huya kakawatan nga to. Maampo kita pa!

0: 5 milang ang partida ko, amigo Dudi.
1: Eh, dugang-dugang ibang di amigo Dudi. Bisan gis lang. Gismila lang kada isa sa amon, no? Eh, dua kami ni amigo Bantol. Eh, di ka man mapirdi sinagay 30 mil ka man.
0: Oh, Banig. Pareho man ang tatanan niya nagpangabudlay.
2: Na ano mo minyo, yaman? Ginagat naman lang ka mo. Kung wala ka mo nung upod, kaya ko lang ako lang isa. Galing kayo naluhoy lang ko sa inyo eh. Ito po kaya 5 mil? Na ano? Nagamayan pa ka mo sina?
0: Tugang ilang bimigo, be. Migo dudi.
1: Gani man?
0: Bisan himuan lang tag city mil ah.
2: Ay, kudlaka. Ati, sige. Aria? Imo? Dugang 2 mil? Imo pagi, 2 mil? Tag city mil na ka mo ha? Putik sa son? Hindi na mo katilaw sa akon. Suluhon ko na lang. Nagadiman ka mo inyo, ya? Tapos lang kayo sa kubra nyo, bro. Ay, gay, blood ko ah. Dra, na lang ka mo gani. Ayaw lang gani ko inom.
0: Swapa ka nga ni Mali, amigo. Tugak, no?
1: Gani man. May adlaw gina siya sa aton. May adlaw gina siya. Dalok-dalok ang yudiputlong niya. May adlaw gina siya sa akon. Bantay lang siya.
0: Nga man, migo, tugakaw. Anong imuon mo kay Dudi? Hamhig, anong imuon mo?

0: kaluoy man siyang karbaw na mo ni ginkawat ba? Matyagan ko? Dirigid guro nag-agi ang kawatan sa wayang mo? Ba? Ano na ho? Panyo nga pula? Palapitan ko, bla? Pudyoton ko? Kay sino ni man? Daw wala man siyang tao nagakadod, dre, kay amon minayadota. Kagdiri ko pa ginalawig yung mga kanding namon pirmi.
1: Hay! Hay!
0: Oh.
1: Bitoy! Oh. Bitoy!
0: Sikano? Nagapakadod dre sa akon? Mano ni siya man? Kag may bit-bit siya nga plastik, oh? Oh, kano? Mano ka?
1: May hatay simo ni matuto? Mga biskuit, kag-dulse?
0: Oh. Bo, amo bala? Kadamo ba? Dinilin?
1: Dalalin ni tataya. Nangumpre si Sabanwa? Hello? Si... Bitoy?
0: Oh.
1: Sino panyo ang nauyatan mo?
0: Akwan. Nakita ko lang diyo. Imo ni Hao?
1: Hindi ah. Pero kilala ko na tagiya sina panyo.
0: Ha? Ano? Kilala mong tagiya sina ha? Kano? Kay sinuni? Kay sinuni kano? Kano?

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako nga si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Luterna Pla kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics.
6: Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan,
5: Max 4 Biotics.
6: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka.
5: Para healthy ang tiyan,
6: mag-klinika,
5: Max 4 Biotics.
7: Nestor, ang sinaing.
8: Luto na.
7: Ang labahan.
8: Nakasampay na.
7: Ang uniform ko.
8: Naplansa na.
9: Ganito ako.
10: Tigasin.
9: Tigalapa.
10: Tigasay.
9: Tigaplansa.
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing.
9: Dahil kasangga ko.
10: Ang extend.
9: Supplement for men.
10: Lourdes.
9: Tapos ka ng maligo.
11: Yes, darling. Come to mama.
10: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunda pag ninyo buwas sa pagpamati ang katapusan gabahin sa ato drama sa kaginan. Kayo gid makuhaan sang pagtunan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan kay tatay ko na. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical director Michael Tabaki Jr. Recording engineer Nuli Aparicio. Special sound effects Milvin Protenia. Kag ini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 1.5 K5 News.
2: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sa hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kumusta tanan? At sa biyente kita karon sa bulan naman sang Agosto sining tuig 2021. Magapangalaga naman na pala tuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga KK5, sa ato si kabala tuntunan. Para tuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki naton nga mga tagpalamati sa bilog daman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa

0: sa technical side. Upon sa kay Kaki 5 Raymuald, the Master Pogi Alcantara. Kag si Kaki 5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ako naman si Kubos ng Alagad, si Kaki 5.
1: Rods Palma. Rods Palma. El Castigador. El Castigador.
0: Happy, happy birthday sa mga naghihiwat karon sang ilasing magkadlawan. Yaring gabahanon para sa inyo.

0: Sakai, Sakai Romeo Hila Hilasio. Nga nagapamati karon dira mismo sa may Murcia Negros Occidental. Happy happy birthday man kay Melanie De La Cruz dira mismo sa may siyudad sa Kabadkalan. Nga nagapamati subong sa palatuntunan nga El Castigador. Sa mga naghihiwat karon sa nga kadlawan, happy happy birthday. Kag sa maghihiwat para buwas, advance happy birthday. Kag sa naghihiwat naman kahapon, belated happy birthday. Tani may magtalang man nga spaghetti, no? Live magkita ng mabalian sa aton sing mga face, sa aton sing Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. O, sa aton sing mga sukit nga upod sa kay Ma'am May Dagay Almansion. Monitor lang kabiti si Rod sa Palma. Mayong hapon kay Ma'am Numat Oherol Lizel. Hoy Ma'am Numat, daw kita ka pulo pangapi das tiyanggi mo. Oh, da sa malagaw-lagaw tadabi, ano? Kay Ma'am Gina Purano, nagpamati man si Ma'am May Dagay, kag si Bings Delphine, nagaungot man si Ma'am Esperanza Insuli ni Ningkat Habagat, kag si sa, ano, si anong pangalan, say Abril 15. Ay, grabe na pangalan na, say Abril 15. Ay, April 15, guro ninyang birthday.
1: Alright!
0: Sa kay, Melvi Matunay, nagpamati man kami di, and of course nagpamati man dira sa may barangay sa may siyudad sa Bago, sa may garahe si Nong Boyet Moreno, nagpamati gid sanday Angeli Gonzales, Juan Rondobio Roldan, Elena Sarodes, kag si Ma'am Cecilia Caniete. Dira sa may San Gabriel Subdivision Balingasag Bago City nagapamati gid, no. Kay bisan si Mayor Mayet Javillana, si Ate nagapamati man, no, kasi Sir Cesar nagaungot karon sa tagapagpangalagad. Sa may Barangay Tabunan, no, nagapamati man sanday Lucrecia, ano niyon, Lucrecia de los Santos. O, maying hapon da sa tanan nga nagagamit naman sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center kag nagapangapisubong sa GTX sa Coffee Mix. Alas 4:39, check na nga daan, busy ka K5 Shine Lacson. O, ato di balaon ang mga dalagko ng mabalita nasyonal. Kay karon sa aton nga mabalitang lokal, damo tani karon nga pagtagaan naman sa nagkaigo ng update sa mga balita. Iding shooting incident dala sa may purok kuwanto may nagpinalupok sa may purok active kagita. O kag sa may barangay bata isa ka shooting incident man. O ti ato man to karon ni check man ang update, no, sa mga kaso kag iban pa nga mabalita sa sur kag na norte nga bayan sang Negros Occidental. Ara na si Kaki 5 Shine balaunta mga dalagko nga mabalita kag mga manamit nga mga mino nga ginpreparar naman ni Kaki 5 Shine Lacson.
2: K5 News FM Live.
0: Kaki pa Shine, ibalita mo.
3: Pero Rods, pasensya, hindi ko na yung una magtandog sa mga balita.
0: Oo.
3: Or di ko teza, kag sa shooting incident sa Zamboanga, sa Ateneo sa Zamboanga, it's because may ginamonitor si Kasubong si Rods na isapagig kabagyo.
0: Uy.
3: And ang forecast ni Bala si Rods ang pag-asa,

0: kan Versailles, that area, daw maigo, ginsang kwan, sang mga babasko nga pagbuubos ang ulan, it's because na inilbagyo nga manugsulod by Sunday or Monday sa teritoryo sang Pilipinas, amo naman niya magapabastog sang habagat kag magadala sang maulanon nga panahon sa Luzon area kag Western Visayas area. Uh-huh. Amo nang forecast bisang pag-asa. Si Bagyo Nening, kung dito dito sa Luzon, naghina na siya actually. LPA na lang siya sininga hapon. And ang bagyo nga may international name na si Saudel, ara pa man siya sa guwap sang Philippine Area of Responsibility. Pero by, by Sunday or Monday, masunod na niya sa teritoryo sang Pilipinas. Isa ini siya sa tropical storm.
1: Uh-huh.
0: Ang puwersa niya is from 75 to 90 kilometers per hour. Amo ni ginamonitor na ton, kasi base magbubo naman ang ulan din sa aton niya area. Si Rod, sa iban pagid ng mga balita, very interesting. Pagkabagi gina-expect na naging manay, no? Na may posible may mga tubukan na ikagbalis karanay pang statement. Kasi ibunduman mo si Orly Gutelda, si Rod.
1: Oo. Atong nang muno siya nga, ligyagin, gamit nyo lang ako, no? Sa, nadala ako sa inyo si mga matamis ng mga tidaga kagtila. Oh. Daw siya na, si Orly Gutelda.
0: Grabing mga kwan niya, si Rod. Grabing mga...
1: Hibubunot? Oo.
0: Ginbaliskan niya actually ang iyang testimonya. Kundi siling niya siya ang nagdulong sang basura. Do basura pa itong tawag sa kwarta nga dinasunod sa maleta mo.
1: Uh-huh.
0: Siya ning bagman, isaldi ko. Ginsugo siya, isaldi ko, ay dulong ang kwarta kay Martin Romualdez.
1: Uh-huh.
0: Pero ginbaliskad niya si Rod. Sabi mo anong ginambal niya?
1: Mm-hmm.
0: Niya, himo-himo lang to.
1: Oo. Oh. Nadala lang gadi kuno siya sa kwan sa mga promisa, no, ni Mike Defensor kag ni Marco Leta ang iyang natudlo.
0: Nagpuno pa nga api sila kuno.
1: Uh-huh.
0: Planuhan ni kuno nila nag-start inisang September 24, 2025. Ginimbitar siya sa dinner meeting sa isa ka restaurant sa Pasay City.
1: Uh-huh.
0: Ang restaurant na ina, ara mismo sa sulod sa hotel. Tapos ang meeting, gin-arrange ni former Congressman Mike Defensor.
1: Mm-hmm.
0: Driver, no? Actually, ni Congressman. Naging tawag niya nga si Django. Grabing mga panay tayo niya, Dariserod. Pero isa pagid sa mga gintudlo niya. sa likod, sining mga kabutigan. Allegedly, ha? Suno na ya kay Orly Gutelda, mga kabutigan ni kuno mo kag isa pa gid sa mga utok sining mga kabutigan, himo-himo nga mga allegation bato kay Martin Romualdez, amo si Senator Rodante Marco Leta.
1: Oho.
0: Grabe ko na si Rod mo, ni nagpungko sila.
1: Uh-huh.
0: Yung pang type na tukuno kung anong mga dapat niya isaysay. Tapos ang anak pa ni kuno ni former congressman Mike Defensor ang nag-type sa laptop.
1: Mm-hmm.
0: Pag-abot si Senator Rodante Marco Leta, may mga ginhimo ng mga changes, no? Sa mga nakaplastar na to ng mga statement. Grabe mga panay sayo niya. But then amo na nino tanan-tanan
1: naging panghambal. That's why nga amo man na kaki 5 siya nang gidbasiha naman sang kampo ni former House Speaker Martin Romualdez kay nagpasaka na sang dugang nga mga kaso sa sining 18 ka mga maleta boys kaki 5 shine. Pero nadumduman ta naghambal tong ombudsman before and the former DOJ secretary, no? Buing Rimulya nga liya daw may ebidensya naman. Meaning, doon may nakita sa ebidensya bato kay Martin, pero ti ano yan ang matabo sini. No? Kay ti, nagbinaliskad ang mga, ano ni, mga testigo. No? Si Orly Gutelda and some of the 18 malita boys o kung 18 ex-marines. Oo. Ano ayan ang malabutan sini Kaki Five Shine?
0: Yes, Rod.
1: Ano ayan ang malabutan sini?
0: Oo na gani, no? No.
1: Kay oh kay ano na kay Kaki Five Shine? Why na lugi na to si Mike Defensor kasi Rodante Marcolita kaya to nas ginahiring sa Sandigan Bayan mo may mga kaso na ni. Pero si Martin Romualdez ti Arad Japono siya pa yung mapasaka meaning limpyo subong si former House Speaker Martin Romualdez ara siya sa gwa way siya sang kaso siya pa yung mapasaka kaso ano ni do nagapaningamot do daw siya gitayhan ang ginakwan nga ti basi magbunggo kay Inday Sara.
0: Hindi natudlo naman sa iban si Kwan ni si Martin Romualdez naman yung sa likod sa mga ginahimo subong ni Orly Gutez.
1: Gayo home si SM Arjan Villasor del Coro sa Baya Antique nagapamati sa sabi niya tsakto na niya daw tuod no daw may ebidensya itong hanggambal may ebidensya na si ang ombudsman no sa pagpangusisa kagpanguha sa ibang ebidensya batok naman sa mga pipila ka mga perpetrators o kanining nagahimo kag may regarding sa flood control anomaly pero ti subong daw way gid no daw way tingog-tingog ba
0: basi ang gending ni bala absuelto si Romualdez.
1: Ti lang taon taning dalagan sa ebidensya, lang taon taning dalagan sa investigasyon kay some says nga daw bias kuno ang ombudsman, ang DOJ, ang NBI kay they're just only contemplating sa mga kaso nga kontra partido. Oh, pero di ambal naman ni Buying yan dia tanan na di. Pero kung lang taon mo ang napasakaan kaso kag na preso puro tanan mga kritiko.
0: Asa subong, amo nagani si Ling niya. Niya, kuanan niya, bisan ano pa nang ihambal, Danila, bisan si Romualdez, magamuni amo to, niyang kaso, dayon. Pero asa subong, wala gyapon kaso.
1: Di, guway to, ginkwan, kay mahina ang, ano, mahina ang ebidensya, way gindayon. Nadumduman mo to, kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Chiz Escudero, sino pag ito iban nga mga senador itong nag-cambio kwanto, pulungkuan from the minority to majority. Oh.
0: Dum ka si Rod, dali lang yun si Rod, uh-huh. Dum ka to sa word na missing link.
1: Oh, di ano yan ang missing link?
0: Hindi kay, ang nadumduman ko, before din pagwa si Orly Guteza, si Senator Rodante Marcoleta nagsiling, nga may pagkaaga kuno niya may matabo gid na diri gini babuksan ang huna-huna sang publiko diri gini mahibaan sang publiko ang kamatukuran amo na mga ginpangbuy-an nga mga tinaga na subong are statement ni Orly Guteza ito amo ni kuno ginhambal sa iya pagkatapos nga gin ano to abing affidavit nga himo-himo lang bala. Ang ginhambal ko no, ito na yung missing link na hinahanap natin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi puro sila Zaldico at ikaw lang ang makakabanggit kay former Speaker Martin Romualdez na nagbe-deliver ng pera. Amo nang statement, amo nang ginhambal sa iya kay Orly Guteza. Oh. Amo tong nadumduman kung siling ko daw before nagwa si Orly Guteza may ginbuyan si Senator Rodante Marcoleta eh, na may mabuksan ang huna-huna sa publiko may kamatuoran na magwa ano na bala amo ginmanigali ginsaysay no, ni Juan ni Orly Guteza nga siling niya pagkatapos na basa ni Orly Guteza ang nadumduman mo pag ito ang Juan ang nablang ongoing ng investigation do si Marcoleta do ka bastog man do ka bastog lang yan dali di blan ni mahadlo ah di awo na sa kay Guteza Ewan to gali, no? But anyway, ano man ang sa likod kini, ano man ang kamatuuran, anong...
1: Ako niya, kaki Five Shine, basta naghimo sa mga kapalpakan, kagpagpanginto sa mga pumuluyong Pilipinon. Dapat niya silutan, no? Mapreso, mapreso, bisan sino pa da sila, administrasyon ka man, kontra-administrasyon ka man, kung nangawat ka, dapat may pinalidad na. O, oh, hindi ta dapat nga mangin one-sided lang, kay kung kontrata mo lang tirahon ta, dapat dalas-das ta na. Di ba? Kay ti may 24 bilyones pesos to, ti 24 ka mga senador, ti di way gidguro bilin senador din nga limpyon eh.
0: Sabing ginayin mo nila sa ato, no?
1: Ti abi mo kagipab siyan ga takol na tas ni nga isyo ga gahikbi ko ga yambi ko nga kaluluoy ta mo which is madala lang ta Japon niya sa patiyog-tiyog sini at the end of the day malapaw lang matabunan ng isyo what's next ano lang tong kwarta sa gobyerno oh dibla kadamudamo po nga proyekto nga pwede magamit naton nga pundo para sa kayuhan sa mga estudyante para sa kayuhan sa mga pumuluyo livelihood program dapat pwede pa na sa aton tani kagipab siyan mo.
0: Definitely. Magluwas na ginausikan nila ang kwarta ta, ginausikan pag nila ang oras ta.
1: Yes.
0: Report sa Sanin Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyo ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
1: Pero pasalamat lang ta ka K5 Shine, may ngamamuning nga ma-issue ah. At least may balita, tayo may ubra ta Japon. Kaya kung maglinong ni Slacro, di ba na ni K5?
3: Alright!
1: Ayo, pero kung seryosohon mga ka K5, tatutuod lang gid, no? Kabalag ka, may ara tao nga taktisyan mo. May ara tao nga abilidadan sa panghambal. They don't have any ability nga skill nga sa ilagi diabla, pero sagad na sa mga utis-utis. May ara na tao yung pigaw magtrabaho, pero tanda mga utis-utis. Tanda mang chi-chi bla. Oh, why man performance pero ang mag-chi-chi gani ka magpalapit, magpalakas sa ila sining mga boss.
3: Right.
1: Oh, tanda. Oh, ti maglampon sa punto nga may kaayuhan sila ya diyon una. May ara man niya nga tanda sa trabaho, pigaw mang chi-chi. So mo manada ang sumong gobyerno to. Oo, may mga taktisyan sila. Nga sige, wangal ka muna nga wangal.
3: Alright.
1: Kay ang amon direti sundo namon ang due process. Pasakaan ka muna mon kaso. Oh, di ba statement ni secretary ni undersecretary Claire Castro? Oh, do may ara man to nga do may mga contradictions man. But ayan ang day by K5. Ang ako na lang niya diri amon ni. No, si Bro Richie Militante kag si oy mayong hapon da Rimel Militante nagapamati man si coach Richie Militante nagapamati sa atong pagpangalagad no narilita malbas niya tsakto na wala tsansa hindi mabalik ang ginamot nga buwis. Ayo billions of pesos nagkalausik sa flood control project. Pero te, ang eleksyon daw, ano ayan ang ilang kwan eh? Masiling siyang hindi pagdayunon, kayo ay pundo. Damo, pundo ang gobyerno ah. Kita mo damo, pa ka mo naging kawat. Oh, dibla. Mabalik ka na yung kwan, na mabuhi ko na yung commercial, kami inom ko na isang klinika, DTX Coffee Mix. Ining kapi nga may kapi ka na, may pang-detox ka pa. Mabalik ang palatuntunan nga El Castigador, pagkatapos ining pipila ka ma-importante ng mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Sir and Grace, paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. At
2: DTX 500.
6: Para sa dugang pa nga mga benepisyo. Isa sa mga makabulig gid sang dako sa DTX 500 kag mighty si sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually ni ang nagaradjate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Mm-hmm. Kamo ang rason sa nga nagakramp during ara inyo menstruation. Mm-hmm. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
3: Ang prostaglandins, Sir GP, amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis na, nagapataas ang ito ang free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Tantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or PureC ka adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gitawag painful menstruation.
2: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita, di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay na namin, nagit sa akong nga mata.
2: DTX 500!
3: Sir Boy?
9: May na lang kay lalaki, tiya si
3: Adok
9: GP.
3: Sam?
9: So, pero bilang tatay kag bana dumaluoy kana lang makita mo ang bata mo nga babae kag imo nga asawa no nagaantos no, isa tubtub tatlo ka adlaw kada bulan gid amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babae no, maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imo nga mood no, hindi sila buringot kag mainito ng ulo no, luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babae, cyst kag cancers no, gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag Mighty C gigad adlaw.
6: Sir Boy,
10: importante kay Doc sa mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc sa may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, ng mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kanto kamo sa amon clinic.
3: Diba siya secondary, dysmenorrhea.
10: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan git. Doc?
3: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala na ka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
2: DTX 500!
11: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
12: Karong pila na may mong sugar?
11: 136 na lang. Na-minidyo kayo akong tulog sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. DTX, Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX, Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, Coffee Mix.
2: DTX, Coffee Mix. Mga butika. DTX, Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
16: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
17: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport-Biotics!
3: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
5: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
3: Di pre, musta po lang agabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasi!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming with Newstar Online. Get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Mal, kita mo bang nakikita ko?
14: Oo nga, kitang

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Pinakabarato nga data
2: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
3: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
5: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talent, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
7: Number 1 hit music station 101.5.
8: 101.5 K5 News.
9: Welcome back, K5, sa palatuntunan nga
10: El Castigador. Rhodes Palma.
11: Rhodes Palma.
10: El Castigador.
9: This time, direkta na kita sa mga dalagko ng mga balitang lokal. Check tabi si K5 Red Salgado. Kaya madumduman nyo ba isa ka-shooting incident dito naman sa may barangay Madalagan. Sa tong talikdan nga tuig. Kung sa diin may ginpatay dito. Oh, atong magutod lang gintiro pero isa patay. Pagkatapos magka-K5, may isa ka-witness nga siya ang gidkuwaan sa mga pipila ka mga impormasyon nga nakakita sa paglutang sining biktima. My goodness, oh, siya naman ang ginbiktima. Check ta ang detalye gi ka naman sa kay K5 Red Salgado.
10: K5 News FM Live Report.
9: K5 Red, ibalita mo.
12: Yes, Kevin Rods, may hapon. Kinsatan sini mga tagpalamatin sa programa ng El Castigador. Isa ka na laki, dragin o tang patay, kagin langit lamang sa nga kaagahon, dragin mga alas 12:50. Ito informasyon na nakuha natin sa isa man ka mga residente, nga sa may proactive barangay Madalagan. Dragin mismo, Kevin Rods, sa aton sini nga adapted nga purok. Patigidugay na magkitaway na kalagaw, nga siguro mga almost 2 months, tungod man sa aton sini kasakoon man sa aton sini ka trabaho. But kumadumdum man ta kita bro sa gra sa may gym gra kita nga iwat sa katon sini nga mga aktibidad pero antes kita makapanaog gra sa may gym may bangga gra sa wala may bangga sa may tuo kung magliko ka sa wala madumduman nato nga may naglunta gra na sulog ato balang isa mata nga kun di kita magsala do mga binulan pa lamang agin tupok gra sa kalayo plus ang iya sini nga magulang nga babae nga duha man ka tuig ang napatay man gani last year na natabok kay Pimrods.
9: Oo, kay Pagkagto, tato, naggambal pa sa ako, kami to lang nasunugan, ang bata, to pato eh, nag-istorya sa aton.
12: Yes, correct. Uy. At ang Eloy Sinagani, isa magtanakadaog sa aton sining barangayan dira sa mga purok active kasi brods, sa ginapasalamatan man gani. So, kung dira, kung magtanaog ka, going na siya sa may gym sa purok active, pero kung magliko ka sa wala, may nag-parking dira ka mga tricycle o kung mga single, ka mga motorisiklo, nguro may ara dira sa loob sa kahoy o kung poste, diragid kakifibrod sa nasapuan o nakitaan ng bangkay ni alias Jaben 22 anyos.
9: Uy.
12: Kakifibrod sa informasyon na nakuha man ato na masami na ginatabayan sa mga tuloy diraang lugar. Ang iba na isa naghampang scatter, ang iba na nag-smoke-smoke matapos malamang kapaniyapon. O galing ka man sila kung doon sa mga tao nga doon wala siyang tambay, masi malaguro nga natimingan ng kifibrod sa ang atulang group, amuling ang biktima na si alias Jaden, ang pumuluyo, dirakit ni Rods, nakabating sa isa kalupok. Ang abin nila unay, lupok mula sa guma ka motorsiklo o sa lakyan ni Rods. Sa ang mga tao dira nagwa, nakibot sila, gamay isa kalalaki na nagkakayaon, dira sa picture nga itong tinigil padalang ni Rods, isa kalalaki na nagkakayaon kung may ara isang pilas sa iya sining ulo kay Kitibrods. Iring mga tao nagambalpagani nga dapat i-dalpon nila siya sa ospital dalion kay Kitibrods. Nagtinguha pa ng mga residente dira sa pagkinakita at pala ko doon nagabato pa siya kay Kitibrods. Nagtinguha na baka survive sa pilas nga iya sining na angkon. O galing kay Mati Kitibrods, siguro doon mga pasado panguro alauna masiniara pa sa operasyon ng atin sinig kapulisan sa Police Station 3. Dito kay Kitibrods sa gintinguan ini siya nga salbaron o galing kay Mati ini siya agibawian sa gakabuhi. Labi pa na daan nga tingpila si Niki Akitibrod sa mismo si iya pinitiya niya ulo. Pero ini sa background ni alias Jaden, 22 anos Akitibrod, ita, amun siya ang witness, ita sa mga witness sa shooting incident man nga nagluntad ni Akitibrod sa tong bulang sa Setyembre, 2025. Madubduman natin ang Espina Brothers mo lang. Ina nagisakay sa single ka motor kay Fibronski kan dira iya sa gwa sa bangga dira sa abada kay matinit sila kay Fibron sa nagabulig sa nila sining na kalanaan dira sa likod sa isa ka call center ini kay Fibron sa nagluntad dira ang shooting incident way back September 2025 isa ini siya sa nakakita kay Fibron sa kag ini siya isa sa mga witness na nakakita sa krimen. Pero nakibot na lamang kay Brown sining mga gibata nga ini siya ang ginlutang sa iya sining ulo kay Kitibrods. Hindi pa rin siya matungod kung rin siya may kaantanan sa iya sining pag-witness sa nagluntad na pagpatay man sa Espina. Pero ang manghod sining Kitibrods, kundi kita magsala si Alex Nunoy, doon muna siya nakasurvive.
9: Kay daw duwa to ka magutod, gintiro, di ba?
12: Yes, duwa ka magutod, kung Kitibrods, duwa ka magutod ng Espina. Ang magulang ang nagsakay sa likod, ang back rider, ang manghot na nag-drive sa motorsiklo.
9: So patay itong magulang kay sa likod patay. Sa nabahin mo?
12: Yes, correct. Uh-huh. Patay ni magulang kay Rods. Ang manghot nakapalagyo pa na ipromit the last minute sa likod niya eh.
9: Mm-hmm.
12: Amog nito siya isa sa mga one makagagahong na witness kay nakita niya again ang posibility ni mga conversations sa ilang tinig ang mga text messages malaking mo sa Facebook. Huwag kita kamaluma si Amuna. Pero Amuna ang naging na mabakot din yung witness kaya nagtumod inang suspitsado sa paglutang sa ila sa nagligad ng tuig kay Kitibrods. Di karunti, blanco pa nga itong sinigang kapulisan kay Mati Kitibrods, wala na sa CCTV. Kan during that time, naging lutang inang si Ines Jaden, wala sang tao din ang nasagwa na nag-tambay para makilalaan ining suspitsado sa pagpangulutang si Kitibrods. Hindi man matumod kung hindi pala nagsakay sa motorsiklo, hindi pala nagsoksok sa kalo, nagsoksok man sa bonnet, hindi kaya pa matumod kay Kitibrods papadayon pa ng ilang sinig backtracking. So, yan ang bayan sa payan sa kita sa mga residente sa kila sinig na makitaan hindi nga biktima ka si Alex Jaben na dugoon kag may pilas sa ulo kag isang kanina sa kagahon Agosto 20. Yari.
8: 12:50 ang kagahon. Lupok lang gid ang amo na batyan. Abi namon guma lang gid sang crazy ko lang naglupok or ano something da. Kay wala gid man komosyon, wala dalagan, wala gamay gapangayo bulig. Wala gid asin linong-lino gid. Pagkatapos ang lupok, alauna utso may nakakita na siya iya. Tapos Pagka sang mi nakakita na saya, nagkinarangkaran sila ng mangayo bulig kay buhi pa siya kuno. Tapos amo na to pagtapos nila pangayo bulig nga nakaabot na ang pulis. Wala naman dayon kay wala naman siya ging tandog. Hasta nga nakaano sila bala, naging kuha na siya gawin na kami gani kabalong giging kuha na siya gali. Ti wala na tapos wala man bi nakita nga ano kuno nga bala sang pusil or ano wala man pero amo na to naghakaya na siya dito sa amon. Alan, pagkakita ko sa iya kagabi, gaurangol pa sa iya kapiak nga kamot gina ano ya pa tapos gasige para siya urangol. Amo to nga nga kami tani bulig. Kay buhi pa siya gani. Tapos ato sanga sana bugtuan na lang gid siya. Gakaya man sa Japan wala man naglain niya pisto actually. Amo man Japan kung paano siya naman nakita. Amo man Japan sana patay siya.
11: Okay, pero nakita mo dugo din galing sa ulo ya.
8: Sa ulo ya gid kay may ginakapyot pa sa iya mo nga ang pakaisa sang babayi. Ging ginapukaw sa amo na tu bugtaw, hindi magtulog. Tapos pagkahikap ya mo na oh, siling ko hala mi dugo. Agakurukurug ko kay nakakita ko dugo. Ay, way na ko dahil nagwa kay siling ko may dugo nga daan, gigakurukurug ko. Tapos amo na to, hasta napatay na siya. Wala naman sila gisapak tayo nila. Kay dugay pa man nagabot abi ang backup.
11: Pero hindi siya na iya, doon wala niyo ginsapak, anay, gabi niyo guma lang.
8: Oo, wala ginsapak, sir. Wala ginsapak nagsapak actually. Kung wala may nakakita siya, wala. Siguro na agahan siya dito.
11: Okay, pero tiyan mo na, nabatian mo lang ang tao, doon gakumusyon, nagapanik na. Nga doon ko singgit na pangayitabang.
8: Hindi, magigani nga siya, isyagit, igani. Doon, istorya lang, normal ang istorya, bala na, namulan to.
9: Oh. Okay. So posibilidad kilala, guros ang suspect, ako sa biktima ng suspect, kay Kipaybre, doon ba kung sila-sila, malang da, nga gulpiada lang bla or posible man nga gulpiada may nag-abot nga suspect away na durgabog ginlutang na lang ning biktima
12: oh or possible ka magitabo sa balak item road sira kakaagahon
9: okay ti aga ti mag-question ka alas 12 transition to aga ara pada siya mo ni oras ang iban ga uragok na isang tulog kay Kipaybred.
12: Yani, actually, alas 12:50, puno na tabo, kita yung bronze. Dira-dira, yun sila, kang ginapatiyan man sa mga residente na kalikinahan. Look, bala, nga base, maging tabo, desak, or base, bala, ang mga residente, may idea na kung nga ang away, dira nagtambay. Kay, amunang kinansyon yun, ano, na timing nga din lang, na amunang adlaw mo man ang oras, na wala yung kung nagtambay, except sa kay Ilas, si AJ.
9: Tiyan, launa, manu-aga na iya kay Kipaybred. Why na naguro, laka na da guro iti, may matambay, gima naguro ti hasta alas 12, guro mga kabataan, matulog na iya.
12: Mga nagalik kay Kipaybred, pero galik iti, ihatag na naguro sa kapulisan.
9: Oo.
12: Pero hindi kay Kipaybred, sa hindi nalaking si alias Jaden, ti amoto si Ang Espina Brothers.
9: Pilaigo iya kuno ka Kipaybred?
12: Isa lang kuno kalupok, kanabatian, ulo, gini.
9: Agoy.
12: One shot. Wala sa mga na-recover sa crime scene pro ginapatian, kalibre 38 ang gingamit sila si Iyaka Kipaybred.
9: Ati kalabanan na muna kay Way Basta ba Way Basiyo, hindi pistula mo, revolver ginang gingamit, kaya tigapilit niyang empty shell niya sa dibula ng pusil.
12: Yes, correct. Mga Kipaybred. Ini si Jaber Kipaybred. Amuna siya ang nubyo sa manghot na babae ang mga Espina Brothers Kipaybred.
9: Ay.
12: Oh, amuna kung nga nga ginapulbaan naman to sila, nga masi bala nagbanot ang magipasakaan to sa kato na nakapantun na sa Villamonte ining suspect Kipaybred.
9: Oo.
12: At to bala doon nagpinta-pinta sa mga salakyan. Kahit ang suspect sa pagkabulo naton taga Barangay 20 Kipaybred. Ang suspect taga Barangay 20 somewhere dira na area sa Villamonte na kitaan na suspetsado. Pwede siya ang informasyon na nakuha natin sa kapulisan. Police Station 4 na nakadakop kay Kipaybred. So, diri, kinulbaan na naman ito sila tagpalamati naman actually siya kay 5 Kipaybred. Kansuki naman nila ito sa mga produkto natin. Kakulbaan naman ito sila pero galing kita, wala kita kabalo kung ano yan ang transaksyon or activity man kay Kipaybred series ang nubyo sini kimanti ang dumduman tati may ara sila sa karinderya kay Kipaybred. Gabaligya sa pagkaon kagati yatag tali sa kapulisan na ito na doon matubod erik suspektado sa pagpatay sinisak alias Jaben ay inisak yung Ross taga Villamonte gini siya dira sa may kabakawan Barangay Villamonte kung nag-agi, kadalas si Klong Perensyal, pasaka kapakad ko sa may home site, right side ng kamakawan ni Kitim Rodse. Kag-dira at madunduman, tamalaman sa Puan, madira kamangkay, naging naligar kawatan sa mga padira, supplies ng hardware, Kitim Rodse.
9: Aha.
12: Dira kabakawan na pasulod dira ginlabot na to ng iya siningalulo at iya siningahimata pero Kevin Rhodes talaga siya lang man magpaulik dira sa ila kasi nagalit kayo na siya eh kag ini Kevin Rhodes siling siling utod nagabot sa Agosto 3 na storya mo na ton progati wise sa idea kag ang iya siningailoy nagatrabaho naman iya sa Metro Manila kag Kevin Rhodes.
9: Oh. Sige, ito latong talagi ng dugang para ng investigasyon nga sa nga ton si nga mga kapulisan regarding sinang kaso ka kay Fevred. Salamat, Gid.
12: Okay. Sa Marquez Brown, sa atong sinang malita ka madulog sa programa nga El Castigador or nadulog sa atong sa Power Trio na atong sinang DTX 500 Mighty Seek at B3 Bio ang atong man sinang DTX Beauty Soap at DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patol, kay hindi maisip, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kapiyan ng balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM, live report.
9: Maraming salamat kay K5 Red Salgado sa imo sining update sinang shooting incident kada gluntad mga kay K5 Dria sa sudad sa Bacolod. Yun may ritita na gabamati man milikin si Bronze Rods may hapon listening from Barangay Tangub upod kay Manny Chan kagkaloy kabalhin Tita Arisol Ariola Hisona Janura Aguirre Ngeles pamati kami di sa Bluetooth speaker diri sa may Mambusaw Tabu Ilog kag si Glenn Enfante Ma'am Glenn may hapon nag-ungot man si NN Jen Yabla o si Ma'am Jen Albay nagpamati man mga K5 Val Pusadas kag si Kenneth at Yonko. This time check ko si K5 Berto Gakit paglupok sa mga armas no kontra sa mga kapulisan nagluntad sa may purok active o bang Rangay Mandalagan o kaginagid lamang sang ugto daw nagpugas naman to no. Kaya daw may ara, linok panay, kay namo. Diba noon ko, be? Ano naman ni nga mga kaso? Kung sino naman na may kailabdan ng sining, kaya daw na may nagpalupok yas pulis. Check ko si K5 Berto Gakit sa line number 1.
13: K5 News FM Live Report.
9: K5 Berto, ibalita mo!
14: K5 Broads, grabe ang kulba sa mga tao, no? Kainadira sa may purok active, Barangay Matalagan, matapos ang pila ka mga lupok, asod-asod nga lupok sang pusil. K5 Broads, dugangan pa sang ginaaligar pila kuno ka mga kapulisan, no? Ang naglinagsanay kag ang ining mga gunman dira sa may area sang purok active Barangay Mandalagan. Alas 12:00 ini kadungan ini ka K5 Broads, no? Kay ti bag-o lang kita hadin kay ina with si Chef Red Salgado natuhoy sa sining lalaki nga ginpatay kay ina sang kagahon dira mismo sa area ang lalaki nga ni suno sa kapulisan amuning witness sa pagpangluthang sa mag-utod nga espina
9: no?
14: Sa nagligad nga tuig ka K5 Roads.
9: So nagkagto ka mo, nag-follow up ka mo, hindi nag-follow up na ito kinabalita. Ano niya ang paglinagsanay ni? Anong connection? Ano nagpatigayon sa investigasyon ng mga otoridad na abda nilang mga gunman?
14: Posible amuning ka K5 Roads eh. Titi natabo ang pagpatay kainasang kaagahon dira sa may parking area bago ka magdulog bala kita bago magdulog dira sa may gymnasium kay tidulugo na damong sa purok active before ka magdulog dira na da ang tricycle do parking area sang tricycle sa wala dira gid gahuray ad ining 23 anyos nga lalaki nga si alias Javin taga dira at taga purok bakawan barangay Villamonte nagtiner ining lalaki dira ka K5 Broads bangod dira ang iya sininga live-in partner now ti kaina dulupok ang balita nga ti may ara nga napatay gintiro sang hindi makilala nga suspect that's why ara dira ang aton sininga mga kapulisan just for investigation but alas 12 suno sa mga tao dito kaina alas 12 may ara sila nga nabatian sang lupok. Abi anay nila una kay K5 Broads lupok sang kuryente sa poste sa likod kay di ko kumo kuno permi na nagalinok panay mo lupok mong ang kuryente nag-asod-asod, isa, dua, uy, tatlo, apat. Dito na nila nga nakitaan ang mga pulis, ang bagay nila kauna-una, na yung CIDJ, no?
9: Uh-huh.
14: Police Station 3, Kaki 5 Roads, no? I don't know kung anong sistema nga lagsanay, kay ti ang gunman, Kaki 5 Roads, way takabalo kung pila sila kabilog. Pero sino sa mga tao, sa likod na ba area, sa mga balay, dira, sa may
9: gym? Sino nagpalupok, Kaki 5 Berto, mga pulis or ang mga... suspitsado?
14: Mga gunman, gidya suspitsado,
9: para
14: sa likod mismo sa mga panimalay. So no, sa mga residente nga nakita na to, nagkapaligo to kay na ang isa kababae, nakita yung isa kalalaki nga gaubabayo, may dala armas, nagdalagan ini pakadto dito sa kasiutan pa kay kung diretso mo na sa likod kag ibabrod bayanihan na mong
9: uh-huh.
14: No, bayanihan na purok bayanihan na. So sunod diri dito sa gymnasium ng aton sini nga mga kapulisan, ang mga lalaki, I don't know, wala gintumot kung pila kabilog, pero asod-asod nga lilokpon ay kakipa broads. That's why ang iban nga mga tao nagsiningitan, ang mga kabataan kay ang problema pa diri kakipa broads sa sulod sang gym nga na may mga kabataan kay buwan ng wika na, no?
9: Mm-hmm.
14: Buwan ng wika, preparation for alauna sang ano sang hapon. So alas 12 natabo ang paglinok panay kakibot ang mga tao nagtuga inisang puhad sa mga residente nga ara dira Kaki 5 Roads.
9: So di modo may mga armas li sa mga tao dahil may purok active. Atong mga tao may nakatudlo Kaki 5 Berto nga mga locals na dasang purok active o kung mga pangayaw.
14: Gimangkot nakita nila kuno mga lalaki mong wala may nakabalo kung sinuni sila pero hindi ni sila mga pulis Kaki 5 Roads. Mga nakaubang ang mga lalaki, Kaki 5 Roads, kaya mo yung mga armas nga dala. No? Amo ni ang mga nakuha pa lang naton nga mga initial nga information kung bala nagbinatuay ni for the hot pursuit operation nga araman lang sila sa area. Amo pa nang gusto nato ni Baloon with the officer in charge sang police station 3 nga si Lieutenant Benjo Baliobalyo. Ginatry ta nung makontakt for investigation kay ti balang ko hindi ni basta-basta sa aton sini nga mga kapulisan. Ang aton man ni Kaki 5 Roads kay ti may mga nagreklamo.
9: May makwan ginaya Kaki 5 Berto, may makatudlo ginaya nga sir kilala to namon mga taga Darini. Yeah. Ay sir kilala to namon taga Piak Barrio to.
14: Kag ginatinguan ta Kaki 5 Roads nga ang lupok na ni konektado bala ini sa mga suspect nga natabo kay ti do ka posible no malantaw suno sa mga residente man nga ti amo ni ang mga nagpatay
9: dani bag binaslan na ibla kag Kaki 5 Berto kay nalantaw ko duwa ka bahin mo ni either grupo man nga ti napatay grupo nila matimalo sila something like nga ti daw told na no man patyanta daw muna mabalos ta nagtingob sila or grupo gidya sa mga suspect gidya ingara gidya ka Kaki 5 Berto nagabantay man.
14: Oo, amo ni ang duha ka mga gulo nga posible kay ti hindi manigar Kaki 5 Berto dira gid madalagan ang sistema eh, no. Dira gid madalagan ang insidente kay ti prior sina ngadlaw kagahon may mga linok panay man nga natabo dira nga saging kamatay sining 23 anyos.
9: Mayo lang ganing linok panay kag ginada alat around alas 12 sang udto wala isang manaigo Kaki 5 Berto.
14: Wala may naigo eh, no? Ginatry ta pa ko ano bala mga pulis man nato dito naglinupok man, that's why wala pa nato. Bala pa sa labanan ta lang, suno sa mga tao dito, kaya hindi lang isa, hindi lang duwa eh. Mga panimalay mismo na puhag, no? Ang natabo sa tunga sang sining linok panay, kumalantaw mo, sobra ko nung malapit pulo ka mga lupok, Kaki 5 Roads eh.
9: Sus ka delikado.
14: Ang iba ng mga tao, ito nga nagkapaligo, suno sa lalaki, gani kina, nag-tualya lang siya mag-uligo, kibot sa mong, no?
9: Sus, mayo lang gani, way siya nagdalagan sa gwa, nagpanik, la Kaki 5 Berto, buka dako, kita ni nga rimalaso. Sa delikado na da, di baga muna ang mga bagay, may mga purok officials mo, mga kilala mo na tunda, and tani imbisigaran ginsang mayad sa aton ng awtoridad, kay kabudlayo, may mga armas, gali Kaki 5 Berto, delikado na.
14: May, delikado gid sunog ni actually nila kaina ambag naton sa mga tao dira ah, ang area sang puro active dumambal naton sunog sa mga residente masabad gid man mong tambay aga gabi
9: sige pila ta da magbalik-balik sa puro active do ka okay man ada kay ginhimo ta na siya ginadapt na sa as ay community outreach program naton mo. Do ka okay man gani pagkagto daga binulig man nagapang limpyo clean up drive kita damo man nagabulig ng mga standby da do so far basi bala ka kay Peberto may issue lang ining binaslanay bala kay siyempre may mga kaso may pinatyanay sa ligan nga tuig ti nagbinaslanay or naipit ang piyak nga grupo nga daw nadihado do maamo na pero dapat gidyai paididan gidya sa mga otoridad naton kay Peberto para matapna na kay kadelikado sa mga pumuluyo da.
14: Hindi nila kilala ang lalaki to nga nakitaan sang babae. Gimangkot na ton, lokal bala, taga-diri, kiti, kung taga-dira man lang sila, kiti, purok na kang gimabrods mong, no? Ado-ado, damo balay da, kilala nila na mga katalambay da, no? Hindi nila kilala. Kung posible, dito ni siya nag-agi, dito naglagsanay, git sila, pakato dito sa purok bayanihan, kiti, active nga ni, mandalaga na ni, boundary.
9: Ang tabuke na, kay Stephanie, na na?
14: Oh, boundary ang bayanihan binamunti ni boundary ni mong.
9: Oh.
14: Sa likod ko bayaniya ang Estepanian na namong.
9: Oh.
14: Tapos ang active ni boundary ni sang Villamonte kag Mandalagan.
9: Oh.
14: So diri sila naglagsanay diri sa likod gid mismo sang gym pa likod bala kag abroad.
9: Oh.
14: Bayaniya sa likod. So amo man lang ning aton
9: nakakadto kami da kay nakadulong kami da sang iban nga mga kwanda sa likod gid ah. Nakakadto kami da sa boundary gid sang nalipat ko ano to tawag do gani ni tatay man ni aring muhon no ang diri Estefania na dio ang diri skilled Villamonte na andiri ati amuning Mandalagan which is daw dira dira gid kay ti bakanti da kag five Berto mga kasiutan na damo.
14: Yeah, mga kasiutan di kita na doon to kay Inap do do suba bala nga mga gagmay lang bala nga mga sinuba bala kay bala do kanal-kanal nga tarib bala. Amo nang makita naton dito sa likod that's why hampas ng babae ginakita ya may dala armas ang lalaki amo to ang mga gunman amo to ang do hindi pulis wala kag iba bro kag may mga lusak ini siguro nagkulodad asma ng mga ini samtang galagsanay kag iba bro pero why ta pare ed ko nga naglinok panay posible ang operation sang pulis gintigayon dira ka ina no kag nagbalos sa mga ini pero titinguan ta pagid nga malabot aton gina-report ta lang ni because may mga na istorya kita dito ka ina nga mo gining nga tabo kag iba bro mga
9: sige ah. Follow up ta lang na kag iba Berto ah. Follow up ta lang na salamat gid
14: follow up ta lang. Sige, Kipa Brods, balita ta subong hapon, dulong sa kaluan sang BTX 500 capsule. Ako si Kipa Berto Gakit. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News, FM.
15: K5 News, FM, live report, El Castigador.
9: Matamong salamat kay K5, Berto Gakit. Delikado, magamuna, nga tigulpiada lang, may galinok panay, meaning may armas da. Oh, kadelikado pa naman, basi makaptan sa mga kabataan na. Ay oo, mga tao isog basta may armas. Kisa din ginagamit na lang nilabda pamaon. Nga tli, di kami, hindi kuya pagbuliya kami armas ko. Oh, buliyon ta ka kami armas ko. Eh, daw ginagamit na lang balang armas. Not just for, hindi mas ingambal nga ti self-defense, panggamit kuni pang depensa. But sometimes, ginapakita mo man, ginapabalumos tao nga may armas ka. Oh, ti isog kuya eh. Hindi mo kuya masi-asig, may armas ko mo. Oh, di ba? So,

0: Hambal ni Henrique Christian Salcedo niya, all right. Hambal naman ni Leonardo Sevilla, maying hapon si Rod sa Ari lang ko, gamonitor sa may barangay Tangob. Si Zane, sir. Zane, sir. Wasag, sir? Anong wasag man? Wasag ng naglapta? O kung ang tawag da sa may boundary, wasag. Ayo. Sige, no? Aran si Kagi 5 Carla. Kaluoy sa digulang, 84 anyos na, binuno kaging patay piya sa mga suspitsado nga ni. Oh, alang-alang siya. Away git siya. Check to be say ang next lang nga mag kwan Kagi 5 Rimwell, Kagi 5 Wilson, ano? Kwaontang balita naman ni Kagi 5 Wilson, kay ang mga transport sector subong sang Bacolod, naglibog ang ulo matapos nga di masuspende si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Mendoza, Vigor Mendoza, ang ginsuspended duha to sa ni Guadis Jr. mo sa LTO, former LTO man to. Ayo, ano yan ang ngila sini nga mga sala diri nga gipang suspend ini sila. Though batian ko to do nagligad tong sa LTO ya atong do computer something, nabalita ko to nagligad nga may nadlaw. Check ko basic Kagi 5 Wilson sa line number 1.
1: K5 News FM live report.
0: Kagi 5 Wilson, ibalita mo.
2: Sa K5 Roads, nagalibog subong ang ulo sa mga transport sectors, ilabi na no, sa mga modernized jeep diri sa siyudad sa Bacolod, inimatapos nga mahibaluan nila nga may ara sa suspension order nga ginlatag kontra nyo no, sa kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza. Kay man na antes ininatapo ang suspension na K5 Roads, ang tinalikdan lang matandaan mo, nag-meeting ini siya sa transport sector diri sa siyudad sa Bacolod, kaupot ang modernized kagang traditional jeep. Kagadikto na istoryahan nila nga tibuligan sila sa LTFRB sa ilang sining problema bala sa amortization nila, monthly amortization nila, and ang hope subong sa nga modernized jeep ang amo nang ginakapalak-an no sa grupo. Ete tadi ang plano kag Kita Bros tagaan ini sila sa tag 20,000 nga subsidy sa ila sini nga unit nga ba ang 10,000 pagbayad nila dugang sa monthly amortization nila, and ang 10,000 naman is dugang naman sa rehabilitation sa ila sini tagsa-tagsa ka unit. Ang traditional jeep naman niya kinalambot man naton sila sini nga hapon no, and nagpadulong man gali dito si Juan si Rudy Catedral, ang presidente sa Bacolod ni Manuela dito sa may ilong LTFRB nga office. Kaga dito na ibaluan nila kay Kisa Ros nga miskin ano man gali iya matabo sa Quiapon, padayon lang niya ang naplano na kasi nakalatag naman gali ko no kay Favros ang budget para sa ila itong aging istoryahan.
0: Kaya ito yung suspension niya ni Vigor Mendoza, Kagi 5 Wilson, kag ni Chofilo Guadis III, hindi man niya sa LTFRB ng trabaho nila mo. Kaya ito, kabalo naman kita si Vigor Mendoza, it's the former LTO chief. No? Kag si Chofilo Guadis III, so, do wala man balay nga silinga sa, kasi siyempre LTFRB chairman sa subong, na-suspend siya, not just sa LTFRB siya nga posisyon, kundi sa former niya, nga ginpungkuan bilang chairman as LTO, Kagi 5 Wilson.
2: Yes, kaya sa Rose, ang mga sakto na, no, sa former, yung pa-ina nga mga posisyon, galing lang kasi nakibot.
0: Delayed ang reaction, loading.
2: Nakalupok na kagapon, supong lang nasakitan kasi sa Rhodes do ang reaction sa nito sa iniblang na problema na, pero te ang hangyo man sa Quiapon kay Kifa Bron sa transport sector direktura sa Bacolod, nagpadala naman sila sa letter sa LTFRB no, nagaayo sila nga kung tani pwede makapatukod sa physical office ang LTFRB diri mismo sa may Negros Occidental kung diri direktura sa Bacolod Kifa Bron agud mas mahapo sa ila ang pag anong imagpatulong mabala sa opisina kay matabo kapasubong sa at sa Iloilo kay Fevros, agod lang gid nga makabisita sa opisina sang LTFRB. So isa ina sa mga ginapangayo nila. Kag another one naman kay Fevros is everything man nga maapektuhan gid man ang posisyon sa karon ni Attorney Vigor Mendoza sa iya sining LTFRB, ang ayo na lang sang transport sector nga ma ano bala ma forward ang kung ano man nga mga inistoryahan ka kay Fairosa kung sino man ang posible magkabulos sa iyasin nga posisyon.

0: nga di madayon sa Quiapon ang bulig no nga ipalambot ni sa transport sector diri sa siyudad sa Bacolod. Kaga ilaman ni pagesturahan ng Kakifer Roads no ang LPTRP kon ang plano pala sa ruta sa mga jeep diri sa siyudad sa Bacolod. So amo pa ni pagesturahan sa transport sector in at the same time sa LPTRP akot malatag sa itsakto kag wala sa may maapektuhan sa pia sa ano ni sa traditional jeep kag sa modernized jeep man Kakifer Roads.
1: Oh, sige. Salamat kay G5 Wilson.
0: So, ang marantan ng G5 Wilson, ang balita na ito, no, gikan sa Bacolod City Government Center, nga ginadulo sa inyo sa Kalwan, sa Mighty CD, Sribayo, DTX 500, Gaga DTX, Coffee Mix. Sinin sa G5 Wilson, Villana, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, G5 News FM.
2: G5 News FM, live report.
1: Madamong salamat kay G5 Wilson, Villana, tituloy ang servisyo. Balikan na si Carla. Balikan si KG5 Carla kay isang slingko na medyo masubo ni nga bagay. Masubo nga balita ni KT84 anyos. Away na si Inugbato ah. Do pariyulo na nga bata mo. Pariyulo na nga babae nga tiway sa ikasangkol, ikasarang da, pero pinulihan, binuno pa tayo. Ano yan ang rason sining pagkapatay sang 84 anyos kay KG5 Carla?
2: K5 News FM Live Report.
1: Ibalita mo.
3: Mayo nga po na KK5 Broad kay sa aton sinimo kay KK5. KK5 Broad 84 anyos nga lalaki o kon na senior citizen na ang ginpatay no stabbing incident ini nga nagluntad sa area sa EB Magalona kay KK5 Broad kun sa diin sunod diri sa investigador sa EB Magalona Police Station na KK5 Broad nagakatulog ining mag-asawa sa hinali na lang na nagsulod ang mga suspetsado kagin pangbuno ining mga biktima kay K5 Rod isak 84 anyos nga albularyo kag 61 years old niya nga asawa kay K5 Rod.
1: So albularyo ang tigulang
3: lalaki ang tigulang
1: nga lalaki albularyo magsili kita albularyo siya ni ang sa umabla kay K5 Carlang kita palapitan nga ti kung may tuyaw ka. May tuyaw, hilana, tiga paalbularyo, may mga tawag na, may mga barang, do something like nga do siya bi ang daw faith, tawag niya sa English, faith healer, no? Ti siya ni.
3: Yes, ako na.
1: Oh,
3: yes,
1: pero katulog, gakita ako din nila puloy, ano daw kapigado, maning mga tigulang ng tabla, oh. Duta ang salog, may katre kagang kaldero na katungtong. Daw wala gani maplastar kag K5 Carla?
3: Yes, ako na kag K5 Rod do hindi.
1: Kaluoy
3: na. Ano mabagi naton nga pigado man ang duwan ni ka mga senior citizen kag K5 Rod. So damo gid nga na angkon nga buno ining 84 anyos samtang ining 61 anyos may pilas nang ini siya kag K5 Rod. So nakasinggit ang asawa mo man nakabatsyag ining nga mga tupad balay kit ibi mga tupad balay ini sila pero ti duwa diri ka suspetsado ang nakit-an sini sa mga nakakita no kay K5 Rod sa mga tupad balay pero ti sunod diri sa asawa may lima ini saya kuno nga nakit-an pero ti amo man ang for verification sa ato sini kapulisan kit duwa lang ang nakit-an sa mga witnesses sa K5 Rod. So ginalantaw diri may kang tanan si sini nga ubra no amo paningin ang isa sa mga ginalantaw sa kapulisan may kaang tanan sa sini nga ubra mo ni ang pagpambulong kay K5 Rod posible basi kung may isa ini siya ka customer nga ginbalikan ini siya kag amo ni ang ginahimo sa iya kay K5 Rod. Hindi pa gina-confirm kay tipa dayon pa ang investigasyon sa aton sini kapulisan sa EB Magalang.
1: Pero why man sang may nadula no
3: K5 Rod
1: why man sang may nadula nga pinangkuha ang gamit or kwarta.
3: Yeah, sakto na kay K5 Rod kay tingin na pamangkot naman ni kay Police Post Sergeant Henry Magan III ang investigador na kung ginsulod ini sila ano nang pamatsyon o kung kawatan. So ang ilagi na diri nga gin sunod diri kay sir mga na nga ti ano gidi pamatsyon gid kay ti bamo sang pilas ini nga senior citizen na kay K5 Rod. So mayari diri sa payag nga nagikan kay Police Post Sergeant Henry Magan III da aton nga pamatian.
4: Natabuhan siya kay ang stabbing incident kay nakatulog ng duha ka mag-asawa tapos yung buno siyang huwag na kilalaan ng suspect sa ilas road siyang balay yung sila dang ilabalay
5: Anong purpose, sir? Patron sila nga doa or kawat?
4: Hindi. Inang, ang lalaki lang ang ilagi diyan nga amo gito yung tao. Pila siyang babae, ya, doon na nagang to, may pila sa kamot lang. Sunod to sa witness namon, may doa kuno ka tao nga nagapagwas dalan nga nagasakay sa tricycle. Mga doa, ma'am.
5: Mm-mm. So, ay ni sila, sir, kinakilalaan sa mga victim?
4: Wala ni nakilalaan, ma'am, kay mitabo ng ilang itsura. Ang background ni siyang napatay ng do, anong, manggagamot. Lamonogilot.
5: Ano, albularyo, sir?
4: Oo, lamon na. Tapos ka pang ilot.
5: Okay. Wala man ni sa sir previous ng mga reklamo bangod sa iya sininga pagpambulong?
4: Ta subong wai pa mangon may reklamo da sa amon ma'am sang iya ning pamulong ni. May mga tupad balay ni sa ma'am pero igo nakabalo sang nakalakat na mga suspect kay nagsinggitan ang asawa. So, tapos kili dalan isang nang simentado nga dalan.
5: Okay. So sa subong sir, anong ginalantaw nyo nga rason sir nga agin sulod gid ini ka gin napatay gini sir ang victim?
4: Oo, napatay sa ma'am.
5: Okay. Ano gid subong ang ginalantaw naton nga rason sir?
4: Kay damo ni siya sang customer nga gakadto da siya nga gapabulong ma'am o duwa mo. Amo malang na ang base isa sa mga kliyente o customer ya nga nagkadto da nga nainit siya siguro muna ang mga possible suspect namo.
5: Okay, bangod gali sa obra mo na aton sini nga ginalantaw subong.
4: Ma'am. Why ni sa na confirm do ang iya pila sa mga kamot lang ni ma'am. Duging bulong lang po mga kamot ya. Sa iya ya ma'am pero sa iba niya duwa. Kay duwa ang nakita. Di why pa to ma-sure kay hindi ko pa maya ma-interview ang asawa to sa kamot nga time kay doon nag-focus pa siya ba na lang emosyonal sa hindi sa kaistorya sa akon.
1: Kaluoy mo no. Sige ah. Salamat kay Kati Pep Carla. Kabay pa nga matakpan tong suspect no sa nagpatay sa tigulang. Check ko na ba si Ibla Tood la kay Kabalog ka kung albularyo ka. Especially kung may mga albularyo kasi ang hindi lang ko magambala kay may style ba kung isang dagaan ka sa mga muni bisa ano ni nga mga manok ni nga wala basta damo-damo ang ina pangayo or posible man basi kon may nainit man siya kay Kipem Carla ngaway nagayob la tapos binalikan sa
3: yes, amo man ang ginalanta sa aton sini nga mga kapulisan may kang tanan gid sa iya sini nga ubra kay Kipem Carla.
1: Sige, salamat kay Kipem Carla.
3: Yes, kay Febrod report gikan sa patrol ini nga balita nga dulong sa iyang Sound DDX 700 Mighty Sika D3 Bayo ini si kay Febrod Carla the professor para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: FM Live Report. Salamat kay Kipem Carla Defensor Longa. Katapusan ng balita, check na to si kay G5 Obre. Suspended na siglang kay may bago na nga gininagurahan o kung bago na nga ginassigned bilang school division officer sa kung SDO sa Sipalay. O ginagtuan gina ni Secretary Anggara mga kay G5. Viva la unta. Ang report ni Kagi5, Obre, suspend niya sa line number 1. Ano nagpamati si Bing Stelfine, Christina Abebas, yeah. Nagpamati man si Numat Eurolizel, Mila Perez, Sityo Mantamaylok, Barangay Issue, Banwas ang Kawayan, Noli Dandoy, Nestor Dandoy, nagpamati man subong si Papang Eduardo Jujo Galuna, Maricris Tabaro, Papang Erning Poderoso, John Ramos Lidia William Roslin dili ka na nagapamati man. Aran siya pang Kakipay Obre, please stand by. K5 News FM Live Report. Kakipay Obre, balita mo.
6: K5 Broads, mayong hapon kasi natin naton nga tagpalamati no. So ginpadulungan sang K5 News FM kaban kalan team ang Sipalay City bangod daging bisita ini ni secretary sang DepEd secretary nga si Sonny Anggara. Inabi-abi man ini ni Congresswoman Mercedes Chireng Alvarez upod sa kay Mayor Maria Gina Lezares kag mayor sang kadoni kag inubaan kag K5 Broads. Bangod may ara sang blessing kag inauguration ang bag-ong Schools Division Office sang Sipalay City kag K5 Broads. So suno kay Mercedes Chiring Alvarez, mayara ini sang 70 million nga budget gikan sa national kag K5 Broads. So nagapasalamat gid ang Sipalay City gagin pahayag man sang mayor nila nga blessing sa ila ang pag-abot sang SDO bag-o nila nga SDO office sa Sipalay City ka K5 Broads.
1: Ating ko congratulations sa bag-o opisina gali ang ininugurahan abi kay kini may gin assign nga bag-ong SDO da.
6: Opisina gid sa K5.
1: Ti I stand to be corrected, pasensya na po ah. Kaya abi ko gani may gin-assign nga bago. But anyway, congratulations sa SDO si Palay kay may bago ka mga office. Kanami o, lapad ang area. Sa di ni na dampi man?
6: Sa likod lang na K5 Barod, sang ilang City Hall.
1: Ay, kalapad kanami. Damo pa pwede da o oh, malagaw ko da sa Sipalay, marikta ko da blaka K5 Bubari. But anyway, congratulations sa SDO Sipalay. Salamat, Gid.
6: Thank you so much kay K5 Broads. Report gigan diri sa Kabanga Lanseti ni K5 Always Hispania para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko o galingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Man gabarak man. Ayo. Sa tanan nga mga nagpamatian ni gabagalipat permi magtumar sang suplemento. Suplemento nga makatag kayuan sa atong kalawasan. Ang DTX 500 magka K5 nagpanormalize sa ato sing blood sugar and the same time may sa sang tatlo ka anti-diabetic properties sa ning charantin, visin ka polypeptide nga may kangay naman ngay pictos ang insulin. While on the other hand, ang klinika D3 Bio may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Gin parami, gin pabakod, gin pa epektibo mga kakipab nga suplemento nga makapaayo. May antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Wait na panahon, buwas naman, same time, same station, sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod, sa musinga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kag K5 Brimwell, kag K5 Idrea, kung naman si K5 Ron sa Palma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
2: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
2: Extend, isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
15: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lamas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag
16: D3 Bio ka na!
17: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
19: Mighty C.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sa gabi.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
21: Mayong gabi siya dahil sa Bacolod kong probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong mga Webes, Agosto 20, 2026.
23: Makita kita live sa mga official Facebook pages ka sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
21: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, estudyante nga nagtapungol sa pulis sa Bacolod na pasakaan na sang kaso.
23: Samtang sa balitang nasyonal, akusasyon batok naman kay Romualdez, ginbawi naman sang whistleblower nga si Orly Gutasa. Marcoleta kag defensor ginatudlo nga utok sang wala kamaturan nga akusasyon.
21: Sa balita international, pila ka tonelada sa nuclear material na recover sa Syria.
23: Kag sa balitang sports, team Pilipinas nangin madinalagon sa CFF Junior and Cadet Championships.
21: Kag sa ato naman balita entertainment, birthday ni The King FPJ, ginasaulog, subong adlaw. Lasay sa 7.
0: Ulat panahon.
21: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
16: May ginabantayan subong ang pagkasa nga pag-unga bagyo sa guwa sang Philippine Area of Responsibility kag ginaandaman nga iya sini nga pabaskugon ang epekto sang abagat sa madason nga semana. Suno sa pag-asa ang bagyo nga may international name nga Saudel ang ulihin nakita 2,745 kilometers sidlangan sang Eastern Visayas kag nagahulag ini north-northwestward sa katasigon nga 15 kilometers per hour. Yara inisubong sa tropical storm nga kategory kag gina-forecast nga mangin isa ini ka typhoon buwas nga adlaw. Apisar nga naghinay ang habagat nagaapekto sa gihapon ini sa may Ilocos Region, Batanes, Cagayan, kag Apayao. Kag amo ini ang nagatuga sa magal-umon nga panahon nga mayupod nga mga pagulan sa mga nasambit nga mga lugar. Apektado man sang habagat ang Metro Manila, apang kalabanan sa mga lugar ang maka-experience na sang mainit nga panahon sa masunod nga mga inadlaw. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod ang apektado naman sa mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat tungod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloud to at times cloudy ang aton nga panahon buwas nga adlaw, apang sa hapon posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagaon ang yara sa 25 degrees Celsius kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5 Dominic Cabrel Banyaga, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
21: Lasay sa 9, kung sa ato ng mga balita, lokal. Nagalibog subong ang ulo sa pila ka mga grupo sa modernized jeepney sa siyudad sa Bacolod, kasunod sang suspensyon ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB Attorney Vigor Mendoza.
23: Sunod kay Marcelo Ochea, presidente naman sang Bacolod Modernized Jeepney Transport Association Incorporated, ilan naging pangabay nga kuntaning naging saad-sadto sa ilang meeting kaupot sa LTFRB ang iga-handover na ni Mendoza sa mabulos o kung sa magbulos sa iya.
21: Pahayag pa ni Ochea nga mayara sila karon sang sulat nga ginahimo agod nga ipadala sa central office nga nag-request nga mabatukon mapabutangan sa physical office ang isla sang Negros apang wala sila kabalo kun may kun sino ang ila sini nga ipadala.
23: Nagapanawag naman si Ochea kay Bacolod City Councilor Dindo Ramos, tigpamuno naman sa Committee on Transportation and Traffic nga ang transportasyon ang sang syudad ang dapat mangin prioridad kaupod sa mga programa kag dapat naman nga ma-address ang mga problema.
21: Ginapangabay man sini ang mga kontan o kun ginapangabay man sini nga kontan hindi mangin bias sa lunsay traditional kag modernized jeepneys kag ang pinakaimportante ang para sa kayuhan sa publiko kag sa direksyon sa hambalanon sa modernization.
23: Samtang isagid karon sa ginapangayo naman sa grupo nga makapadala sila sa proposal letter nga dapat kang ang NIR director ang matagan sa physical office agud nga mangin hapo sa ila ang pag-asikaso sa ila sing mga regulatory compliance.
21: Sa iban pa nga balita lokal, 19 anyos nakuhaan sa masobra 300,000 pesos nga balor sa ginapatihan Shabu sa Barangay Sumang, Bacolod City. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
19: Nakuhaan sang 52 gramos nga ginasuspetsyan Shabu ang isa ka 19 anyos nga lalaki nga anay criminology student sa ginpatigayan naman nga bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sa Bacolod City Police Station 9 sa pagpanguna ni Police Captain Ricky Cayao. Ang nasambit nga operasyon ang ginpatigayon sa San Juan Street, Purok San Sebastian sa Barangay Sumag, siyudad sang Bacolod kagabi, Miyerkules, Agosto 19, 2026. Ang sospek amo ang residente sang Purok Bulinaw, Barangay 1 sa nasambit nga siyudad. Nakuha sa sospek ang isa kaputos kag siyam ka sachet sa ginasuspetsyan Shabu nga nagabalora sang 353,600 pesos. Nakuha man sa iya ang isa ka sling bag nga nagaduag sang itom, isa ka 1,000 peso bill nga nagserbe by bust money. Magapangatubang sa karon ng suspects ang kaso nga paglapas ang Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaalwan sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 Michelle Patiño para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
23: Samtang nga mga armas ka mga bala nga nagkumpiskar sang Pro-NIR sa anom ka mga individual sa sulod sing isa ka adlaw. Carla, may kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
1: Arestado ang anom ka individual matapos nang inserbihan sang search warrant sa Negros Occidental kag Negros Oriental sang Agosto 18, 2026. Nakuha sa mga akusado ang nagkalain-laing armas kag mga bala. Naaresto ang 47 anyos nga si alias Talang, isa ka construction worker sa Puro Kalubihan, Barangay Bulanon sa siyudad sang Sagay, kag nakuhaan ini sang kalibre 45 nga Colt 1911 pistol, magasin kag 5 rounds sang bala. Naaresto naman ang 59 anyos nga si alias Dior, isa man ka construction worker sa siyudad sang Silay, kag nakuhaan sang kalibre 38 nga Smith kag Wison revolver kag 2 rounds sang bala. Naaresto ang 24 anyos nga si alias Tutoy sang siyudad sang Victorias, kag nakuhaan ini sang kalibre 38 nga revolver kag 3 rounds sang bala. Naaresto naman ang 51 anyos nga si alias Pry sang Sibulan Negros Oriental, kag nakuhaan ini sang kalibre 25 nga Raven Phoenix arms pistol na pulo ka mga bala kag bala sang kalibre 45. Naaresto man ang 20 anyos nga si alias Jerome sang La Carlota Negros Occidental kag nakuhaan sang kalibre 38 nga revolver kag 4 rounds sang bala. Naaresto ang 37 anyos nga si alias Rol sang San Jose Negros Oriental kag nakuhaan ini sang kalibre 38 nga chrome revolver kag 5 ka mga bala. Naglapas ang 6 ka mga akusado sa Republic Act number 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ining balita na dulong sa iyo sang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. It is a K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
21: Lasay stresses, iban pa nga balita lokal. Estor Durante nga nagtapungol sa pulis sa Bacolod na pasakaan na sang kaso. May kampiyon nga balita si kag K5 Berto Gakis.
3: Ginpasakaan na sang kaso nga direct assault on an agent of a person's in authority resulting to physical injuries ang isa ka estudyante nga nanumbag sang isa ka pulis sa Bacolod. Naibaluan nga nagsurrender ang estudyante nga minor de edad nga nagsumbag gamit ang bitsakordo sa may police station 5 sang nagligad nga adlaw sa Barangay Granada. Opo ng K5 kagang yagirikanan, nagkadto sila agod kamagpangayo sang pasaylo sa ginobra sang estudyante. Naabtan sa police station ng assigned nga pulis nga dugoon kag bukarong ang mata matapos kag ginsumbag sang estudyante. Ang natabo kuno nga ginsaway lang sang pulis nga hindi sila magskate sa atubang sang eskwelahan bangod masalakay sang salakyan sang hinali lang nga nagsabda na yung mga ini kag gilayon nga nanumbag ang estudyante. Wala man ini siya ang ginsaway kundi ang iya nga amigo lamang. Naibaluan nga embolbado man ang estudyante sa iba nga kinagamo sa eskwelahan kag ginaaligar siya ni ang ginatudlo nga nagapamatay sa mga suga sa eskwelahan. Ginatagan sang 15 dias ang estudyante sang penalidad na tuhoy sa iya sini nga kaso. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros, K5 News FM.
23: Sa katapusan ng balitang lokal, babayi sa City Heights Subdivision, Barangay Takuling, gin-hold up sa tubangan mismo sing sininga puloy-an. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
4: Gin-hold up sa duwa ka wala makilalaan nga lalaki nga nakasakay sa motorsiklo ang isa ka babayi pasado alas 5 kagayina sang aga Agosto 20 sa Moonstone Street sa City Heights Subdivision sa Barangay Takuling. Ginsiling sa biktima nga si Rhea May nga papaulin na siya sa ilang puloy-an gikan sa iya trabaho nga call center kag sanghana na siya buksan ang gate sa ilang balay, nagpanaog ang isa kalalaki nga nakasakay sa motorsiklo kag siya agin palapitan. Suno pa sa kay Rhea nga gitayaan siya sa kutsilyo kag ginpilit nga ihatag sa suspect ang ginauyatan nga iPhone para hindi siya masakit sang lalaki. Hindi pa kontani ihatag sang biktima ang iyang cellphone apang sa kakulba nga nagapalapit sa iya lawas ang patalom ini ang napilitan nga ihatag.
22: May nagpundo sa tubang sang amon nga balay, duwa ka lalaki naga single nga motor and ang isa ka lalaki nga nagaangkas sa likod nanaog siya kag ano gintayaan ko nga hindi ang magsinggit hatag lang na sa ko nimo cellphone.
4: report na sa biktima ang insidente sa Police Station 6 agud madakpan ang suspitsado bakod sunod sa iya madamo sa importante ng mga files sa iyang cellphone nga kinanglanon sa iyang trabaho. Para sa D3 Bio Evening Newscast, dinis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National.
5: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
21: Lasais Jesse Chete sa ato ng mga balita national. Ginbulgar ni Arnie J. Crismundo nga nakalusot sa regular security checkpoints nga ginapatigayon sa eskwelahan ang grade 8 nga shooter sa Ateneo de Zamboanga University bangod nag-agi ini sa rampang alagyan nga para lamang sa mga person with disabilities o kung PWDs.
23: Si Crismundo, among executive assistant to the university president kag legal advisor sa Ateneo de Zamboanga University.
21: Ginsaysay man ni Crismundo nga masami nga serado ang rampa kag ginabuksan lamang kung kinahanglan sa mga estudyante nga may disability kag nagabit bit sa mabugat ng mga kagamitan.
23: Base naman sa ligasyon ni Crismundo, kaupod sa nagpanglutang ng estudyante ng yasin nga utod nga babayi sa pagpadulong naman sa eskwelahan nga nagasakay sa isa lamang kasalakyan.
21: Nag-agi sa regular security checkpoint ang estudyante nga babayi samtang nagpabili naman sa sulod sang salakyan ang shooter kag sangulihi nagpadulong sa rampa nga para sa PWDs sa nabuksan na ang nasambit nga alagyan.
23: Sini nga Huwebes, ginpatigayo naman sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nga ginapamunuan naman ni Senator Riza Hontiveros ang imbestigasyon na angot sa nagluntad nga shooting incident sa Ateneo de Zamboanga Martes ng adlaw Agosto 18.
21: Sa nasambit ng insidente nagkalamatan ang duha ka mga estudyante kalakip na ang suspect nga naglutang sang iya kaugalingon.
23: Sa piag kabahin ginbawi naman sang whistleblower nga si Orly Gutesa ang yasing nga testimonya batok naman kay Anay House sa Speaker Martin Romualdez.
21: So kay Gutesa ginhimo-himo lamang ang akusasyon nga may connection sa flood control anomalies batok sa Anay House Speaker.
23: Gintudlo man ni Gutesa Senator Rodante Barcoleta kag former congressman Mike Defensor bilang mga individual nga yara sa likod sang wala kamaturan ng mga isyu batok kay Romualdez.
21: Base sa allegasyon, isa si Romualdez sa mga matagas ng opisyal sang gobyerno nga nagbaton sang kwarta nga ginasulod sa maleta bilang komisyon sa mga flood control projects sang gobyerno.
23: Si Gutesa ang ginkilala bilang retired marine kag ginaligar bagman ni Anay Representative Zaldi Co.
21: Samtang ginpahayag ni Senator Erwin Tulfo subong nga Huwebes nga magapatigayon sa Senate hearing may angot sa nagluntad kag pangpanglutang sa sulod sang Ateneo de Zamboanga University.
23: Sa pahayag ni Tulfo, dapat nga mangin leksyon na para sa tanan ang nagluntad nga pagpanglutang.
21: Sa pahayag niya mayarag gid nga paslawan ang tanan, ang bulutuan, ang pamilya, mga ginikanan kag mga guardian sa mga kabataan.
23: Bangod sini, nagahingyo naman si Tulfo sa mga ginikanan nga mangita sila sa mga oras nga istoryahan kag pamatian ng ila sa mga kabataan agud nga may baluan kon ano ang ila ginabatyag ukon ginapinsa.
21: Sunod sa iya sa panahon subong, madamo na sa mga ginikanan ang tuman na kamasako nga napabayaan na ang ilang mga kabataan.
23: Iya man ginpahayag nga ang mga bulutuan ang mas ginaseryoso pa ang mga pagpamahog, kag iya man nga ginpahayag nga ang indi patas nga security protocols. Kung sa diin, ang mga estudyante nga nag-aabot sila bulutuan sakay sa tricycle, pedicab o kung nagalakat ang ginascreen, apang ang mga estudyante nga nakasakay sa lakyan ang ginapabayaan na lamang.
21: Dugang paniya, dapat nga hindi magpakampante ang mga ginikanan nga maayong ila kabataan. Bisan pa, maayo ang performance nila sa pag-eskwela.
23: Sa katapusan ng balitang nasyonal, iga patigayo naman sa Agosto 25 ang Nationwide School Safety Drill sa Pilipinas. Nga pangunahan naman sa Department of Education ng DepEd.
21: Kamahin ini sa security measures nga dapat ipatuman sa mga eskwelahan kasunod sa mga nagluntad ng shooting incidents o kung pagpanglutang sa sulod ng eskwelahan sa Tacloban City kag Zamboanga City.
23: Ginpalayag naman ni Palace Press Officer Claire Castro, sini nga Miyerkules, Agosto 19, o kung nagligad nga Miyerkules sa Agosto 19, ang may pundo ang gobyerno para naman sa eskwelahan kag mahimo ini nga magamit para naman sa security operations.
2: Balita International.
5: International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
21: Sa balita international, pila ka tonelada sa nuclear material na recover sa Syria. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
6: Na-recover sa mga katapos ng Syrian government kag mga opisyal sa International Atomic Energy Agency ang pila ka tonelada sa mga nuclear materials sa isa ka site sa Deir Ezzor sa Syria sa tuong Miyerkules. Suno sa pahayag sa Syrian government, una nga nadiskubrehan sa tinalikdan nga bulan ang site nga ginapatihan gintago kag kabahin sa illegal nga nuclear research sa idalom sang diktador nga si Bashar al-Assad. Pahayag naman ni Rafael Mariano Grossi nga Director General sang ahensya, nagdesisyon ang Syrian government nga buksan ang site para sa ilang ahensya kag mga observers nga halin sa United Nations. Agud nga ma-account ang mga ini kag maamligan. Ginpahayag naman ni Syrian Foreign Minister Assad al-Shibani nga may kinamatarong ang Syria nga gamiton ang mga narecover nga nuclear materials para sa civil kag peaceful purposes nga naga-align sa national kag international commitment sang pungsod. Ginkumpirma naman nga wala sang weapon grade stockpile sang Syria. Apang bangod sa pagkadiskubre sang among site, wala na subong ginadulang posibilidad nga may mga dugang pang-nuclear sites nga madiskubrehan sa pungsod. Para sa balitang international, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang sports, sports.
7: Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
23: Team Pilipinas nangin madinalagon sa SEAFF Junior and Cadet Championship. May kampiyon nga balita si KK5 Troy Lorenza Basa.
8: Nangin madinalagon ang hinampang sang Team Pilipinas sa Southeast Asian Fencing Federation Junior and Cadet Championship naging patigayon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Napauli isang team ang 25 tanan ka mga medalya lakip ng 5 ka gold, 7 ka silver kag 13 ka bronze. Samtang ginpasidong nga naman sang Philippine Sports Commission ang kadalagaan nga nakuha sa grupo. Para sa balitang sports ang ginadulong sa DDX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako si KK5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
7: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
21: Kag para naman sa aton balita entertainment, ta birthday ni The King FPJ, ginasaulog subong adlaw. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
10: Ginasaulog subong nga Agosto 20 ang kadlawan ni The King Fernando Poe Jr. o kon FPJ, banas ang aktres na si Susan Roses, ang Queen of Philippine Movies. Kilala si FPJ bilang isa sa mga legendary actors ng Pilipinas nga naghatag sang bugal sa Philippine cinema. Nagtaliwan si FPJ sa tung 2004 sa edad na 65 years old, 7 ka bulan matapos ini nga nagpanalagan sa 2004 presidential elections. 26 ka tuig na ang nagligad apang tubtob subong, buhi pa ang legasiya ni FPJ kag padayon gihapon nga ginakilala ang iya nga mga pelikula kag ginakabig nga ehemplo sa mga masunod pa nga henerasyon. Para sa balitang entertainment, ini si KK5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: Happy birthday kay The King.
23: Oh, ti abi ko hapon iya birthday. Oo.
21: Nga man?
23: Kita ko gapon mo.
21: Gapon ba?
23: Oo. I don't know kung kahapon o subong.
21: Basta may mga anyway, advanced happy celebration. Birthday, oo.
23: Kag happy, ano to? National Radio Day?
21: Oh, subong, National ano Radio Day, oh, subong adlaw. National, no? World Radio Day.
23: Nagligat, mag-
21: Happy world Radio Day.
23: Mag- World Radio Day, doon may mga parada mo na.
21: Oo.
23: Subong no, daway na no.
21: Oo.
23: Kita na lang ma-celebrate. Oo.
21: Mga K5, amuyad tong dalagong ng mga balita subong Webes, Agosto 20, taig 2026.
23: Bantay man, boss, nga adlaw, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening News ka.
21: Magasunod ng Larga Visa program, kaupon si K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero 1 nga stasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita, ako si K5 Jane Chatita.
23: Paraman si K5 Rod sa Palma.
21: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
7: K5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3
9: D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa kasahi nga brain food. Gagantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memoria. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
9: DTX Beauty Soap.
24: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
26: Una,
25: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
24: Mabaka sa mga butika.
27: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
28: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
31: Number 1, hit music station 101.5.
32: 101.5 K5 News.
0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, eksakto 32 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6. Standby sa masunod nga palatuntunan.

0: Larga Vista.
1: Mayong gabi banwa ining Larga Vista. Kaga ko si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista!
1: Ini ang inyo bago nga tinamanan sa balita, iba na komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

Lorgo. As always, po sa inyo alagad sa mikrofono, Julius Marvelas. Wala sang iban ngayong iban kundi kamaturan sa kahanginan. Wala sang iban nga ginhalad sa imo, magluwas sa akong katampad.

0: Lorga Vista.
1: Stand by sa latest development karong dugay-dugay with K5 Jong Versales. Ang otsa kaso sa isa ka bata nga ginalantaw nga ginihiwitan o kung giniluan. Ano ba lang detalye sini?
0: Lorga Vista.
1: Samtang isa ka driver nga nanapungol traffic enforcer sa siyudad sa Mamaylan, imbaloon taman karon dugay-dugay ang update sa sininga balita.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista.

0: base dito sa Mindan Capiz nga nakit-an ang bangkay sang isa kagin report nga katapos sang New People's Army o kon NPA dito sa siyudad sang Gyulngan, Negros Oriental. Ini nga katapos sang NPA allegedly CEO o commanding officer sang isa ka unit sang NPA. Sunod niya pamangkot karon, ano bala ang pagpaninguha sang mga katapo sang CTG o kon communist terrorist group nga liwat makabangon ilabi na gid dito sa siyudad sang Gyulngan. Ibalawang tanak karon dugay-dugay ato ni Siren gikan sa isa ka anay katapo sang NPA kag isa ka anay miyembro sang ila sini hit squad, isa ka katapo sang Sparrow unit. Ibaron tana karon dugay-dugay. Standby. Apang unahon tang balita gikan kay K5 Jong Versales karon nga gabi. Angot ini sa isa ka bata nga lalaki nga gindala sa ospital apang gapati ang ginikanan nga ini ang ginihwitan ukon giniluan, wala pa napatod kiti. Of course iniya hindi ni madala sa medical diagnosis na binagid ang hiwit ha, te iniya tuhay ini sa conventional medicine ukon sa pagbulong nga ginadapat sa mga ospital kag ang pagbulong nga ginahimo sa mga doktor abi sa Iranta ang ininga balita. Lorga Vista. Yari ang iya report K5 Jong Versales. Jong, good evening. Please come in.
1: Yes, K5 Julius, ginbalikan ginaton kay na dito sa may sitio sirahe, barangay San Isidro ang ining lola sang grade 9 student. Grade 5 student nga nag-edad 9 years old nga bata nga babae nga
0: babae.
1: Ah. Yan patay sang tinagdan nga Martes sang hapon Agosto 18. Okay. Sang ini siya ang gintinghuan sang iya pamilya nga madala pakuntani dito sa may Toboso Primary Care Facility kay Fab Julius. Kay na liwat naton nga na istorya si Nanay Josephine Tirado kag according sa iya kumbinsido gid siya kay Fab Julius nga ang iya sini apo nga si Inday Avea ginhiluan kay Fab Julius, pero wala sila kabalo kung diin sano kag sino ang naghimo sini sa iya sini nga apo kay Fab Julius.
0: Ay
1: oo, ang iya taruhon ta lang ang gamin sini nga hilo kay Fab Julius hindi ni siya kumon nga hilo bala nga inang para sa mga kemikal, mga tawag sini ini bilang mga poison para sa ilaga, poison para sa mga insekto or nano padra ng mga sahi isang sapat ini siya daw may ara lakot nga demonic spell kumbaga kay Kitab Julius.
0: Ah okay, Jong. Bali ang gwa sini kun sa aton pa mulumanghod ini sa hiwit.
1: Tod.
0: Oh, ano gani tawag ng iban? Barang.
1: Barang.
0: Oh. Barang. Oh. Hmm. Paano sila nakambal sina?
1: Base sa ila sini nga kwan, base sa pahayag sini kay ina, ang ila gin palapitan kay Kipab Julius nga albularyo dito sa may barangay Libertad sa siyudad sang Escalante amo ang nag hambal sa iya kay Kipab Julius na ilang apo inhiloan kag siyam katlaw na ang nakaligad.
0: Uy.
1: Sang ini ang nahiloan. Pero nanong bala ang sugilanon? Kaya naglambot nga imbis nga dito sa may primary care facility dalon ining si Inday, nga dito sila ya sa may albularyo nagkanto kag Kipab Julius. Kag saan ko bala nag-supreher ining bata? According kay ina sa kay Nanay Josephine Naterado, adlaw nga Domingo, iya panigin na hambalan nga maligo.
0: Okay.
1: Alas sa aga.
0: Mm-hmm.
1: Pero allegedly daw nagbalibad din si Inday kay sudo sa iya kapoy siya. Kaya mo tong agin pakao na lang niya.
0: Jong?
1: Yes.
0: Ining ginapakita nga video amo ni ang balay sang lola kag sang bata.
1: Hmm.
0: Oh. Ano ni siya? Do relocation site no?
1: Hindi man.
0: Ah,
1: Higad highway lang na siya.
0: Ah.

0: Ah, okay. Barangay San Isidro, no? Dini sing apart sang Toboso man, magpasulod ka from Don Salvador Benedicto, malabyan mo na siya?
1: Hindi na.
0: Ah.
1: Kung diri ka halin sa Escalante, pag labot mo sa may crossing stop Aguinaldo, masulod ka. Going to minapasok.
0: Oh, okay. So bali, sulod-loon ni siya.
1: Sulod-loon na siya, ho.
0: Oh, okay. Na, so ang ilan ni Balay, napalibutan ni sa ano, mga lati-lati, si Ot na, no?
1: Tubo.
0: Tubo. Ah, okay,
1: oh,
0: okay.
1: Tubo. Oh, kag sa babaw, may ara mga kuan ining buntod bala nga damo ka kahuyan.
0: Oo, lati.
1: Oo, mga lati, oo. Ta. Ti karon na bangod nga wala nagupo, ti ginbilin niya lang kay Pa Julius.
0: Mhm.
1: Sang gabi dito nakibot siya.
0: Oh.
1: Kay ang ining si Inday do naga kuan do naga panic attack bala kay Pa Julius, okay. Naga seizure.
0: Uy.
1: Kag naga according sa iya pag-explain kay ina nagalumpat-lumpat, naga kuan daw naga limbag-limbag. Kag nagamuno nga sakit ang iyas ni nga ulo kay Pa Julius.
0: Uy.
1: Oo. Kag nagapangayo bulig kay sakit-sakit gid sulo pa kataba ang iyas ni nga ulo. Ti bangon sa to, sina nga gabi isang Domingo, Agosto 17, nagdesider sila nga dal-on dito sa may Toboso Primary Care Facility ining si Inday kay amo na bala inang nakibot sa anong natabo kay isang Domingo pa lang nasang aga, bangod ka nakamuno na nga daan, nga amo na, medyo lain niya pumansyag. Iya pa man lang ninyo yan, ipinpainom siyang paracetamol.
0: Okay. Di
1: ulang ginaumpawan. Pag abot dito sa may Toboso Primary Care Facility, di bangod wala doktor kay Pa Julius. Inamisuhan man sila sunog pa, nga hulaton lang pagkabwas, pagkalunes. Kaya alas 8 pa pagkalunes, mabot ang in charge, ang doktor in charge, dira sa Toboso Primary Care Facility. Di ining sinanay Josephine Tirado, do hindi na siya kahulat bala. Ang yagihimo, suno pa, nag-decide naman siya liwat nga dito na lang dalon sa albularyo.
0: Ay! Oo?
1: Oo. That's why, sa bagay, aminado man siya nga, nagpirma siya sa inibalang discharge for medical advice.
0: Uh-oh.
1: Hindi niya lang pag-ipa-admit. Kaya tistingan niya nga dito dalon sa albularyo.
0: Waiver!
1: Oo, waiver. Oo. Di, wala naman namilit kay Pa Julius ang talatapan kay iya man to kwan, iya man desisyon. Pag abot niya dito sa may Barangay Libertad, dito niya nahibalaan pagi sa isa ka manugbulong nga suno pa 9 days na nga ginhiloan kay dito na dito pa lang daan sa adlaw nga Lunes, nakainom ang iya sini nga apo sang lana bala kay Pa Julius.
0: Okay.
1: Commonly known as maybe himag.
0: Himag, oo. Ang himag, ang akon pagkabalo, is a mixture of lana kag mga kahoy-kahoy.
1: Herbs.
0: Mga gamot.
1: Oo.
0: Now, very popular ang himag as a folk remedy. But siningon tumandok nga bulong abe, topical man kag oral. Meaning, ang iban ginainom, ang iban ginabanyo sa pilas.
1: Oo,
0: di ba? Kay kuno gakipot ang pilas bisan ginlabo pa.
1: Mga bali gani kay Pa Julius gauli suno pa ang tulaan.
0: Oo, ang wala ko lang nabatian parte sa himag nga kun wala unod imo bulsa nga ga tubo kwarta amo lang na. Oo. Eh ba? Pero ang himag is very very popular. Di ba?
1: Yes.
0: Oh, sa kabukiran damo gid ya gasumpa nga ang himag pertegid. Ako sa tuod lang, Jong, nakatilaw ko yung himag. Oo. Kag daw lain yung klase ang proseso sang paghimo sang lana niya kuno eh.
1: Amo gani, may kilala ko gani sa muna kay Pa Julius nga inang nadisgrasya bala.
0: Oh.
1: Nadisgrasya sa motor. Do hindi gid makuan, do hindi naging may tsura. Kag critical ang sitwasyon. Ti karo nagsalasala ang kwa nagsalasala ang iyas ni nga utod imbis nga himag ang kwao nang nakwa gala na atong lana nga para sa pilas among napainom nag-ayo man gyapon
0: ay tuod ka but well of course ang problem di Jong kay ang himag by itself wala sang enough scientific studies kay ti saluyag mo sa indi ang isa ka ingredient diri is coconut oil eh.
1: Oil. Oh,
0: nga by itself, oil. Ang coconut oil may antimicrobial and antibacterial properties.
1: Properties, oh.
0: Di wala na tanto na tunan. Gid kung ano ang amot sang mga ugat-ugat bala kag kahoy-kahoy. Rebla? Na.
1: Nakakadlaw na malang ugay na minsan kag napudyutan niya. Gali, hindi gali himag, kundi lana. Lana siya. Mm. Pero hindi himag, kundi lana to siya nga para bulong sa pilas.
0: Di pero lana gyapon. Oil gyapon. Oo.
1: Pero nampawan na.
0: Ay, ahay, ahay. Now, I would understand okay. Nga sa aton mga kauturan Jong, nga pulupigado, di siyempre iniya accessible sa ila. Plus, di,
1: ate, ho.
0: Ang isa managapati man sila sa efficacy.
1: Ate ho.
0: Diba? Inabalang base pa lang. Kung sa Tagalog pa, baka sakali.
1: Oo, diba? Baka naman.
0: Oo, baka naman.
1: Ang pinaka-kuan, ang pinaka-bag-uso po nga, ang pinaka-unique nga term is, amuna na, baka naman.
0: Baka naman, oo. Ti, pero ang gwa sina, kung kaisa, ti, baka sakali, ti, kaligid lungon eh. Eh, blagi, I mean, like, lantawan yung tabo sa bata. Amunang subo no. Da. Anyway,
1: amo lang na.
0: Ano okay. Ang diagnosis kuno sang surhano o kung anong tawag nila?
1: Sirohano or albularyo.
0: Arbularyo o manugbutbut abe o manugluy-aluy. Ano specific yung kadtuan nila, sirohano?
1: Sirohano?
0: Oo.
1: Ito parehas man lang na akipem Julio, sirohano or albularyo daw amo man lang.
0: Correct. Galing kay daw, diri sa aton, ang galuy-aluy daw mas taas ganyang abilidad ka sirohano eh.
1: Ay, amo na?
0: Oo. Kaya ang sirohano, ya may ginamix lang nga mga common or mga folk remedies katulad sinang mga himag kagkunano pada etc may manugbutbot man di ba ang manugbutbot ya may itlog nga ang tanan nga gin sabwag kuno sa imo suyupon sang itlog ate
1: ang itlog
0: oh lain naman na yung istorya ho ang manugluy a okay sa manok ang manugluy ati natural ang ginagamit luy a eh.
1: Ate ho.
0: Oh, dason ang tanan nga mga malain nga ginhawa, ambot kun gasulod sa iya kay dugay-dugay na siya panguyab eh.
1: Panguyab oh.
0: Na.
1: Panigab.
0: Panigab oh. Wa ta kabalo kun nag-inom sa tudo abi Mountain Joe unano nga pagkaimtang. Namaya. Anyway, so gapati ang aton mga kauturan sini. Kita at one point in our lives gapati man kita sini.
1: Ate ho. Eh. Karon na now, balik kita kay Pab Julio. Anong natabo sang gindala nila dito? Suno pa sang nakainom sang lana ining si Inday.
0: Ahay.
1: Nagsuka siya kay Pab Julio sang damo. Damo gid kayo nga itom nga liquid nga hindi nila maintindihan.
0: Okay.
1: Which is amo tong ilagin patihan nga amo to ang nangin epekto sang hilo kay Pab Julio.
0: Uy.
1: Oh,
0: nalipay
1: na tani. Yes.
0: Jong, pilang edad gani liwat sang bata?
1: 9 years old.
0: 9 years old. Okay. Ang palibot, may mga lati.
1: Tara.
0: Ano ang kamusta ang kaso sang dengue dira sa ilang lugar?
1: Do, wala kita sa nako ang record kung kamusta ho. Pero,
0: but ang problem is, ang bata wala na diagnose sa ospital.
1: Wala.
0: Wala. Amo na da. Oo.
1: Nan. So, karon na, according sa kay Nanay Josephine, nalipay na siya kung tani kay Pab Julio.
0: Okay.
1: Kay right after nga nakasuka, daw naumpawan.
0: Mm-hmm.
1: Kag sang mapauli na sila, nagmuno pa gani, sunupay ni Sinday nga, hindi lang siya magpakugos kay gusto niya malakat.
0: Ay, ahay.
1: Oo, kay okay na siya kuno, ay, ahay. Igo lang nakatakang pila lang katikang kay Pab Julio, natumba.
0: Uy, nalipong?
1: Oo, nalipong. Lunes na siya, Lunes nga adlaw.
0: Mm-hmm.
1: So that's why, bangun sa to, daw ila lang gyapon gin ano lang danay eh, daw gin dito lang nila danay gin pa istar sa ilas ni nga puluyan. Bangun nga ara na sila nga pagpati nga hilugid.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Nagliga na ang isa kagab, isang Lunes nga wala gid nagwan, wala gid nag-ayo ining si Inday. Mm-hmm. Hasta na lang kay Pab Julius nga naglambot ang adlaw nga Martes. Dito na daw mas naglala pagid.
0: Mm-hmm.
1: Mas nagagrabe ang seizure ni Inday Abaya.
0: Okay.
1: Kag gakadulaan siya sang iya sini nga pa nga kwan, gakadulaan, gaka unconscious pala daw something amo na kay Pab Julio.
0: Okay.
1: Oo. Hasta nga pagka mga alas 4 mga quarter to 5 dito na sila wala na kagwanta, nag-decide sila liwat. nga dalon si Abaya dito sa Toboso Primary Care Facility. Pero sa masubo nga bahin, pag abot nila sa may facility kay Kip Abzulius, why nagid? Patay na si Inday Abaya. Nan. So gintingoan naton nga makakuha sang medical records, ano gidayhan ang rason nga napatay ining si Inday? O galing lang nga maybe bangod nga wala man na kwan, wala man abi na kwan, wala na check bala sang doktor, or wala man abi na admit dito sa Toboso Primary Care Facility, hindi makahatag sang specific reason ang talatapan kay Pab Julius. Ano ayhan ang initial findings sa pagkapatay sining 9 years old nga estudyante. Pero ginidiana to namangkot kita sa may ara isa ka source nga hindi talang pwede mo divulge. Aton gin kantuan ngayo kita sa kung ano ang naka-indicate sa medical certificate. Suno pa nakabutang dito nga fever and unknown comorbidities.
0: Unknown comorbidities o comorbidities?
1: Comorbidities.
0: Or basi, kindly reject comorbidities.
1: Comorbidities,
0: galing. Kay comorbidity, karon ang guwae sina, sibuyas, kag-ahos na mo.
1: Gani. Comorbidities, galing.
0: So, iban nga rason sang iban pa nga kabangdanan sang pwede tunaan sang iya kamatayon.
1: Yes.
0: So bali why gid na balaan na kun ano nga mga cause of death ina?
1: Why gid dito? Tawag sini. Wala abi makwan. Wala kay Kip Julius amo na gani. Wala ma lantator.
0: Correct. Wala gid siya na examine. Wala siya nakuhaan na blood sample. Wala siya nakuhaan temperature, wala gid. Wala siya nakuhaan pulse rate, wala siya nakuhaan kunano dira oxygen level, etc. etc. Wala man siya ka blood test gid. You know why? Ang akon bidyong ginapaminsan amo ni number one, may testimony nga nagsuka siya itom. So why ta kabalo kun anong indication sina? Of course I'm no doctor. Pero ti why ta kabalo? Kung by bleeding to siya una no nga pagkaimtang, no?
1: Gani, kagdasun, according sa lola, na amo ang rason nga nagapati siya giniluan kay ang init sang bata, suno sa iya, kay ina sa aton sini pagpamangkot, gasaylo-saylo sa bilugya nga lawas. May ara isa ka beses nga ang init ya, hasta lang diri sa may dughan, pero sa pakanto siya tiil bugnaw. Kagdasun, kung kisa naman, suno pa sa iya, ang iya diri sa may halin sa may iya ulo, pakanto diri naman sa may iya nga dughan, bugnaw, pakanto naman sa tiil, halin diri sa hawak, init.
0: Ay.
1: Daw nagalagom. Daw nagaitom.
0: Bruising, abe, daw may galagob.
1: No, galagob.
0: Okay, very important na nga indicator, ha? Why ta ginadiagnose ang bata, pero ginapagwa ta lang ang observations, diin kuno ang galagob.
1: Halos bilog nga lawas kay Pab Julius, kay daw nagabayulit.
0: Uy, hala, ang isa bala ka indicator sang dengue hemorrhagic fever jong is bruising.
1: Te amo na.
0: And then te ang dengue hemorrhagic fever te it comes with the internal hemorrhaging. So why ta gambal nga amo ina no, pero ginadiscuss ta lang ang mga signs and symptoms kana batyagan sining bata ay pobre man. Pero kamusta Jong, I'm not saying nga may kaangtanan ini to whatever disease, no, pero kamusta ang kaso sang dengue sa Toboso?
1: Again, Kip Abzulus, wala kita sang nakuha
0: okay
1: nga record.
0: Okay lang.
1: Kung ano gidayhan ang estado sang dengue dira sa ila sini nga lugar sa akon gali akon nga lugar.
0: ay uuda ka no. Ay grabe.
1: Wala lang ko nakapamangkot kung may pagsaka bala o kung minimal lang ang cases kag diri lang ko abi nakatutok sa kung ano gidayhan ang kuan ano gidayhan ang possible reason sa pagkapatay ni Inday.
0: Okay lang. Kaya ang akon lang concern na Jong, kung may other possibilities sa iya sini nga pagkapatay, Di kundi mangin concern man ini para sa iban nga kabataan kag iban nga ginikanan.
1: Gani,
0: okay. So dapat andaman, andaman.
1: Oh, gani, okay. Kung siguro kung na-admit lang ni kag Ipab Julius.
0: Nabalaan tani.
1: Mabalaan kun tani. Di paano pa i-locate sang sang eksperto, medical expert kay ti antes na dala sa ila sining kuan sa ila sining tratapan. Wala na, hindi na ma-rescue kag Ipab Julius.
0: Ginlubong siya dayon.
1: Uway pa man, kaya
0: na
1: nalambutan pa naton, ato pa dito, ginhaya pa sa ilas ni nga puluyaan. Kaya ang masakit-sakit sila kay kuan galit eh, mapuot galit ni nga estudyante, mapisan, dedikado. Kaya makita mo bala ang iya sining kuan, ang iya sining pagka, amo na, again, pagka dedikado kay Pep Julius, ako din sa iya sining class advisor.
0: Kagway ta ka balo, kung ipa-autopsy pa ni, kung ma-determine pa ang cause of death sang sininga bata, no? Hindi na.
1: Hindi na kay na according sa lula medyo galibog pa sila gani financially mo.
0: Ay, Diyos
1: kung paano makuan, paano matawag sini, paano ma-plaster bala ang pagpalubong kay Kita Julius.
0: Mhm.
1: Epigado man o.
0: Ay, Diyos ko.
1: Na, te amo lang gid daw nagapabilin nga anonymous. Pwera na lang sa initial record nga mo na. Fever and unknown comorbidities kay Ipab Julius.
0: Hilanat lang ang nabalaan eh.
1: Oo.
0: Pero amo tong observation sang Iloy, asang lola, may mga pagpanglagob sa iya sini karawasan. Bilog bali ang guwa ni Inday, nag-git-om siya.
1: Nag-git-om siya.
0: Uy, hala, ang bilog yagid nga lawas, Jong.
1: Kaya according sa kay Nanay Josephine kay na diri pa gani sa portion sa iya sini nga dalungan, may ara pa lagob nga dako.
0: Uy,
1: way sa kabalo kun naano.
0: Ay Ginoo ko, te pero te amo na siyam katuig na utas ang kabuhi sang pobre.
1: Oo, ang nasubuan gid ni Nanay Josephine kay sa iya ni nagdako halin sang na kuan ni bala ginbunag ni nga bata. Sila ni ang nagtatap kay Pep Julius.
0: At ido algo lo last girl gali ini. Solo nga bata ni sang iya nga bata.
1: Kay broken kuan, broken family.
0: Dawson
1: daw sa iya daw sa iya na kuan, sa iya gindilin.
0: Si tikay sinusubong ang guardian na nayo kun tatay.
1: Ang kwan gid, ang lola gid.
0: Oh, pero sino gid ang gasuporta sa bata, nanay o kung tatay?
1: Bali, duwa sila kay Pep Julius, ang nanay, kaya daw mutual man lang ang kwan, suno pa mutual man lang.
0: Ang separation?
1: Separation, oo.
0: Okay.
1: Na.
0: Uy, ay.
1: To, so, ipabati ta bala, or ilang taon ta bala ang statement kay Pep Julius sang ni nanay Josephine Tirado. Ang iyas ni nga pagpati nga ginhiluan gid kay Pep Julius sa iyas ni apo.
0: Nanay Josephine.
2: Oh, giluan gid siya sa bisag unsaon kay wala gid jay. Duha ka man nambal among gikuanan ani. Giluan gid siya.
0: Ay Dios ko.
2: O ito man sinuka.
3: Di ang ihang kinlawas
2: ba. Urot gid sir oy. Dili urot itanan. Tapam gid na habilin siya diri dunggan nga nalagom kaayo.
0: Uy.
2: Una may unta nga dili unta ba dawato na lang gitong saon di naman gid siya makabakwe. Pero pila-pila mga pila-pila tinuig sir di gina mawapapas sa akong una nga siya na, nawala na mo.
3: Wala pa din nga laong mo pa
2: din. Gito?
0: Jong!
1: Okay. Yes.
0: Ang ilan ni nga ang ilan ni ginaistaran bali ang bata wala diya ga istar sa sining balay nga ginpakita o dira siya.
1: Dira kay Pep Julius.
0: Dira.
1: Diba daw ka open no?
0: Oo, daw ka open.
1: Na, hindi daw kundi open gid ya.
0: Wala pa natapos ning balay?
1: Why pa?
0: Uy, ahay.
1: Mm-hmm.
0: Ay Diyos ko, titugnaw guru subong ang ining lugar.
1: Ati piho kay nagahabagat dire. Hangin ang mostly natin din may experience yan. Tulutog daw gid kay Pep Julius.
0: Ay, Diyos ko, Jong. Ang mga balita, subong halinda sa imo, ka mga subo, no?
1: Kalibog ko gani kung kisa kung paano ko isa-isahon man bala magkwan.
0: Tiiniya, walang kalaban-laban nga bata. Kung ano man ang nagpatay sa iya, kung hiwit man o kung balatian, at the end of the day, ang subo, diri kay wala siya nakakuha sang enough medical attention. Amo nang realidad gyapon sa aton sosyedad. May mga tawo nga hindi makahulat kumo kay ti perhaps kulang ang doktor ang naalola o kung ginikanan kung kaisa ang isa ka rason man o kabangdanan diyong ang tawo na kulbaan magdangup sang ila himata sa ospital, siyempre ang ginapinsar, balairan mo.
1: Balairan.
0: Ti ang laing pa diyong amun eh, wala ka inugasto agod mapabulong pagkapatay mo ang palibugan naman sang nabilin. Ano ang gastuhon para ilubong ka?
1: Para ilubong mo gani, oo.
0: Ay, Ginoo.
1: Ay, ang buhot lang. Daw ginakumos man gani ang dughan ko kayo na pag...
0: Mayo pa ni... Mayo pa ni ang umang. Diyong magkapangita, paalo ka ba mo?
1: Ay, mo gani.
0: Diba? Ang tao ay, yan mangita sang lulubngan, no? Kabudlay.
1: Actually, may ara naman. Pero daw gin... Kwan lang sila anay. Daw gin pa hatagan lang konsiderasyon.
0: Banwa? Iya sang banwa, ate. Ara man Mayor Richard, ah.
1: Oh, nakapangayat na sila actually. Pero daw hindi pagid kwan, hindi pagid enough.
0: Okay.
1: Mayo lang, kaya ang ilang nga napalapitan nga po ni Raria. Daw naghatag lang sa ila, bala anay palulos.
0: Ahay.
1: Nga bahala, hindi lang anay mga fully paid. Okay lang.
0: Okay.
1: Nakaintindi. Oo. Mm-hmm.
0: At least ang iya nga lungon dulo disente man diyong, ha?
1: Oo.
0: Oo.
1: Ah. Ya mo na ang ginapalibugan pa nila subong sa sining lola kon paano bala nga mabugos ang ila sining kuan ang ila sining liability kay Kim Julius.
0: Kag ang subo diya Jong ginalantaw ko sino ning upod ni Manang Josephine pag interview mo.
1: Si Nanay?
0: Oo.
1: Ang aras wala ko kapakilala ba kung
0: hindi sa likod niya may relative ya. Ang subo Jong Amonio, tikumo 9 anyos pa lang, wala pa ni tanto social network eh. Wala pa tanto abyan, wala pa tanto etc. etc. Ti paminsara brao, gahaya ka ang ara si Lula, yan lang kag isa ka babae. Di ba?
1: May ara sila mga kwan, pero wala lang nagpasakop sa video.
0: Okay. Ate, very good, very good.
1: May mga,
0: no?
1: May mga kampang ni actually si Inday, nga mga pakaistaya man.
0: I think good, good.
1: Nga mga kwan pa, mga bata pa man.
0: Mm-mm. Ganun, kahit hindi naman na siya mag-mind, Jong, kahit patay naman siya eh. Hindi na makita kung sino umigay ang nagkadto. Sinong pariente ang nagkadto. Amo na pala. At the end of the day, amo na eh. You don't care at all, kahit why na patay ka na. Amo man na ang akon nga at the end of the day, bisan ano pangambal sang tao sa imo, maabot ang tiyempo nga you won't care at all. Kay mapatay ka man.
1: Ahay.
0: Di ba?
1: Gani.
0: Ay nako, Jong, ang mga balita, liti halinda sa imo, dong, sininga si Mana, dong, puro sakit sa dughan.
1: Puro kasiligni ay.
0: Hindi, not so much with the kasilidni gani, Jong eh. It's about the sadness bala.
1: Sadness gani.
0: Oo. Kalain. Oo. Anyway, toto Jong, ano panawag sini, happy weekend sa inyo tanan ah. Kag sa tanan nga nagapate, ti happy Sabbath by tomorrow.
1: Ginaplaster kaya mo nang ihimuon ko in IR. Ginadivide ko lang gani ang sa last portion bala kay Kipab Julius kung ano gindayhan.
0: Kasubo, Jong, no? Because paminsara bala sa Amerika, ginpagwa na nila ang file nila nga may UFO ginman. May ginadevelop silang rocket makakadto sa bulan. And yet, what we have diriya sa Pilipinas are cases like this nga hindi ta pa maexplicar simply because nga kulang sang medical doctors or ang medical facilities out of reach gyapon sa tawo, di ba? Why ta may mo, why ta ginabaso lang ospital ha? Far from it. Ang subo lang di kay ti si nanay kumuga dali man perhaps because may concerns man siya nga iya ti wala na nakahulat sa doktor. Pero kung may kwarta ka Jong, idaloon mo ni sa private hospital eh.
1: Ati, oo.
0: Diba? Di galing kay wala.
1: Why? Ang ubra nga daan sang bana sinini nanay Josephine daw, bantay lang sang kwan, bantay sa katubuhan. Daw amo na bala?
0: Oh, daw kabo. Diyos ko. Ay, oo. Kung daw lang sa sino galing ngalan ni nanay?
1: Josephine Tirado.
0: No condolences kay Nanay Josephine Tirado, ha? Kag sa ginikanan ni Inday, sino itong ngalan niya?
1: Avea.
0: Inday Avea. Condolences. Ay.
1: Na.
0: Galing yung pamangkot, di yung sinong dibuina, siya o kung kita?
1: Do, hindi ko kasabat.
0: Di ba? Kaya ti, siya yung na-exempt na sa dugang na kasakit sa kalibutan. Di ba? Kita ya ari patadit. So, ang pamangkot, sino ang dibuinas? Ang napatay o kung ang nabuhi? Well.
1: Di ba? Kung siguro ako ano.
0: Sakit man, no?
1: Well, kita siguro may proportionally dibuinas man si Gapon.
0: Sabagay. Bisan pa paano? Bisan pa paano?
1: Bisan pa paano? Dibuinas pa man siguro Gapon.
0: Punto lang siguro, Jong, ini nga mga hitabo, you know what? Kita nga reporters, amo na gani nga hindi pwedeng nga ang reporter wala sang utok eh. Oo. Because may mga times nga we have to reflect on things. Di ba? Tipras ni ga remind ini every now and then sa aton nga bisan pa paano buinas ka pa kung nabuhi ka. Na. Kay may mga tao nga lantawa bala si Inday wala kalabot dibu. Wala ka dibu. Alam ba? Wala sa nakalabot sa first time nga nakatilaw sa siguro ice cream o ay ko kabalo.
1: Na.
0: Diba?
1: Actually, prior sa bala nakakuan, prior sa napatay kay Kifab Julius, nakamuno pa siya bala.
0: Na?
1: Sa iyas ni Ngalula, nga siling niya 2026 tagali subong mama, ano?
0: Mm-hmm.
1: So, 9 pa ko gali.
0: Te?
1: Na. Amo lang na ang iyang ginambal niya ang akon nga birthday sa October, ano, nalipat ko sa pitsa.
0: Oo.
1: Na.
0: Di may ginpangayo sa kay Lulay, ah?
1: Daw ay man, daw amo lang na daw ka malipayon lang sa iya sa itong mga hugada, sa itong daw naulumpawan sa kadali.
0: Ay, ginuo ko. Ato, Od? Lipay siya nga naumpawan siya. Kag nadumduman niya nga birthday ya dasun bulan. Ay, ginuo ko, Jong.
1: Naka-mention pa siya sa nga. Wala ko na lang galing makuan, wala ko na makuan sa record. Pero okay amo na ang gin-share kay na ni Nanay Josephine.
0: Ah, yeah, nakapaminsar pa siya sa birthday niya.
1: Hmm.
0: Oh, ay, mo Ginoo ko diyong nabot na.
1: Kaya sang atong ginakuha na siya, ginabuliga na siya, bangod nagawara siya, nakakuha pa siya, nakamention pa siya sa iya sininga pamilya nga paibaloon gid ang iya sininga maestra kung anong natabo sa iya sa Martes.
0: Ay, Diyos ko. Ah, gapinsar pa siya iskwilahan.
1: Oo.
0: Kasubo man na diyong man. Nahadlok siya nga ma-absent siya.
1: Oo.
0: Ay, Diyos ko. Pero very, very touching ina diyong, you know why? Wala gid siya nakamit lang nga siya si nanay kag si tatay, pabalaan nyo.
1: Why?
0: Na.
1: No.
0: Ay, Diyos
1: ang
0: ko.
1: Iyaya, ang iyang maestra, kay na-interview na ito kay na si ang iyang advisor balaya,
0: okay.
1: Class advisor.
0: Mm-hmm.
1: Ako rin sa kay Maminchi, mapa. Sang Huwebes, nagkuan pa na sa iya daw naglisensya bala nga dalon niya ang ila sini nga mga ragmat.
0: Aha. Uh-huh.
1: Mga trapo.
0: Okay.
1: Kay labhan niya pagka Sabado. Siya gid siya kun among mahilig siya magvolunteer sa mga inabalang mga ulubrahon sa eskwelahan nga pang kumbaga pang panimalay man kay Kipab Julius.
0: Ay, ahay. May sense of volunteerism nga bata.
1: Amo nang nasubuan sang iya nga class advisor.
0: May responsibilidad sa hubin pang edad.
1: Kung si Nanay Josephine naman kay na ang paisplikaron, ako din sa iya, wala gid siya problema sa kay Inday Avaya. Kay basta wala klase, kag kung maabot na niya, na to siya abihalin sa eskulahan, ang ilang bilog nga ugsaran, limpyo-limpyo gina sa kita.
0: Amo nang nami nga bata, matsyag ko tani kung nabuhi ni nami mag-reporter ni Jong.
1: Ambot.
0: Oo, you know why? Bagay ni siya mag-reporter kay number one, may utok. Number two, may sense of responsibility. Di ba? Amo man lang ng kinanglan nga sangkap sang reporter eh. May utok, number one. Number two, may sense of duty and responsibility. Galing kati, well, ay, Ginoo ko.
1: Why gid siya kakuan? Why gid siya kalampuas?
0: Ay, why gid kalampuas? Diyos ko, Jong, kasubo nga istorya. Oh. I mean, it's not subo in the Hollywood way nga subo ang eksena, kundi kung padalman mo bala, ebla, kung padalman mo, kung kaisa ang kalibutan, hindi ma-explicar ng mga tao nga amo ni may handom, inabalang may sense of responsibility, nga ginakuha or nagkautas ang kabuhi, linghod pa ang pangidaron.
1: Hindi pagintani kwan, hindi pagintani husto nga tion.
0: Oo. Nga iniyang mga terorista ang mga kawatan nga ra sa gobyerno nga nagalawig man sila. 'Di ba? Kasubujong. I mean it inablang kun sa kwan pa kun sa Facebook pa it hits me hard. Oo, kasakit jong. Kay dalom kun padalman mo ako nga dan dalming ko kun kay isa nga tawo eh. Inablang makita mo bala ang lesson jong. Dibla? Anyway, sige na Jong, kay basi mahibi pa ko di karon.
1: Tapos
0: Sunday kit anay ta.
1: Sa kay na kag sa legal nga adlaw para ti man to bala sa tungin report ko man bala nga kwan. Tungin patay sang bana iya asawa.
0: Bawo o.
1: Ay, way na gid ko to kapugong. Kinadlaw sa akon si Sim Ryan pagkatapos sa wala na ano ka, hambal ko aya.
0: Well, amo nang realidad sa Tabao ta as reporters eh.
1: Gadi o.
0: Di ba? Because ang wala na balaan lang sang aton mga tagpanamati nga may ara kita sang ginatawag vicarious trauma. Meaning ang kasubo sang amon gina-interview gasaylo na sa amon. Ang kurba nga ginabatsyag sang amon gina-interview galukso na sa amon. Ang pagka-frustrated, ang pagka-desperate, gasaylo na sa amon. Tuod na. That's why nga emotionally difficult kun kaisa ang reporter. Labi na gid kun ang reporter nagapadalom sa istorya. Kay may arang reporter nga tamad man lang niya mo. Tikong tikita mo, wala sila gakabaler. Na, amo na ang matuod dira.
4: Lorga Vista.
0: Are, ipabay-bay ta lang si Jong ah. Antes ta magkadto sa aton nga commercial break karon nga gabi, pabay-bay ta lang siya. Kay last report niya ini karon nga gabi dire sa Larga Vista. Jong, nadula ka last episode ta ni karon nga semana eh.
1: Gani, kabay pa sa dasun kay Ipam Julius, medyo mga mulumagan mag-anam.
0: Galing kay hindi ka na ka-expect, Jong? Oo, kay sa amuning aton nga sosyudad. You know, diba? Ay, nako. Galing ang solusyon, there is not to expect nga magkambyo ang kalibutan. Ara ginayang kasubo kagkasakit. Nato, ang aton niya himuon is to make our minds and hearts stronger. Pabakuron ang kurason, pabakuron ang utok. Lebla? Na. Amo na. Kita nga reporter, we don't ask for the easy assignments eh. Lebla? Ginastrengthen ta, ginapabakod tang aton utok. That's the only way to do it. Na. Anyway, sige Toto, Jong, see you on Sunday.
1: Sige, thank you again kay Pam Julius. So far, amo na yung madulong na itong dugang development sini kagabi para sa Larga Vista program. Nadulong sa ito sa D3 Body Text 500 Grand Mighty. Si ako naman, sige kay Pam Jong Barsales, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, kay Pam News. Pam.
4: Larga Vista!
0: Standby na sa report ni K5 Arf Tugalon. Nagikan sa siyudad sang Kabankaran. Ato naman sa iluhan, halin sa sining masubo nga istorya sang bata nga babaye nga napatay bangod sa wala panibroan nga kabangdanan tubtub karon apang nagapati ang isa kasurhano kag ang iya lola nga ini siya posible ginhalitan.
4: Lorga Vista.
0: And that would include sang possible nga paghiwit sa iya. Wala ta kabano. Pero anyway, ari sa iluan tang balita ni K5 Arf Tugalon, angot naman iniiya sa isa ka driver nga nagbato sa traffic enforcer. Amo dayaw ko bala sa mga balita man subong mo. Diri sa Bacolod may estudyante tinapungol ya gid yang pulis dito sa Himamaylan, driver nagbato sa enforcer. Abilang taon ta kun gaan medalya ang ining driver nanong natabo. Let's have Arf Tugalon sa iya balita. Arf, good evening, please come in.
5: Mayong gabi ka kay Father Julius, mayong gabi sa aton mga tagpalamay.
0: Bado matulo man luha ko ba? Nakabalik ka report.
5: Oo, do kay ti early pa aton out.
0: Ah, ay, ay oo no. Totorovic, arada wala.
5: Ara pa sa sagwa ka kita Julius.
0: Gwa. Awa, sagwa? Gamotor motor naman si Totorovic.
5: Pabugnaw-bugnaw,
0: bro. Uy, ginalibak na siya, Onir. Anyway, sige na, no, tabo to?
5: Yes, sa okay, K-5 Julius, no, nagresulta ini sa pag-tinapungulay, no,
0: Diyos
5: ang pagkaway sa isa ka, traffic enforcer sa driver sa tricycle sa siyudad sa Himalayan. Kahapon, inisang hapon, natabo ka kay Feb Julius ang Miyerkules, Agosto 19.
0: Mm-hmm.
5: Din kilala ang biktima nga si Ramil Biodola, 48 anyos ini, kag-residente sa Tigovia Street, Barangay 1, Himalayan City. Unsina ini siya katuig ka kay Feb Julius no, nga nag-servisyo bilang traffic enforcer, kagsuno sa iya, amo pa lamang ini natabo sa iya no nga gintapungol siya kag komosyon ini sa isa ka driver ka kay Five Julius no kag aton man gintilala ining nag panapungol no ining nanginag na kontra niya nga si alias Junjun kag taga Himamaylan man ini ka kay Five Julius.
0: Okay.
5: Pero sa impormasyon nga aton nga gin pamangkot ining mga witness no mga tawo nga naka kita bala sa natabo, nagapark ini si alias Junjun no sa no parking area sa likod ini isang eskwelahan si Feb Julius nga may ara dira sang pangalan nga no parking area ginhungod kina dira butang sang traffic kay Feb Julius in caso no para nga may emerhensya may alagyan sa gilayon no ining kung ano man ang matabo kung ano may mga sitwasyon bala nga wala naton ginapaabot kay Feb Julius sa eskwelahan. So hungod ina nga ginbakanti ang ina nga area kag ginbutangan sang no parking area si alias Junjun dra nagpark kay Feb Julius no nagapungkoon ining traffic kag nakita niya nga nagpark dira si Junjun si alias Junjun kag iya ini ginkatuan ginsaway ini sang traffic enforcer kag kay Feb Julius nga hindi pwede magpark no sa sina nga area rason nga ginpalapitan niya ining tricycle driver kagina kumbaga daw pagpalapit niya daw hindi bala gusto nga magpahigad no kag magbalhin ining tricycle driver rason niya nagtaas siya tingog no nagtaas siya tingog kag daw ginahangkat niya na ining enforcer kag kay Feb Julius.
0: Okay.
5: No? Ang natabo ka kay Feb Julius, nagtaas ang tingog, nagkatensyon na ng inang duwa, ka-involbado ng mga persona.
0: Mm-hmm.
5: Ginkugain ka kay Feb Julius, no, sang tricycle driver, ang ay enforcer. Rason nga nagbalos, initapungol ang enforcer, kag-igo sa wala ng ilay ining driver ka kay Feb Julius.
0: As in, ginpatupan niya gidya kamot ang enforcer, kinugaya. Sino mas dako?
5: Mm-hmm. Dako kag Feb Julius, may video kita actually dira nga gi-send ka kay Feb Julius. Pwede naton makita.
0: Sige,
5: dira, no? Na video nga sa natabo ka kay Feb Julius.
0: Okay, sige. Sige Arf, sige ya lang report para i-play lang in the background kung makita ang ining video, no? Sige, can we proceed?
5: Yes, ka kay Feb Julius.
0: Uy! Hala! Hala! Tumba ang enforcer ba? Ay kabukod sang tricycle driver.
5: Kadako na kag Feb Julius, dako nga tao.
0: Mga pila ni ang height ya?
5: Why kita nakakita sa iya personal kag Feb Julius?
0: O dodo mas taas ang enforcer.
5: O taas kag bukod kag dako, no? Ining in ang ano ang tricycle driver kag Feb Julius.
0: Di nila mas dako sang enforcer.
5: Mas dako kag Feb Julius ining tricycle driver.
0: Uy. Pero wala gid ka preparar ang enforcer ha, igo gid siya.
5: Wala gid. Pagka igo sa Feb Julius, tumbalang ini.
0: Oo.
5: No,
0: hagmak gid ang iya buli. Ang term sina umusdang gid siya.
5: Yes, kay Feb Julius.
0: Kalain ba? Grabe no.
5: Isik ang iyang bibig ka si Pad Julius kag nagtagas ining dugo no.
0: Uy.
5: Istorya pa naton kay Pad Julius sa witness no nga si Nanay Nena. Pag-abot sa traffic enforcer, may ara na nga daan niya kay 5 Julius ang isa pa no ka tricycle driver nga or pa isa ka pa ka tricycle nga naga-park. Rason nga naghambal ining nagtapungol sa enforcer nga ako lang yung imo nga ginasaway haw. Why mo kagani kasaway sining ari man sa atubangan ko nga nag-park man? Hindi masaway ka kay 5 Julius or hindi pa matandog inang tricycle driver bangod ang driver sina at ang nakauna na nga nakapark at upas sa sulod ng eskwelahan.
0: Okay.
5: So, ginhulat ini ka kay Pad Julius ang enforcer nga amo pag iya nga pag saway, no? Kag pagpahigad sini iya nga tricycle driver. Amo na daw kumbaga para sa tricycle driver at to ka kay Pad Julius daw ka unfair bala sa iya nga park. Pero hindi man naton maidog inang tricycle bangod ang driver wala pa, no? Amo na iya ang depensa naman sa enforcer ka kay 5 Julius. Sang natabo na nga nagkuputay ini, hana na nga magpalagyo kung tani ang driver ka kay 5 Julius, no? Kay pi nagatawag ining ang enforcer sa ilang ahead, hana nga malagyo ining tricycle driver, ginkwa ka kay 5 Julius ang enforcer ang yabi, no? Sang tricycle driver. Kay ti hana na ini siya nga magpalagyo mo kay basi bala hindi na niya madakpan no kay ti nakabayular na ini kag nasumbagan pa siya so ito naman liwat nagkuputay naman sila kag kay 5 Julius gintapungol ya naman liwat ining enforcer kag nagbalos man ang enforcer sa driver no so pag-abot sa to kag kay 5 Julius
0: pamangkot nga wala gintawgan pulis
5: yes gintawgan
0: assault na iya eh
5: amo to nga time sa Grand Jeep kay 5 Julius do kadasig balas ang mga natabo so insige daging tawagan pulis so samtang nagapaabot pa ang pulis nagkuputay naman sila liwat kay do nagdalagan balak kay 5 Julius ang komosyon mga 5 to 10 minutes no ti hindi man sa amo sina ka oras makalabot sa gilayon ang kapulisan
0: okay.
5: So samtang nagapaabot pa sila sang pulis nagkuputay naman iniliwat.
0: Bali ang guwa edo nahimo nalin tapunglay lagsanay kag tapunglay uli do Anders Kingdom na guwa ya. Ay Diyos ko nga istorya. Pero ang pamangkot sa ikaduwa nga salida sinong nakaabanse na igo pagidliwat ang enforcer?
5: Nakabalos naka K5 Julius ining enforcer.
0: No? Okay.
5: Kapag daw nakaduwa ginakaigo ining kwan ining enforcer sa tricycle driver.
0: Okay.
5: Kumbaga daw 2-1 ang score ka kay 5.
0: Grabe no. Pero ay Diyos ko. Ang punto diya nga ti ang rason sang driver nga siya lang ang gindakop.
5: Amo na.
0: Daw ginapaboran niya abing iban amo nang buot niya si Lingon.
5: Yes, kay 5 Julius, amo na ang depensa ya sang tricycle driver. Ngamya nga ako lang yang imo nga nakita kay ti may ara pa nga sa atubangan ko nga nakapark. Pero ang tricycle driver sina nga una na nga nakapark, wala pa dira kay 5 Julius ato pa sa sulod eskwelahan.
0: Tingnoy ka galing ARF amo ni. Pero sabi tiruhon ta ka no? Patyon ta ka be tonight. Tiruhon ta ka kung dakpon ko ka pulis, mambal ko ting ibanto ganing ka pamatay man yo ayo man gidakop. Dibla? I mean it does not become an excuse nga kumo may ara iban nga mga violators nga wala panadakpan nga ikaw ya why ka man ganing indakop ginmuno ka man lang. Bastos ni allegedly ang enforcer aw.
5: Yes, kay Kevin Julius.
0: Ginturasok yung driver wala.
5: Ginturasok gid. Ayaw niya pagani kay 5 Julius ining enforcer.
0: Hindi. What I mean, ang driver, antes bala ginsumbag siya sang enforcer, ginbastos sang enforcer, ang driver wala.
5: Sa aton pagpamangkot kay 5 Julius sa enforcer, kung ang iya bala tuno sa paghambal, okay lang, sakto lang, sumo sa iya, okay pa una yan. Kaya daw nag-ayo pa siya gani. Ginsa man nag-suggest pa sa nga pwede ka dito ka lang makapark.
0: Nagpangabay.
5: Nag-ayo man lang ka kay 5 Julius.
0: Wala sang witnesses sa palibot nga nag testify nga bura-bura sang enforcer ang driver?
5: May ara kita witness ka kay Pal Julius ang nagasanggi sa palipot. Di ang ilaya nga pagka pagsugid sa aton, no, kag pagsaysay sa aton, pagurdi sila enforcer kay ti.
0: Nagayo
5: man
0: Diyos no,
5: ang
0: ko.
5: Enforcer tan.
0: Bali ang guwado ka unprovoked, abi. Wala sang rason nga hinali lang niya nanumbag ang driver.
5: Ang enforcer una nagsumbag ka kay Pal Julius bangod nga daw ginliab ni sa balahe.
0: Okay.
5: Oo, so daw depensa niya ginsumbag siya, no, ginsumbag niya balos ining ginsumbagan niya ining tricycle driver. Kag sa aton man pagpamangkot ka kay Pal Julius, mapasaway na gid man inigali ang ining driver. Kamo na sa mga traffic enforcers natin dira sa Mamaylan, yan na paagyan niya naman.
0: Ay, may offense na bala kun sa citation ticket, may offense na. Inang yes, wala kagapate, ang charge niya pwede na arrogance. Oo, panawag sa iban, siling niya gindakop kung anong kaso mo, sinya urugan.
5: Urugan.
0: Sang ginantaw kong citation ticket, arrogance gali. Oo. Arrogance. Oo. Pero pwede ka ba na madakop na ARF? Diba? Tini niya, hindi lang niya arrogance. Gintapungol niya gidya. Ay, Diyos ko, grabe, no?
5: Si Kakipab Julius, yung pamangkot man aton, ining traffic, no, ang pamunuan sa traffic, kung kompleto, balang ining papeles ang tricycle driver.
0: Ara.
5: Kompleto, actually. In fairness, Kakipab Julius, kompleto ining tricycle driver.
0: Okay.
5: Pero di apang madamo na sang beses nga nag-ayo ini sa iban pang mga traffic enforcers dira, kay di pasaway gin man, paskay mga traffic rules ka kay Five Julius, suno sa ila, kinabayular yaman ini. So, dito na, no, nga, nag-abot na sa punto, nga daw, hindi iman bala makasi-asi ining, although nga kagamay nga yung traffic enforcer, nag-bato man, no, kag nag-dito sila, nagkuputay ka kay Five Julius. So, isa ka ron, ang driver ka kay Five Julius, ang nga tricycle driver sa taga-Himamaylan, ang yara na, no, sa kustodiya sa nga kapulisan para sa nagkaigo nga disposisyon.
0: Di may premyo siya nga nabaton? Kay nagbulubuksing sa sadalan, may premyo siya nga nabaton? Hindi siya si Mike Tyson bla. Di ba? Okay na yung professional boxers kay pangabuyan nila na milyon ginakita nila daya. Di pro ikaw imo yan, nagpropasundayag ka sa dalan, ti lang tawa na. Ang imo biyahe guba, ikadua may kaso ka pa. Ikatatlo wala kagidkwaon, sini nagbantog katood sa Facebook, di pro tapos sinayang gwa mo bertuldo ka imo, ya?
5: Yes, kakay Five Julius.
0: Di ba? Ay, sus.
5: Daw, kumbaga daw, kahuyanan man bala sa part sining sang pamilya sang tricycle driver, bangod nga retired man, sa army ang iyang amay.
0: Ay gali. Ulo. Tuod ay ahay.
5: Yes.
0: So, public servant may gali ang iya tatay.
5: Yes,
0: di ba? Okay, number one, ako yung daan gadayaw ko sa soldado. Gadayaw ko ya sa public servants. Di hindi ta lang pagsakiton ang aton mga public servants ah.
5: Oo.
0: Di ining traffic enforcer ni public servant ta man ni. Oo. Yes, respetuhon tang kasuguan na kay ti kun inte pagrespetuhon ang kasuguan ti ang gwa mo intra ka to sa NPA eh de bla na
5: yes.
0: Terorista na karon ang gwa taya
5: correct
0: ay Diyos ko
5: iginti ko andaman ka kay Pal Julius nga pasabton man bala no kag interviewon man aton ang ining tricycle driver apang nagpamalipad ini
0: ati kinamatarong so, yaman na
5: interview sa aton no para mabalaan man na naton ang side niya kay Fab Julius. Kag sa karon, handa naman nga magpasaka kay Fab Julius ang kaso, no, ang biktima, no, batok sa tricycle driver bahin naman sa komosyon nga natabo kahapon nga adlaw sa Himamaylan City kay Fab Julius. So amo nang nakuha naton diri nga balita kay Fab Julius angot ang ining pagsumbaganay isang tricycle driver kag traffic enforcer sa siyudad sang Himamaylan. report ka kay 5 Julio sa patrol ang ini nga berita nga dulong sa aton sang DDX 500 Mighty C kaga D3 Bio. Inisik ka kay 5 Dinar Amores Tugalon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Lorga! Teara lang tawa ang gwa sina perdi gid magtimbang inapilasan ang traffic enforcer driver na priso guba ang iya biyahe ti ang ending wala gid kita may na konsumahon man ay wala gid kita may nakuha dire perdi ang magtimbang dason ang gwa sine nga ti ginapromote ta bala ang ano panawag sine ang paglubag sa kasuguan wa gid ta kwaon dira believe you me sa amoning edad ko nga 51 na piyaran ko amo sini nga okay lang na kung bata pata nga hindi ta magsunod sa kasuguan pero at the end of the day kung nagaedad kita dira kita makahambal nga kinanglan tagid yang kasuguan agod magtinad ang aton nga katilingban.
4: Lorga Vista.
0: Mayong gabi ilang sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Tuboso nga nagapamati karon sa Fabulous Radio Click FM Tuboso.
4: Lorga Vista.
0: Mayong gabi ilang kay K5 Randy Kanki ang ila sining station manager kag mayong gabi iman sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Mabinay Negros Oriental nga nagapaminaw karon sa CPSU Radio Mascovado. Sa aton nga pagpanubalik istoryanta CTG, may ara kita eksklusibo nga bisita anay hitman sang New People's Army, anay katapo sang armadong hubon istoryanta. Anong natabo kahapon sa Giulngan kag ano pabala ang plano sang NPA makabangon pabala ini ayan pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
7: Subong adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang si imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sila tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
0: Mm-hmm.
7: Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
8: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
0: Mm-hmm.
8: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tumtum tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
7: Mm-hmm. Tatlo, apat na dahin na. Kunya, kita ko, duga karat kalhat na.
0: Mm-hmm.
7: Tatlo, apat na dahin ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa trangkaso.
8: Okay, siyempre, adamo, apektado mo mm-hmm. obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
7: Correct, nan mo pa pamilya mo. Pamilya mo. So sa baba pa lang, goobra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usas ang D3 Bio, no?
4: D3 Bio!
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
7: Pagkadto sa Chando Camille, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
8: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
7: Wow!
8: Ti, kung may ulcer ka, ti patay na. Ang kusang gitawag hyperacidity, kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya.
7: Mm-hmm.
8: Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang Ditribayo, Sir Boy.
7: Wow.
8: Because of medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, ang intelligent mechanism sining gitawag Ditribayo, Sir Boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, Sir Boy.
7: Wow.
8: Ginapatay niya ang mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic, especially kung gainom ka Ditribayo plus mais probiotics pagid, champion, Sir Boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinai. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining

0: mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si mo atay, sir boy.
1: Mm-hmm.
0: Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka, no? Mm-hmm. Mahimo na siya ketones mo.
1: Ketones,
0: no? Para duga nga energy. Kag, nakanami si ni sir boy, once nga nakainom ka ditribayo, ga-increase ang gituag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imong core temperature, mm-hmm, nga mo na mag-trigger sa imong stored fats para mm-hmm gamito na imong stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, mm-hmm, ang pag-inom sang D3-bio, halin sa baba, pakadto sa imong atay, mm-hmm, pakadto sa imong core temperature.
2: D3-bio. Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3-bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3-bio. Ang D3-bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Malakas, mga butika. D3-bio. Health News. D3-Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3-Bio ka na. Ang D3-Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3-Bio, adlaw-adlaw. D3-Bio. D3-Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3-Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3-Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3-Bio adlaw-adlaw.
4: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
5: Ang masunod nga mga balita kag komentaryo nga inyo mabatian dala sa inyo sa Carwan sang DTX Premium Coffee, D3-Bio kag DTX 500.
4: Larga Vista.
5: Upod naton karon nga gabi si Ka Egan. Taugon ta lang sa Ka Egan, anay katapos sang New People's Army o kon NPA kag anay katapos sang Ila Sparrow Unit kon panumba ang pagambalan si Ka Egan isa ini sang una. Ka Egan man gabi.
6: Yes, sir. May gabi. Imo ko sa imo nga wasting pala. Mati nga sininga ito. Palatuntunan, sir. May gabi sa kanan.
5: Mayong gabi, igid, sir. No? Na una, bes, siguro nakapaminaw ka man katong natabo sa Negros Oriental sa Giulngan. Now, ang yes, akon pangutana una, sir Amone, ang report sang army nga ginbilin lang ang patay, si Ka Dagohoy. Kaila mo ni sir si Ka Dagohoy?
6: Ah, sa yung name lang, sir, pero sa one way, di ko ka kita isa iya personal, sir.
5: Ah, kag, diri ni siya kuno sa CN1 na assign.
6: Yes, sir.
5: Oo. Sir, Kaigan, pwede mo kami masaysayan? Ano ka talalupang don ina kung CEO sang ilang armado na patay ginbilin lang ang bangkay na nung buot silingon sina?
6: So, napakita lang na ina, sir, nga wala lang sila kapasidad sa pakikatubang sa ato nga mga tropa kag ina sir nga indication nila no sa padayon nga paguyang sa ilang anay sa lungsod.
5: Mm. Now ina natalupang dan ko gid nga napatay siya kay may pilas siya. Ang akon pangutana kay Egan amo sini. Sang una may naa ni sila mga aliado sa syudad di ba? May naa mga doktor, may naa mga pare, may naa mga teacher unano padira nga pwede dalan sang ilang nga mga pilason. Subong niya sir sa imo pagkaibalo, nagadugang ukon wala na gid sila aliado sa mga kasyudaran.
6: ina sir.

0: wala mabulong, isa nakatalupang doon sa indikasyon nga wala na sa naga bulig na masa o aliado sa sina nga kurya nga banwa. Kaya kung may ara pa sir, eh, mabulong na dapat.
1: Mm-hmm. Kag ang giyol nga, hindi blabas kog di sila sang una.
0: Yes sir, kay based on history, ang scene 1 is the mother of some tanal nga larangan bangod sa pagpanadlong sa tuong 1992, dira ginbuntag ang larangan. So, dira nagakonsidida ang sinuan sa pagpadamo sa ilang larangan sa itong 1990 sa ikaduhang kaoblagang pagpanadlong ang sinuan ang area sa consolidation ng unit ng CPNP sa itong 1990 ikaduhang yes. Kaoblagang pagpanadlong sir.
1: Balik kining CN1 amuni ang kunsa kumpanya pa kini ang opisina ni Frank Fernandez ang una.
0: Yes sir, yan ang inatawag na legal sir is mother of danangan ang Negro sir.
1: Nanay yeah. Gidgali ini.
0: Yes sir.
1: So ano ka importante ka igan nga gapabatsyag naman sila subong kay ti hindi bala dismantled naman ni ang CN1 nga aga puno pabatsyag naman sila sa imo paglantaw.
0: Isa lang asa ka kuan nila nga pakuan sila nga ara pa sila gad pulang pa sila nga dira nga kuan na area.
1: Mm-hmm. Pero sa ila subong nga ginapakita presina patyan naman sila sang kahapon sa imong paglantaw ginabaton pa sila sang masa o wala na?
0: Talo pang doon na sir kay nga akong may ara pa sila nga baga nga suporta hindi sila maamo sila. So napakita nila sir hindi sila napakita nga manipis ang ilang masa. Wala na sa nagsuporta.
1: Ti nano na lang ni ang ila opisyo sir pangayo kayo bandido na lang gwa nila sinisubong.
0: So, kung balikan mo sir ang history o kasaysayan dili na maglayo no nahamulag na sang hisgutanan sa kuan sir sa ilang linyang masa kung sa pagpamatay sa mga civilian sir na wala sa magkakaigo ibigin siya kag wala na kuan sa husto nga procedure sa Raybong Hospicia. Gani, ako ang ang mga akusado wala sa mga apelasyon or wala ginasaysay labi na gid sa ilang ni Ligasador nga kundi ano ang decision making sa pagpa-kontam no sa ginatawag sa Raybong Hospicia.
1: Sir, isa pa gid kabagay kundi ang buklod kapayapaan nga grupo nagpagwa sang report nga 63 gali ka mga sibilyan ang ginpamatay nila dire sa Negros Island region. Sining karon lang do naguntat do nagkulukal magawa ila pamatay na ano matyag mo. Natubuan sila konsensya o kon nakulbaan sila nga hindi na sila paggaan kwarta halin sa ila mga funder sa abroad.
0: Yes sir. So ang buong ito pa yata sir, may arabita nga na bulig, programaw. Pero ang decisive sir, no, sa pagatubang sa sige nga halita nga dinhimo sa CPCP, is ang Negros, no, ang tumuluyo sa Negros, kag-upod sa mga former rebel nga federation, ang mga nakikaharaw kataga tindog para masabat, no. Kaya diri kay kami mismo, ang inbuhi, ang witness, no, kung paano ang decision making sa Raybong Hospicia. No? Di na ang one-third na decision making na tatlo halin sa masa, tatlo halin sa hukbo sa parte. Sa dito sa dira pa kami sir wala na nanapatuman. Kaga ang pagapila, no? Halimbawa ni Kwanzer ni Bitoy Urbano na isa ka biktima, no? Si Bitoy Urbano nangin biktima sa fight-tagging. Gani, sa itong April 14, sir, 2021, si Bitoy Urbano, gimising ini sa Platon Blaze, Platon sa ilalong sa Rose Legion Pilye. dito sa Sitio Inyam, Barangay Martilo, Calatrava, Negros Occidental. So kay Sir Ginmising, sinasir kagin utdan liog kagin lubong sa talamnan. So ini nga kahimuan, wala ini. Ginaako sa CPPNP. No, ginaangkat na ko ng si Kamau, si legislador. Nga ini ipagawa, no? Paano ang proseso? Si nga si Bitoy Urbano nag-apila ngadto sa masa, pero wala ini ginakuan, ginatagaan sang balor. So, sa sinasir, wala ginatagaan sang balor sang CPPNP ang kabuhi, no? Sa isa ka sa isa ka gabi, dalawa ang patay. So, napakita lang ini sir. Kung paano kadispirado ang CPPNP sa pagtutlo sa ordinaryo ng kinabuhi sa mangunguma.
1: Sa tinuod, sir, ikaw, kabalo ka man nga pwede nga target kanila, subong.
0: Ako, sir, ginakuan ko na, sir. No? Kaya nakita na ako, sir, gani, hindi lang si Bitoy Urbano ang naging bitima.
1: Uy.
0: Sa spy tagging or sa gitawag na itong revolution. Ilang sinagin, sir, si Kato, si Kwan. Si RJ Benavista, no? Kadtong October 12, 2020, kunsa diin, ginpatay man din sa isa ka team sa pagpamuno ni Roger Pabilyar. So ang karto ni RJ Benavista, sir, sa Barangay Malasibog, Escalante, wala it kato na taral sa Rebo Oficia. Agi nagpaguwas ang isa ka team, kagito implement ang kamatayon ni RJ Benavista nga sa sakop sa Barangay Malasibog, Escalante. Wala kato na desisyonin sa larangan. Ang decision making isa ka team kag ang team sa punitive o sa sparring unit amula ang nagdesisyon. So uy, amula ang decision making sir sa pagkamatay sa mga innocent execute ka sa ginadudahan na spy at espia. Gani, wala sang kahalitan si RJ Benavista. Wala sang kahalitan nga gindulot sa pumulo. Dahil away lang sang individual o siyang kapitkuhan, sir.
1: Do kabudlay na ni Subong, sir, ang tirador sang NPA, sila mismo makadesisyon kung patyon nila o kung hindi ang isa katawo. Di alimbawa, so, karoon na bisan, amune, ang isa kay NPA, abi, na kontraya ka sa tubaan, upod ka mo biinom tuba, no? O kung nag-upod ka mo biinom, tido nagtulukay lang ka mo masakit. Pwede ang balo niya ka nga ispiya, kapatsyon niya ka.
0: Yes, sir.
1: Uy!
0: Kag madamo pa, sir, sang litis niya ginpatay nila, si Alice Kunanan, is, pa-complexo sang grupa, nangindiktima man si Alice Kunanan nga itong ginpatay sang Victorias. Gani, wala sang nagkakaigo, no? Na ang biktima, wala, gani, nakabalo, mas siya galit, palat yun na. So, di nila, kuha na to, nga, paano maka-apilar, paano maka-present ang akusado sa iyang ipamatbak na amun na nga kaso rin.
1: Yes, yes. Anyway, shadow ka-interesante ini. Pero matyag mo, sir, aray, lastly na lang, matyag mo, tingwaan ginila nga ibangon ang CN1?
0: So, wala saang posibilidad, sir. Kay bangod, kay ang history, amo man ang makakuha, ginakunan na nila, sir, ang history. Nagsubong, sir, amo man yakon. Ang nakakatabo, subong, sir, is naliwat. Kung atong madumduman sa mga pumuluyo sa Negros, no, sa 1980, kung sa din, nga nagadamo ang mga panatiko, Greenland, mga putian, bangot ini resulta ini sa dilapot na tog campaign sa recovery by fire, no? Sa pagmamatay sa mga kilidahan. So, subong, sir, amo ni, nagsulit liwat ang mystery, no? Nga ang recovery by fire sa 1980s, kung sa din ang kabangkalan o ibang pang mga kabanuhan, amo itong nga nag alsa ang mga spontaneo nga mga pag-alsa sa mga pumuluyo bangod sa kahitan ng indulo sa recovery by fire. Kagsubong sir, naliwat.
1: Uy, hala. Yes. Anyway, kaigan, hindi na ko magpadugay. Salamat gid sa tiempo, kaigan, kag maghalong kag gidpirmi, ha?
0: Yes sir, salamat.
1: Mayong gabi, sir. Lorga Vista. Si Ka Egan anay katapo sang New People's Army ukon NPA, hindi ordinaryo nga NPA. tirador katapo sang Sparrow unit. Ginatagan niya kita sang pila ka mga background parte sining sige pagpamatay sang NPA wala tuo tumba wala tuo basta hindi ang tabas abis ang guyamo daw ispiya abis sing ispiya na siya ti revolutionaryong hustisya patay kang bata ka
2: Lorga Vista.
1: Sa pagpanumbaliktad kadtuan ta paginang dugang nga mga berita karon dugay we'll be having K5 Berto Gakit Jr. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
4: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
4: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
8: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kag nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag napasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
11: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di pre, musta po lang kagabi pre?
12: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a
0: Clinica products commercial presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
14: Number one, 101.5 K5 News.
18: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa matawig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinvirez. Larga Vista!
19: Mayong gabi lang sa kay Henry Christian Salcedo, Leonardo Sevilla, Rosini De Jesus, sino pa ginay? John Ray Tabara, paring Norman Black Balinsoy, get well soon ha, kabay pa okay ka na. Nong Edmund Diaz and family, dira sa barangay Tangob, mayong gabi, Sheila Buok, mayong gabi man, dira man sa barangay Tangob. Congratulations sa kay Christine Joy Lumaino, Deans Lester, silver category. Congratulations alin sa kay Papa mo, sa kay Bong Lumaino, kag salamat, salamat of course, sa kay Doc Ramiloy from Bong Lumaino. Bangod si Christine is one of the scholars ni Doc Ramiloy. Congratulations, Christina. Cleo Barbas, kag kay Malu, wala ngalan, wala piliyado pa si Malu. Anyway, mayong gabi, Malu Barbas gali. Mayong gabi, salamat, salamat gid Cleo and Malu Barbas sa Barangay Yubo, La Carlota, Pamilya Sausa, Pamilya, ano ini, Pamilya Inuado Valencia Garcia Abisit, Lumugdang Mundiar, Demerin Rufino, and Bravo. Salamat, salamat gid kag mayong gabi sa inyo tanan. Bangod sang inyo lubos nga suporta sa amon, number one sa Gyapon, ang K5 News FM Bacolod. Kag number one gihapon ang Larga Vista sa iya time slot.
18: Larga
19: Salamat kita sa inyo lubos nga pagsakdag dire sa K5 News FM Bacolod.
18: Larga Vista.
19: Ario, antes ko magkanto sa report ni K5, K5 Berto Gakit Jr., pagpuli ko, timplagid ko sa DTX Premium Coffee nga ah. Tungod ang DTX Premium Coffee, amuning kape nga hindi digulpi. Hindi ka mag-tarsher kong gabi, tungod gusto lang ang sangkap nga kape. Kag ang iya, unod of course, ang iya lakot, may ara sang sangkap halin sa DTX 500, the sugared sugarcane extract, dahon amargoso, ginpatamis sang stevia, plant-based sweetener, okay ka ayo bisan type 1 ka o kung type 2, nga diabetiko. Kaglabi sa tanan, may ara sang milagrosong uhong ang Gano Derma nga sigurado makabato sa kagaw sa lawas mo.
18: Larga Vista.
19: And then ginadungan ko ang D3 Bio kag DTX 500. Magtimpla ko sang DTX premium coffee. Dietri Bayo, of course, amo ining John Wick sang lawas nyo. May extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang elemento. Medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw, virus, fungus o kon bakterya. Sa simpleng istorya, kung wala kagaw ang lawas, wala ka sang baratian. Salamat sa John Wick sang lawas. D3 Bio. Ari naman siya, si John Wick. K5 Berto Gakit Jr. Na nung mga balita niya, banat ni Berto. May follow up siya sa natabo, anano, tong natabo to kapon sa Barangay Bata. Kag iban pagin nga mga balita tonight with K5 Berto. Bert, good evening. Please come in.
20: Good evening, Gid. Kag K5 Julio, sa atin sila nga mga...
19: Di pa bor ka tong nga ikaw si John Wick?
20: Oo, oh, eh, pwede man na.
19: Anong tingog ni John Wick, Bert?
20: Good evening. Kakantaw ko na sa 2020 pa ning John Wick ni tinihan. Pero duway ko ka kainsindi sa storya ni John Wick.
19: Tiniruhay, pinatsyanay ah!
20: Oo, gani.
19: Kaya ginpatay ang ido, ya.
20: Balaan mo man nga basta mga tiniruhay, ya. Duway ko ya, gana na.
19: Di, anong gusto mo, ya?
20: Gusto ko ya mga magical, blan.
19: Bobo. Beto, ginakadlawan kagid ni Adrian kag ni Rimuelo.
20: Gusto ko ya gani, may magical, blan. Magic kong ko si Rimuel, madula ko si Tia.
19: Ano, si, imuon mo pa ka si Rimuel?
20: Ay, di man.
19: Ano man?
20: Hindi man. Madula lang siya sa kalimutan.
19: Kulti. Well, oh. Well. Batik ka, well. Oh, ara. Nagtango lang siya. Oh, balusan niya kanikaroon. Magbalik ka di. Tapat ka gin siya. Yalong-alungi siya. Anyway, Bert, na nabalita?
20: Yes, kagiba Julius. Di kita, sige ako. So, kamusta to ay ng bata? Ang lalaki, ito ka 30 anyos. Nga ton sila nga gina-report kagabi. Nga ti, ginaaligar. Nagmapakimatay, tani. Bangod nga ti nagsulod mismo sa balay, tamta na kasunog. Kagpagwaya, tigin, adero ko anong term sinigin, gulgulia iya sinigin na liog
19: kahit
20: ang botilya. So,
19: Bert? Yung, bali, ang una yung plano, imuon ang iya kaugalingon lechon manok?
20: Ya mo tani, iti sunog sa mga tao,
19: problemado
20: ni kuno, kung depresyon, depressing, lalaki ngayon eh. Doon
19: okay.
20: Na nangila sa pamilya nila.
19: Mm-hmm.
20: Pero tiyan mo ng sistema. Doon pag-abot na ito kapon dira sa may purok tunay, barangay bata ang nasunugan din. Doon mo gining ibukada sa balita. No? Kay ti sa jagi ni Kuno, may mga momon eh. Tingin pa mangkot na ito. Doon mo nagiling natabo kay kahapon. No? Pag guwa sa pagsunog, nagsingitan ay nagkalayo na, nagwa man nining lalaki at 30 anyos, sining bata. Ang Suarez family, bata sang tag-iya sang balay, nga 30 anyos ni edad niya. Sa hinali lang kuno nga ti nakitaan nilang nagkakalayo na sagwa, nagsulot ni siya. Tinugay siya kuno nagwa. Tagal may pagkagwa yan eh, pagpagsang nga tao sa iya, may mga dugo na liog niya. No? Sakit niya ni gamit ang botilya sang soft drinks. Kagipang
19: mm-hmm.
20: Serious.
19: Mm-hmm.
20: Itala sa ospital, kag tiin nga patawgan tawgan tani kay si Superintendent Fire Marshal Jeremy Masip sang Bohol City Fire nga critical gid ang iya sining nga sitwasyon subo ara siya sa first degree burn ang iya sining na aguman kagang iya sinaliog dito ka K5 Julius do natamaan dito no tugaman sang pagkurit niya sa kutiliya sa iya sining liog. So far naglabot yara sa 650,000 tanan nga mga kabugusan nga halit nga natuga sa sining sunog na nagluntad kapon. Tita mo dako-dako man to kita taman ganito sa video kita Julius ang pag bugbong sang kalayo sa igat mismo sang dalan. That's why visible nag-create ini sang tuga sang grabe gigi traffic kagapon dira sa may tunay highway ni mo kag
19: Jones. Gani. Anyway, so ang kos sang kalayo, wala pa nabalaan kung ini may kaangtanan sa plano sang laki abi to do something sa iya kaugalingon. Why pa na-establish ina?
20: Yes, doon mo sa BFP, Kiva Julius Electrical, no? Ang rason, no, sang sunog, pero ti ginatinguan pa nila, so far, wala makunulabot ang lalaki ito, ano?
19: Ah, okay.
20: Kaya ti nabitugay naman ko, no, kung set aside ng depresyon niya, pero wala sing may nakita ang mga Bureau of Fire Protection nato nga kabangdanan, nga do isa ini ka tawag sila gani ang arson, no, ang natabo, pero amo ni gani, no, ang lalaki kay sakto tambal mo set aside gid po, no, wala sila ang ilalang gid ang nakuha dira it under sa first degree burn ang mga victim sang sunog under their investigation kagino Julius, other than that sa mga societal instinct sang tao sang biktima, wala naman sila kuno alabo, no, nagtimitsindihan tagi man kay Biro Fire naman naimong, no, kagino Julius sunog lang gid ila,
19: oh, cause of fire lang gid ang ila.
20: No, because of yung ilagi siya nga pagka-imbestigaron, eh, no, ang ano sunog kay underman siya gapon sa victim kag kagivajulos ang balay abi ano kung ang babaw dalom tapos sa likod human, may balay pag ito mo tong Suarez family gaingod dahil lang may sila kay ti human light material so dasig ang paglamon sang kalayo. Totally burned din ng duha kabalay sa Kevin Julius. Mm-hmm. No? Ubos gini lamot, abo gini ang duha kabalay. Oh. Mula kita ito nga po, may mga ano, tagal na, ang parlings pala ka Kevin Julius kahapon, pero do, hindi na gini naman po sila. Susunog gini, ginakabig nga totally burned sa natin sila nga mga kapulisan. Speaking sang sunog ka Kevin Julius, saluot ko lang ni dira sa may puro kalong-kalong barangay Singkang Airport kay ina mga 5:30 may nasunog man dira nga isa ka balay man dito na an man to amo ang isa ka charger kuno namo ning charger nga natakod sa cellphone bla nag-init kag amo to gani no ang naglupok kag gulpyada nga ti nasunog maayo lang kay tigitingaan man sa mga residente dito nga matap na pagi sa pagbuhis ang mga binalde ng mga tubig.
19: Ay.
20: No, so amo di katabo so medyo ano no kahit hindi pa nakso gani kay Julius. No, medyo damo-damo ng mga sunog no alingkang siligan nga semana do medyo durampant ang kaso sang sunog.
19: Gani?
20: Sa akit sunog man to no sa Mansilingan kay Julius kay Singkang Airport kadapon sa may bata. So, nagpalinton din yan, no, si Ma'am Jeremy Masip, no, ang Fire Marshal Head, o konsekwensa din Jeremy Masip, ang head ng BFP Bacolod. Nga, again, sa Giyapon, sundon ang mga protocols, sundon ang mga dapat himuon sa balay, bayaan ng balay nga dapat wala sing may nagasaksak, dapat itinguan din nga patapos na tanan. Mga basic nga mga panugyan sa atong sininga Bureau Fire kita kung hindi ko nung mabulig sa atong
19: correct
20: sininga mga
19: Oo. Dula ka, Bert? Bert, dula ka gulpe. Anyway, sige.
20: At ano na, ginapatahin na ni Himbol.
19: Why pa uy? Anyway, sige Bert.
20: Sige, so amo ni Kagiva Julius ano ang aton sininga mamalita subong adlaw regarding sa sunog nga nagluntad diri sa misyudad sang Bacolod. Balita ta dulong sa kaluwan sang DTX 533 by you might see kag DTX Coffee Mix. Ako si Kay Roberto Gakit para sa kampanya ng balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News ata.
2: Lorga Vista.
19: Magabalik kita pagaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulik sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako isama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule dahil 3 years ago, na problema ko akong cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsusta ko nga nagnubo nga akong cholesterol levels manika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sport Biotics.
8: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
10: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, ma-joyride na ta.
9: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
8: Sakay ka kidiya.
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver. Extend, love.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista!
14: Antes ko mag-break para karon nga semana, hindi tagad pagkalimtan ang DTX 500 amuni ang strategic bomber ta kun sa inaway pa. Tungod ang DTX 500 amo ini ang nagapugong sang pagtuktok sang inyo lawas nga ah. Ang aton cellular may ara ina ginatawag free radicals na no ini siya. Ang free radicals sa simpleng istorya kawatan battery ini sa cellular. Kung kawaton ang battery, tuktok ang selula, tuktok lawas ta. Ang antioxidants nga duro sa DTX 500, ang iya opisyo, iuli ang battery sa selula mo. Dimudo, wala tuktok ang lawas, wala kabalatian. So, hindi pagkalimtan, DTX 500, may tuman nga antioxidants, gikan sa disugard sugarcane extract, kagikan sa dahon, amargoso. Ang aton sinipangontra sa free radicals, ang kargado sa antioxidants, DTX 500.
13: Larga Vista!
14: Pero ang ibantang mga topic ko, dason nga Domingo, last episode ta ha, karon nga simana. Salamat, salamat, gid. May ara kita gamay nga mga pagkambyo this week, kay ang aton nga live stream, makitanta subong sa K5 News FM Negros Island. Suliton ko. Ang Facebook page nga inyo kadtuan kay duro ga pamangkot nga hindi ko nila makita sa K5 News FM Bacolod 101.5. Ang rason kay ara kita subong sa K5 News FM Negros Island nga Facebook page. Same larga vista, same quality of report, same analysis, same presentation, Facebook page lang ang naglain. On air kun sa radyo kamo nagapamati 101.5 MHz. Lisuon nyo sa inyo mga radyo sa FM band kita ha. Pero of course, ang inyo walagwagan K5 News FM Bacolod still the same number 1. Hindi lang sa inyo dugan kundi pati na sa kanginan. Salamat, salamat gihapon. Just like last year, number 1 gihapon ang K5 News FM Bacolod bilang trusted source of news and information.
15: Lorga,
14: salamat gid ah sa inyo padayon nga pagsakdan.
15: Lorga,
14: why na ko sang tiyempo sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Rimuel Alcantara. As always, ang inyo alagad sa mikropono Julius Maravels. Salamat, salamat. Good night. Good night. Domingo naman kita.
15: Lorga Vista.
16: K5 News.
17: D3, Bio.
18: Problema sa pangkaso?
17: Hilana, sipon, kagubo.
18: Tugasong virus, kagmikrobyo.
17: Ang D3 Bio ka na.
18: Ang D3 Bio.
17: Puno sang lauric acid.
18: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
17: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
18: Mag D3 Bio.
17: Adlaw-adlaw.
18: D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Senior citizen ka na bala?
17: Kag medyo dipato na.
18: Ibalik kag protektahan ang memorya.
17: Mag D3 Bio ka na.
18: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio.
17: Nga isa ka sahi nga brain food.
18: Kagandino man sang aton uto.
17: Rason
18: nga gandami ang memorya.
17: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
18: DGX 500.
17: Di na problema mo bala
18: ang mataas nga blood sugar level?
17: Mag DGX 500 na.
18: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
17: Likawan
18: ang komplikasyon dala sa diabetes.
17: Mag DGX 500 na.
18: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement.
17: Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant.
18: Likawan ang komplikasyon
17: kag balatian.
18: Mag DGX 500,
17: ang pinakakampyon
18: ng antioxidant.
17: DGX 500,
18: Mighty C,
17: ang alkaline ng vitamin C.
19: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C, ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
18: Mighty C.
17: Mighty C,
18: ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sang sakit.
18: Mighty C,
17: babaka
18: sa mga butika.
17: DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
18: Babakan sa mga butika.
17: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, saka sales rep.
23: So na,
22: problema, gid ako sa akong body odor.
23: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
22: Pero subong,
23: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
22: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
23: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap.
18: Babakan sa mga butika.
24: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
25: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginamatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
24: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
26: Muterna Max, Max Epektibo.
0: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luter na pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
1: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka one round sa akon. Inikal.
5: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska

0: 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Inablang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupuntis na akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano balaihan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
6: Kung nag-detex 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ininga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon, mga kalamay, Sir GP. Mm. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average ng Pinoy ang nagkakaon sa 3, 5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
2: Yeah, kadamo, gali ba?
6: Or gituag 50 to 68 kilos kada tuig.
2: Mm.
6: Sobra isa kasako ng kalamay, Sir GP, kada tuig.
2: Mm.
6: Pila ya ka DTX 500 gig may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala ablaw.
2: Mm.
6: Amo na ang dako ng palamangkutanon.
2: Hindi. Mm. Imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food.
6: Mm.
2: Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
6: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay.
2: Mm-hmm.
6: Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounces,
2: mm,
6: no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galina. No,
6: ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
2: Mm-hmm. Magalos weight ka sigurado gid ina. Isa sang mga nagapatambok sa tao abi amo ang empty calories.
6: Mm.
2: Ang kalamay ang nagakorrupt sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream,
6: namit
2: inom soft drinks. Mm.
6: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
2: Mm.
6: So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas ang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay.
2: Mm.
6: So, perminamod rin ginabalik-balik nga DTX 500, kag magmaiti siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami, pagigili Dok Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung gastap ka na kauntamis.
6: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na, Sir GP, sang pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramirez, no? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis, may in-between meals ka pa nga pangyamis?
6: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom may tisi or pure si agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa kat proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, ah, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Ay! Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kala ko si Jiri, gusto last eye kay.
6: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Kailan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
5: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balido klamil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
6: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kagainom, DTX 500 kag, Mighty C, bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag ng mga balatian.

0: ang imong nga mudo
1: sa
0: mga babae bala no malikawan ang PCOS o kon polycystic ovarian syndrome no kag malikawan man ang painful menstruation
1: mga
0: no?
1: Dysmenorrhea
0: correct so hindi ka magka diabetes so hindi ka magka fatty liver malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX 500 kag mighty C.
2: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag mighty C.
1: Mahypo kag mahyper, sir boy.
2: Mahypo, mahyper, DTX 500 and mighty C could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Ang thyroid gland to amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni kontrol ang imo lawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, amuni prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usa sa DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant champion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
1: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Gahugot yung panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magkagwitter, healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kun adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: DTX 500!
4: Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag-DTX 500 na!
4: Masamihin ka palatian?
3: I-DTX 500 muna!
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka!
4: Mag-DTX 500!
3: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura!
4: DTX 500!
3: DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
5: Kailan itong
6: score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Kailan na lang imong blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500 Mighty C
4: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galay sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sa sakit tay akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kag subong kanami sa akong paminsara.
3: Mighty C mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City. Tubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
10: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas
1: dapat adlaw-adlaw at tipano.
6: Adlaw-adlaw ka ban dapat ligo, sir boy? Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO nga gapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
1: Ang mga Italian niya, mahilig mga pee.
2: Mahilig ko kape.
1: Mahilig sila mga
6: kape. Tapos may sa dalan, kilis.

0: Gindal. May mga coffee shop sila. Mm.
1: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito, nagkape to bang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pika, habang ka pa init ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duha ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Pero kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duha ka dito.
2: Ati mas nami ya, sir boy. Tested, tested and proven ya, kung gakapi ka, ang pugaan mo sang, ano, sang D3Bio, a bulletproof coffee na siya.
3: Oh, hindi ka na madudlan, ha?
1: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX Premium sa duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3Bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX Premium coffee ka.
2: Sa pero mga... dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads, gamit ang Santon plus herbal oil, tapos hubin ang gamasad. Tapos yung massager boy, gainom din siya kape, nga DTX coffee mix, nga may
3: extend.
2: Extend.
0: Lagi pa na sultiro.
2: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
1: Nang extend, gapa namin sa blood flow. Kung namin yung blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imosilula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, mga baat kagbaso sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural ng alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausar D3Bio antes magwa. Para ko, no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumal sa D3Bio, and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka lang mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3Bio. When it comes to viruses, D3Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta pangkaso ubos ipon kagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3Bio, kayang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
2: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan, damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik inom mo, ikaw mag-ayo. Try mo ang D3Bio. Because D3Bio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gito ang MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no, mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to D3Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. Mm-hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3bio. Mm-hmm. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3bio sir boy mo. Mm-hmm. Kag pugaa sa imo ba mm-hmm. para hindi sakit magtulon. Mm-hmm. Ang iba naman ang ginahimon la, ginagunting la sir boy kay ginabutang sa tubig. No need kay non gid mo ang bilog na subject kay iba na dakuan mo ginapuga lang sa tubig.
1: So kan magpanamit kuha sa DTX premium pugae sa duha ka D3bio
2: tatlo.
1: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3bio mga alinda has been killing bacteria and viruses way ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3bio halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally na yan, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3bio Doc Ramil.
2: Ang mga bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
1: resistance ka.
2: Develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imo nga probiotics while synthetic antibiotics patyon niya imo probiotics. So ang nakanami kung gagamit ka natural nga antibiotics wala mapatay imo nga probiotics, both sila duha mabulig patay sa kagaw. So din ka dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics wala na gid niya dipinsayay while ining D3bio nga natural antibiotic kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa padamuon pa imo probiotics kag duha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
1: Kita mo lang no amuni kung paano mag-amlig ang D3bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3bio, no, ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinar, kumbaga, amunan ni ang ginapamayo ni D3bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3bio adlaw-adlaw.
4: D3bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3bio ka na. Ang D3bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3bio adlaw-adlaw. D3bio, D3bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3bio bao okay, gidang resulta subong normal na gid.
4: D3bio. Ang D3bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Pagkatas mga butika. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mapalis sa mga butika. Para sa libreng check-up, bisitahan lang. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Juan Kiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Kadto ta sa dugang benepisyo sa ang itawag di Tribayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang di Tribayo, kauno na kagton halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai suno sa pagtuon sir boy ti nabalaan nato la permi nato ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglycerides no may ara siya gituag mild laxative sa imo nga digestive tract tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa ditribayo gina-attract niya ang mga water molecules amo na nga kung pala inom ka ditribayo tingala ka normal imo pupo
1: na may ang pupo mo
2: isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa Ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki gigoya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si Ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
1: Nalumbos.
2: Lumbos ang kagaw, sir boy. Patay ang kablo, sir boy, before I take, gin, kuha na ko ang antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
1: Negative.
0: Kita mo
2: That's how effective is Ditribayo.
6: Yes, kagang kanami pag sir boss ang Ditribayo kung tumaron mo nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kung problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kaya ang Ditribayo, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kung imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatuwag sa tighty hormone, sa ang ginatuwag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
0: Sakto na, Doc.
6: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
1: Before ko pambalon, sir JP, no, before ambal nga ni Dr. Ramil, sa naubos yun ang 50 capsules niya, niya do busog sa bilog ngadlaw, siyempre. Kipunok na siya sa medium pain.
2: Kasi hindi na magkaon, sir boy.
1: Kasi hindi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
2: Correct.
1: Sir PD.
0: Ang Ditribayo permitan ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula, ang cell membrane, ginaputos ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapag ni Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula, kaya ginatabunan ina sang MCT sang Ditribayo. Now, kung hindi makasulod sulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulaton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga Ditribayo ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is Ditribayo.
1: Are you a gym addict? Addict ka bala mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of Ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinan-an, nilang sa 4 ka Ditribayo. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imong workout. Kampiyon pa, kay once in ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga Ditribayo adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni Ditribayo, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga Ditribayo adlaw adlaw.
2: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na Ditribayo.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCT nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Max Effectivo.
10: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
13: Tinig ng Reformasyon.
12: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
13: Tinig ng Reformasyon.
12: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
14: Kapamilya, mga suki, na mga tagpalamati sa aton na palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon naton ang Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa aton na palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balaan ng mga puro. Kamusta ka mo, matanan? Kabay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyo relasyon sa Dios. Kaya mo niya ang pinakaimportante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginatag sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton man ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid nato na siya pagkalipatan, kaya diri lang ang Ginoo malipay sa aton nga tanan. Wala na kita nga sa tanan nga managkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mugin gamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta nga ang Diyos na luoy sa aton. Muna nga dalayon siya sa sini nga Diyon. So sa hindi bagin kita magparayon, subong sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasagatasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, kami po'y narito, lumunulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at kabahay, na kami po'y inyong iningatan at pinagkaloban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas man siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, kaya din higit sa lahat ang CEO, Rukamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial and protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga kasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinisos. Amen. Parin kita subong magaturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sa buog. Now, ang manog sa buog, kung basahon ta ang nisya nga paanggid, makita ta ni siya diri sa kapitulo 13 versikulo 1 hasta sa unhan diri sa Matthew. Amo ni aton basahon, pamatian ninyo. Sa statong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan. Kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid nga nagsiling. Ang manog sabog nagkadto sa pagsabog. Kag sang nagsabog siya sa ila sing ang iban sang mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duog. Diin wala sila sing madamo nga duta. Kag sige layon nagtubo sila. Bangod nga wala sila sing madamo nga duta. Apang sang nagsubang ang adlaw nalayong sila. Kag bangod nga walay gamot nalaya sila. Ang iban nagtupa sa mga talungon. Kag nagtubo ang mga talungon, kag naglumos sa ila. Ang iban nagtupa sa maayong duta, kag nagpamunga. Ang iban isa kagatos, kapilo. Ang iban kanuman, ang iban katuan. Ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati sila. Niyan, nagpalapit ang mga gintutunan, kag nagpamangkot sa iya. Nga abala, nagapamulong ikaw sa ila sang mga panggit. Amunay nga makaturan. Atong ginatunan din nagligad nga ang nagamit si Kristo sa mga panggit. Kay gali ka, mas dasig tanin nila maunawa, maintindihan, mahangpan. Kung magagamit ka sa mga simple nga mga ilustrasyon, ginagamit ni Kristo ang mga panggit, ang mga butang langit nun para sa mga butang adutanon, nga mahangpan ang mga butang hindi makita sa mga butang makita. Amo na nga diri samtang nagapamangkot ang mga gintunan ang sabat ni Kristo. Amo ni nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sa mga tinago sa ginharian sa langit apang sa ila wala nahatag. Isa ni siya. Kaya ang may mga iya ginhatagan kag magabunga siya apang ang walay iya bisan pa ang iya kuhaon. Bangod sini, nagapamulong ako sa ila sa mga panggit. Kag sa nagatulok, wala sila makakita. Kag sa nagapamati, wala sila makabati. Kag wala man sila makahango. Natuman sa ila ang tagna ni Isayas nga nagasiling. Sa pagkamatuod, makabati kamo apang indi gid makahango. Kag sa pagkamatuod, makakita kamo apang indi gid makahango. Kay ang tagipusoon sining katawhan gin kibulan kag ang ila mga igdulungog halos makabati kag ginpiyong nila ang ila mga mata basi makahangop sila sa ila mga mata kag makabati sa ila mga igdulungog kag makahangop sa ila tagipusoon kag magliso agod nga ayuhon ko sila habang bulahan ang inyo mga mata balik Kristo sa iya mga itutunan kag makakita sila kag ang inyo mga igdulungog kay nagapamati sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo nga madamo ang mga manalagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sa pagtanaw sang inyo ginatanaw kag wala makakita sini kag sa pagpamati sang inyo ginapamatian kag wala makabati sini. Ano ang but hambalog diri sa ginhambal ni Kristo? Nabasa tanan ni diri sa Mateo 13:17. Damo sa mga manalagna, mga patriarka, luya gintani nila nga makita si Kristo personal. Pero wala sila makakita. Pero pertika suerte sa mga apostoles, sangod kay, nakita sila personal, nakita nila personal si Kristo, nabatian nila personal si Kristo sa tanan niyang ginhambal ng mga butang langit nun. Gingamit ang ilustrasyon, mga butang nga dutanon. Amo na nga, pertika suerte sa ila. Bisan kita subong. Nga nung asurte kita, bangod kay ara na sila bilang halimbawa sa aton. Sa mga nauna sa aton nga mga heroes of faith, mga bayani sa pagtuo, amo natani na ang dapat naton nga intindion, hangpon naton nga aman, kay kadako-dako na nga suerte nga may mga gingamit ng Ginoo sa una nga mga ahinti, bilang ahinti, mga bayani, dayon, amo na to sila tani ang aton nga halimbawa. Amo na nga diri, sa ginbasa ta sa versikulo 17 nga ginahambal ni Kristo, bulahan nga aman, kay may damo nga mga manlagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sila sa pagtan-aw kay Kristo kuntani, pero wala sila posibilidad, walay pribilehiyong makita. Pero ang mga apostoles nga nagapamati kag nakita sa iya, kaupod pa nila permi adlaw kagabi. Busa ang balik Kristo, versikulo 18, pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa manugsabog. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong nanungod sa ginharian kag indi niya paghangpon, nagaabot ang malaot kag nagaagaw sang ginsabog sa itipusoon, amo ini ang ginsabog sa igad sang dalan. Lantaw niyo subong magatura. Pwerte kasako ang kadaman. Mamati ka nalang tani, kaangayin rin sa aton nga palatutunan, mamati ka nalang tani sa radyo. Hindi na ikaw magbasa, hindi na ikaw ang magbaathag. Ito, imo na lang batunon, imo na lang hangpon. Pero wala, kasako kayo. Kalabanan, labinas pamatanon, naga-Facebook, naga-Messenger, naga-hampang, kung ano na lang ginahimo nila. Kamu na nga, swerte na tani, pero wala, mangin malas. Dayon, sa bisiklo 20, kag ang ginsabog sa batuhon, nga doog, amo ini sila nga nagapamati sang pulong kag sigilayon, nagabaton sini, nga may pag-intsyende. Ha? Dari. Amo ini sila nga nagapamati sang pulong kag sigilayon, nagabaton sini nga may kalipay. Lipay sila. Pero, apang walay gamot sa iya, kundi nagaparayon sa Diyotay nga tiyon, kag kon mag-abot ang kaimpitan o kon panghingabot, nagalabot ang kapitpitan, nagalabot ang panghingabot bangod sang pulong, sa gilayon nagakasandad sila. Ha? Muna, dayon kag ang ginsabog sa mga talungon, among inisya ang nagapamati sang pulong, apang ang mga pagpahimudos, panghimudos sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad nagalumos sang mga pulong, kag nangindi mabungahon sila. Kagin sabog sang maayong ruta, amo ini siya nga nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Sa pagkamatuod siya nagapamunga kag nagapatubas. Ang iban sa isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kag ang iban katloan. Paagi sa panggid sang manugsabog, gilaragway ni Kristo ang mga butang sang ginharian sang langit kag ang mga buluhaton sang dako nga manunong mangunguma para sa iya katawhan. Kaangay sang isa ka manugsabog sa uma, siya, si Kristo, nagkari sa pagsabwag sang langit nun nga uyas sang kamatuoran. Kag ang iya panggid nga panudlo, mismo amo ang binhi nga sadiin ang labing hamili nga mga kamatuoran sang iya grasya ginsabog. Pangud sang pagkasimple sini, ang parabola sang manugsabog wala ginhatagan sing bili subong sang dapat. Gikan sa kinugali nga binhi nga ginhulog sa duta duyag ni Kristo, nga tuytuyan ang aton mga nauna sa binhi sang ebanghelyo, ang pagsabog sini nagresulta sa pagpabalik sang tao sa iya katutum sa Dios. Siya nga naghatag sang paanggid sang dutay nga binhi, amo ang soberano sang langit, amo ang pinakamataas sa langit, kag ang amuman nga mga kasuguan nga nagadumala sang dutanon nga mga pagsabog sang binhi, nagadumala sang pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Sa igad sang dagat sa Galilea, isa ka grupo ang nagtipon sa pagtanaw kag pagpamati kay Jesus. Isa ka malangkagon nagapaabot nga kadaman. Ang mga masakiton dito, nagahigda sa ila mga banig, nagulat sa pag-presentar sang ila mga kaso sa iya atubang. Ini ang ginhatag sang Diyos nga kinamatarong ni Kristo sa pag-ayo sang mga kailo, sang isa ka makasala nga rasa, kag ginsabdong niya karon ang balatian, kag ginpalapnag sa palibot nila ang kabuhi sa kag kapagros kag paghidait. Samtang ang kadamaan padayon nga nagadamo, ang mga tao nagadinaguso kag si Kristo tubtob nga wala na sing lugar sa pagbaton sa ila. Niyan nga naghambal siya sing isa kapulong sa mga tao sa ila mga sakayan pangisda nagsakay siya sa sakayan nga nagahulat sa pagdala sa iya sa tabok sang linaw kaginsugo ang iya mga gitutunan nga magduso sing Dutay gikan sa duta. Naghambal siya sang kadamaan sa baybayon. Sa kilid sang dagat, nahamtang ang matahom nga kapatagan sang Genesaret. Sa pihak sini, nagataas ang mga bungsod, ang mga bungyod, kag sa banglid. Kag kapatagan ang mga manugsabog, kag mga manug ani masak. Ang isa nagasabog sang binhi, kag ang isa nagaani sang una mauyas. Sa pagtanaw sa talanaon, si Kristo nagasiling. Yari karon ang manugsabog, ang manugsabog naglakat sa pagsabog, kag sang nagsabog siya, ang iban nga mga binhi nagtupa sa igad sang dalan, kag ang mga pispis nagabot kag gin kaon ini. Ang iban nagtupa sa batuhon nga mga duog nga sa diin, wala sing madamo nga duta, kag sa gilayon nagtubo sila, kag wala sila sing kadalumon sang duta, kag sang magbutlak ang adlaw, nasunog sila, nalaya kay bangod. Wala sila sing gamot, sila nalaya. Kag ang iban, nagtupa sa tunga sang mga tunukon. Kag ang mga tunukon, nagtubo, kag naglumos sa ila, apang ang iban, kag nagpamunga sing maayo tungod sang maayo nga bunga, tungod kay ang iban, kag nagpamunga sing maayo. Isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kapilo, ang iban katuan kapilo. Ang misyon ni Kristo, wala mahangpan o hindi nahangpan sang mga tao sang iya panahon. Ang paagi sang iya pagkari, hindi suno sa ila ginapaabot. Nga aman, kabalo sila nga ang mag-abot nga hari, isa ka kaliwatan ni David. Si David hari, si David manggaranon, pero sang nag-abot si Kristo, dila sa higad lang o sa tupad lang nila nga banwa. Nga aman, mangod kay ang ginikanan, isa lang ka panday, dayon pigado. Muna nga hindi igid sila makabaton, hindi sila makapagpati. Muna nga, hindi sila makabaton, kag daw hindi amo ang ilang ginpaabot. Si Ginoong amo ang pundasyon sang bugos ng ekonomiya sang mga Hudyo. Ang makahalawhaw ng mga serbisyo sini may Diyos nun nga pagtanggo. Gindisinyo sila sa pagtudlo sa mga tao sa gintalana nga tion, ang isa magakari nga ginatudlo sa itong mga seremonya. Apang mga tradisyon, mga Muslim, kag mga buhat sang mga tao nagtago sa ila sa mga leksyon nga gintuyo sang Diyos magpabutyag. Ining mga bulhaton, kag ining hulubaton, kag sa mga tradisyon, nangin balabag sa ila pag-ango, kag pagbuhat sang matuod na relihiyon. Kag sang nag-abot ang kamatuoran sa persona ni Kristo, wala nila makilala sa iya ang katumanan sang tanan nila nga mga sahi, ang substansya sang tanan nila nga mga landong. Ginsikway nila ang antitype, kag nag-uyat sa ila nga mga tipo, kag wala sila sing pulos nga mga seremonyas. Ang anak sang Dios nag-abot na, apang padayon sila nga nagapangayo sing tanda. Ang mensahe, maghinulsol kamo kay ang ginharian sang langit malapit na. Ilagin sabat paagi sa mga pangabay para sa isa ka milagro. Mateo 3, versikulo 2. Ang ebanghelyo ni Kristo isa ka kasarandaran sa ila tungod kay nagapangayo sila sang mga tanda sa baylo sang isa ka manluluwas. Nagpaabot sila nga pamatud-an sang Mesiyas ang iya mga pag-angkon paagi sa gamhanan nga mga buhat sang pagpasakop sa pagtukod sang iya imperyo sa mga kagulub-an sang dutanon nga maginharian. Ini nga pagpaabot ginsabat ni Kristo sa paanggin sang manugsabog. Hindi paagi sa pwersa sang mga armas, hindi paagi sa masingki nga mga pagpasilambot nga ang gingharian sang Dios magdaog kundi pagi sa pagtanom sang isa ka bag-o nga prinsipyo sa mga tagipusoon sang mga tao. Ang nagasabog sang maayo nga binhi amo ang anak sang tawo. Matthew 13:37. Si Kristo nagkari, hindi subong isa ka hari, kundi subong isa ka manugsabog. Hindi para sa pagkapukan sang mga ginarian, kundi para sa pagsabwag sang binhi. Hindi sa panudlo sa iya mga sumulunod sa dutanon ng mga kadalagan. Kag kung sudnon nga pagkadako, kundi sa isa ka patuwas, nga tipunon pagkatapos sang mapailubon nga pagpangabudlay kag paagi sa mga kapirdihan kag mga kapaslawan. Nahangpan sang mga parisyo ang kahulugan sang parabola ni Kristo, apang para sa ila ang leksyon sini hindi maayo. Napiktuhan nila nga hindi ini mahangpan. Sa kadamaan, ginlakip sini sa mas dako pa nga misteryo ang katuyuan sang bag-o nga manunudlo nga ang iya mga pulong makatilingala nga nagpabulag or nagapahulag sang ila mga tagipusoon kag nagpaslaw sing mapait sang ila mga ambisyon. Ang mga disipulo mismo wala makahangop sang parabola apang ang ila interes na pukaw. Nagkanto sila kay Jesus sing pribado kag nangayo sing paathag. Amo ini ang handom nga luyag pukaw ni Kristo agud nga mahatagan niya sing sila sing mas patod nga instruksyon. Siya nagpaathag, si Kristo nagpaathag sa mga paanghid sa ila. Subong nga iya ipaathag ang iya pulong sa tanan nga mga nagapangita sang iya mga pagkasinsiro sang tagipusoon. Ang mga nagatuon sang pulong sang Dios nga may mga tagipusoon nga bukas sa kasanagan sa Espiritu Santo, hindi magapabilin sa kadudulban kung ano ang kahulugan sang pulong. Kung ang bisan sino nga tao luyag maghimo sang iya kaubuton siling ni Kristo, nebaluan niya ang pagpanudlo kung bala inigikan sa Dios o kung bala ako naghambal gikan sa akon kagulingon lamang. Juan City, the Revised Version. Ang tanan nga nagapalapit kay Kristo para sa mas maathag nga ihibalo sang kamatuoran, magabaton sini. Ipahayag niya sa ila ang mga misteryo sang ginharian sang langit. Kag ini nga mga misteryo pagahangpon sang tagipusoon nga naghahandom sa paghibalo sang kamatuoran. Ang isa kalangit noon nga kapawa magasidlak sa templo sang kalag. Kag igapahayag sa iban subong sang masanag nga pagsilak sang isa kasuga sa isa kamadalom o isa kamadulom nga banas. Ang manugsabog naglakat sa pagsabog. Susidlangan ang kahimtangan sang mga butang indi gid mapahamtang kag may dako gid nga katalagman gikan sa kasingki nga mga tao. Na ang mga tao nagapuyo sing panguna sa mga banwa nga may pader kag ang mga mangunguma naglakat adlaw-adlaw sa ila pagpangabudlay sa guwa sang mga pader. Gani si Kristo ang langit nun nga manugsabog nang lakat sa pagsabog. Ginbayaan niya ang iya puluyan sang kaligunan kag paghidait. Ginbayaan ang himaya nga iyara sa amay antes ang kalibutan. Ginbayaan ang iya posisyon sa trono sang universo. Naglakat siya, isa ka nagaantos, ginasulay, ginatilawan, ginasulay nga tao, naglakat sa pagkaisahanon, sa pagsabog sang mga luha, sa pagpatubig sang iya dugo, ang binhi sang kabuhi para sa isa ka kalibutanon, kalibutan nga nadula. Ang iya mga alagad sa moman nga paagi dapat maglakat sa pagsabog. Sang gintanyag nga mangin isa ka manugsabog, sang binhi sang kamatuoran si Abraham ginsugo, maghalin ka sa imo duta kag sa imo mga paryente kag sa panimalay sang imo amay, pakadto sa duta nga akon ipakita sa imo. kag nagwa siya. Nga wala makahibalo kung diin siya magkantog. Ebrehano 11, versikulo 8. Gani kay Apostol Pablo nga nagapangamuyo sa Templo sa Jerusalem, nag-abot ang mensahe gikan sa Dios, maghalin ka kay ipadala ko ikaw sa malayo diri sa mga Hintil. Binuhatan 22, versikulo 21. Gani ang mga tagagintawag sa paghiusa kay Kristo dapat magbiya sang tanan agud magsunod sa iya. Ang tanan nga mga pagpakigupod dapat gumon. Ang mga plano sa kabuhi isikway, ang dotanon nga mga paglaom isurrender. Sa pagpangabudlay kag mga luha, sa pagkaisahanon, sa paagi sa pagsakripisyo, ang binhi dapat isabog. Ang manog ugas nagasabog sang pulong, si Kristo nagkari sa pagsabwag sang kamatuoran sa kalibutan. Alin sang pagkapukan sang tawo, sa tanas nagsabog sang mga binhi sang sayop. Paagi sa kabutigan nga mga nga una niya nga natigayon ang pagahom sa mga tawo, kagsamo nagapanghikot gihapon siya sa pagpukan sang gingharian sang Dios sa duta kag sa pagdalasing mga tawo sa idalom sang iya gahom. Isa ka manog sabog gikan sa mas mataas nga kalibutan, si Kristo nagkari sa pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Siya nga nagtindog sa mga konsilyo sang Dios, nga nagpuyo sa pinakas sulod nga sangtuaryo sang walay katubtuban, makadala sa mga tao sang putli nga mga prinsipyo sang kamatuoran. Sugod sang pagkapukan sang tao, si Kristo amo ang manugpahayag sang kamatuoran sa kalibutan. Paagi sa iya ang indi madunot nga binhi, ang pulong sang Dios nga buhi kag nagapabilin sa walay katubtuban, ginna palinton sa mga tao. 1 Pedro 1, versikulo 23. Sa sinang una nga saad nga ginhambal sa aton napukan nga rasa sa Eden, si Kristo nagasabog sang binhi sang Ebanghelyo. Apang sa iya personal nga ministeryo, sa tunga sang mga tao kag sa buluhaton nga iya gitukod nga ang paanggid sang manugsabog labi nga nagakadapat. Ang pulong sang Dios among binhi, ang tagsakaliso mayara sa isa sa iya pagulingon sang prinsipyo sang pagtubo. Sa sining ang kabuhi sang tanong dinaputos. Gani may kabuhi sa pulong sang Dios. Si Kristo nagasining, ang mga pulong na akong ginhambal sa inyo, sila espiritu kag sila kabuhi. Juan 6, versikulo 63. Ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga walay katapusan. Juan 5:24. Sa tagsa kasugo kag sa tagsa kasaad sang pulong sang Dios yara ang gahom. Ang kabuhi mismo sang Dios nga paagi sini, ang sugo mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Dios. Ang tagsa kaliso nagapamunga suno sa iya sari. Isabuog ang binhi sa dalom sang husto nga mga kondisyon kag ini magapalambo sang iya kaugalingon nga kabuhi. Bato na sa kalag, paagi sa pagtuo ang indi madunot nga binhi sang pulong kag ini magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi suno sa kaangid nga kaangid gin sang kinaiya sang Dios kag kabuhi sang Dios. Maguturan way na makita sing timpo nga padayon pa sa aton nga palatutunan, aton tapuson sa pangamulo. Dakilang Dios, muli kaming dumudulog sa iyong banal na rukulukan sa magitan ng inyong butong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan napakinggan po namin ang napakahalagang katotohanan. Nawa, ito ay manatili sa aming puso't isipan at makatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO Rok Ramiloy at kanyang pamilya na patuloy na pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial at protection. At ngayon din sa lahat ng makauni. At itong lahat ay sa magdalangin sa pangitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.

Awakening the lives of the Filipino. Number 1 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ayaw!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Dr. Binoy. Squalene Capsule.
8: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Binoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pangunsang Dr. Binoy Squalene Capsule, ako na patyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Binoy. Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule.
7: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Binoy. Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sininga nga isda, nga kumpleto sang panakot, kag batuan ang paas.

0: Bloom.
1: Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more! Yummy gidsa! Lakad na ta sa Gina Seafood's Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafood's Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafood's Restaurant.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
9: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiyang basin tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: ang kiyang imo. Ah, perte. Amo man lang syudad sa Bacolod. Salamat gid sa inyo tanan-tanan mga KK5. O dire na kita sa atong sininga mga balita karon nga sa atong sininga pagpangalagad mga KK5 Noybi Anyos nga estudyante nga napatay mga KK5 magin aligar nga ginhiwitan mga KK5 abagyo dira sa may banwas ang tubuson ni na tabo niyo. So no sa investigasyon duha ka adlaw nga wala nakasulod sa eskwelahan ang estudyante bangod sa nagalain ang pamatsyag. Pahayag pa sang lula nga sang estudyante nga naka-experience sa sang seizure kag bata kag itom nga kolor sang iya sininga ginasuka mga kakifay puriya lang sa mga nagakaon. Ginadala ang bata sa Suruano kag dito ginahambalan sila nga mayara kuno sang naghiwit sa bata. Gindalang bata sa Toboso Primary Care Facility apang ginbawian ini sang kabuhi ay masubo nga kapalaran man ni. Sa karon padayon pa ang investigasyon agad nga mahibaluan ang gintunaan sa kamatayon sa sining bata mga kaki-5.
1: Sa iban pagid nga balita mga kaki-5, witness ginpatay ginapangitaan subong kung sino ang witness sa ginpatay nga witness. Mga kaki-5, duha ka magutod ginpatay diri sa amon sa tong September 29, 2025. Kag may isa ka witness subong nga nagwa para nga maghatag sang testimonya kung sino ang nagpatay sa tong magutod. Pero sang nagligad lang ang inadlaw, may isa ka lalaki nga nasa Puan sa Purok Active Barangay Mandalagan, sudad sang Bacolod kag gin-confirm ni Police Lieutenant Binjo Balyo Alyo, officer in charge sang Bacolod City Police Station 3, nga ini siya ang witness sa duha ka magutod niya ginpatay sang nagligad nga 2025. Sa piyak nga bahin, tanom na kamuda okrada mo, tanom na kamuda sang
0: Alugbate
1: kag Tugabang, kay gina-convert na diri sang isa ka engineer sa Bacolod into bio diesel mga kaki-5.
0: Aman ang mga balita na Monterey sa sulad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Michael Antique o Kalibo.
2: Amo salamat ha, Daddy Babe, Sir Robert. Masubo na sa inyo da, no? Ang witness, ginpatay, tapos mangita witness kung sino man sa iyang nagpatay. Masubo, no? Daw gakuha ka lang ID. Diri, magkuha ka ID. Pangitaan ka man to, valid ID. Kampiyon nga kampiyon yung mga balita. Diretso na ito ng Iloilo. Sir Rick, kumusta ang mga balita na ito sa Iloilo?
3: Mga dalag ko, mga balita, dali sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, may pintor dali o ginbuno sang pariyo yung mga pintor sa isa ka subdivision, no? Sinakam gidining niya biktima na si alias Marlon, taga Barangay Abangay sa may banwa sang Dingle, sang ginbuno ni Josrel taga San Miguel Ilawod tapas Kapiso may isog gid mga taga Kapis ba ha testa subong at large ini na sambi nga suspect kag why ma recover man kutsilyo gin gamit igo gid sa dughan ining biktima gitunaan sa iya kamatayon may mga pagbinaisay prior sing natabo ang insidente kibot lang kamang upod man lang mga nagatrabaho sa isa ka subdivision nga nagbinaisay pagwa sa kwarto na bunana ang ining biktima kag nagpalagyo ang suspect. Magluwas diri ang Ateneo de Iloilo Management kati may Ateneo de Iloilo kami di. Na nagpakigsapol sa Iloilo City Police Office agud nga istoryahan kung na madapat pangimuon o kung pagpasangkad abis ang ilas nga security measures kahit kasunod sa natabo dito sa Ateneo de Zamboanga. Na tinag-istoryanay sila sa madapat pa nila himuon kati balanaton base bla kon na may mga nagadala bla kag ibutaman sa ilas nga salakyan kag hindi mamonitor. So, muna, nagpakigsapol sila kahapon nga adlaw. Kag may duga kayong balita, di grabing nubya, no? Natripingan sila sa mapantanon. Nabudan ang iya sa ninga nubyo, pero ang nubya ginlagas. Ang ining tatlong masuspek, nadakpa niya isa ka suspek, no? Ginawidan niya, kag yara subong ang suspek sa aton sa ninga kapulisan. Kisa ngalan sa pagigugma, grabe pagsirpisyusan nga sang nobya si Anubyo. Oh, siya yan naglagas sa suspect kag nadakpa. Balik sa imo Sir Michael.
2: Kampiyon niya balita. Amo na iya ang mga girlfriend. Ginadepensahan ginang ila Nubyo. Kampiyon niya mga balita. No, diretso na to Sir Jobert. Sir Jobert, good morning sa Rojas.

0: Good morning once again, mga ka-K5, mga nagapangunang balita dari sa probinsya sa Capiz, Kagsulan sa Rojas. Kahapon, ginapahimos na sa ombudsman ang punong barangay sa Barangay Bulo, Rojas City matapos nga nakitaan sa administratibong responsibilidad nga ginpagwa, mga ka-K5, bago sa bayular sa rules of administrative case sa civil service, mga ka-K5. Ini matapos nga ginreklamo sa ISNA nga barangay treasurer or barangay secretary bangod nga wala sang ang pagbutang sa pag-appoint sa mga ang iya sekretaryo, mga ka-K5. Grabe, may entrance before siya nagbayad anay sa 150 hulam kuno anay before election, naging gasto sa pagpamakal sang buto before 2026 or 2022, mga ka-K5. Hindi nagreklamo kay Wayne Ginbayran sang kwan sang treasurer sang sekretaryo, ginreklamo ya sa ombudsman si kapitan. Naglainay ang buot, mga K5, hasta ang tanan-tanan ng mga transaksyon, pagbakal sang mga materials, kag mga project nga may kamalamalahan, mga K5. At the same time, ang pag-issue sang clearances nga wala sang official receipt. O kahapon, nagwa na gid ang dismissal order sa kay punong barangay Balsote, Giovanni Balsote sa barangay Bulo, Rojas City. Di kwan profited ang tanan nga binipisyo bisan barangay Tano do, hindi na sa pwede appoint, mga ka-K5, sang aton sini nga gubir. Samtang dugang mabalita, isang na disgrasya patay, mga ka-K5, nga taga Kalibo Aklan. Ining senior citizen nga naga-drive sa motorsiklo nga nagbunggo sa barikada sa may area sa barangay Miana, Ibisan, Capiz kahapon nga adlaw alas 9 sa aga, mga ka-K5. Ining senior citizen nga si alias Manuel, 60 anyos, kag-residente sa Atiatihan compound, New Buswang or Buswang, New Kalibo Aklan, ini siya ang nagasubay sang dalan matapos nga madasig ang dalagan sa motorsiklo. Wala gid ka prikatas. May barikada nga nabutang sa karsada, bigod man sang warning device. Ito sa nabunggo, mga ka-K5. Ginrespondihan sa aton sini nga MDR-RMO apang sa pag-refer sa isa ka district hospital sa siyudad sang Rojas. Wala na. At dead on arrival, mga ka-K5. So far mo na mga balita, subong adlaw sang Biyernes, diri sa amon sa probinsya sang Capiz, sa siyudad sang Rojas. Back to you, Kalibo.
1: Damo salamat sa Sir Jobert sa kampiyon niya mga balita halin sa Rojas. Diretso na ito ng Antique, Sir Nestor. Anong latest?
2: Thank you so much, Sir Michael. Mga balita sa probinsya ng Antique, nagdangat rin sa 25,997 o kon 46% kabakabatan sa Antique ang nabakunahan kang measles rubella o kon MR. Base sa data kang Antique PHO, regyan sa 3,121 ang nag-edad 6 to 12 months, 4,950 ang 13 to 23 months old, kag 17,926 ang nag-edad 24 to 59 months. Suno sa amin Provincial Health Officer 1 nga si Dr. Leoncio Abiera, tub-tub lang gali dya sa Agosto 28 ang dyang pagpang bakuna sa mga kabandaan, agad nga malikaw sanda sa sakit K5 sa Visayas sa Negros Island Region. Kaya kang tuig 2022, 2024, kag 2025 may na-record gali kami regyang nag-positibo sa nasambit nga balitian. Samtang may Saraka Resort sa may Banwa kang Barbasa, ginpasarado kahapon kang LGU or kang Banwa banged na paslawan nga makaagam kang mayor's permit. Kung madumduman regya sa Antique, kang damlaglang sa Banwa kang Kulasi, may Saraka kilala nga vlogger na to napatay sa Saraka Resort matapos makuryente kag ang tong resort wara man kang permit. Balik ka nimo, Kalibo.
1: Damo salamat, Antique, sa mga balita sa Banwa man sang Kalibo. Ang maghahatag subong sa mga importanteng informasyon para sa kadalagaan sa mga buy-bust operation, inatagaan na subong sang reward. Bagi ni sa post ni Kagawad Melgarejo sa iya resolution kay Mayor nga kung maghahatag sa mga nagkakaigong informasyon para masulbar ang problema sa droga, may reward na, mga ka-K5. Nag-isaman ka babae na biktima sa online scam kay nag-apply ni sang trabaho sa Canada, ginpangayuan sa sang 2,600 nga processing fee sa isa ka Owen Kravik sa Facebook, mga ka-K5, caregiver tani, pero sang mahatag niya ng kwarta, wala na. makontak ang nasambitan nga suspect. Mga ka-K5. 24 man ka mga tour guide, ginhanas ang Department of Tourism diri sa Banos ang Kalibo para nga makahatag man sa dugang mga informasyon kag madugangan ang ila abilidad sa mga informasyon nga ihatag sa mga bisita nga magakadto diri sa ati-atihan kag sa ibang pang mga okasyon sa Banos ang Kalibo. Wala na ta oras sa Lunes naman mga ka-K5.
3: Balita K-K-5 sa umaga. Madamog, salamat ha. Iloilo Ruas Antique kagkalibo.
4: Hey, babes, mayong aga kay Sheila Parinyo, dra sa Takuling, malapit sa Barangay Hall sa mga karinderiya da. Nga nagapangapis ng DTX Coffee Mix. Katsuman si Gillian Rotas sa tubangan sa Barangay Hall sa Vista Alegre Gamonitors. Kang nagapangapi dira.
3: Si Jessie Lynn Grimio, dra sa may Busay, Barangay Kabog. Salamat gyud ha. Kag sa aton sininga mga kabarangayan, sa aton sininga mga scheduled of orientation sa mga poroks kag barangay mga kakifay ba, sumag mabinuligo magbinuligay kag Mansilingan Porok Gonzaga, sa Mansilingan Porok Leonville and Porok Hermelinda, sa 30 sumag Porok Kaisa, Kaisahan o Isano, Porok Isano kay Anji. Kag sa Barangay Alhis, sa Gaisano, Junjun, mga kakifay. Barangay Tangob, Seaside, kay Duldoko. Bista ka, sa Vista Alegre, sa Ikabulakan. O, kita na kita da sona. Domingo lang adlaw. Wain na kita panahon mga kakifay sa ato sininga pagpangalagad. Sa kalas amon ng CEO, Dr. Romelo Ecos, kakifay babes gatalaw.
4: Ako naman si kakifay, Robert Pacardo.
3: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan, sa Negros, K5 News FM.
5: Klinika.

0: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tunay. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasya man ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Let's go. Go with the flow.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an

0: Hirap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:30 sa umaga.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
3: K5 News FM.
1: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, panakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast subungado sa Biyernes, Agosto 21, 2026.
4: Makita kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa aman official Facebook pages sa K5 News of Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa aton mga pangulong dinalan.
1: Regional.
2: Anay criminology student arrestado sa drug buy bust operation sa Bacolod City.
4: 84 anyos ng albularyo ginbuno patay sa IB Magalona.
2: Suspect sa pagpanglutang sa Zamboanga nag-experience sang depresyon bangod sang iya school grades.
4: Akusasyon Bato Carmoldes ginbawi sang whistleblower nga si Orly Guteza.
1: Balita international.
4: Minahan sa Africa natipag masobra isa ka katos ka mga persona na lubong nga buhi sa idalom sang duta.
1: Balita sports.
2: Strong Group Athletics nagdaog Bato Korea sa 2026 Jones Cup.
1: Balita.
4: Agang mula gitalik na ang politika.
1: Balita negosyo.
2: 2.1 billion pesos igatalana para sa pag-upgrade sang power network sa Negros Occidental. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
2: Anay criminology student arrestado sa drug buy bust operation sa Bacolod City. Arrestado ang isa kalalaking anay criminology student matapos nga makuhaan sa ginapatian Cebu sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa San Juan Street, Purok San Sebastian, Barangay Sumag, Bacolod City, Miyerkules nga adlaw Agosto 19. Ginkilala ang suspect nga si alias Tata, 19 anyos, anay criminology student kag residente sa Purok Bulinao, Barangay 1 sa nasambit nga syudad. Na-recover sa suspect ang isa kabugkos kag siyam kapakete sa ginasuspetsyohan Cebu. Lagip na ang buy bust item nga nagabug ugat sang ginabulubanta 52 gramos kag nagablor sang 353,600 pesos. Sa karon ang suspect ang yara na sa kustodiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon.
4: 84 anyos nga albularyo ginbuno patay sa IB Magalona. Patay ang isa ka 84 anyos nga albularyo matapos ini nga ginbuno sa duha ka wala makilalaan nga mga persona sa Don Hermino Village, Barangay 1, IB Magalona, Negros Occidental. Ginkilala ang biktima nga si kaon nga si alias Bonnie, resident Jason Nasambit ng barangay, isa ka manugbulong kang nagapanghilot. Suno naman sa panaysayon sa asawa ni Bonnie nga si Virginia Dikit, 61 anyos, samta nagakatulog sila sa yabana sa hinali na lamang nga may duha ka individual nga nakabonet. Ang nagsulod sila nga puluyan kag dili na ginpangbuno o kon ginpangbuno ang biktima sa makapila ka beses. Matapos ang pagpangbuno, gilayo naman nga nagpalagyo ang duha ka persona.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa dugang pang balita, estudyante sa Leyte, ginako nga joke lang niya ang shooting threat. May balita si KK5 Roger Tilana.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Mas pinaiting ang seguridad sa Kananga National High School matapos magbanta umano ang isang grade 9 student na magdadala ng baril sa paaralan. Ayon kay Police Major Darwin Dalde, hepe ng Kananga Leyte Municipal Police Station, inireport sa pulisya ang insidente noong nakaraang gabi ng Agosto 19 matapos makipag-ugnayan ang principal sa nasabing paaralan. Agad namang nakipag-ugnayan ang mga pulis sa mga magulang ng estudyante at kinausap ang bata kaugnay ng naturang banta. Sinabi ni Dalde na inamin ng estudyante na tinukoy lamang sa alyas na yan-yan, na biro lamang umano ang kanyang sinabi at nadala siya sa pang-aasar ng kanyang kaklase. Sa kabila ng pag-amin ng estudyante, hindi ito binaliwala ng paaralan at pulisya dahil sa potensyal na panganib sa seguridad ng mga mag-aaral. Nagpatuloy ang klase sa paaralan, ngunit mas pinalakas ang presensya ng pulisya bilang bahagi ng mga hakbang sa seguridad. Samantala, pansamantalang hindi muna papapasukin sa paaralan ngayong Linggo ang estudyanteng sangkot sa nasabing insidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
4: At Ateneo de Iloilo kag Iloilo City Police Office nagsinapol angon sa pagpasangkad sa ilang security measures. May balita si K5 Karen Badilla.
3: DTX 500 Morning Newscast.
6: Naghinon-anon ang katapos ng Ateneo de Iloilo kag ang Iloilo City Police Station 10 angon sa pagpasangkad sa ilang seguridad kag masiguro ang safety sa mga estudyante kag manunudlo. Nalakip sa gindiskusyonan ang pagpasangkad sa security procedures sa school entry points, pag-assess ang security practices, pag-improbar sa koordinasyon sa school safety teams, pag-review sa protocol sa mahimo respondihan ng emerhensya. Samtang ginpasiguro sa bulatuan, kaupod ang kapulisan, nga nagapabilin nga safe ang mga estudyante.
7: Ini si K5, Karen Badilla, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Iloilo.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang Police Regional Office Central Luzon mas ginpabaskog ang ila community patrol. May balita si K5 Eileen Sanchez.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Ninalalakas ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang kampanya kontra krimen sa Central Luzon sa pamamagitan ng bagong JBM Patrol System. Ininunsad ito noong Agosto 12 sa Angeles City Police Office Covered Court sa Barangay Santo Domingo, Angeles City sa pangungunan ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez. Layunin ng programa na ilapit pa ang kapulisan sa mga komunidad at maagap na matugunan ang mga problema sa seguridad at peace and order. Katuwang ang mga pulis sa pagpapatupad nito ang Barangay Peacekeeping Action Teams o BPACs, mga opisyal ng barangay, lokal na pamahalaan, DILG at iba pang community partners. Ayon kay Police Brigadier General Mendez, mahalaga ang regular at magkasanib na pagpapatrolya dahil nagbibigay ito ng mas nakikitang presensya ng pulis at mas mabilis na ugnayan sa mga mamamayan. Sa pamamagitan ng mabilis na palitan ng impormasyon at koordinasyon sa barangay, inaasahang mas madaling matutukoy at mapipigilan ang mga posibleng krimen at iba pang banta sa seguridad. Binigyan diin ni Police Brigadier General Mendez na hindi lamang dami ng patrol ang sukatan ng tagumpay, kundi ang mga krimeng napipigilan, mga komunidad na napapanatiling ligtas at higit na pagtitiwala ng publiko sa kapulisan. Sa JBM Patrol System, patuloy na isinasabuhay ng Police Central Luzon ang serbisyong mabilis, tapat, at nararamdaman. Balita mula sa Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan. Kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: BDX 500 Morning Newscast.
4: 98 anyos nga lalaki pinakatigulang nga napatay sa dengue sa Antique. Kaso nagdangat na si Kenyantos 19. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
8: Nagdangat rin sa Kenyantos 19 ang kaso kang dengue sa Antique. Humalin Enero 4 tabtab Agosto 17 kadyang atuig. Base sa record kang Antique Provincial Health Office o kon APHO, sa nasambit nga numero, darawa ang napatay sa diin isara ang naghalin sa Patnongon katong Mayo 3 nga nagaedad kang 99 anyos. Kag naghalin sa Pandan nga napatay katong Hunyo nga nagaedad 11 anyos. Nagapanguna sa may pinakaduro nga kaso ang Banwa kang Valderrama nga 62, ginsundan kang Sibalom nga 56, San Jose nga 50, Bugasong 48, Kulasi kag San Remeo nga tig 43. Kung ikumparar kang 2025 nga may 3,640 kakaso kag pito ang mga napatay, mas manaba sa gihapon ang 519 nga kaso kadya nga 2026 sa kapareho nga period. Padayon naman ang pahanamdam kang APHO sa publiko nga buhaton ng 4S contra dengue o kung ang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, seek early consultation kag support fogging, agad malikawan ang pagtaas kang kaso. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang Kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: Sa dugang pa ang balitang regional senior citizen patay matapos ginabunggo sa barikada sa Capiz, may balita si K5 Myla Fuentes.
9: Senior citizen, matapos girapayag bumunggo sa barikada sa sitio Pamantawan Barangay Mianay Ibisan Capiz sa Agosto 20 sang aga. Sa impormasyon, girequest sa K5 News sa Pebroha sa Ibisan Municipal Police Station, ginkilalang napatay kay alias Manuel, 60 anyos, kagresidente sang Ati-Atian Compound, Buswang, Kalibo, Aklan. Sandig sa investigasyon, nga samtang girasubay sang biktima ang dala nagikan sa Banwa sang Ibisan, kagpadulong kontani sa direksyon sa Banwa sang Sigba, pagabot sa lugar. Nabungguan sini ang barikada nga yara sa higad sang dalan bangod sa natabo nadulaan sa kontrol sa pagmaneho ang biktima kabangdanan nga natumba kon nagpulob ni sang dalan kag nadulaan pa sang alento padasig naman nga nagresponde sa lugar ang katapos ang Ibisan MDRRMO ang gudatagan sa pauna nga pagbulong ang biktima antes gindala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor padayon karon ang investigasyon sang kapulisan angot sa nasambit nga insidente.
10: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
4: Armas kag mga bala na kumpiskar sa Cebula Negros Oriental, may balita si K5 Rufa De Vero.
3: DTX 500 Morning Newscast.
11: Arestado si 51 anyos na lalaki matapos siyang silbihan ng isang search warrant sa Airport Area Poroca 3, Barangay Bulok-Bulok, Cebula Negros Oriental noong nakaraang araw. Nakuha search operation ng isang caliber .25 na pistola, isang magazine na may limang bala, limang karagdagang bala ng caliber .25, at isang bala ng caliber .45. Ang search warrant ay may kaugnayan na sa umano'y paglabag sa RA 10591, ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, at inilabas ng Regional Trial Court ng Negros Oriental noong Agosto 17, 2026. Kasunod ng operasyon, ang suspect ay dinala sa kasulian ng Cebulan Municipal Police Station para sa due process at paghahanda ng kasong isasampa laban sa kanya. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Mga kabataan nga nabalkunahan batok sa measles kag rubella sa Aklan nagdangat na sa 34.6%. May balita si K5 Leonard Viray.
3: DTX 500 Morning Newscast.
12: Yara na sa 34.6% o kon 18,248 nga mga kabataan ang nabakunahan batok sa measles rubella. Si Dalom sa nga measles rubella supplemental immunization activity o ang Mr. Sia 2026. Base sa datos ng Provincial Health Office o ang PHO Waklane, nagapanguna ang Banwasang Leso nga may 49.8%, ginsundan sang Madalag nga may 46.5%, Numansia nga may 41.9%, Banga 41.3%, kag New Washington nga may 39%. Ang probinsya sang Aklane may kabugusan nga target nga 52,845 ka mga kabataan. Sa karon, padayon ang panawagan kag pag-inganyo sang PHO Waklane kag sang Department of Health o ang DOH sa mga ginikanan nga pabakunahan ng ila kabataan. Ang Mr. Sia 2026 nagsugod sa itong Agosto 10 kag magalawig tubtob sa Agosto 28. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
4: Sa katapusan nga balitang regional, pila ka mga kabataan sa Puerto Princesa sa Palawan nakasulod sa scholarship program. May balita si ka K5 Grace Bellustrino.
3: DTX 500 Morning Newscast.
13: Ilang kabataan katutubo na nag-aaral sa kolehiyo sa lungsod ang napagkalooban na ng educational assistance mula sa pamulang panlungsod ng Puerto Princesa sa ilalim ng program for indigenous people. Sa unang batch ng mga benepisyaryo ay pinagkaloob ang educational assistance na nakakahalaga ng 9,500 bawat isa na nakalaan para sa stipend, libro, uniforme at transportation allowance. Ayon kay Program Manager Carlos Bonales, layunin ng programa na matulungan ang mga kabataang katutubo na maipagpatuloy at matagumpay na matapos ang kanilang pag-aaral habang kinikilala at iginagalang ang kanilang kultura, tradisyon, paniniwala at mga mithiin. Bahagi rin ito ng hangarin ni Mayor Lucilio Bayron na palakasin ang pagsusulong ng responsive at inclusive governance sa syudad. Sa pamamagitan ng scholarship program, layo ng pamalaang panlungsod na matiyak ang makabuluhang partisipasyon ng indigenous people sa edukasyon at mabigyan ng mga kabataang katutubo ng kinakailangang suporta upang makamit ang kanilang mga pangarap at magkaroon ng mas magandang oportunidad sa hinaharap. Ako si ka K5 Grace Bellustrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:18 sa ngaga.
3: Balitang National.
2: Suspect sa pagpanglutang sa Zamboanga naga-eksperyensya sang depresyon bagod sang iya school grades. Ginbulgar ni Zamboanga City Mayor Kymer Adan Olaso nga naga-eksperyensya sang depresyon ang estudyante nga sospetsado sa pagpanglutang sa sulod sang Ateneo de Zamboanga University High School. Ginpayag sa okon ginpalayag sang alkalde sang Miyerkules nga adlaw Agosto 19 nga may ginalagas nga grades ang estudyante bangod hindi na mataas ang iya nga grado. Ginkumpirmar man sang alkalde nga honor student ang suspect kag estudyante man sang nasambit nga universidad ang sospetsado kag isa ka grade 8 student sa Ateneo de Zamboanga. Ginpalayag ni Olaso nga una ginpalukpan sang bata ang manunudlo apang wala niya ini maigo gani nagbalhin ini sa pihak ng classroom kag dito naman nagpanglutang.
4: Akusasyon Bato Caramaldes, ginbawi sang whistleblower nga si Orly Guteza. Ginbawi naman sang whistleblower nga si Orly Guteza ang iya testimonya batok naman kay ay akon kay ni House Speaker Martin Romualdez. Suno naman kay Guteza, ginhimuhimo lamang ang mga akusasyon nga may koneksyon sa flood control anomalies batok sa ni House Speaker. Gintudlo man ni Guteza si Senator Rodante Marcoleta kag former Congressman Mike Defensor bilang mga individual nga yara sa likod sang wala kamaturan ng mga issue batok kay Romualdez. Base naman sa ligasyon, isa si Romualdez sa mga matag-as ng opisyal sa gobyerno nga nagbaton sa kwarta nga ginasulod sa malata bilang komisyon sa mga flood control projects sang gobyerno.
3: Balita International.
4: Minahan sa Afrika na tipag masobra sa kagatos ka mga persona na lubong nga buhi sa idalom sang duta. Ginkumpirmar ang isang isa ko opisyal sang local mining association nga masobra sa isa kagatos ka mga individual ang nagkalamatay sa natipag ang isa ka minahan sa Central African Republic. Naglunta ring insidente sa Samboya Village sa diin nakita ng mga mataas nga bukid nga ginahimo nga minahan sang Bulawan. Ang pagminaw kon pagkutkot sang Bulawan amo nagapanguna nga source of income kon palangitanan sa mga pumuluyo sa nasambit nga pungsod.
3: Balitang Sports.
2: Para naman sa aton nga balitang sports, Strong Group Athletics nagdaog batok Korea sa 2026 Jones Cup. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
14: Nagdaog ang Strong Group Athletics batok Wonju DB Promi Korea sa 2026 William Jones Cup sa New Taipei City. Ginduto sa Pilipinas ang Korea sa score nga 113-87. Nagpanguna sa team sa Pilipinas si Matthew Wright nga may 24 points. Kaginsundan ni Taiwan AG nga may 22 points. Sunod nga pagkatubangon sa Pilipinas ang Chinese Taipei Blue. Para sa balitang sports, yung gandulong sa DDX500, D3 Bayo Kagmay TC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkaringawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment.
4: Agamulak, gitalikda na ang politika. May balita si K5 Ivy Cordova.
15: Wala na karon sa bokabularyo sang aktor na si Agamulak ang pagbalik sa politika. Suno sa post sini sa social media, iyan na hinumduman ang pagpadalagan niya bilang isa ka kongresista sa Bicol sang nagkaligad nga 17 ka tuig kun sa diin. Dako ang iyagin gasto para sa kampanya apang wala ini nagdaog. Mas ginhatagan karon ni Aga sang prioridad ang paghimo sang pelikula. Lakip sa mga palagwaon nga ginbidahan ni Aga among Uninvited, Miracle in Cell number 7 kag 7 Sundays. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balitang negosyo.
2: 2.1 billion peso sigatalana para sa pag-upgrade sa power network sa Negros Occidental. Nagapadayon ang Negros Electric and Power Corporation o KONEPC sang milyonaryo o nagapadayon ang Negros Electric and Power Corporation sang milyonaryo nga si Enrique Razon Jr. sa mga plano nga magastos sang ginabulubanta 2.1 billion pesos agod nga imodernisa ang power network sa Negros Occidental. Ang Negros Power nga isa ka joint venture sa tunga sang Prime Electric Holdings nga ginapadagiyahan ni Razon kag sang Central Negros Electric Cooperative amo ang nagkakuha sang pagdumala sa distribution network sa syudad sang Bacolod kag lima pa ka lokal nga sa probinsya sa tung Agosto 2024. Humalinsadto nagtala na ang power utilities ang masobra sa 1.2 billion pesos para sa mga major infrastructure upgrades sa bugos nga franchise area sini. Mga ka-K5, mamuyato ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. And mga ka-K5, bantayan na kay may audition kaming patigayunon sa Adlaw sang Domingo, ang DTX 500 NIR Broadcasting Competition dali sa Bacolod City. Ako, si ka-K5 Zero Venobar.
4: Kaga ko naman si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan
4: sa Negros,
2: K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
16: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahe ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
17: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabaskog sa lawas.
16: May DC.
18: Mabasa nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
18: Mighty C. Mabasa sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
18: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
24: So una, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
25: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
26: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang. Knockout ang kontra.
27: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 rounds akon inikal
26: bigaw ang performance kay darling mang extend food supplement for men extend food supplement for men may baka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance extend.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
31: Pag naasiman ka, akin ka.
30: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: Playtime Entertainment. Born for happiness.
34: Cheers sa barkada nating
35: Night Shift! OT! Breadwinner!
34: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
35: Drink responsibly.
34: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
36: Let's go. Go with the flow.
37: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
36: go with the flow.
37: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
36: Charmy,
38: let's go with the flow.
39: Man, kita mo bang nakikita ko?
40: Oo nga, kitang kita.
41: Ganado kaya malusog.
40: Kitang kita.
41: Timbang ay mabigat.
42: Mula batok hanggang tigye.
40: Kitang kita.
43: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
42: May kontrabaho formula pa.
44: Walang amoy.
40: Kitang kita.
41: Ang pangarap ng pamilya.
43: Sa B-Mac Premium, kitang kita ang galing.
45: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tubtub 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
38: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
30: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets
37: to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
0: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
37: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Online.
38: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
38: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
4: Pinakabaratong nga data.
5: Sa Shopee. Off pa para sa
6: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
11: 101.5.
38: K5 News.
10: FM.
38: K5 News FM.
12: Araw sa K5 News FM Philippines, sa 6:32 sa aga.
13: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
14: Kaghimay-himayon, standby!
38: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
13: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
14: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
13: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
14: Supra!
38: Objective and analytical.
13: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
14: Di pagprangka lang bala.
38: Informative.
13: Diretso naton kay may balawan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
14: Inaiya!
38: No holds barred discussion on hottest issues.
13: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
14: Te, ano nang resulta sa kaso?
15: Hulat-hulat lang!
14: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
13: Oh, come on! People of the Philippines!
38: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
12: De los Pueblos! Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalabati. Kamusta naman ang ato mga palangga ng mga K5? Ganagupag karungan lao sa ato naman ng presentation. Kamusta kamutaran? Welcome na sa inyo palatuturan. Kamusta ang mga taga Negros Occidental, Negros Oriental, taga Dakbanwa sa Bacolod, kagbilog ng Negros Island Region? Good morning Philippines and good morning world. It's a beautiful Friday morning, Kagipay Eric. Medyo matawai ang kalangita. Kagwala kita, nakabatsyag sang ulan, kainas ang kagahon. Di mahamuok ang aton tulog. Kagkadami isang aton katulogon. Urubog tao, talas 4 naging kadaga. No? So, nakadami isang epekto sang wala pag ulan. Kaya kung mag-ulan, mabog tao, makibot ka mo. No?
14: Ang ulan, kisa gadugan man, gaduging. Gaulan sa sagwa. Gaulan man sa sulod.
12: Ay, gali ka.
14: Gaulan na aking sa sulod, gaulan tubig sa
12: isa pa na. Well, sa ato naman yung makautunan ka nagupon subong aga sa ato nga program. Let's make our Friday more informative, more exciting, and more entertaining. Sa ato naman yung pagpakalagad sa kalungadlaw. Now, di ba ka mga binds ang kalibutan? Updated ka mo sa mga pinings na di sa Bacolod. Upon niya pa rin yung Power Duo every morning. Ako si K5, Eljan Castanio.
14: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
12: Well, welcome sa inyo panatuntunan.
13: Foro de los Pueblos.
12: Ari kita sa ato naman yung pagparagan sa Petsa 21 sa bulan sang Agosto tuwing 2026. Today, wala sa opisina. Yes. Holiday because ginadumdum naton ang Ninoy Aquino. No? Death anniversary.
14: Yes.
12: Amuning adlaw, naging tiro si Senator Ninoy Aquino sa tarmac sang Manila International Airport
14: alias gakaron Marshal Bonifacio.
12: Oh, as Marshal amo to ngalan yang ginggamit no? Nagpauli.
14: Marshal Bonifacio.
12: May ginambal na siya during the time sa ginpalapitan sa mga press, foreign press mo.
14: Yes, yes, nga, yes.
12: You must be very careful. Nga, dapat dasig ka mo. Because in a split of a second, basi ko na damo na sa matabo, tinuway, ginugilabo sa matabo, kay Pai Merik, no? Until now, do hindi paging klaro ang churi kung paano siya napatay kay Pai Merik. Iti, ang ginatudlo ka si Rolando Galman, nagagawa man to kay Pai Merik, kino inusinti man to.
14: Inusinti to.
12: O ginimo lang siyang ano to man?
14: Kuan ba siya daw?
12: Full guy.
14: Full guy, o. Oh. Ari may mga archive statements na di nga mga...
12: Ato lang arasak sa si aeroplano, kagipay barik.
14: Let's make this very quick, kambalya.
12: Oh, correct, no? Hindi ko may video, kita na karoon, ipakita naman kagipay barik.
14: May ari ko yung nga video, siyang sa California siya, siyang... ma-feel na lang na kung paano siya magambal.
12: Yes. Actually, isa siya sa pinaka-eloquent speaker.
14: Ang mga speaker, tanga mga Mayo, mga Ninoy Aquino, Miriam Defensor Santiago... Santiago. Mga
12: Jovito Salunga.
14: Jovito Salunga. Si Jovito medyo lagday galing. Pero nami siya magambal. Ang mga naging taga-bago. Naging sila ni Rafael Salas ba? Kampiyon na magdebate.
12: Mayo galing sila may stokada.
14: Sa United Nations, pwerte na magdebate.
12: Grabe.
14: Rafael Salas, kampiyon.
12: Tapos na pinag ka mga bagay. Subukan laway o pisina. Eh, no? Holiday, nami tulog sang tanan. Hindi ko mga holiday mga kakipa. Relax na relax kita, nai.
14: Yes.
12: And sa ato nga mga tagpalamati, nga nagupog karong adlaw, di magkabugabayin sa kalibutan, updated ka mo sa mga balita. Pero bag-uso mo nga itong purian, if we talk about the live broadcast ng K5 News FM, the official number one radio station from January to July, sa in-house survey sa K5 News FM, no, may in-house kita mo. Ang panawag ta sinaya on the spot ang aton sa nga mode of survey.
14: Kagmas damo na yung
12: iplang kung sino radyo ga andar, amo na ginakuritan, takon ang radyo nga gandar, iya ka diway-laway, iti diway-laway gina. Pero kung ang gandar K5, K5 gina. Iti halin sang January to July, ang survey dari sa kabaranggayan sa Bacolod, ang mga kumapilakbalay na survey ta, 72% sa ila, nagapamati sa K5 News FM.
14: At ang nagtitingalahan, kaya ma-feel taman ang kita mismo. Ma-feel taman.
12: Iti... amo ng aktwal nga in-house survey sa K5. Wala pa naman dalang probinsya, ha?
14: Dali siya kupon ka Bangkalan.
12: Noon pati ka Bangkalan, dalawin pa pati sa Gaiti. Ay, ang buto lang.
14: Dalawin mo dali itong survey.
12: Anong ginasiling natin nga
14: kukurok-kuk ni
12: Guaya. At the end of the day, sa ato nga pagpakalagad sa Bungadlao, ginakamusta ta ng mga Pinoy abroad. Pag-inihimo nyo abroad, kami ni K5, K5 Eric, katamil sa inyo sa More Night. Good morning, good night. Para kita subong sa K5 News FM, Negros Island. Amo na nga itong page subong ha, sa Negros Island. Kamu na yung mag-monitor. Bangod nga, may jutay nga mga restriction, ginhalungan ta nga itong nga page. Iba si Iblaya, wag ta ka-recover siya sa Pilakadlaw. So, muna nga ginadrita na yung broadcast. Eh, pwede lang, share-share lang nato na, no? Ang itong sininga live broadcast sa Sininga-Dlaw.
14: Gamatama, tamay sila panulto lang.
12: Oho, tis. Una nagasugod ta 120. Amo nagasugod. 20. Na bada to lang.
14: Yo nagapega haboy ta pagtapos commercial 380. Subong
12: 80.
14: Hindi amo ginaki mga K5 nga mambal ka mga ang K5 Negros Occidental kay ang K5 101.5 pareho man lang ang mga viewers ta nga gajutay kun dire. It is because why nyo na ginagamit nga page mo? So, why siya ka-pop-up na siya?
12: Why siya notification
14: why
12: sa inyo?
14: Notification?
12: So, ang imuon nyo na lang, imuon tali sa itong mga tagpalabati, i-share nyo lang. Paki-share sa aton nga live broadcast mo. Samtang ginom ka mo sa DTX Coffee Mix, inablang nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: Ay, anyway, Manzeril, dyan ito ka pamagatan, ako sa piyak na nga mga pages.
12: Nagali.
14: Ngang nag-share ba sa piyak na istasyon, like ang aton nga digital, ang aton nga sur, ang norte, dito sa Nagatalanao. Sige lang ah. Larga bula mang gyapon na.
12: Larga bula sa jata niya. Importante sa on air ara kamo support sa mo. Now, si Ma'am Gina Borsinga tultulan ko yang agad-agad sir. Iga pangita ko daan, hindi ka mga ti waki lang danay sir. Romaduran. Okay, it's okay. No problem.
14: No problem.
12: Padayon kita mga kakipay. Padayon kita mga kakipay.
14: Okay, sa mga kakipay.
12: Pag inup danay. Now. sa mga uturan ta, subungad laway yung opisina. Why man klase kay Pai Beriki?
14: Why?
12: Kay Ninoy Aquino International
14: yes,
12: Day.
14: Yes,
12: pero sa mga importante kay Balikuton, kay mga kalantuan, yung mga nagabarikutot patanajan. Oh. Pagbarangon do kamo dyan! Tibos do kamo kagbag pararigos! Adlawon do kami gapo ng inyo power do every morning and you're riding in tandem. K5 Eric and K5 Eljan. Ining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
14: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga may, salamat gid sang isa naman kamatahong nga Biyernes nga imo ginhatag sa amon nga puno sang kasadya. Kag kalinong. Lord, guide us toward a peaceful and happy weekend and keep our families safe, united, and full of love. Hatagi kami sang malipayon nga familia, malinong nga tagipusoon, kag pag-intindihanay sa tagsa-tagsa. May our homes be filled with laughter, kindness, and your presence. Bless our loved ones wherever they may be, and keep everyone safe, dear Lord. Amen.
12: Amen. Amen.
14: Tan? Tubla?
12: Kipaybi, Tan? Okay? Tira? Kaya nga katurog pa talagyan! Kaya nga katurog pa talagyan! Bangon doon, bangon!

0: dito sa Sipalay. Ginamin niya ito galing sa September 1, may active shooting drill ang Ateneo de Zamboanga University sa mga junior high. But unfortunately, aktual na unahan sang nasambit ng event.
1: Nga drill, are ito doon ta?
0: Ang isa ka bagay diri mga ka K5 nga aton nga pagatutukan, bangod nagagwa karon sa investigasyon. Gining bata gali way makagibuli.
1: Okay.
0: Ang ining nga bata way man siya problema because he is on top of the class.
1: Malam.
0: Na diskubrehan ka K5 Eric since March, do mi John na hilig na di siya magampang Roblox. Based on the investigation ni Secretary Ronvick Rimolia, na biktima sang nihilistic influence ining bata nga shooter mga kakipay. Muna ka natutukan, actually, may speech yang nga nadula, yawan ko ka pangitagin, save ko na to kahapon sa iya speech kakipay Eric, gambal tong bata, bla, may pagka-autism, may speech impairment siya, pero alam, deliver sa inyong speech galaga pasalamat sa iyang mga manunudlo kakipabirik. That was several days before natabo yung tong insidente.
1: Okay.
0: Nakibot niya galing tanan, even ang iya parents, wag ijak balong amun na galing matabo. So nagagawa subong kakipabirik nga, whether we like it or not, minano pala itong katwist. This online game has something to do sa natabo. Mismo si Secretary Rimulya nagagamit na sa tinagang ang ginambal ta permis program ta nihilistic violent extremism. Kaya mo ng pila ka mga bagay nga ton nga tutukan sa mga pagpalagan subong adlaw sa piyak kabahin ang witness sa kaso nga pagpanglutang sa Bacolod ginpatay man to sa barangay Mandalagan no? Ang gitiro to gali witness sa isa ka krimen.
1: Ano nga krimen?
0: Ato ba mag-utod niya kang kasanay sa motor itong naging pusangan kang Kipay Merik? Dumduman mo to?
1: Ay, ini pakadto. Anong may karinderya?
0: Dumduman mo? Dumduman ni check takarong kang Kipay ba?
1: Anong may karinderya?
0: Di may witness. Oh. Ang witness itong kaplupong ko sa tricycle, pero sangan. Kagagapon, kapataya mo itong...
1: So meaning, do, may pagka... Ay, naku, malita na. So meaning, kung ginbirang witness, meaning...
0: Dapat, ang suspect, dapat pagitaon ta ni.
1: Yes. Kagbutsi nga rin, coordinated na.
0: Delikado, na? Delikado kag ipaberi.
1: Ay grabe, amo tong dito bla sa may diversion road pasulod ka sa
0: active ba? Active Mandalagan.
1: Oo, amo na, amo na.
0: Kaloon ta kag kagapon pagadto ni Kipaberto, may kiniruhay pa amo. Nagbinalusay, nagpinalok panay pa, that's why nagresponder mga pulis to kapon. Kaya mo nang pila ka mga himaloon ta niya, kaya medyo dalom-dalom na yung pabangkot sila. Kung magamon niya, why galihan lock yung story dan eh?
1: Dalom na.
0: Busiguro nga is either sindikato coordinated the group. Delikado yung imagino mo tapos tulinok panay pa.
1: Wow.
0: May notice of violation na.
1: Ang?
0: Ang party ba lang ni sa sanitary landfill.
1: Okay.
0: Dinatural ang landfill ta duhalos ginatingwaan na karon nga ma-plastar. Kay manti ginatingwaan ta buksan ang cell number 5 kag ipabarik.
1: Yes, no? So.
0: Ang transport sector ba masubo mo naman? Nanong tabo? Wow. Uli kanto ni si Secretary Mendoza, si Director Mendoza, sang LTFRB.
1: Oo, nagdami ang sister yan lang.
0: Dua lang kadlaw o tatlo kadlaw, malin ka nga gipalin siya, as tasubong. Gipalin siya kay Pimerick, di ba bangkot na programa, hindi ito mapektuhan.
1: Sino gipalin?
0: Si Mendoza, at ito nagkanto ni Bla, sang LTFRB. Rigor Mendoza, Director Rigor Mendoza.
1: Why na to siya?
0: Why na? Sus, kada sige man, wala doon lumabay, labay nga daw aso mo. Tiba loon talaga nung kay Wilson eh.
1: Ay, nano man.
0: Nung kakilibot niya kag Ipaberik, nung ay ganin naglupok sa National Guard.
1: Tiba, yung patungkulo kumpas, nung kadami ito si iya mag-ulo-istorya sa mga driver.
0: Huwag takabalugali, yun ang kanyang huling kumpas. Kunti kanta ang Eraser Heads, huling Il Bimbo. Yung iyaya, huling kumpas ganito. Magtapos puli is Manila.
1: Ibahin mo na nga.
0: Ika ka sa pwesto. Ano mo yung laugs ka pala ran ilaman?
1: Doon ka?
0: Huling kumpas.
1: Imbis nga kakaso ng mga ang mga kwan, ang mga
0: traditional dilapidated. Siya ang pa makakas ang dilapidated. Siya ang na terminate.
1: Kay gin pabiyahe.
0: Yung basketball sa June's Cup.
1: Aba?
0: Sa pagkalawa-ilaw ay nga klase basketball. Pag-inon mo,
1: tanaw
0: ang Chinese Taipei, ang record nila, 1-5.
1: Oo.
0: Na kwan sila, sunod sila sa semis. Ang Pilipinas, ang record niya 5-1 eliminated. Alistik ka po so.
1: Wai kita ko katanaw sa
0: Anong bulos ni man? Ama ko may kuya, ang ibu daog yan lima, isa

0: perdi mo. Eliminated ka pa ya. Ang 1-5 ya, amot yung nakasulod. Animalo. Ang Japan yung record niya, 1-5 eliminated man. Kisa ang mga Chinese, di ba? Tama, ganyan katuntunan yung pag-abot. Iman tanan, ha? Pero ang ilaliga, no, dominoa ka. Amo ang reklamo mo.
1: Iko na ko, hindi ko yung mag-intra sa Jules Cup na yan.
0: Ay, naku.
1: Tapos na yung mag-intra sa buka.
0: Sa Piyak, kabahin, may dua ka resolusyon pasar si City Councilor Attorney Cesar Distrito. In light ni mga ka-K5 sa sekuridad sa mga brutuan sa Bacolod, aprobado na ni Sangria Panglunsod mo. Dua ni Kabilog, number one, straightening the security, kag isa pagid. Tingo may tiyempo, takunin tingo siya malabot. Sa update sa politika, kakipaybiri. Negros Occidental, third district congressman, Javi Benitez, okay. Wala pa sa kasiguraduhan kung madalagan ini sa mas mataas ka posisyon sa probinsya o kunindi.
1: Uway paglay?
0: Iway pa kay Tisilinga, tisiway si Governor Lacson, marang tapos na kunong term. Dito sa Piyake, nagatayada naman mo, congressman Tardy Maranyo, nung ganupok man nga lang.
1: Pero kung mag-decide si Javi, di siya punggan.
0: Di paano mo na siya mampunggan? Abi ko maglagan siya?
1: Hindi siya mampunggan.
0: Balingwa niya sini, it's the younger generation versus the older generation sang politicians.
1: Grabe, no?
0: Habi, doon ginatanaw nila, ano man? Habi Benitez versus Congressman Ferdy Marañon?
1: Di ko na Habi, Ferdy. Abi mo sa tuntun lang, prangkang istorya kay Pai Marañon, takladon para kay Habi.
0: Kay Bangon?
1: Kay Bangon kati si tatay ni Marañon niya, mayong record, kung ang tiyo, si Joseph, si
0: Freddy. Ang isa naman kabintahan ni Habi,
1: kay Habi Rick, naman iya,
0: ang younger generation sa mga butante, basi doon sa iya, hindi niya kalabanan.
1: Makwa iya ang younger generation,
0: kag
1: at least may ara kita bag-o nga guyas ang mga tigulbam ng mga leader, bla?
0: Hindi kita kambal, gid kung sino ginamadaog pa sa ila. Kay Bangon, number one, may pamantaganik malo kung sino ginamadlagan sa ila. Pero ginakulo-kulo, no?
1: Pero madlagan siya, Biao?
0: Tito, willing man siya kung yung magpungko, ipeber nga may...
1: Madlagan siya, rapati ka na sila.
0: Hindi, nga ang gina-istoryhan tani kay Kipayberik. The more kay Kipayberik, nga may ara kagadalagan, amun na iyang tunay ng eleksyon sa Negros. Kay kun nala kontra paano tabi mabalaan nga inang nagpungko subong nga gobernador amo nang gusto sang taga Negros kay do nagagwa subong nga ang pagpili leader hindi gusto sang tao kundi sa mga leaders lang naton
1: wag amo na nga madlagan si
0: at Habi. Least lang magamot chan sa Negrosanon kapili
1: oo tingala ko do damo stock subong mga motor sang mabligyaan kay
0: naaw
1: ti may down naman mo.
0: Arak na
1: mo. Di kayo madlagan si Abi, madlagan si Tirde.
0: Ti.
1: Anaw, kung sa Manila, gabaha to, diri maanaw naman na di ang kwan.
0: Ti, galing kayo ba si kun, kung sa makwan pa ba si hallucination na pag-abot si na to. Tabaga ko.
1: Itulog, no?
0: Inapunto ta, diri. Ang pinakanami nga part kang ipaiberik.
1: Uli ta na yung motor niya.
0: Ang pinakanami, ang pinakanami kang ipaiberik nga punto mo ni. The people in the province of Negros Occidental, we love an opportunity to select the best leader. Hindi kay ang mapungko ka leader, wala ka choice, bisa hindi ka kauyon, kaya wala sa kontrate, sino mo tuon mo, abe?
1: Bung Lacson niya po
0: niya. Ay, gumay yung aga. Anong tapos na term ni Governor Bung Lacson?
1: Kaya pinihan ka siya.
0: Kaya mo rin talaga, like, kagabi, may pagtipon-tipon, abe, si Congressman Habi.
1: Okay.
0: Pero ginulat itong announcement, doon lang isang announcement. Kung si Congressman Tardy magtipon-tipon, hindi naman siya gusto magsugilan nun politika.
1: Basta matipon lang.
0: Eh, yeah, matipon-tipon na. For example, Abikis, ay, good morning. By the way, ang decision is between you, Nega, kag Lab Negros mo. Tis na masugilan nun, ay, tikon si Governor yung pabatian mo, gusto niya tani, may kulisyon. May koalisyon. Ang koalisyon niya, Bunguanay.
1: Bunguanay,
0: ganyan. Kung si Eric Tenerife, yung pabakuton mo, koalisyon niya.
1: Koalisyon niya, gusto ko yan. Para sa
0: diyan. Ang gusto iya ni Governor Governor Bomarañon, koalisyon. Ang imo iya, koalisyon.
1: Binungguanay ka mo na.
0: Nanon yung imo iya.
1: Mabantay na kibrada siya.
0: Kaya mo yung ginasilig. Sa pinakabahin, sa puro trivia, ang pis-pis ko, no? Nga yung pinakalapad, hindi na ko, kundi pinakalapad nga wingspan. Bograbi, no? Lupaday ni, patayong dayog naman yung pis-pis mo. Amo na karoon ng ato nga, Lori, the Explore. Pisa ato nga magkauto ng lupod ka nung adlaw. Mga pikamin, kipamerika, DTX, Coffee Mix, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. When we come back, mga ka-K5, aton pagatutukan ang mga last ng mga importante nga mga tiraga ni Ninoy Aquino. Balik-balikan ta, no? As we celebrate the Ninoy Aquino Day, subong adlaw, and iplastar ta ang nakuha ng pagtuon kag investigasyon sang DILG secretary nga si John Vic Rimolya. Gagwa na ginyang kagipabirik.
1: Ang ano?
0: Ang investigasyon niya.
1: Ako, oh, biko gagawa na sa palit siya.
0: Kayo!
1: Iwag ang mga kablang gagawa. Kami ginabasa ko din sa rin dyan yung komentaryo. Di mo gagawa na gin si John Vic Rimolya.
0: Nagagawa na gin sa iya investigasyon na wala gin bully ang bata.
1: Ang biko gin si Dira niya na ginlang na. Mula niya.
0: Araga. Nagagawa sa investigasyon na wala si gin bully kung in-influence siya sa nihilistic influence.
1: Si Liz not galing
0: mong ginawa niyo. Ang oras sa K5 News and 5 Philippines. Dalas ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alas 6:54.
1: Standby.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow.
3: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: This time check is brought to you by Newstar. It's time. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News D3 Bio Health News D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio.
5: Stulyahan ta subong kung ano bala si kidneys. How does D3 Bio protect your kidney?
6: Kung ang imo nga blood glucose mas taas kaysa normal, it's a sign nga may diabetes ka. So importante nga from time to time, bisan at early age, Sir Buya,
5: may kita habit, no?
6: 25 edad na migid ya magpa-laboratory pa check mo imong kuan, imong blood sugar. Kay kung sobra sina kuan na diabetes, damo nga mga main contributor nga ang nagataas ang imong blood sugar. Pero either guba imo pancreas, diabetes ka. Kung hindi man gubay mo pancreas, sulubragid kaon imo kan sugar. Kung hindi man dira, ang isa's pinaka problema, Sir Boy, ining gitawag insulin insensitivity. Nablang hindi ka kilala ang imo selula sang insulin or tatabunan ang opening sang ano sang imo nga selula para makasulod tani ang glucose. So gakatabon ni siya kung hindi na niya makilala ang insulin sa imo selula. So kung ga D3 Bio ka, ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, gina-increase niya ang kwan, insulin sensitivity. Mas dali niya makilala ang insulin. So may kung mas dali niya makilala, mas dali masunog ang blood sugar.
7: Magamit na yon.
6: D3 Bio mo lang gali ang kwan para mag-correct ang ano ang
5: blood sugar levels. Kaya ang blood sugar kag ang insulin dapat ara sa selula. Why na siya dapat ara sa imo sirkulasyon? Dapat ya pagkaon mo pag convert siya ya diretso ra sa selula.
7: Magamit dayon.
6: Dapat actually ang insulin salakyan ni sa imo nga kwan. Imo nga glucose siya na madulong pagadto sa imo mga selula.
7: Correct.
6: Kon anda amo na gani kung guba ang pancreas di ka produce insulin, mataas gid imo blood sugar kay wala man sa ano, wala sang salakyan, Sir Boy, nga para idulong niya to.
7: Oh, wala sang delivery.
6: Ang iba naman nga problema, ara si insulin, ara si glucose, pero hindi kasulod. Kaya nga man, natabunan itong ano?
5: Ang selula mo.
6: Kay puro higko, puro tambok. Pero kung may ara ka MCT nga ara si D3 Bio, sigurado sulod, Sir Boy.
5: Gamit. Correct. Wow, gamit si D3 Bio.
2: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
7: Doc Sam? So, ang kidney naton, Sir Boy, no? Kung may arakas ang ginatawag balatian nga diabetes, dako ang posibilidad nga magubang aton nga kidney, Sir Boy. Tungod sa ang ginatawag accumulation sa insulin kag sugar lang nga sa aton nga dugo. Te ang kidney naton, ang imo niya sina, pagwaon niya ang sobrang sugar eh. Ara sa aton nga dugo. ate, kabalo naman kita...
6: Pilito niya.
7: O, pilito niya, kabalo naman kita ang ginatuag molecules ng sugar, mas dako ikumpara naton sa nephrons na blank filter ang salaanda. O, so, kung pilito sa aton nga lawas nga ipagwain ng sugar through ihi, ang ginatuag filter sa aton nga kidney, maguba, sir boy, kay gamay lang na eh. So, sugar, yap, tama ka dako. So, guba, tiyan mo na ang mabulig sa nga D3 bio, kaya ginalikawan o kung ginabuligan niya nga hindi, magubag ang aton nga nephrons nephritis, no? Mm-hmm. Amo nang trabaho sa ginatuwag D3 bio, ang ginabuligan niya nga hindi, magubag ang aton nga mga nephrons, sir boy.
5: Correct, Toksam.
6: Nga ang D3 bio ma-prevent nga maguba ang kidney, number one, hindi magdamo ang imo nga sugar intake. Nga man, especially kung aga pa inumon mo ang D3 bio, wala ka na gana magkaon. Mm-hmm. Sumalikawan mo na ang sugar intake.
5: Sala.
6: So, paano ka magka-diabetes? Kay kontrolado yung mga blood sugar. Ikaduha, nga hindi dali magubay yung mga kidney, kay hindi magtaas yung blood sugar nga. Tungod kay ganami ang gitawag, ang insulin mo, pakadto sa imo selula, sir boy. Mm-hmm. Kay siyempre, tinloan mo. Tinloan ang imo selula. So pag abot sa insulin, sulodayon.
7: Sulodayon.
6: Di na kinanglan nga maglinya-linya pa.
5: Correct.
6: Dulong dayon. Sulodayon. So amo na kung nakaditribayo ka, malikawan ang diabetes, malikawan ang komplikasyon sang diabetes.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako na regular nga regla. Agalabot, gidatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumar ko sang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
9: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
9: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag, naghamis ka nag puti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
18: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka one round sa akon. Inikal.
18: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
23: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift,
26: OT,
27: Breadwinner.
26: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
28: Drink responsibly.
26: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
29: Let's go!
30: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
29: go with the flow.
30: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
29: Charmy!
25: Charmy, let's go with the flow.
31: Man, kita mo bang nakikita ko?
32: Oo nga, kita

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5
5: K5 News FM. Puro Delos Pueblos. Oras sa K5 News FM Philippines, Lashetti Jess Aga. Welcome mong officially nagpirmahanay ng mawa ang Gugma Foundation kag si Mayor Greg Gasataya kag K5 Eric. Ti, ang maskara gilapit na. Ti may guruan, ipabatsyag na sila. Let's let them feel the maskara spirit. Kaya pangagda na si Mayor Greg ang maskara na di pabalik sa makulod mo. Hindi ka natan. Kay masumbat aga pa. Here we go kay sa K5 News FM. Nagsugod man ang maskara.
6: Here we go.
5: Here we go.
6: Tira itan. Doon namin na ito siya nga mong introduction tan.
5: Ina.
6: Tali
5: na lang maskara! Para preparado, ta next event mo.
6: Iyan ang matira.
5: Maskara!

0: K-Pipe Mascara.
1: Masik, masik.
0: Spirit.
1: Hindi niya official Mascara Music, ha? K-Pipe Mascara
0: K-Pipe
1: Music.
0: K-Pipe Mascara niya. Music ni. K-Pipe Mascara Music. Taot si Romar. Nakablutot ni ganaan si Nigaran.
1: Ahoy niya pareho yan. Kumaturan pa. Awa ka sumba siya. Mago-mago na bisay no ba? Ang gaga. Inday siya nga be. Sumba makamunga doha be.

0: Siling ni Romar sampat ni sebelum tu cakap loh. Cara pada batak misal. Amun ni pilih kau nang bilung ni pilih adon ni Dok Ramil nang kanto. Di si Carlo. Si Patricia. Bu Carlo. Gali. Balik sige pagkita tutano kilang tutano mo lang ton
1: panang kamera mo ton magiging nakilid lang ito nyo
0: huwag gamay pa ng bata mga bayo kita mo sa tono huwag guwapo tay guwapo tan guwapo grabe ginang enjoy sa mga tagpalamatin na kay Paberic thank you kita na lamat sige mo pakita ng video
1: hindi nakita na tong gasaot tani balik na tutan ng video kadali tani kami pakita lang ko tan
0: hindi ito pakita mo
1: balik sige lang tani pakita tani
0: doon arasita punta
1: kailan lang anay dali lang hindi anay si Kulento isa
0: si Sayro nag isa
1: ay sa likod na kami na ni Kipay Biljano kapot na sige tonto amo na participasyon na kadua
0: arasita na karo gusto mo kita hindi bang background hindi ba sa gila kantaw sa background hindi sa kato niyang official ano ba
1: tanawin
0: balik balik itong maskara taka sa
1: kaya pang biyernes man isumukta
0: biyernes man isumukta sige sabla kay panatan tari
1: sumukta
0: tira sige play
1: si Kuleng kay si Sairo naman yung stas isla kadua
0: ang hayan ang ilas tips sa sao to Gugot, ano mo? Pagayo!
1: Ayaw ka si Kulin. Ayaw si Kulin mong birada, oh.
0: Agad yes, Kulin mong sahod.
1: Ari na
0: sila. Mr. Gani
1: pa. Ari na sila.
0: Itan mo kita mo, itan.
1: Ahoho! Siya niyang may... Amo gini... Sa na-late ko sa gym, amo gini na

0: Já sa modná toľko, keď pán Berik bol, no? Viernes, no?
1: Ah, Friday, bajšla. Čo mám sa? A budem gusto mi la gusto. Dramata. Sadya sa ako, no? Uy, pa naman iwat ang gym mo. Say ro hindi pagdating na taman ng isinita no sumulat ng taman
0: ko grabe tuloy no di mo ni usuray si Zona sita no
1: lumpat pa subong huwag na palumpat

0: No hay como ni estar risa, otra ni como quieres tomar.
1: No me saca, pero se corta y no hay tipo. Presentation mga K5. So katahom kay ti, we want to start everything with a good mode and good vibes. Ito ka nami ilang, no? Kay gusto tang suportahan ang programa sang aton gobyerno sa siyudad. Ilabi nang ang maskara na gilapit na. Di kadaaga mabatian yun ang hindi niya official. Basi man sa lan lang kay Pabi Rikaw. Hindi niya maskara official song. Iyan niya sang K5 mascara theme. Yes. So tanam-tanam go po sa good morning. Si Romar Duran siga kampyon ng tunog sa Bluetooth ko. Kasi gabong.
0: Namiyan
1: sila kagita. Namiyan sila kagita. Kaya pamatikin sila. Now, mga ka-K5, total way mang klase subong. Pukawa nyo lang mga bata nyo para mamati. Inukaro na naton sila. Pagi sa interview ni Katunying kay Secretary Rimulya.
0: Rimulya.
1: Ang aton gusto lang pagawa na muni, there's nothing wrong with different games, kakipaybarik. Online games, wala niya problema. Pero ang problema na gasulod, kay ang mga tao gampangda, nga upod sa kabataan mo, inigali sila, are members of online cult. As we mentioned, itong grupo sang MQY, TCC, True Crime, ano ganito?
0: True Crime,
1: TCC na ilang grupo.
0: TCC. No?
1: And then, ang isa pa, 764.
0: 764, no?
1: Ini sila mga grupo, ngang ilang ginatunan is psychology, kag ilang ginatanaw sino ang vulnerable ng grupo sa ilang group chat. Mabalaan nila na kung vulnerable ka, kaya mga post mo blah, inablang naga
0: makita na nila.
1: Mga post ni mo, garant-rant ka, no? And then, pwede pakita mo lang tsura ni Rimulya tunay. Iyalang mga muna blaw, pababaw, padako-dako ah. And, mabalaan ka ni Kagipay, kung problemado ang tao, through the post niya makita mo sa Facebook page. Kung nangyay problema, it's all about puro lang abibabay, dabing niya nga, kwan, about heartache lang bitalan kay Kipay Berek. Duda na lang siya, kwan eh, desperado na eh.
0: No? Ngayon ni siya, guro, gin-intulin naman siya.
1: Oo, siya gin-intulin in the morning naman isa.
0: Kay gambal naman siya nga, hindi magsalig. Siya, kamuna bla. Ha? Kamuna. Di ba bala na ni kwan mo ni...
1: Di nga, ikaw yan, ikaw yung mga mugin niya, pero may ginambal mo.
0: Di, mo na mga puso.
1: Tapos
0: na
1: mga gambal nga.
0: Puso mga tao na.
1: Lainla, siya daw, lain subong, lain naman boss, daw mo na may mga post na ba?
0: Sige daw may lain ganyang sitwasyon.
1: Di basta mo na, mabasa na nila.
0: Basa na nila.
1: Okay. Out of that, tunan na nila kakipay Berik, and then, masulod na da, nga ipakita sininga grupo, hagadon kanila sa ilang personal group chat.
0: Yes.
1: Machat ka mo sina, ang ila ipabatsyag sa imo, kindness.
0: Kindness.
1: Affection. Belongingness.
0: Kay buot siya noon, may community ka nga pa sa imo.
1: So, samtang ang imubuot, nagamat-amat hulog abi sa ila, ang imong pagsalig gataas, amat-amato nila extract ang importanteng information. Diin kagapuli, ano trabaho ni tatay mo, ni nanay mo? May pusil si tatay mo?
0: Nga nga may problema, kaginano ka da?
1: Oh, nahan. Then, talk after that, binahon ka na. Sudlon ka naman na sa next technique. Paakigon ka. Why na sila pagpalangga si mo, akig sila si mo.
0: I-agitate ka.
1: I-agitate ka. Gwa sina, do pabarison ka blaw. Kung sa mga ido pa, mabaris ka.
0: Sulsulan ka.
1: Ay, galing. Amuna, isa pa na. Sulsulan ka.
0: Si Kwanto.
1: Kundi ko ginasulsulan ka, ga-indakal ang imo balatsyagon.
0: Hindi ko na siya mo ng human nature.
1: Pag indakal sa imo balatsyagon, kagipabiyarik, abat-amatong kanila, sige nga, balusi, bla. Sige nga, ginabuli ko, sige nga, balusi. Nga, nadlo ko, sige, hindi, ah. Tistingi, bla, na yung korenyo, da. Amo mo lang na mo. Ang korenyo, da, gido mo, bla. Bakula, bla.
0: Kay drapo, amo nang imo nga stress reliever.
1: So, matabo, da, bidyuhibi, pakita, bisamon, yung bakul mong gido mo.
0: Gido, mayo, okay na.
1: Mayo.
0: Nga, hindi, bla, mayo, matyag mo.
1: Kaya, ano, matyag mo, tinatulad. Sige, do, medyo nagbagan.
0: Kaya, nakapagwa ka mo, nakapagwa ka sa kainit mo.
1: Tisiling niya, kung kaisang nami, da, uba, abla, mayo, mukhang magwild na sa kwarto mo.
0: Singgit na tudo,
1: singgit na tudo, gawal ka, uba. Kaya, mayo, pag yung nag-brief ka lang, kung nag-ano ka, amo na mga pamagi na, kiba. Then after that, hambalong ka nila nga, ang pinakagrabe, sige, tilawi, blas, eskulaan nyo, tapungula tong kontra mo. Hindi ka, tikun hindi ka, pakita naman yung video mo, gagawa ka. Tapos kay kagi paibere.
0: Kag singa kag sa findings namo dito madalman kagid.
1: No madalman kagid. Isugid namo ni sigirikanan mo. Ti karon man balabato ay hindi lang sundon ta kamo. Nakita mo na may ara sila lang leverage kag may ara sila makontrol kanila.
0: Correct.
1: Until sa time may ara man ning ibang hindi na kinang kontrolon kundi nga do na brainwash nang gid nga para sa ila the ultimate truth kag amuning maayo nga laygay para sa ila.
0: Ti kinakita ya nga tuod maka kompatihon yang sugo nga mangnakit siya magkwal siya gakadula ang stress siya mo.
1: So matabo na sunod sing sulod ka sa website ta. Amuning ubraw mo subong adlaw. Kuha tong pusil tatay mo. You see? Tapos makita mo naga live stream ng bata.
0: Tapos mamalaming bata. Di paano kung mapriso ko na karoon niya?
1: Hindi ah. Minor kaya.
0: Minor di doon din niya. Si Kwan nga ito na priso. Ito nakatakluban kayo. Doon
1: mo na nga klase isang mga manipulation. So, ang safeguard talang is that dapat strong ang foundation sa balay. Butangan tagi spirituality kagi pa Birik. Let's bring
0: importante
1: our children closer to God. Second, open ang communication line. Sugilanon, istorya. Para istoryahan ko na nung problema sa sulod sa panimalay. Kung may problema sa eskwilahan. Now,
0: agad niya masulod sa bata nga wala ka na sa kantuan ng iban kundi pamilya mo, hindi ka iban nga tao.
1: Tugwa niya, i-blackmail tama ni Gambal ni Rumar. I-blackmail kanila. Siling ni Kay Fehidero, devil comes to steal, to kill, and to destroy. Ipabati tadi ang payag. Gani. And then may isa ka tatay nga siya mismo, Amerikanya, na feel niya nga ining mga games are designed by the devil.
0: Okay.
1: Para gubun ang konsentrasyon sa bata mo, kaya ang bata gali kakipay, pero kung mabuyuhan pang ang attention nila, pati pagtuon nila mapabayan.
0: Hindi na gali ka paminsan na magsimba?
1: Amo nang isa kang ginambal niya. Hagado mo si Bay, hindi siya kami hampang siya. So para may chidihan ta mga kipay, pamatian ta na explanation. Kay man, kung anong ginambal na mo ni kakipay, pero sa nagligad ka pila kadwa kadlaw, amo man kipay berik ang analysis ng DILG. What really happened? Amo ning bata o? Autistic ni siya, pero maalam, bright,
0: bata,
1: top on the class. Wala sa may nagabuli sa bata, mga kakipay. Here we go. Larga vista, ha? Ito programa, Julius ba? Larga,
0: itan.
1: Larga na ta, kakipay.
0: Larga bulan na kita, itan. Larga bulan na
1: go ahead, kakipay, itan.
0: Dan?
1: Pagbara
2: break namin yung phone niya.
1: Tan screen din pababawag intan.
0: Pasaka,
1: pasaka ang tingog lang tumatiyon. Go ahead, tan. Pasaka.
2: Was influenced by nihilistic websites. Ini-examine niya yung mga mass murderers, ini-examine niya yung mga convict na ICC, ini-examine niya yung mga serial killer. He went on a spiral down the rabbit hole.
3: Antindi pala, malalim pala.
2: Malalim. Yung bata'y dumaan sa extreme psychological makeover. Kasi mabait na bata ito. Hindi naman nabubuli sa skwelahan. Kaibigan na. Top 1 sa match niya. Pasok lang talaga sa utak niya ng sasakyan namin yung sa Roblox na yan. Dahil may chat group doon. Dahil young and impressionable minds. Nasundan niya kung ano sinasabi ng mga tao ron.
3: Very vulnerable no? Yung ganung edad.
2: In fact, yung style niya nga, yung Facebook live niya ng kanyang spree, ay eksakto sa itsura ng video game. First person shooter.
1: Ang spill sa computer, kinamlang kamo na, gagawa ang kamot.
3: Doon po sa history, na-check niyo po kung kailan to nagsimula, yung petsa nito.
2: March pa lang, magbumbisa na.
3: March pa lang?
2: Siyempre, hindi naman alam na magulang. Ang bata at magulang, parang may space issues yan, diba? Hindi nila pwede ibigay telepono nila.
3: Correct.
2: So, March pa lang. And March 4, nagbumbisa na siya. Kanyang spiral down the rabbit hole, yun ang tawag namin dyan eh. Sa dark web.
1: Okay, enough na ta, partner, enough. So, kinestablish na lang kay Kipay Merrick, ngang gidiscussed na for the past how many days,
0: gusto to?
1: This is the actual na natabo sa bata. Wala sang gabuli sa iya. Why man sa gaway? Because he is on top of the class. Siya ang pinakataas sa ila batch.
0: amo lang itong iya ginasudlan nga grupo nga online.
1: Sang March nagsulod siya sa Roblox, nagsigi siya hampang, nakaupo siya sa group chat. Hasta sa ulihi nga siya, nag-research na about nihilistic mga murder, no?
0: Namian siya.
1: Namian siya. Ang screen, ang iya lang nga screen sa computer. First shooter ang view. Just like sa ginubra niya kakipay, Beric. So, masyado kaklaro mga kakipay nga ang influence is not Roblox but the people na upod niya gampang group chat. Tiyari din si Secretary Angara, i-check na si Kipay Arf Amores kaya naka-standby siya. Ano ang reaksyon sa sekretaryo sang edukasyon kay Kipay Beric? In line sini. Kagkaroon, basit malamot na si Councilor Cesar Distrito, tibangon sa ning insidente, may duwa siya ka mga resolusyon nga ginduso to strengthen the security sa nagkalain-lain ng mga burituan diri sa aton sa Bacolod. So para matagan ta mga K5 arena si K5 Arf the sound effects is eh si K5 Arf ala siya noy ha gitawgan pa si K5 Arf do alas 8 pa sa gali masulod ha sige pawayan tanay ipos nalipat kog may klase sa alas 8 pa alas 8 pa sa gali ko na masulod kamal libre alas 8 na siya tawgin noy
0: ibus lang ko.
1: Ibus ko. Pero, aray nila nga ito. Okay.
0: Dita, dita, dita.
1: Butangan tanay jutay nga spice. Tunugan yung radyo nyo. No? Why? Because may ara mga tao nga kung kaisa bangod sa sobrang gagugma bisan hindi ka salang piliton.
0: Siya pa na. Siya pa na.
1: Pero gininkanta ta will give us a lesson nga love na love taman ka, mahal na mahal kita, pero kung piliton ta ka, mahal bugas.
0: Siya pala.
1: Basi sa sobra ko pagpalanggasin mo, basi magutman tanga doon. Amo lang ito sila sa kantangan eh.
0: Hindi nga kanta ni Subong, matsyag ko, may magtulukay, may masakit.
1: Agree ka.
0: Yan na! Tanawa na!
1: Hindi pa po kung kay Isaya, basta loyal ka lang kay Five Eric. Damo niya maseryoso, gitsin mo.
0: Ay, sa
1: pro ko na, natanaw na USB ka gani, tapos gitsin. Ano ganing USB? Ano
0: ganing? Uyab siyang banwa.
1: Oo, muna. Bag USB ka ganit, delikado. Gin. So, mga ka-K5, may patag kami siyo. Kaya nga, para maka-break din, then pagbalik namon, check na namon si K5 Reda.
0: No? Hindi ko yung USB. Yan, ka naman yan.
1: Kagipabitan, larga! Ako. Oh. Ari nga ton kanta, subong sa inyo. Pamati, mayad!
0: Tante Rahab, Latatana. Hanot!
1: Audio lang yung gusto niitan mo. Para di sa tanan, kung nagigugma ko mo, matiin nyo nga muna kanta. Wow, guwapo sa gitrada.
0: Medyo pasubo, porsyon ba?
4: Kayang-kaya kitang pangitiin.
0: Nasiitan ba?
1: Grabe. Kayang-kaya, takapayong.
4: Ipapangako sa iyo ang bituin.
1: Ipangako ko sa ibang bituin.

Mahalin kita ngayon, sabay tayong magugutom. Bisa kung ang sahod ko kahit

0: Limpi na sa mga research ang may bumigaw.
1: Kita ka.
2: Perte.
1: Kinikilig habang sa hirap.
2: Roseni Basa de Jesus, kapamati. Boom Granada is online.
0: Oh, boom, morning.
2: Jolly Inubia Lumugdang.
0: Nining Estrella.
2: Ara sila. Para di sa inyo, sa nagahigugma.
0: Hindi ko nukarilin.
1: Kung nalulungkot ay buong
0: kami sa music, ano? Ang seryoso. Ang lyrics, kampiyon.
1: Ang cravings mo na fries at matcha.

0: Bate, bate, bate. Mas kung sa kanta niya, natingala ko sa lyrics kasi niuso sa delivery from lyrics niya. Damos ang si Biggs Del Pain kasi ang galing nag-compose ha. Nagsisintay dos na. Okay! Grabe. Stand by, Arv. Siro daw, makapas mo na gugma. Ayaw nga kagwapo nga kanta, no? Mayo nga lyrics sa kanta, kagi Paiberic.
1: Nami ang acoustic, nami ang lyrics.
0: Mayo ang pag-deliver sa kanta, mayo ang harmony.
1: Kagka-practical.
2: Mahal ang bigas, pati lata ng sardinas. Mali kita ngayon.
0: Dabong!
1: Abang, sa doon yan ang titles na.
0: Amo lang ang kipal, Berikya. Secret amo lang na eh.

0: Grabe, no? Ano mo lang ako ng service ang pagpalangga ko kung magutman ka sa tupad ko? Doon mo lang yung lyrics mo. Simple Ro- lang yan.
1: Rude ang hilis na siya.
0: Alam ba rin ako lang?
1: Yeah, yeah. Doon maayo. Ina nga pagigugma.
0: Maayo. Ang butsi ka doon sina. Palangga, tagig kaya. Ano question?
1: Mahal kita.
0: Pero nagamahal pagid. Mahal pag- ba lang sige, mahal kita, pero mahal na ang ngayon bigas. Ang bigas. Pati aray. Na ang lata ng sardinas. Uy, bisa kambal gani nga ang noodles.
1: Di ano na lang matabuos ang
0: feeling ni Wilson. Nga magamun na kasugit inyo yung sergado. Hindi na tani ka plug guy.
1: Jasmine mga kawere.
0: Well, Jasmine.
1: Yes, na all mahal.
0: Ayo, kapamati si Jeanette Tobla. Si Chuli, kapamati. Sige, nan. Damo, kasaho sa nga ito mga music damo, na pilihan sa mga K-5 Amerika. So this time around, they checked na si K-5R.
1: Nagdamo na sila.
0: Nagdamo na sila. Oh, finally, they found us. No? No? Amat naman ito, naman na loon-lawa naman niya. I-check na this time around ang ato siling linya. Si K-5R kahapon, bisan ano kalayo sa si Pala, higing kantuan nila because we want to interview Secretary Sunny Angara sang DepEd. Ano ba lang i-reaksyon nga nanungod siling natabo sa tiniyo K-5R? Line number one, standby na. K-5R, good morning.
2: Good morning, ka K5L dyan, ka K5 Eric.
0: Morning, kabati ka sa labsong na mo ni K5 Eric.
1: Mahal
0: ka.
1: Ng lahat.
0: Mahal ng lahat, pati na ang bigas. Ha? Kaglata sang sardinas.
1: Kailang gabang.
2: So, nalingaw ako gani sa...
0: So, nalingaw ka. Pero ano ang kahapon si Secretary Angara nagbisita sa Sipalay? Nanong una yung purpose and then anong reaksyon niya parte sa natabo sa Zamboanga?
2: Yes, K5L dyan. No? Bugalon ang syudad sa Sipalay kahapon bangod nga ginbisita mismo no? Sa Secretary of Education, nga mo si Secretary Sunny Angara. Ang blessing kag-inauguration sa bagong building K5L dyan, K5 Eric, ng Schools Division Office ng Sipalay City.
0: Okay.
2: No, press man kahapon K5L dyan, K5 Eric, for the first time na nagtingob ang bilog na NIR na 22 no ka mga superintendent sa nagkalain-lain nga division sa bilog nga NIR para magsuporta no sa nasambit nga inauguration. Yara man kahapon ka K5L dyan, ka K5 Eric, ang aton nga congresswoman diri no sa 6th district nga mo si congresswoman Chedeng Alvarez, yara man si Mayor Gina Lizares, ang mayor sa Sipalay City. Sa ating suportahan man ka K5L dyan, ka K5 Eric, sa mayor sa Kanduni, kag mayor sa hinubaan no si Mayor Lewis kag si Mayor Duff ka K5L dyan.
1: Kapin na sila nga duwa mo.
2: Yes, ka K5 Eric. Ang main purpose no sa pagbisita ni Secretary Sunny Angara wa'y labot nga maka bisita kag maka-attend ini sa inauguration kundi ma ibaluan man ka K5 Eric ka K5L dyan ang ibubunot kag ang mga ideas na gusto nila ipalabot sa presidente pinaagi sa Secretary of Education ni Amo si Sunny Angara. Kay pagkatapos ng inauguration ka K5 Eric ka K5L dyan may closed door meeting ining 22 superintendent kaupod ang tatlo ka mayor, si congresswoman kag si Secretary Sunny Angara. Ila dito ginistoryahan kung ano ang gusto ipalabot sa mga division superintendent sa presidente bangod sa mga nagakalatabo subong sa Pilipinas no nga atong kiti nambal dito kagapon kag kita diyan kag Kevin Eric sa portion sa mensahe ni Secretary Angara naghatag siya sa mensahe about sa natabo sa Zamboanga. So dito ginsiling niya nga mas tagaan ta dubliho naton ang aton nga pag palapad sa pag-insindi naton sa mga kabataan, mas dubliho naton ang aton nga paghatag sa pag-ulikid no sa mga kabataan, hindi lamang sa mga kabataan kundi kumbaga doble ni nga pagbuligay no partnership sa ginikanan sa mga stakeholders sa eskwelahan ilabi na sa mga kabataan subong kay dako gid nga epekto ka K5L dyan kay Kevin Eric so, no, sa secretary ang social media no kag ang environment kung ano ang ginhalinan sinisang mga kabataan. So may ara kita dira video ka K5L dyan ka K5 Eric no pwede na naton mapabating no sa aton nga mga ka K5 ang porsyon sa nga mensahe ni Secretary Sunny Angara ka Kepet Ocean ka Kepet Eric.
1: Okay. Pabati abi ita ng interview kahapon tan.
3: From K5 News, any reaction po sa bagong agurahan?
4: We're very happy and we hope it will inspire our workers to work hard for the people of Ibala, the students, the teachers.
3: Kamusta ang visit niyo po sa NIR?
4: Sorry?
3: Kamusta ang visit niyo sa NIR?
4: Very good, very good. We started in Dumaguete at very early this morning. Nag-buy seating kami, then Bayawan, then now we're here. So, very happy. It's been a while since I've been here in Sipalay.
5: Any other plans po?
4: Well, it's our last stop for today for Negros, so we just want to touch base with our DepEd officials, Congresswoman today for supporting this project and the Department of Education.
3: Your message po sa lahat ng mga guro dito sa Sipalay?
4: Well, hello po sa lahat ng teachers natin, to all our learners. We hope they are inspired with this new building and to study hard and to take care of each other, check in on each other.
3: Salamat po. Maraming salamat.
1: Okay. Kay Inicia, okay. Actually this was funded out of sa request ni Congressman Chiding Alvarez. And she invited Secretary Angara.
0: Mm-hmm.
1: Isa rin sa pinakadako si Rodian
0: ng project. Very good. At least bisa pa paano may bago nga building ang SDO sa Sipalay, no? So ARF damo sa mga opisyal dito kapo na si Congresswoman Deputy Speaker Chiding Alvarez, no? Ara siya. So, hopefully, baka bulig di kag mapasangkad kag taas man moral sang DepEd, yung may opisina na sila.
1: Ah, doon mo ng feelings yung mga teachers dito.
0: Mataas na moral nila, kay may office na sila ngayla. ARF?
2: Yes, ka KFM Eljan, ka KFM Eric. Aton man nahibaluan ka KFM Eljan, ka KFM Eric, no? Early of 2026, ginsuguran ining building kag natapos man ini mga nagliligad lang, no? Nga mga sinimana. Kahapon, no? Kahapon, ginanugurahan, kag ginblessingan ang ining building nga nagabalor ini ka KFM Eljan, ka KFM Eric, 70 plus million pesos,
1: shush,
2: no?
1: Grabe,
2: through the building effort, of course, no? Sa aton nga 6th District na Congresswoman, kog suporta man sa Department of Education. So muna
1: nag-invited,
2: no, ang mga teachers naton, not just only ang mga mga Sipalay noon nga mga manunod naton, kundi sa bilog man ka KFM Eljan, ka KFM Eric, na 6th District. Kaya amo ina ang ikatatlo nga separado nga division diri sa 6th District. Kaya aton manahibaluan kahapon ka KFM Eljan, ka KFM Eric, nga diri sa 6th District may lamang tatlo ka division, ang Division of Kabangkalan City and Division of Sipalay City. Kag amo ina, no, ang mga iban nga mga munisipalidad nga under sa Division of Negros Occidental. So mayara lamang sa tatlo ka division ang 6th District, no, ka KFM Eljan. Kag suno man sa 6th District nga Congresswoman naton, nga si Congresswoman na Chiding, iya man ginatingwaan nga ang ipipila naton ka mga eskulahan dire nga wala sa nga ID number nga makakuha, no, sa ID number para may ara sila pundo, may ara sila fund nga halin mismo sa Department of Education kag sa national. So na aton man napamangkot ka KFM Eljan, ka KFM Eric, ang aton nga Congresswoman kung may sa iya bala paglipot, no, damo pa siya may nakita nga mga classroom na kulang pa. So sunod sa iya ka KFM Eljan, ka KFM Eric, no, hindi kinaiya madula nga may mga kakulangan pa kita, no, sa aton nga classroom, mga bulutuan aton diri sa 6th District. So isa ina sa ginatingwaan niya nga may nga ang mga estudyante makapungko sang tarong, makapamati sang linong, kag maka-concentrate sa pag-eskwela nila nga wala sa nagatulo, wala sa nagaambi, wala sang mga lunangon nga mga dalaan padulong sa ila eskwelahan. So iya ina nga ginatingwaan kag Kevin Eljan nga mga sa Kevin Eric nga malabot ang mga concerns, ang mga problema sang iya na sa
0: kuban
2: sa DepEd kag Kevin Eljan.
1: Okay.
0: Salamat, KFM ARF.
2: Report ka KFM Eljan, ka KFM Eric sa patrol. Inisi ka KFM Dinarf Amores Tugalan para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 sa News.
0: Salamat, KFM.

0: sa audition sa aton sering radio broadcasting competition. Dari sa Bacolod, Mapati ka kagindi. Grabe ha.
1: Saan ka itong audition sa Bacolod?
0: Sunday na. Kanan niya bilog.
1: Dari sa station, no?
0: Oo, dara sa gym.
1: Sa gym ta.
0: Tapos, dito sa Dumaguete, may araman sa San Carlos. Ang San Carlos, siya City Mall.
1: Sa City Mall?
0: Ang ilang audition. Grabe okay. Ang San Carlos. Sa City Mall yung ilang audition. No?
1: Okay.
0: And ang Kabangkalan, dito sila yung sa training center sa Kabangkalan City. Grabe, preparado. Check na karon si K5 Ruvik. And then, i-check naman si K5 Cyro para i-plastar sa ito kasi sino. For the meantime, tingwan ta malabot siya attorney Cesar Destrito ka K5 Eitan, no? Tawagan ta.
2: Para ma-plastar, kaya makakuha ta siyang reaksyon. Nanungunan yung mga ka-K5, oy,
0: nandula. Imo, sita lang kamot siya, di ba? Tama ka sana. Ang imo kamot latang. Tama. Sa kahilay ng adaan si imo magulag, dugangan pag-insang imo nga pitik mo, hasta yung off yan, napititkan mo. Prop lang ga, ginamon niya sita. Ginabibig, ginamon niya K5, Eric.
1: May kaso ah.
0: Aba, kung pagsinggit ko ka, pagbarangon do ka mo dyan! No?
1: May bago na si Bong.
0: Ano na po?
1: Pagbarangon na ka mo dyan!
0: Tapos?
1: Dalamon tiknis yan!
0: Nasa pamukha ko.
1: Ayun.
0: So, i-check ta, tingwa na ito malabot si Attorney Cesar para makasugilan nun ta siya sining duwag ka mga ginduso niyang resolusyon. Ini in line sa paghatag sang mas baidid nga seguridad aton nga mga kabataan sa sulod sa bulutuan. So, may kopod ang proponent sa sining mga resolusyon si Attorney Cesar Destrito.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo, on the spot.
0: On the spot sa ito kanina si Attorney Cesar Destrito, the City Councilor Bacolod. Councilor, good morning.
4: Sa imo dyan, may aga man sa imo, tagpalamati.
0: Upod ko subong si K5 Eric Tenerife, pinakagwapo kong Friday.
4: Good morning, Migo Eric.
1: Good morning, boss. Mayong aga, sir. Good morning.
0: Now, Councilor, nanawag kami because we want to know ano ba mga rasyonali kag ano ang manging epekto sini, no? In line sa asod-asod yung security threat sa pila ka mga bulutuan, prank calls, pati ng school shooting sa tinihong pinaka-latest, no?
1: Yeah.
0: May duwa kaka-resolusyon nga ginduso and it was duly approved, strengthening and enforcing gun-free school zone. And the other one is immediate and comprehensive campus security assessment.
1: Okay.
0: So can you please tell us yung unang resolusyon na councilor? Ano ini? Paano natin ini ipatuman?
4: Ang una naton nga resolusyon nga ginpasar diri dyan, Rick, ang pagpangabay naton sa BCPO, sa DepEd Division of Bacolod City, sa Commission on Higher Education, sa aton mga barangay, and all public and private educational institutions, na kung mahimo, ila pabakudon ang implementasyon kag enforcement sa gun-free school zones. Consistent ini sa RA 10591 nga designate sa mga eskwelaan na dapat gun-free school zones ini siya. No? Ikaduwa ang aton resolusyon nga amo ang nagapanawagan sa isa ka komprehensibong assessment sang campus security, ang access control halimbawa, sino pwede makasulod, no? Ang emergency response protocol sang aton mga eskwelahan, hindi lang sa mga public school but also private schools, kag ang assessment nga encourage nga i-cover ang entry and exit controls, ang visitor identification and management, ang pag-deploy sang security personnel, ang CCTV nila, no, ang emergency communication and alarm system, ang perimeter security, no, kag ang measures to detect ang kag ang pag-prevent sang pagsulod sa mga armas dira sa sulod sang mga eskwelahan naton. This is in line with what happened to Ateneo de Zamboanga University. Iti aton ginalantaw diri ng John Rick nga hindi man ta gusto matabo diri sa siyudad sa Bacolod ang natabo dito, no. Our schools must remain dapat nga lugar nga ang aton mga kabataan nagatuon, nagatubo, kag nagapurso sang ilang mga damgo nga wala sang kadlok sa ilang safety. So, it is a preventive measures dyan nga aton ginalantaw nga ma-strengthen ang pag-coordinate. So, an example, sa mga barangay, kasi hindi man masarangan sa aton public schools nga sila lang ang mabantay. Kundi ang mga barangay, for example, they could assign their tanods. Ang police, for example, they

0: pud assign police and help also secure sa aton mga eskwelahan kag even their visibility would be of great help, no? Hindi na sila magtinerda sa sulod sa mga presinto tani magginuwa man sila kag magbulig sa pagpakita nga they are also what
1: police visibility ah.
0: Oh, visibility kadako sang mabulig sina sa ila, no? So ang aton diri man nga katuyuan nga ti kung ang aton mga estudyante makasulod sa ila eskwelahan nga wala sang kahadlok nga mga ginikanan nga may kasiguruhan nga ginahimo naton ang tanan agud maprotektahan ang ila kabataan, I think nang makita naton ina nga may ano gid may epekto sa ining aton ining lihok sang aton mga sang aton tanan nga mga sektor nga ginapanawagan naton. In fact diyan if I could add Hendrik nga nang we have several resolutions also nga ginpasar, no, which ginauna lang abi inigwa ang ining resolution. We also have resolutions, for example nga nang ang aton bilang nga mga loose firearms dapat kag ang panawagan naton dapat implementaron ina, no, may ara man ta resolution nga nagapanawagan nga sa mga tag-iya sa mga licensed firearms that they have to make sure nga ang ilang mga armas are well secured na hindi dali-dali malabot sa mga sa ilang mga kabataan. We also nang have a resolution nga i-implementar naton ang anti-bullying ordinance, ang anti-bullying law naton nga may ara bala na blang klaro sa mga kabataan nga o ari ang protocol naton nga kung ginabully ka mo you can report it and then there will be action based on the law. So kay dira naton do may mga gakatabo matungod sa bullying ang mga kabataan, sometimes ang ila mental health are being affected. And lastly, ang panawagan naton sa mga ginikanan, kaya hindi mo lang na ang responsibilidad sa mga maestra ang just imagine do ikaw bala ikaw may bata ka tapos ang maestra bata yaman na, no, because school is the second home of our children. Pero 40 kabilog ang pinakagamay nga kabataan ang ila insindihon sang maestrada. So I think it should start from home inang mga paggamit sang social media, ang mga games ang ginahampangan sang kabataan should come first sa mga ginikanan nga dapat latawon nila ang ginahampangan sa ila kabataan, hindi lang basta-basta mga bayolente nga mga hampang kag mga video ng mga bayolente because that affects also how their children grows up.
2: Pero attorney, tahom man ining aton nga kwano, tahom ka tahom ni sing imong nga move subong. At least may ara kitang mga proactive actions diri sa City Council sang Bacolod. However, si Secretary Remulla nagpagwa sang statement I think last night when he said that ang problema dito sang ang problema sa mga estudyante ta is more on their mental health lang ang ila problema.
0: Yes.
2: Do we have any other efforts sa City Council to mobilize our city health and come up with some proactive measures nga magkadto kita sa mga eskwelahan and discuss about mental health situation and the solution to our students, counselor?
0: Yes, in fact nag-istoryahan ay nag-isa sa mga maging diskusyonan sa City Council nga the city will hire additional nga mga guidance sa councilors sa mga eskwelahan naton because that would somehow nang reduce the burden sa mga present nga mga guidance councilors naton kag makaaktibo kag makadugang sa pag hatag, no, attention sa mental health. We have called also the attention of the DepEd na siguro dapat tagaan sang dugang nga pagtamod sang atong eskwelahan ang mental health issues also.
2: Correct.
0: Meaning it would be openly discussed in schools ang mental health. Hindi siya pagambalon nga binuang lang na siya, hindi pagambalon nga painto lang na siya because it becomes a serious issue. Wala to may mahimo birik, no, ang influensya sang social media puwerte gid kaayo.
2: Correct.
0: So kita mo na taon mo like what happened in Zamboanga. Ang pag naging live ya, kagato lang pagka-compute sa armas samtang galakat sa it's in the games. Sa mga games bala nila nga ginahampangan sa mga kabataan subong matiro-tiro na. Nang kaklaro kayo yang nga do games to yang iya ginobra.
1: Correct, no? So counselor, at least yes. Maybe by next week matingwa kami maka-interview sa Ibuliwat because isa sa mga ginatanaw tadi the dangers of online games.

0: Actually, the study shows it is not a problem ang online games. But people who are playing that online games, they're using a group chat para i-influence. Kagpagitaon, sinong vulnerable players, ganagampang. Ang vulnerable group na ginatira nila, LGBTQ+, mga minors. Kag mabalaan nila, abi, through your social, your Facebook post, nabalaan nila kung ikaw may problema o kung wala. Pero kag ila sudlon, ang ila emotional entry, they will show you kindness, love, care, etc. Until such time, kakipaib Eric and at attorney, kamagay nila ang full control sa imo, masalig ka sa ila, tagdara na masulod ang ila maitom nga buko.
1: Dumiara ka bala ang mga kabataan, bala Councilor Distrito, mga kabataan, mga psychological issues and concerns sila.
0: Amo na target nila dayon.
1: Ano sila gasulod sa mga psychological deficiencies sa kabataan kag insecurities?
2: Yes. In fact, gi-discuss na siya ni Senator Risa Hontiveros ang mga groomers during his her public hearing. Damo na kuno kayo, mo na mo damo
1: kinaka. Damo na.
0: Kay global scale na niya sila, attorney, no?
2: Gina-influensya nila ang mga players nila. Ado may mga reward sila or may
0: correct, mga correct. Correct.
2: Mga task sila nga ginahatag.
0: Tapos tagaan ka reward.
2: So, hindi na sa layo nga, nga hitabo nga ining mga gakalatabo are part of the task nga ginahatag sa mga vulnerable nga mga players, sa mga ka-minors, sa mga kabataan.
0: I see.
2: So, yes, it's really a big issue. Mga dapat tutukan nan sa mga hindi lang sang eskwelahan, hindi lang sang gobyerno. Specifically, ang una makabantay sila ang mga ginikanan.
1: Correct.
0: Muna.
2: Correct. Kung gidyan lang ginampangan sa ilang mga kabataan.
1: Correct.
0: Kamu gini importante. So Councilor, we would like to thank you for shedding light sa siling ibudua ka mga resolusyon. Hopefully, no, maimplementar ini magaan gi guidelines properly,
1: yes,
0: parang bisan papaano maka
1: makabuligta.
0: Buligta pagar sa
1: kampiyon
0: problema.
1: Kampiyon ni Councilor, kampiyon.
0: Councilor, thank you gid sa imong oras and we will have another session by next week. Manawag kami si Munis Council ani Councilor Eric Tidiriti. Salamat gid.
2: Sige John Rick, salamat.
1: Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank
0: Attorney Cesar Distrito, mga kakipa.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro Delos Pueblo on the spot.
0: Anong reaksyon sa mga drivers kay wala na si Rigor Mendoza? At the same time, shooting incident tutukan ta with Kipeb Red Salgado sa atong pagbalik.
1: No more witness.
0: Oras kayo dulong sa inyo sa kanwa naman sang Mighty C and your alkaline, your vitamin C, alas 7:57.
1: Stand by.
4: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang, di magkukulang. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500.
7: Para sa dugang pa nga mga benepisyo, isa sa mga makabulig sa dako sa DTX 500 may TC sa mga babayi, amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag-DTX 500 kag Mighty C ka na.
8: Ang prostaglandins, Sir GP, amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang gitawag youth uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis, kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituwag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nagtawa lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, ah, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or PureC ka adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gitawag painful menstruation.
9: DTX 500!
10: Katalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, inang pagkaubos ko sir, may alibyo
11: na pinamit nagit sa akong nga mata.
9: DTX 500!
8: Sir Boy?
12: May na lang kay lalaki, tiya si
8: Adok
12: GP.
8: Oh,
12: pero bilang tatay kag bana dumaluoy kana lang makita mo ang bata mo nga babae kag imo nga asawa no nagaantos no isa tubtub tatlo ka adlaw kada bulan gid amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babae no maganami na ang tulog mo maayo pa ang imo nga mood no hindi sila buringot kag mainito ng ulo no luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babae cyst kag cancers no gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag Mighty C gig kada adlaw.
8: Sir Boy,
13: importante gid Doc sa mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc sa may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, ng mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa klinik. Kadto kamo sa amon klinik.
8: Kaya basin secondary, dysmenorrhea.
13: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan git. Doc?
8: Naman gani. Hambal ko hindi sagay inom pain relievers. Kaguba ina sa kidney niyo ya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw. No? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
9: DTX 500!
14: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
15: Parang pila na may mong sugar?
14: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
9: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
15: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
16: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikot oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabaskog sa lawa.